0: kailan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang may TC. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC, epektibo.
1: May TC! Mabakal sa mga butika. TTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
5: Mabakal sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
5: Mabakal sa mga butika.
7: Spore Biotics, nga ginupdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift,
14: OT,
15: Breadwinner.
14: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
16: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
17: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
18: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
19: Happy!
20: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Unsa ang ambisyon nimo?
24: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.
25: Iba.

0: Pabalik na mga ka-K5 sa inyo naman yung panatuntunan ng oras sa K5 News FM Philippines. Alas 8:09 sa aga. Kaling kabahin sa program dala na sa Klinika Dichibayo. Abi mo, ka-K5 Eric. Sa mga panahon pariyos ni, no? Kisa ang paghikap mo palang sa doorknob, hindi ka lang makapanginaw, kamot mo, may kanon ka something. Ang imo sa ni number one nga kontra is the pathogens or germs. Nga magsunod sa lawas, might be a bacteria nga atakiho na nga ton sa mga selula sa lawas.
1: Correct.
0: Amo ng beauty kung may bulletproof ang mga selula because of the Dichibayo. Bangod may ara siya nga MCTs, medium chain triglycerides. That includes monolaurin, nga makita mo sa gatas ang nanay blood. Kita mo mga lapsag, ang mga mata, kampiyon. Fresh kag protektado sila sa balatian kung nagpasuso si mama.
1: Uy, pakatilaw pangilay mo. Uy, pakatilaw pangilay ang lapsag. Pangilay.
0: Si basta hindi ka malipat. Dichibayo, bakal nyo na sa mga butika, ilabi na sa butika ni Sir Ryan Lo. Kag sa Klinika de Alternativo Medicine
1: mga leading Center. Supermarkets and grocery stores arata.
0: Kag sa tanan yung mga butika malapit sa lugar
1: niyo. Oh, aragit siya.
0: So balik kita sa atong discussion kanami no tod no. Actually nga atong discussion kay na diri na ta nagpamangkot no tod kita about discussion nga kung pwede maka-appoint sang mga chairpersons ang ano pa no na simple majority.
1: Simple majority ho.
0: No? Kaya according sa rule abi ni Avelino versus Cuenco. Kung during the roll call, sinong present during the time, kakipaberi, kag pwede malabot sa ginatawag coercive power of the Senate. Grabe may bago ito na tunan kay attorney.
1: Pero abi mo, ining natabo, Sir Eljan, attorney Biloria, sir, ang natabo ni, doon sa wala alis aton, but this is 77 years ago natabo, ang nag-walk out, may duatok bilog ilunggong senador.
0: Si?
1: Si Ramon Torres, si Enrique Magalunang.
0: Amo tong duwa.
1: Ato nag-walk out sila. Duwa to sila. Si Enrique Magaluna. Kag si Ramon Torres.
0: Grabe. Nag-walk out
1: sila. Nag-upo to sila.
0: So, na bugali may mga ilunggo sa ni Torres kita during that time. Si Torres kag si Magaluna.
1: Enrique Magaluna. Amo nang maibi Magaluna.
0: Iyan ang alan mo.
1: Iyan ang alan. Kag si Ramon Torres yung bago. Sila tong nag-walk out.
0: Grabe.
1: Upod na itong nag-walk out. So, inupod na kay Avelino.
0: Balik naman ta. History repeats itself.
1: Ari na. 77 years
0: ago. Balikan ta siya, para ma-explicar yun sa aton. Ang sunod yung pamangkot niya, Tonya Muni, what will happen? Kaya may Senate Blue Ribbon Committee, ang previous majority, and we have also a Senate Blue Ribbon Chairman, sa bagong majority. Tisubong adlaw, nagpatawag sa hearing ang Senate Blue Ribbon Committee. Anong implikasyon kay may memo ang Senate Pro Tempore nga work from home ang talang empleyado sa Senado kay ma-report kay si Senate President nga si Senator Alan Peter Cayetano.
1: Will it legally affect the previous letter invitation ni Senator Pia Cayetano?
0: Yes, amo na gusto ta matan-aw. Attorney, anong matabo sini under our constitution na kag santo sa lay?
2: Masadya ni kay kung remember kagapon nag-elect na sila sa bagong nga Senate Secretary kag Senate Sergeant at Arms. And of course, there will be a requirement sa secretariat to mag-public hearing ikaw. In fact, when I think may isa ka senador when he was interviewed, ang problema dera, miski magkanto sila, because any member of the Senate, of course, pwede makakanto sa Senado kaya may mga opisina da sila. But the question is, if they can proceed with the formal proceeding without the presence ng Senate Secretary, or mga committee secretaries nila. Remember, ang kada committee ba, may aran is a set of committee secretariat no? Na mag-take record. Otherwise, your proceeding will not be publicly official. No? Hindi ma-record sa journal, hindi ma-record sa minutes, hindi maging official nga record sa Senado. And that is the dilemma sa PIAC. No? Kaya siyempre, mag-atindog ang present no nga let's say ang secretary sang Senado nga siyempre tumano nila ang order sang acting Senate President because remember there was already a declaration of all the position elected positions vacant that includes the Senate President so wala lang sila nag-elect Senate President but there is no Senate President and only an acting Senate President, and that is Senator Win Gatchalian. So nagpagawa siya nga wala sang physical duty ang mga empleyado, and therefore, sino karon ang ma-assist? No, kag I don't know if they will be recognized as a heads ang committees. No? Remember, una-una, nag-create sa subcommittee si Senate Noribon committee chairman, chairman na Pia Cayetano before, nga gin-designate niya si Senator Marcoleta as the chairman sa subcommittee para mag-hear lang particularly and specifically sa flood control nga problema.
1: Mm.
2: Ang problema is, when you create a committee, dapat may ara ka mga members.
1: Mm.
2: You remember, panan ng mga committees, may representation ang majority kag may mga minority representations dira.
1: Kising
2: o karon ang i-convene mo dira. So if you cannot convene the committee, and therefore, the committee itself cannot perform its function as a committee. Plus, na-mention na natin nga hindi siya ka, hindi magtubang bikaron ang mga Senate Secretariat sa imo. No, kay may order nga may work from home. Remember, may ara ka principle of presumption of regularity.
1: Mm.
2: No, sang issuance sang memo or advisory.
1: Mm.
2: Sang, let's say, hambalon sang piyak nga that is an intruder. No, hindi na siya legal nga leader sang Senate. In fact, if we can hear from Senate Senator Cayetano, he kept on saying that he is still the legitimate Senate President. Okay? So, he had a claim. So, that's why there are two contending positions. Nagapati si Senator Cayetano na illegal ang ginobra sang bako ng mayoriya, kung taon naton ang present, subungan numero, nag-shift mo. No, ang nabilin is basically ang nabilin is 11-12 granting ara si Senator Bato de la Rosa kag si Senator Jinggoy. Remember 24 lang sila. Pero ang problema is even though i-compute mo na sila nga 12-12 impas gyapon ina sila, no?
0: Okay.
2: Hindi gyapon sila ka
0: may stand off gali ka matabo sa Senado kung mag 12-12.
2: Yes, amo nang matabo, no? Pero ang ako nga concern diri kung sino ang sundon sang mga empleyado sa Senado. Ang history sang Senado, no, mga empleyado nagasunod kung sino ang present nga
1: yes,
2: leader or admin.
1: Correct.
2: No? So in whatever reason they will follow the advisory because hindi mo sila mareklamong mga empleyado if they will follow the advisory or memorandum of acting Senate President Gatchalian kay gapanlo sila na may depensa na sila miski ireklamo sila because they are just obeying the order, no, if they believe that is a lawful order and of course based on history sa Senate na muna na nagkalatabo na may mga bagong mga leadership na nag-aagaw sa previous leadership, kaga munang ginatuman nila. At kung para maklaro sa atong tagpalamati, no? Kagina na mention naton paano para maintindihan pagin nila, paano gina-establishar ang pag-isip sa quorum, no? Para maintindihan nila. Baloka, lain-lain sa purposes ang requirements sa quorum kag kung ano ginang requirements, no? Ara sa constitution naton kag sa Senate rules nga nagambal nga kung ordinary legislative business ang requirement na majority of all members, correct sa that is 13 dapat, and ang voting requirement is different, no? Ang voting requirement ang ginatawag ta majority of those present nga nagsabat sa roll call and there being a quorum.
1: Okay.
2: So requirement na siya. Pwede sila ka-adjourn even nga less than sang quorum. Example, pulo lang ang ara dira kaway nagpakita ang iban. Okay? So they can also adjourn, no? Due to lack of quorum. So pwede gyapon. Sino decide? Kung sino lang ang majority present during that time. Okay? In fact, kung tanaw naton, may mga ruling ang Korte Suprema pagid kung paano isipon. Plus, kung matandaan naton, ang Senado hining paggamit sang 12 nga pag-declare quorum, hindi lang na natabo sang 20 sang sini, hindi lang na natabo sang 2015, natabo na sang year
1: 2008,
2: 9, 11, 2012. In fact, sa aton nga research sa Journal sang Senate, may na-discover kitang at least anom no, anong ka mga sessions kung diin na declare nga may quorum, even 12 lang ang present. Mm. Now, sa case sang madumduman natin sa una, sa case ni Trillanes na versus Pimentel, no, sa 2008 na decision sa Supreme Court.
1: Mm.
2: Nagambal ang Supreme Court, even though senador siya, ang isa kaara sa preso, hindi ka hold office even sa sundod sa prisuhan. Okay?
1: Okay.
2: And then, effectively, hindi siya ka-perform as a senator.
1: Okay.
2: And therefore, padumduman natin, gin-deduct ang iya numero sa pag-isip sang ginatawag natin nga quorum.
1: Sa rule. Okay?
2: So, ang kasihan sa 50% plus 1 minus Trillanes, 23 lang ang ginisip. Okay? So, may ara kita jurisprudence kag may ara na yung practice under the Senate rules nga even 12 lang ang ara, they can still declare a quorum. And remember, if there is already a quorum, they can work their legislative function, makatrabaho sila, no, kung may ara sila nga na declare nga quorum, and they can do business, no, as a matter of duty. And that's why amo naginimo. Now, karon, on that premise, balik kita to sa pamangkot, what will happen to the Senate Blue Ribbon Committee here? The other party sa grupo ni Cayetano will insist that they are still the legitimate
1: Blue Ribbon.
2: Blue Ribbon. Silang head gapon sa mga committees pag ma-perform sila sa ilang trabaho. At the other end, matindog man sila nga may bag-o na nga legitimate nga mga officials kag mga committee chairman. And that is now the dilemma. Ang problema, Subong, is again, i-mention natin, even magkadto sa ordinary nga mga session sa public hearing, kinanlaragi na yung secretariat na mag-perform nila. Sino karon matawag sa committee? Sino karon makonvince? Sino mag-take sa minutes? Remember, ang tanan ng mga processes sa gobyerno natin will require documentation and even documentation na sa required na sa gyapon sa mga authorized na mga officers or officials para maging signatory sa sinangat ng dokumento. So, wala gyapon pakantuan ang iya Blue Ribbon Committee hearing ni Senator Pia Cayetano. So, matabo sina yung maginamo, correct na siya, no? Maginamo, git sa Senado, no? Ang pumuluyo, matunga na naman ang pumuluyo.
1: Okay.
2: Because ang sina nga matabo.
1: Attorney, with that, with those presentation of facts sa imo, no? Kaga ang mga legal basis of everything now. It goes quid pro quo, eh. Sa piyak na, mamuna matabo, mamuna matabo sa new majority who becomes now the minority. And it will also happen to the new majority who was before the minority. Now, what if, pag-abot sa alas 3 ang hapon karon, Pia, the group of Pia Cayetano, under the first Blue Ribbon Committee, hindi matakambal yung old and new, the first Blue Ribbon, what if, kung may araman sila yasang loyalista ka empleyado nga, amo nang ilang mag-serve as a committee secretary. What if may ara yung mga empleyado sa Senado nga loyalista Manila ka maghambal nga sige, we will help in documentation and in the conduct of this Blue Ribbon attorney. Can that committee, the Cayetano Committee, Blue Ribbon, still become a Blue Ribbon Committee under with a legal umbrella, Attorney Villoria, sir?
2: Well, that could happen. Ang problema is ang legitimacy of the committee. Number one, atong na-mention natin a while ago, ang committee hindi lang sa composed sang chairman. It is also composed by members. And na-declare na na even sa time ni Pia Cayetano, na-lista na to kung sinong mga membro nila sa committee. No, ang question is, were they able to convene the committee?
1: Okay.
2: No? As such, no, wala pa nila ma-convene. But as to the question, if it is possible nga mapatigaanay sila, pwede gin. No? Pwede gin na siya matabo. May ara gani isa ka pamangkot sa akon, nga ti paano karong kumagkanda karon session biliwat si Cayetano.
0: Correct.
2: Sinado karon. Okay. Granting for the sake of discussion that they can also create a eh, quorum. Mm. Okay. Impossible ina for two reasons. One, it was himself who declared that under the calendar of the Senate, nag-adjourn na sila kagapon. Sinidi. And therefore, no sessions can be held anymore. Mm. Although, iya memorandum gan hindi to valid, but he admitted nga ma-adjourn na, nag-adjourn na sila, therefore, wala na session.
1: Okay.
2: Kaya ang memorandum niya, hindi. Kaya ang adjournment must be moved before the Senate floor.
1: Mm.
2: Kag may ara, dapat na siya nga motion, kag adoption sa motion to declare. In fact, kung mag-adjourn ikaw, Senedi, may ara na requirement that you will transmit that declaration of adjournment
1: okay.
2: to the other house. Remember, when we're correct. Talking about Congress, we are talking about both houses.
1: Correct.
2: Okay?
1: Mm-hmm.
2: That's why sala kanina magambal si Senator Cayetano that Senate is independent. Okay?
1: Mm-hmm.
2: Because Senate is part of Congress. It
1: correct.
2: Is Congress that is independent. Okay? That should be independent. And you're also talking about the House of Representatives.
1: Mm.
2: So, hindi correct. Pwede. Plus,
1: correct.
2: Coupled secondly, openly, by way of a motion, kagapon, gin-adapt ang ginatawang adjournment simply presided by the acting Senate President. So, kung adjourned na sila, constitutionally speaking, wala na sesyon na magkakalatabo.
1: Mm.
2: But, of course, tandaan nato naman niya ang kuan galing ang Senate. Ang Senate, unlike House of Representatives, continuing body na siya.
1: Correct, correct.
2: Na ang continuing body ng Senate.
1: Mm.
2: Ang Senate, ga-elect kita portions.
1: Mm-hmm.
2: 12. Mm. Midterm and general election.
1: Mm, correct.
2: Unlike sa House, once natapos ang term,
1: tapos na.
2: Tapos na.
1: Ah.
2: Ang Senado, ya hindi. Even maubos ang terms ang dusi, may nabilin nga dusi.
1: Mm-hmm.
2: And therefore, the 12 can still function. No? That's why
1: correct.
2: Continuing. Yeah. So that's why pwede nga po sila ka-hold mga pag-hearing, committee meetings, no? Para in preparation for the opening of the no session naman nila after,
0: okay.
2: I think, June 25. So karon ang pamangkot, sinong masunod sa ila?
1: Na.
2: Muna ang ipadako nga isyo nga
1: pag-awayan. That's the question. Sinong masunod? Who will be the power in the Senate? Who will be the leader in the Senate?
0: The
1: will it be the batch
0: group?
1: 1 or the batch number 2?
0: Mm.
1: Doon muna, attorney.
0: Depende sa numbers.
1: Sadya ni karon?
2: Sadya ni kay, pero may isa kita nga gina-expect na rin nga matabo. Kompiliton ginman nila, number 1, they can, nakayuhom ako gani sa nagkalatabo kagapon. Kinanawagan si Senator Cayetano
1: uh-huh.
2: na to padlock the Senate.
1: Yes, yes.
2: Because he is still the Senate,
1: the Senate President.
2: Ang problema niya na, kaya mo managini mo, iyas ang hara sa House.
1: Correct.
2: Dumdum ikaw. O, damo sa adi inconsistencies.
1: Ba't siya niya man aircon?
2: Sa House, ginpadlock niya man, kaya hindi ang gusto pagpa-assume office si Velasco.
1: Yes.
2: Velasco.
1: Yes.
2: Hindi na pagkumanon ang ilang
1: power sharing. Power sharing.
2: Okay.
1: Oo.
2: So may attitude, sabi nga muna. Pagkikaduha, gambal siya, naakig sa sangginatawag ng independence ng Senate na dapat hindi pag-i-trans ang Malacanang. Pero kabalo kita openly and publicly. Sino nag-announce ang term sharing ni Velasco kag ni Cayetano? Sinigong.
1: Oh.
2: Kita mo si Digong ang nagpili kung sino, 'di ba? Klaro na. So dapat tinduga na ni Senator Cayetano.
1: Yeah.
2: It was Digong himself who declared openly in public nga gin-arrange niya ng duwa.
1: Yes.
2: The first, I think, 18 months will be Senator Cayetano.
1: Uh-huh.
2: And then after that, Senator Congressman
1: Lord
2: Velasco.
1: Lord Velasco.
2: So, karong kayo natapos na. Hindi na siya gusto. Ginpadlock ya. That's why nagreklamo. Sa nga, ginwasak ko. No? Di, paano hindi pagwasak ko? Kay butangan mo kandado. Now, you see, ang muna ang confused ang tao. Kay during his time, para sa iya kausa, okay lang nga intrahan sa presidente ang panggoberno ng Congress. Pero sa time subong, gaaligar siya nga nag-intra ang presidente. Pag unang taon mo ganun, presidente subong very lame eh. Wala ganing tingog, no? Do wala ga I don't know kung paano ina, but of course in reality kabalumang kita nga may mga influence peddling ya po naraga
1: ka. Okay. Mm. Given yes. The facts that you narrated, attorney Subong Aga, given all those facts that you narrated sa legal nga pamaagi sa Reljan. Now, the question is, what will become of the Senate of the Republic of the Philippines at 10 o'clock today? Kay ang alas 10 subong aga pagbukas ang Senado, Attorney Villarreal, hindi na ni amo ang itsura sa Senado nga ginatan-aw ta nga business as usual. Eh. So what will become of the Senate as pagkabukas alas 10 karon? Legally.
2: Amo na siyang pinakasubukan ton because tungod nga may advisory that there will be a, you know,
1: work from home.
2: Physical attendance, so work from home. Di wala tao dito, posible mabilin to skeletal guro nga ano, skeletal personnel lang ang mabilin dito kay para lang gid nga mag-maintain sa opisina,
1: upkeep
2: correspondence, pero the functioning committees and their respective secretariats will not be there. And they will just be working from home. In fact, ako personally kabalo man kita, ang work from home advisory is a directive designed not to allow the group of Cayetano to perform their intentions, no. Amo man na sakto na ang comment sa aton nga hindi mayong ginaobra nila sa mata sa
0: Pangluyo.
2: Oh, amo na dugadug sing lang mga elepante. Kitaya nga mga
1: subay
2: hilak ginatapak ng akan lang.
1: Mga lesser mortals.
2: O kita lesser mortals. Sila demigods na sila.
0: Demigods.
2: Okay. Amo na na naka-confuse pagid kay, you know, we keep on using the name of the Lord sa discussion dere. Daw matyagan mo daw intrahan gid bisang Ginoong away nila sa politika.
0: Sige. So attorney, at least mayo niya.
1: Alang kita no.
0: Alang-alang
1: kita ni.
0: Kabalo ka attorney, duha subong gidamantayan ta. The number one blocker and the number one blogger sa Senate, no? The blocker is Wimby in the NBA game number one today.
1: Oh.
0: And the blogger is Senate President Cayetano. Kinaka-blog sa Spurs.
1: Si Kwan, si Attorney Biloria. Spurs ni siya.
0: Agalik ka?
1: Spurs ni siya.
0: Abi ko next kay.
1: Spurs ni siya.
0: Bisan nila puro mo na may Pinoy.
2: Ato, may Pinoy.
0: Puro may Pinoy.
1: Puro may Pinoy.
0: So Attorney Cesar Biloria, it's nice to have you. And expect kami ni Kipay Berik nga frequently makapangayo kami sa imo legal opinion sure. Because you know, laingging nga may abogado nga nag-explicar sa mga bagay
1: na nakainsintay gid ba sa gusto.
0: Attorney, thank you gid sa imo oras, Attorney Cesar Biloria.
2: Thank you gid, Sir Eljan, Sir Eric, sa tanan naton nga mga kakipay dara. Mayong aga sa inyo tanan and God bless you all. Bye-bye.
0: Thank
2: bye-bye,
0: you, Attorney. Bye-bye. Salamat, kid. Attorney Cesar Biloria.
1: Walang kakupas-kupas.
0: Walang kakupas-kupas. So, kakipay, very grabe, no? Sa jagli ni matabo sa Senado.
1: Duwag rin ni Batayanta, we will be very busy, ha? Uh-huh. While we are look, Batayanta, pagka alas 10 karon, kung sinong madaog sa next kagsang Spurs, kaya itertip, so kudugay-dugay mo.
0: Batayanta man,
1: tagtalo nila itong pertahan sa Senado karon.
0: Kaya mo na mga balantayanta sa mga lak, no? By the way, sa ito ka ba kauturan, kahapon, congratulations sa atong boss kay Doc Ramil Oy. Bangod iyagi ni project no dra sa PNP Aviation Security Group
1: kataho
0: ining do temporary stay bla ina kumalangan ka sa airport biara ka tiniran
1: makarelate kita naki kun man sa airport bala ko ay katulogan
0: galigiligig so, galita no kahapon officially ang atong planga nga chief executive officer nagbisita dito sa PNP Aviation Security Group Das Negros sa Silao Airport ining idea bla no nga ma-put up kita sa ginatawag nga sleepover sa paliparan na Dras Airport no
1: sleepover
0: nga for example labi malangan ka malang-alang ka sa flight mo
1: it always happen sa airport
0: so it pwede ka makatulog da so nag-provide sila sang daw bay kubo nga nami gidya
1: although it cannot accommodate all but it's a good
0: sa
1: start
0: pila, no?
1: Ina, it's a good start kid eh kay pwede dyan kung taga Inubaan ka kung taga San Carlos ka ma-delayed ang flight mo din kang tulog.
0: So pwede ka to kayo gali sa aviation group.
1: Ka,
0: pwede makatulog bin.
1: May bata ka abi karon kung medyo lain matyag mo din ka lang alam buot.
0: Pakita ganita din yung project. So may mawagin permahan and would like to thank Dr. Ramilo our CEO. Very inspiring din boss to no. Ang mga bagay lang may madumduman.
1: And he is the first one ha, nga naka-umbra sini para sa airport kadawig lawig.
0: So si Dr. Ramilo nagpirma na sang sining kasugtanan with our Partners Collaboration of the CEO of K5 Blues FM ka Clinic Alternativo with Aviation Security Group to put up siling sleepover ka K5 Eric.
1: Katahom. Amo ni ang ginatawag naton nga very noble. Very noble. No.
0: So katahom. Araw tanaw nagmuwasay ning sila wala PNP Aviation Group. Kaya kamo ni sure sa sleepover da. Nga pwede da matiniran kung alang-alang sila, no?
1: Kanami,
0: simple lang last year pa ning mga ideas and finally may mawana kina patindog na ning pirmahan na kag officially may ara da nga pwede nila matulugan kung alangan sila.
1: Kanami.
0: Di ko magdamo abi kung may dugang pa abi may apat may Karamil Oy, Dr. Ramil Oy nga magbinuligay na. Imagine mo, samtang nagadugang na, damo sa mabuligan.
1: Kanami, kaya ang namiya ko, Sir Jan, is not for anything else, hindi tungkol nga tiyari, tadi kay Dr. Ramil, but there is one person from Negros nga nakadumdum sini nga idea, kaginubra niya. Iban mo ay kadumdum eh. Kasi nga, Timelda, tipro ko naanan kayo mo, aling kasi pigado, kundi dumduman mo gin.
0: Kaya pero yung panumdum mong parehas mong pigado. What if ko may malangan? So, congratulations to our boss. Hindi mo na. Ah, tanong abla.
1: Balik tutan. Itong may bahay kubo.
0: Inangabahay kubo na, may tululugan na kipa Merik to sulod.
1: No.
0: Komportable ka. Tatahong mo si Itsura, no? Kaya
1: kami, meron ang isa sumulod. May bata siya, gigatuhan gid siyang abisikom na alangan. Gigatuhan siya, ma'am, kung gusto mo datong bata mo sa aton nga kwan nga bahay.
0: Sleepover
1: area ta.
0: Wow.
1: Tingo may isa na nagapong yung nagsunod, may bata.
0: Very good kid, very good. Tapos lang da yun, ha? Sige.
1: Kanami. Very good kid na.
0: Congratulations kay bossing kay Dr. Biloy. Now, Kakipay Mary, can you please tell us, subong ginabatihan sa bilog ng kalibutan, especially sa ato mga tagparamati, will have the live coverage of game number one between the New York Knicks and the San Antonio Spurs. Actually, yes. New York Knicks ni, dumduman ta pa ni ang mga Wallace Brothers, tumula? Ang mga Wallace Brothers, mga bad boys, panawag nila sa taga...
1: Mga bad boys.
0: Oh. Ang bad boys, actually, Piston, no? Oh? From taga New York's are also bad boys, pero subong, ang duwa ka mga team ng mga bunggo anay is from the Eastern Conference, New York Knicks, and from the Western Conference, San Antonio Spurs. No?
1: Ang New York Knicks, sabi, medyo maiwat-iwat sa ila ang championship, Sir Eljan.
0: Lawig na. May ginatawag na championship drought sila.
1: May drought sila. They only have two championships in their corner.
0: What about ang San Antonio Spurs?
1: Ang Spurs, yak na mo. Ang Spurs, yung kaapat.
0: Sa panahon na day Manu, Ginobili, Tony Parker.
1: Nanday mga Parker.
0: Anthony Parker. And then we have Tim Duncan.
1: Ang the greatest of them all is Tim Duncan.
0: He's American. Actually, si Tim Duncan, ang muna may mga basics, he has the steps. He has the basic steps. Si Wemby is combination of Tony Parker, Tim Duncan, and Manu Ginobili. Mo na yung
1: mga
0: skills. Grabe,
1: mga
0: no?
1: Tirada, so, ini naman niya ang kwan, ini naman niya ang grupo sang ang masadyagi dyari. Ang grupo sa New York Knicks, they are the first team nga nag-adapt sa ginatawag natin nga colored bla. Nagkuha sa negro.
0: Okay.
1: Ang New York Knicks. Kagsing una, hindi man ni New York Knicks ang ngalan nila eh. Their original, hindi ni sila sing una New
0: sa
1: York
0: Knicks.
1: Sa
0: nagsugod sila, anong ngalan sa team nila?
1: They started with an old name like, ang ilagin si una is, the original name is, New York lang gid siyang unang ilaya nga ginadala. Kag una sila nga mga team sa Basketball Association of America pa nagsugod sa 1946. Nakasugod sila ang kontragid nila as New York lang nga team. Kontragid lang Toronto Huskies yung una, wala pa ning Raptors yung una. So New York mas kugda ni nga team. Kati New York kaya mo daw symbol of America ka. Only in 1970 nga naghimo sila nga Knicks kag ang ila nga player sila diyan pag champion nila sa 1970 ang player nila ya piang na the famous Willis Reed amo tong pinaka una gid sang New York Knicks algampang na to.
0: Okay, so talawon na to, no? Talawon taga ano masugod ta sa piak partner o makat kita na ikadali, no? Or pwede lang man guro kay 5 badula kami kadali sa Facebook because we will relive para sa NBA Live, no?
1: Ah, so ma-end gidya si Foro.
0: Oh, ma-end ta lang sa Facebook and then ma-relive ta and then ma-share lang na naton karon, no? Tanawon nyo kita sa Sports and Entertainment page, no? So ma-end kami ano ni Kipay Merik, patongoing kami sa radyo, no? So Kipay Merik, aring mga players para sa New York Knicks, pakilala ta ni Islam.
1: Okay.
0: Si Jordan Clarkson is a Filipino-American.
1: Yes,
0: Philam. Shooting guard na. Actually, he started his career naka LA Lakers pa rin siya. Naka Siluman to siya sa ang pinakalast niya ng team na ginampangan sa 6 years. I don't know. Philadelphia si Clarkson, no? 76ers. Yeah. Then we have Kevin McCullough Jr., Muhammad Diwara, Miles McBride, DeLeon Jones, Landry Shamet, Jeremy Shochan, Tyler Colic, Ariel Hopporti. Si Michael Bridges, nagalini siya sa Hornets, grupo blan niya ni si Kanday Lamelo Ball, say Ball, no? Lamelo Ball. Si Jalen Bronson, isa din sa superstar subong kagi pabarik, no? Rising superstar in the NBA. And also we have Jose Alvarado, hindi ni bata ni Max Alvarado yan, no? Kanlaw kahit. Si OG Anunobi. Mitchell Robinson. And Carl Anthony Towns, no? Josh Hart and Trey Jameson. And Pacomi Dadiet, no? Amo ni sila. Aran na si Jalen Bronson, no? Mga tabi bullpen, you know? They will have the starting five right now. Di na taga-live, no? Ipariyo ko advice sila. Live na ito subong. Sa aton, i-share lang nato na sa aton nga K5 News FM Bacolod 101.1. But ma-live kita, hindi mo pagbutangan sang title sa NBA, gino'y ha? Butangan mo lang da. Special coverage, basketball, finals. So, it's game number one between the San Antonio Spurs. Sa Spurs naman kay K5 Eric, ari ilang mga players, David Jones Garcia, Keldon Johnson, Emmanuel Miller, Lendi Waters, Carter Bryant, Kelly Olynyk, Bismack Biyombo, Mason Plumlee, Victor Wembanyama, muning ilang superstar, no? Dylan Harper, Pinoy, bata ni Ron Harper, Pinay ang nanay, taga Cavite, no? Jordan McLaughlin, Harrison Burns, and we have the Aaron Fax, Harrison Ingram, and Stephen Castle, and Julian Champagne, and Devin Vassell, and Luke Cornett. Amo ni mga players for the San Antonio Spurs. So we're about to begin game number one. Ginexpektar na ito, Andre Kakipaberik, nga mangin bread and butter sang San Antonio Spurs, of course, ang ilang center nga superstar, si Wembanyama. So pamangkota, sino ayhan ang mabantay si Disaya? Can they stop Wembanyama in the shaded lane? Kay amo lang ning sentro nga bisan din may butang, pwede siya ka-score.
3: City 4. Ang pinakataas nga player sa New York Knicks.
1: Tatlo ka bilog, City lang ang height.
0: Height.
1: No.
0: Pero si they don't have the Mitchell agility para yun.
1: Ara si Towns eh. Carl Anthony Towns ang Canadian player.
0: Okay.
1: Ara siya. 7 lang galing ang height. Kagang ilang isa ka sentro.
0: Tatlo ka bilog ang ilang 7. Si Carl Anthony Towns, si Mitchell Robinson.
1: Kag si Robinson.
0: Kag si Ariel Hopporti.
1: Shitting height.
0: Pero ang ilang masali, makasarang niya yan ang Canadian nga si Carl
1: si
0: Anthony Towns.
1: Makaya ni Towns. Maayos si Towns magampang. Maayos
0: so,
1: si Towns.
0: So, ang tanaw tanga matchup kabalantayan this between Jalen Bronson and Dylan Harper. No?
1: Ina.
0: Si Dylan Harper is shooting guard. Si Jalen Bronson is a point guard. No? Tisa dyan ni, tanawang takay ang point guard niya sa Piak. Ang point guard niya sa Piak di si Jordan McLaughlin. No? So, isa sa mga top scorer abisang Spurs, among ining si Dylan Harper, no? Luwas kay Wemby, no? Victor Wembanyama.
1: I think ang ilang padipinsahon sa kay Wembanyama
0: si Anthony Towns.
1: Siguro matyag ko si Anunobing, si Anunobing. Si Anunobing is famous for his defensive positioning.
0: Mayo ang iyang
1: Mayo siya.
0: Si Anunobing is a power forward.
1: Power
0: no?
1: forward.
0: 6'7" ang iyang height.
1: Di kaya
0: mga 7 inches.
1: Pero ang iyang defensive statistics sa NBA, grabe. Si Anunobing.
0: Okay, no? So ginatanaw na itong subungan. Ara na tanawin, na-share ta na nga itong NBA Live. No? Nakasugod na ta, K5 Itan. Para at least makita na nilang itong. Ara na, dugay masugod na nga itong live coverage. Sulod ta sa K5 Sports and Entertainment. No? Ara na ta. I-share sa main page na itong tan. No? I-share mo sa main page na itong. And then butangan mo da nga itong video para hindi nga dumagparyos gid sa ila. Ha? Eh butangi na kami square sa kilid do.
1: Oh. Ang masadya, ang mga nga coaches nila sir diyan. Ang coach sa New York Knicks si Mike Brown. Ang coach sa San Antonio Spurs si Mitch Johnson. Si Mike and Mitch.
0: Si Mike and Mitch, doon kami sa ilang kombinasyon.
1: Ang New York Knicks ang coach si Mike, ang iyas ang sports si Mitch.
0: What do you think is the advantage of the New York Knicks against the San Antonio Spurs?
1: It's speed.
0: Speed.
1: Speed.
0: Mas dasig ang Knicks.
1: Sila ni Brunson dasig.
0: So, Andre naman sa piyak is ang balance scoring sa piyak.
1: Ang ilang nga sentro, kag ang ilang nga versatility in players. Sang Spurs naman.
0: So, basic kung kapamati dato nyo no, Andre, they can send us here. May basic, may bullpen talaga kay Paratis maka-take down notes sa isang scoring.
1: Karo, si Brunson, no? Numero 11.
0: Okay. So, kapit-bayan, no? Ari na, no? Masugod na kita sa ato naman nga special coverage para sa ato nga NBA Live. It's game number one between San Antonio Spurs and the New York Knicks. So, di yung ginahampang subong ang game one ara sa home court sang
1: Spurs.
0: Spurs, no?
1: Ang nami lang sang Spurs sa Serial Jan because this is a young team. Damo di hubin.
0: So, tanong pangalan sang arena sang Spurs, no? Frostbank Center, no? Is the multi-purpose arena of the east side of San Antonio, Texas, United States, no? So, ginampangan subong, Frostbank, that is the arena, Frostbank Center Arena. Amunin siya ang home court sang San Antonio Spurs kama accommodate sang 18,500 ka mga tao kag ipaberik, no? So, arena, no? AT&T, no? Center prior to the naming rights change. So, unang panawag sila is AT&T Center.
1: Ang alas sa New York na Knicks yung unang New York nga ang Knicks niya because the longest name is New York Knickerbockers.
0: So gin shortcut.
1: Oh, Knicks.
0: All right, the first blood in the basket una karon nga short jumper from Wemby Nyama, 2 points para kay Wemby, no? Kay 5 runs mga terrible pen, no. So this time around number 3. Nagdala sa bola for New York Knicks, gipasa sa ilalom. Ato naman ang bola, Michael Bridges sa kilid to number 25, nag-penetrate, gibalik ang bola sa ibabaw kay Jalen Bronson dribbling, nag-penetrate, may nag-block si Wemby Nyama, rebound gapon sa New York Knicks. Sagwa for 3, bang! Basket para naman sa New York Knicks, ang score 3-2, a 1-point lead para naman sa New York Knicks. Ball possession, Wemby Nyama. Wemby dribbling the ball, ginabantayan ka naman ni Michael Bridges. Ato sa kilid, gimpasa kay number 24. Balik na kay K5. Ato naman kay Wemby. Wemby now dribbling the ball. Nag-penetrate, nag-turn around, nag-lay up, nag-gira. Short. Rebound gapon sang Spurs. Dylan Harper. Nagtira tres, wala. Nakuha sa inalog ang rebound sang Spurs, pero wala. Nakadugon sa niyang offensive footback. K5, karan naman ang bola kay number 3. Naglibot, mahundadlo kay Wemby. Nagtira si number 32 sang tres, short. Rebound naman. Ito, bola karon sa San Antonio Spurs. Wemby, no? So, the first basket nakuha ni Wemby. 2 points, no? Balik naman ang bola sa New York Knicks. Nag-left number 6. Oy, basket para kay number 6 ang New York Knicks. Ang number 6 ang New York Knicks, mga ka-K5, is, hindi talaga kilala pa isa-isa eh, no?
1: Pwede yung numero siya ko list daw.
0: Oops, si Dylan Harper, grabe maglupad number 5, no? At ang ilang bola, number 24, sang San Antonio Spurs, number 4, sa inalom, kay Wemby. Nag-short jumper, fadeaway jumper, wala. Rebound. Ato naman ang bola karon sa New York Knicks. Number 3 of the New York Knicks, mga ka-K5. Number 3. No? Nagandala sa bola. Op, may nagawain. Nakuha naman ni number 30. Ato naman ang bola kay Dylan Harper, kay Wemby, kay number 4. Nagtira sang 3. Wala. Rebound scramble. Oy, gin-follow-up. That was a follow-up from number 24.
1: Number 24, Devin Vassell.
0: Devin Vassell.
1: Shooting guard.
0: Shooting guard, no? Devin Vassell. Sulod. Another 2 points para sa New York Knicks. Score, 8-4. Ato naman ang bola karon sa New York Knicks. Impasa, may foul na ginagaway o kung may scrambling of the ball. Nag-lay up, easy lay up for number 3.
1: Number 3 sa Knicks, kata home sa Just Hart.
0: Just Hart. Just Hart, no? Grabe. Back
1: forward ang posisyon niya na.
0: Grabe, 2 ng punto si Just Hart. Ang score natin, 10-4. Ano mga banse para naman sa New York Knicks? Arabola kay Wemby. Wemby.

0: Nag-fake. Ginguha pa rin ang bola sa kay Jalen Bronson. Jalen Bronson, may screen. Nag-penetrate number 11. Nag-fake. Nagtira. Tapal.
1: Ay, kabo.
0: Kabo, mga KK5. It's nabutan sa, no? Time. May violation sa oras. 24 shot clock violation.
1: Na.
0: So makita na mo na number 3 is Juice Hart. Gamay lang pero isog, no? Pero gitapal dyan ni Wembe. Sinat in my house, ha? Wembe Nyama. Araka bola kay number 5. Sa kilid to number 4, sang Spurs nagtira 3. Wala giyapon, ha? Apat na ka-attempt para kay number 4. Sang San Antonio Spurs. Number 4, Kaki 5 is Aaron Fox.
1: Aaron Fox daw, hindi ni Mayong shooting.
0: Hindi Mayo, no? Off night sa subong. At ito naman, number 2, nag-diretso. Number 2, no?
1: Tatakom.
0: Number 2 of the New York Knicks, Kaki 5, Eric. It's Miles McBride, no?
1: Tatakom. Basket. Naming ang pang... Running score.
0: Sa number 32, galing Kaki 5, Eric, ang nakascore. It's... Amo to si Carl Anthony Towns.
1: Carl Anthony Towns, dami na mag-iyo. Towns. Cheating heights ito.
0: Yes. So, ang score natin, mga Kaki 5, is 12 against 7. It's a 5-point lead. Kung talawin natin, Kaki 5, Eric, ang Spurs bong, they're trying to get their rhythm and momentum through outside shooting. Oh. Kita mo, gina-allow nila si number 4. Number 4 of the San Antonio Spurs is, ginapakita tali,
1: Aaron Fox.
0: But unfortunately, hindi pa makuha ni the Aaron Fox ang iya saning rhythm niya sa 3-point country. No? And ang mga top scorers natin as of the moment sa New York Knicks, we have Josh Hart, we have Carl Anthony Towns naka-score. Si Michael Bridges is jersey number 25. No, ara man siya na. So far, ha, wala pa nakapakilala lagid si Jalen Bronson as of the moment, no. Jalen Bronson is jersey 11, no. So kung tanawin ta, ang trip sang San Antonio Spurs, kipper din lang Oklahoma Thunder,
1: yes,
0: before sila nakakanto, New York Knicks, kipper din nilang
1: Cleveland. Grabe dito.
0: Puro ni game 7 tanan.
1: Game 7 to. Hindi, ang kuha niya, ang New York Knicks, gin-sweep niya si Kwan.
0: Cleveland Cavaliers.
1: Si Cleveland Cavaliers.
0: Pero si San Antonio Spurs,
1: kay OKC. Nag-3-all, dahil nag-game 7, gintugid sila ginampaso ni si San Antonio.
0: Actually, sa game 7, dito na nakabaton sa damong abasar si Chet Holmgren. Oh. Bangod only 4 points lang yan na-contribute.
1: Gamay itong hampang niya.
0: Correct. Damo, ganigambal ka ba, si trade na siya because of his performance?
1: Daw laban-laban daw, i-trade siya. Daw he is now on the list of to be traded.
0: So, kay doon natanaw nila nga doon kinulbaan si Chet Holmgren.
1: Ang tanaw na nervyoso.
0: Intimidated siya.
1: Intimidated siya.
0: So doon ginakulbaan siya sa sampang. No? So this time around, mga KK5, abat yan ang pagbalik sa we have a timeout. Wembe Nyama sa San Antonio Spurs with 1 3-point shot, no? Para kay Wembe. So kapitbayan, we have the live coverage right now. Dari lamang sa KK5 News FM. Sa sports and entertainment page, no? Live dito makita ang aton sa ding special coverage with K5 Eric. Hindi ta masyado kilala mga players.
1: No?
0: Ginamat-amat na naman na Jun Via. Hindi ta masyado kilala gina mga players because for the past many days, no? So kaya pangilalahon na ni sa tagadlagan.
1: Ang balantayan sa Spurs na dyan nga mag scoring dyan, ang balantayan kid is Wembe Nyama, si Castle nila ng ang yabuok lutob lang dami pungos.
0: Correct.
1: Itom, si Castle, si Harper, Dylan Harper, amo ni mga balantayan nila. Kag sila ni Carter Bryant, mayo ni nga maghalaboy, gid mayo maghalaboy. Kag may kapasidad nga maghaboy sang tres, kag mayo magdalala bula, maskin si Wembe Nyama may magdala bula.
0: Correct.
1: Mayo gid magdala bula.
0: So ginahulat ang pag-resume na sang hampang, mga kakipay score is 12-7, do kalawig sang ila sa nga break kay Kipay Berik, no? So ara si mga players ng Spurs.
1: Si Caso lamon na siya nga may pungos. Nami-nami na siya magampang.
0: Si Caso lamon nga may pungos ang balmo.
1: Numero 5.
0: Numero 5.
1: Nami gina siya mag-shoot.
0: For the San Antonio Spurs, we have Stephon Castle. No? So, ginatanaw ta. Subog na pakita sa locker ang coach nila. Ginamotivate. Importante abi sa coach mayo motivation mo sa ibang mga players. Si Piansai John Paul, gapamati sa aton. And live sa NBA Finals Game number 1. Kayo sa limabatihan kag makita live dari sa K5 News FM Philippines, mga ka-K5. Dari aton special coverage, dala na sa DTX Pabandit. Ang ila na yung coach sang
1: si Greg Popovich.
0: Greg Popovich.
1: Galing kina stroke niya siya. Si Greg Popovich.
0: At naman ang bola karamat niyo kay number 5. It's Castle. Stephon Castle. Stephon Castle dribbling the ball. Kinabantihan ni number 3. Josh Hart. Stephon Castle. Ipasa kilid pero naagaw. It was intercepted. At naman ang bola kay number 3. Josh Hart. Josh Hart of New York Knicks. Ipasa kay number 32.

0: kay Anthony Towns. Towns for a beautiful life against Wimby.
1: So, shit, yan height ha, pero kung maglakad-lakad daw, si Wimby niya,
0: si Towns kaki 5-8.
1: No? He's a good player.
0: So another points para kay Carl Anthony Towns.
1: Mga Olympic bola, player na nila.
0: Para kay Wimby. Ang bola sa kalabatilyon. Wimby, ginabantayan. Wimby, dribbling, nagpasa sa gwa. To Castle, nagtira sang tres. Wala. Rebound by number 11, Jalen Bronson. Pero may nakita nga foul ang referee. As this time, no? So ara tanawa, ginapakita ang pag-penetrate, ginbayaan lang ni Carl Anthony Towns
1: si Wimby, no? Hindi kagiyo si Wimby.
0: So
1: siya?
0: Mas dako abilawa si Carl Anthony Towns kag may ara nga dribbling skills si Carl Anthony Towns. Ang score naton 7-14, 7-point lead.
1: Remaining playing time for first quarter, 6 minutes and 37 seconds.
0: 37 seconds. Upon gyapon kay Fabric and kay Belgian, gina-replay ang mga hampang subong gina-replay ang pag-tinikludan na isidalom, foul ang gintawag, no? Sa taga San Antonio Spurs, holding foul. Number 11, Jalen Bronson dribbling, ginabantiya ni Castle. Number 11, Jalen Bronson dribbling right now. Nag-penetrate, gibalik sa sagwa. Balik naman kay number 32, Carl Anthony Towns. Nag-lay up! Wala! Na-intimidate siya sa presence ni Wimby. Number 5, Stephen Castle. Ipasa kini. Dato naman kay Dylan Harper. Harper, number 2, nabuyan ang bola. Pero may gintawag nga. Yeah. Domidyo, galang-alang, subong si Dylan Harper. Kaya doka off sa iya sa ning hampag
1: doga kwan doga dilidaling sports
0: home coach kaya napila ka attempt sa ginaboy ni De'Aaron Fox pero wagi magsulod may substitution Anunobi, no? Si Anunobi number 8 dagwa
1: amo na.
0: So na, may ginbus lang siya, no? Sang bago naman yung player number 25 is Michael Bridges is in the game. At naman bola kay Stephen Castle, nagtira basket para naman kay Stephen Castle, mga ka-K5 sang San Antonio Spurs. 2 points. At ito naman ang bola kay Jalen Bronson. Balik sa gwa. Nagtira. Tres, wala. Rebound by Wimby. Wimby now of Spurs. Kipasa kay number 3. Number 3 nag-dribble sa bola. Na-penetrate, nagtira. Using the board, wala. Rebound. Nakuha naman ni number 3. The Aaron Fax. Number 3. Joe's Hart. No? Sa kilid. Yung balik naman sa kilid. Number 3. Ibalik naman dito sa kay Michael Bridges. Number 25. Ginpasa ilang number 44 pero lost ball ang pasa mga K5.
1: Miscommunication.
0: At naman Carper ginpasa sa idalom.
1: Ato na.
0: Hop!
1: Uy, why gaya?
0: Scrambled pero may foul ang gintawag. It's Stephen Castle na kauna sa idalom. Dasig magampang si Stephen Castle. Several attempts. Outside. And panawag na to high scoring ball game na ni Sdalom. Ara siya pero na-anticipar siya, na-defensahan pero nakakuha sa foul si Stephen Castle sa San Antonio Spurs mga K5.
1: Nabi, no? Namin din siya nga player. He's a good player.
0: Yeah, so si Stephen Castle, kay Fiberic, will go to the line for a 2 free throw. Una ka tayo para kay Stephen Castle.
1: 6'6 ang height ni Castle. Castle. 2 years pa lang sa NBA.
0: Yeah, unang attempt ni Castle sa free throw lane. Sulod, mga K5, ang iya free throw, ginadulong sa inyo sa Mighty C. Balik si Anunobi sa pang K5, Eric. Si Anunobi. Part naman sa New York Knicks. OG Anunobi.
1: And he is a defense specialist.
0: Di siya ni Guruma. Ipagwa naman si Wembenyama. Ipapahuay
1: si Wembenyama.
0: Wembenyama is on the bench right now. Second attempt para naman kay Castle. Perfect from the line. Duwa ka mga free throw na pasulod ni Castle. Nagdala sa bola karoon. Arat naman si number 25, Michael Bridges. Michael Bridges, number 25 of the New York Knicks. Number 25. Ipasa naman kay Jalen Bronson, number 11. Jalen Bronson sa kilid to number 8. Arat naman kay Anunobi. Anunobi nag-penetrate against number 7. Sang Spurs. Anunobi gingwa sa kilid Michael Bridges. 4-3, wala. Rebound by number 32, Towns. Anthony Towns, nagtira. Wala. Grabe ang dakdaka na isinalom sa mga higante. So mga katilyon, arambola kay Stephen Castle. Stephen Castle, short jumper. Nagpasa sa kilid to number 2. Nagtira tres, wala. Rebound, long jump. Nagkanto naman sa New York Knicks, number 11. Jalen Bronson dribbling the ball. Nisugatan sa defensa ni Castle. Ibalik ang bola kay number 32, Towns. Balik naman kay Jalen Bronson. Bronson, nagtira. Wala. Rebound by number 2 of the San Antonio Spurs, mga katilyon.
1: Dylan Harper.
0: Nag-rebound, scramble. Up. May foul kay tawag kay number 3 of the San Antonio Spurs. Kina-check na sinong number
1: 3? Keldon Johnson.
0: Calvin Lendy Waters. It's, ano na sino? Calvin Johnson.
1: Keldon Johnson.
0: Keldon Johnson. Foul. No?
1: Small forward.
0: Ang muna subong nga rada. No? So ball possession will go to the New York Knicks. Inbound play, Michael Bridges. Balik kay Jalen Bronson. Johnny Bronson now dribbling the ball, the most popular player of the New York Knicks. Ginabanteka rin, sugata siya sa depensa. May screen na ginatag. Johnny Bronson, may na-switch sa depensa. Johnny Bronson, between the legs dribble and penetrate. Nagpasa sa kilid, pero na-intercept ang pasa. At ito naman karon kay Dylan Harper! May foul na gintawag. Dylan Harper, gindakdak kung tali ang bola mga ka-K5. Ang score is already
1: 11-14.
0: It's a 3-point lead para Knicks. Nasa New York Knicks. No?
1: With 4 minutes remaining playing time.
0: 4 minutes remaining on the playing time. Uy, may foul kang ipabalik. Kagkabos ang yasa ni nga dunk. No? Ang dakdak. Nalabot galing kamot. So that's why nabuyaan niya ang bola.
1: Ang
0: so,
1: foul ito, kwanto nga lang, Howie Dice.
0: Panawag sa ito is tumahok dunk. Tumahok dunk na nito.
1: Hindi pinsas ito, Howie Dice.
0: Howie Dice. So first attempt para naman kay Dylan Harper. Basket para kay Harper sang San Antonio Spurs.
1: 4 minutes, 13 seconds remaining playing time. First
0: Four
1: quarter.
0: Minutes. Ang score kag if I Eric 14-12. A 2-point lead para naman sa New York Knicks. Mm. Number 23 for the Knicks, nagsulod. Number 23.
1: Mitchell Robinson. Center, legitimate center nila ning.
0: Oy, perfect from the line si Dylan Harper. Duwa na pasulod ni Dylan Harper siya free throw. Bola karon Jalen Johnson. May ginahatag nga screen si Anunoby. Jalen Bronson. Jalen Bronson dribbling the ball. May screen. Nagtira. Nag-alihook play. Pero naagaw. Ato naman ang bola karon kay number 2. Dylan Harper. Open court. Impasa na play. Basket. Para naman kay Dylan Harper.
1: The first advance sang Spurs. 15-14 score.
0: So on the driver's seat na. Nagbaliskan na nga ito sa linga scoring. On the driver's seat na ang San Antonio Spurs. A 1-point lead against the New York Knicks. Iligatod nga special report kaya dulong sa inyo. Coverage sa NBA game number 1 is brought to you in part by DDX Coffee Mix, DDX Herbal Oil, DDX Coffee Mix. Nakakapi ka na naka-detox ka pa. Kapit ko yan. So we have a 1,300 live viewers right now. Kag-K5 Eric. Tato naman nga special coverage. Live kita sa K5 Sports and Entertainment. Why kita nagabutang background kiba si Kundakpo naman takaroon sa mga hindi dapat manugdakop, no? So Dylan Harper or number 11, Jalen Bronson. Gipasa naman kay number 8, Anunoby. Sa kilid to Michael Bridges. Anunoby dribbling the ball. Ginabantay ni number 24 na penetrate. Anunoby nag-fake. Ibalik sa gawa. 11-4-3. Jalen Bronson. No good. Rebound scramble. Nakuha naman sa San Antonio Spurs. So ato naman ang bola kay number 4. K5 Eric number 4. In pasa sa kilid to Dylan Harper for 3. Basket! The Filipino pride. Dylan Harper for 3.
1: Pampanggenyang nanay.
0: Correct, no? Pampanggenya. Ang tatay si Ron Harper.
1: Ron
0: no?
1: Harper.
0: Jalen Brown sa kilid. Michael Bridges for 3. Basket! Nag-trade basket ang New York Knicks for 3. Mm. Michael Bridges, mga ka-K5. Basket, no? So, ginapakita ko rin
1: number
0: hala niya.
1: Number 4, De'Aaron Fox has the ball.
0: De'Aaron Fox nag-tira 3. Oy! De'Aaron Fox for the first time! Nagsunod ang yasaling a 3-point. Ang score natong K5 Eric, 22-17. 5-point lead. Para sa San Antonio Spurs. 11, Jalen Brownson. Nag-layup sa wala. Wala! Very good hesitation move. Pero ay magsunod mga K5. Number 4, De'Aaron Fox. Nag-tira. Number 25, wala sa San Antonio Spurs. Bola, number 44 for si Landry Shamet. Landry Shamet. Gimpasa naman ang bola kay number 23 kaki 5 Eric. Landry Shamet is 44.
1: Mitchell Robinson.
0: No?
1: Remaining playing time 2 minutes 33 seconds.
0: Nagpatawag sang timeout ang New York Knicks. No?
1: 22-17. Abansi na ang San Antonio Spurs.
0: Abansi sang 5
1: kapuntos.
0: More than
1: 2 minutes playing time.
0: So 2 minutes and 33 seconds more to go. By the way, no? Si Akiko Hero gapamati sa aton tagabataan si Mao tagabataan ko no not from Pampanga no
1: Bataan
0: oh. From Akiko Hero sige thank you so much for the information Pareño Janjan launcher si Tuto Michael gapamati sa aton Pareño Janjan damo sa go punsubong sa aton with 1.6 kg Eric atong special coverage is brought to you by D3 Bio abanse sang 5 ka puntos mga ka K5 ang San Antonio Spurs. Kung tanawang taga kay Fiberic, nami ang opening game sa opening sa first quarter, nami ang showing sa New York Knicks. Mm. But on the later part, damo sila sa mga error. Mm. Si Wemby with 5 points, isa naka 3 point, kag isa ka short jumper. No? So Wemby with 1 blocks and 1 rebound and 5 points in the game. So sa piyak naman, ang atong top scorer diri si Josh Hart with 2, si Towns with 4, with 4 man para kay Karl-Anthony Towns, 3 points para kay Michael Bridges, and amon yung mga scoring leader so far sa Piak, no? So makita mo ha, naka 3 gali si Jalen Bronson kay ina kaki 5 Eric, no? May natong record ng 3-point shot ni Jalen Bronson and God, another 3-point shot nagika naman kay number 8 Anunobi. Si Anunobi kay ina gali kaki 5 Eric naka 3-point shots man.
1: Oh, ayun na siya magampang.
0: Nakita ta versatile gali ni si Anunobi, pwede siya mag-dribble ball up, pwede siya mag-penetrate from the outside, no? Pwede siya ka-slash sa middle, and even Carl Anthony Towns, no? Maayo man siya mag-penetrate, a good man, isa ka big man nga maayo sa ball handling.
1: 7 ang height.
0: Hindi luglaw ga, tatlok bilog ang 7 da. So number 44 of the New York Knicks is Landry Shamet. So, ginistoryahan, no? Kaki 5 Eric's and remaining 2 minutes and 33 seconds. Question is, mabuhi na yan sa New York Knicks. Ang 5 kapuntos gamanse sa San Antonio Spurs. Previous NBA champions, 2025 Thunder, Celtics 2024, Nuggets 2023, no? So, 2023, 24, and 25. Ang mga records ng champion, Nuggets, Thunder, no, in Celtics.
1: Yeah, makang okay si Thunder. Pinerdi sa Spurs.
0: Ang Lakers, 2020, ang last championship nila. Ang Raptors, 2019. Ang Warriors, 2022. No? So, from 2023, 24 to 20, why does na may naka-back-to-back champion kay Kipay Barik? So, NBA champions, ang Celtics, 18. Lakers, okay. Ang Hawks, isa. Rockets, isa. Duha. Pistons, duha. No? Pinakadabong gigali is
1: Celtics. Boston. Celtics. Boston Celtics.
0: Grabe, kadabong.
1: Hindi na time na Jerry West na siya una.
0: 17 years ang Lakers.
1: Time na Jerry West siya una. Hindi tumapungapunggan ang Boston Celtics.
0: Sila dahil Larry Bird.
1: Dahil Larry Bird. Atong the famous white and green uniform.
0: Larry Bird, no?
1: Boston Celtics.
0: The Boston Celtics. So this time around, mga K5, balik kita sa hampang. Ang time is 2 minutes and 33 seconds.
1: Grabe ni nga pagtsaga sa San Antonio Spurs. Kaya ng ilang coach nga si Greg Popovich.
0: Na-stroke.
1: So gin-islan siya.
0: Pero na-notice mo, nga ang mga players nila, international players, they like the Wemby is from Italy, no? Sa Europe nila nagaling. And si Dylan Harper is from the US.
1: And they invested more on the young players.
0: Correct.
1: Ang Spurs.
0: Because kabalo sila, nga ma-suffer sila for the past many years. Pero kung ma-build up na nila team, wow, you will become a stronger team. No? Kaya mo nanigas mo ang matamat na nila, rip ang ilan sa nga sports program. No? Kay kabalo ka nami, halin sa bataon pa sila eh. Kaya ang program kagang ilab lang set of the games, mamaster na nila kay Pyberic. No? May tira si Jalen Bronson pero in and out from the ring. Ball possession. Dylan Harper now dribbling the ball from the open court. Harper, gita sa pasahan sa gawa. Wemby to number 30. Sa kilid to number 10. Balik kay Wemby. Wemby, nag-penetrate. Wemby sa kilid. Nagtira number 30. Bang! Basket naman sa number 30 mga ka-K5.
1: Julian Champagne.
0: Si Jordan.
1: Champagne. In English.
0: Champagne. No? It's number 30 of the Spurs. No? So ginatanaw ko rin kay idugang ko si Julian Champagne, no? 2 points. Small forward. 6'7 ang height. No?
1: Yes, small forward.
0: So ang score na ton kagi 5 Eric Abansi na 25 against 17.
1: The hero naga, game 6.
0: Nagabanog ng Abansi. Gabatamat habok ka kagi 5 Eric. Lumulubo na pa kung Tagalog pa ang Abansi sang San Antonio Sports and New York Knicks with an 8-point lead in the first quarter of action with
1: last two minutes
0: of the game. Ano karoon ang gandala sa bola? Number 2 of the New York Knicks. Number 2 of the New York Knicks dribbling the ball. Ginabantayan mga kagi 5 Eric. Number 4, the Aaron Fox. Oy, nahagaw pa ang bola. Pero balik niya po ng bola sa ila. 9 to shoot mga K5. Nagtira number 2. Wala. Nag-bounce, no? Number 2, kagi pa Eric, sino ni number 2 sa New York Knicks? It's Miles McBride. Dylan Harper, the penetrates ito nga. Nagtira sidestep. Basket! The Filipino Pride. Dylan Harper for 2.
1: Paborito is nigid ang adobo.
0: Oh, paborito ang adobo?
1: Adobo.
0: Kag nagambal siya nga gusto niya mag-represent sa Pilipinas sa FIBA. Very
1: may
0: much willing siya.
1: May siya mag-Tagalog ha? In one interview sa Game 3, nag-Tagalog siya.
0: So, subong hampang, ibutang nila, no? Ha? May basahan na, ipaslay ka na palaan. Boy, wag na po tayo dyan. Ipakain mo sa amin ni Sir Eric yun. Gutom na kami, no?
1: Sinasas niya nga ba? Siko, ihatag ko na siyo.
0: Olahi ang live, no? Aha, okay lang sa amon, no? Di ka lang enjoy sa amon, ha, no? So ang score natin is 1 points, ang score natin is 20 5 kay ina kagi Fabric, no?
1: 25-17.
0: 8-point lead. So, gapamati sila, ha? Si Ray Sindico, gapamati Erwin Manuho. Thank you, Franz, si Wemby Balani.
1: Tabo siya kay Brunson. Nga gindala siya sa Kwanao, sa sulod daw.
0: Basit may injury siya. Kag na-notice ko,
1: ka-off si Brunson. Gindala siya sa sulod, followed by their coaching staff. Ari siya, huwag ipasulod siya.
0: So si Wemby, no, overall di si Wemby Yama is overall by the Spurs in 2023 NBA drop. Siyang number one sa Spurs mga ka-K5, no.
1: Number 1, oh.
0: Yeah.
1: And he is a new player with a total investment of more
0: si,
1: than
0: si Wemby is from France, no.
1: France, oh.
0: Europe, correct?
1: France. Kaginabago lang siya kapatindog, balay niya sa Kwangit, sa San Antonio.
0: Tud ka?
1: Nagpatindog siya balay.
0: So actually, he's the number one draft in 2023.
1: Yes.
0: Sa San Antonio Spurs. Uy, nagkiang-kiang sibong si Jalen Bronson. Basik ko na in Georgia. At tumunan ng bola kay number 32, Towns, number 5. Impas sa gwa. Nagtira 3, wala. Rebound, number 25, boy! Katahom sa tapik ni Michael Bridges, mga ka-K5. No? Number 25, of
1: Knicks.
0: Ang bola ara naman sa Spurs.
1: Wemby.
0: Ginabati yan. Nagtira, nagtiob. Nagpinaway jumper. Op, wala. Rebound. Grabe nga. Number 5 of the New York Knicks. Nagtira sa bola. Number 5. Gipasa kay number 32. Towns. Towns. Gibalik kay number 5. Number 5 now. Ginabati yan number 31. Nice screen. Si Towns. Number 5 behind, between the legs dribble. Number 44 of the New York Knicks. Gipasa kay number 32. Anthony Towns. Nagtira pero may foul. Nakita ang referee.
1: Kandakula ako.
0: Number 5 is Jose Alvarado. No? Huh? Jose Alvarado is number 5.
1: Sino naman parinti siya?
0: Parinti ni Max. Alvarado.
1: 19-27 ang score of San Antonio Spurs with 40 seconds remaining playing time for the first quarter.
0: Gimpagwa na si Burns. Gimpasulod balik mga Ocon si number 40. Gimpagwa na, nagbalik na si Stephen Castle in the game. So baka matriyon na kapitbayan.
1: Number 32, Harrison Barnes.
0: May pasa bola kay number 5. Number 5 mga K5, naganda sa bola. At naman si Alvarado na number 5. 32 Towns to Alvarado. Alvarado against Wemby. Alvarado, step back, nagtira.
1: Uy,
0: in and out, it's sa run, ring. Ready now, in and out mga ka-K5, kadugon, no, gaawas. Naglimpyo siya, kadugon, higuring mo, hugasan ta.
1: Alvarado to mo.
0: Alright, number 4 now. Number 4, the Aaron Fax of the San Antonio Spurs, kinabantihan ni Alvarado. Naganda na sa bola, ato naman ang bola kay the Aaron Fax between the league's dribble, gibalik sa gwa. It's Stephen Castle now, dribbling the ball. Fadeaway jumper, Castle, short. Rebound by number 32, Towns. End of the first quarter. Rapusan sa first quarter.
1: 19 ang New York Knicks, 27 ang San Antonio Spurs, first quarter.
0: We started with a 6-point lead para sa New York Knicks, yes. Pero madasig hindi nga na bad-bad sa San Antonio Spurs. No? Si Hart is number 3 of the New York Knicks. Ang score ta is 27-19. Walo ka puntos, wag gigil na badbad. So pamangkot naton diri, ano ayan ang adjustment? Kung tanawon ta ka kay Fiberic, number one, daw ka problema sa ball rotation sa New York Knicks.
1: Oh,
0: because why sila sa mayo
1: si Bronson ang dala sa ball. Daw hot
0: at si Bronson. Si Bronson out, gakiang-kiang to.
1: Oh.
0: I don't know kung may injury siya, whatever.
1: I-check
0: na to na karon sa ilang report. So, ano ayan ang adjustment na gibangon sa New York Knicks para makabawi sa San Antonio Spurs. Hindi natin ang special coverage na rin na sa DDX 500 ay News Pio Antioxidant. Ma-pause kami short commercial break. When we come back, we'll have the live coverage of second quarter action, game number 1 NBA Finals between the New York Knicks and San Antonio Spurs. Babalik kami, pareho gusto nandai. Okay, so
2: K5 News FM. News FM.

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: KK5 News FM. News FM.
7: Hey mga ka-K5, it is special coverage of K5 News FM Philippines. Ang hampang sa tunga naman sa New York Knicks and San Antonio Spurs, no? So, si K5 Cyril Refe, basta pwede nyo mataw, ganda, no? Para upod kami nga doon, ha? Tawagan nyo si K5 Cyril, ha? Kasama kami mag-cover ngayon. Gapamati ang Dumaguete, mayong aga sa mga taga Dumaguete, no? So, ball possession karon aras sa New York Knicks. Nagdala sa bola, it's number 5, it's Alvarado. Alvarado is the point guard of New York Knicks. Ginabantayan. Alvarado, ipasa sa kilid. Ipasa ito nga sa ibabaw kay Anthony Towns. Towns nagtira pero may foul. And, tanong ta kung may basket, no? Pero may nakita nga foul against number si Carl Anthony Towns nga reklamo. May gintawagan sang foul number 4, it's the Aaron Fax, no? Foul si the Aaron Fax sa sining matrion, no? Score na to 19-27, an 8-point lead. Ball possession para naman sa New York Knicks. Ang bola to naman kay Alvarado, dribbling the ball, ipasa kini kay Towns. Towns nagpenetrate, nagpasa sa ilalom, sakay number 2 nagtira naman from the 3, country basket para kay number 2 of the New York Knicks, mga ka K5 basket, bago gid lamang. At naman ang bola kay Wimby. Wimby, nabuya na bola. Nakuha naman karong matriyon ni number 5. It's Alvarado. Alvarado, gipasa kay number 32, Anthony Towns. Anthony Towns na penetrate, nag-layup. Gintapal sa likod ni Wimby Nyama. So, grabe, ano ginasuyaan nila si Wimby. Number 2 is Miles McBride. Nakascore kay ina, no, sa New York Knicks. So, Anthony Towns, may... Oy! Limpyo bola ang nalampas, hindi ang iakamot. But I don't know kung ano ang i-call sa referee. So ball possession, yan naman sa New York Knicks number 5. It's Alvarado, nag-dribble sa inalom, nag-layup, pero not in my face, siling ni Wembenyama, no? Gintapal siya ni Wembenyama. So balik ang bola, karamatiriyon sa San Antonio Spurs. Is a 24 shot clock violation. Why ka iguring mo, no? So I don't know kung goaltending, tanawang takon madugang ang score. It's 27 against 24, no? Sulod. Nasulod mga ka-K5. So, basket to. Goaltending. Ang itawag kay Wimby Nyama. So, ball possession. Balik naman sa San Antonio Spurs. Ang score natin is 24-27. No, inabudlayan ko ang kamera. Hindi ko kita sa ano, no? Basta pwede naman panubunubong ng kamera. O mapatakili niyo. Hindi ko makita. Is 24-27 kay... Ang bola ka naman tiniyon, number 5, Stephen Castle of San Antonio Spurs, nag-penetrate, nag-layup. Yes! An easy basket para naman kay Stephen Castle. A 2-point basket para kay Stephen Castle. Bola ka naman ito kay Alvarado. Balik kay Towns. Alvarado. Or Towns, nag-penetrate, nag-layup. Basket para kay Carl Anthony Towns of the New York Knicks. Ang score 26-29, 3-point lead. Nag-diretso si Wimby pero may foul ang itawag. It's gonna be number 8, Anyonubi. Anyonubi, gintawagan sang foul sa silimata ninyon. Anyonubi of the San Antonio Spurs, number 8. No? Gina-check na to, Dri. No? Si Anyonubi ang gintawagan sang foul. 26-29, a 3-point lead. So, mga yun, lang ko na buli. Boom, ikaw lang ko scorer, boom, no? Dri, skilly do. Ikaw ang mas scored ako parati sa post lang karoon sa akin. Ako lang maglawag sa number 1. Nagtira karoon, Wimby Nyama. It's Wimby Nyama, a first basket sa iyang free throw. 6 points na si Wimby sa sining matriyon. Wimby preparing for the second free throw. Ang score is 26-30. Basika kay Five Runs, pwede tayo may isdog din yung camera. Hindi kita, no? Di ba sa ako, no? Hindi ko makita ang score, no? So, subukan ang material na perfect from the line. Arinaw, ako na lang isa. Ariling scores, pareho na lang, no? So, ball possession, subungan natin yun, no? Aman ang bola, number 5. Ako rin isa ka, no? Mga names, no? Number 5 now, Alvarado. Ipasa ilam kay Anthony Towns. Balik kay Alvarado on top of the key. Number 44 ng tira, wala! Rebound mga K-5 sa Spurs. First, karunga natin yun. Dylan Harper, the Filipino pride, sa kinis Stephen, to balik naman kay number 22. Nagtira, wala! Number 5. It's Alvarado of North Knicks dribbling the ball. Alvarado, nagdadalas ang bola. May sugat ang depensa si Dylan Harper. Nag-penetrate, nag-layup, basket para naman kay Alvarado. Number 5 of the North Knicks. A 2-point score, 28-31. A 3-point lead para naman sa San Antonio Spurs. Kapit bayan, it's Stephen Castle. Nagdadalas ang bola. Ipasa kilid pero na-intercept naman ni number 8, Anunobi. Ipasa kay number 5. Ato sa kilid, ipasa kay number 2, nagtira sa New York Knicks, wala! Rebound by number 24 of the San Antonio Spurs, mga KK5. Ang bola, ito naman kay Stephen Castle, pasa kay Wimby. Wimby against Towns. Wimby dribbling the ball, between the legs dribble, nag-fake, nag-lay up! Lapao! Nag-rebound, number 5 now, Alvarado of the Knicks. Ipasa kay number 44, nagtira 3, wala! Rebound by Dylan Harper of the San Antonio Spurs. Wemby dribbling the ball. Gisugata sa doka depensa. Ito naman, Harper for 3. Wala. No good. Rebound by number 32, Anthony Towns. Gibasa naman kay Alvarado. Alvarado now dribbling the ball para sa New York Knicks. Ato kay Anthony Towns. Ang bola mga ka-K5. Number 44 is Shamit. Ato naman ang bola karon kay number 2 of the New York Knicks is Miles McBride. McBride, gipasa kay number 8, Anunobi. Anunobi, nagpasa inalom. Two towns! Wala! Pero may foul! Nagintawag ang referee. Arasubong nagahaplak sa salog si number 32, Carl Anthony Towns. So may foul ang gintawag ang referee mga ka-K5. Ang score natin 28-31 with 8 minutes and 3 seconds in the second quarter of action. So may foul ang gintawag kay Wemby. No, tarawanta kung sino nag that's Anunobi, gipasa sa idalom sa kay Anthony nagtira pero ginlaga siya. Kung tarawon mo ang nangawid ya si Carl Anthony pero gitagan foul si Wemby. No. Okay. So ang gwa niya ginuyatan niya kabot ni Wemby niya. Matarawon natong kung sino ang bola, no. Kung magkadto gani ni sa San Antonio Spurs, but sigaron offensive foul ang itawag batok naman kay Towns, no? Carl Anthony Towns of the New York Knicks. Kapit Bayan, this is a special coverage is brought to you by Mighty C, your alkaline vitamin C. This is the K5 News FM special sports coverage. Ang Knicks kagang Spurs, ang game 1, hiwaton subong adlaw, and game number 2 will be on June 6. It's Saturday. Live sa aton sa Nidrisa K5 News FM Philippines. Herbin Felix is with us. Nonel Intrata. Si thank you, K5. Yes, Rene Francisco Ayayo. Si Albert Oribale is a solid Spurs fan. Mayong aga lang sa Libertad Public Market. Sa talaga nag-monitor sa ito naman yung special coverage. Thank you so much for being with us. And this special coverage is brought to you in part by D3 Bio. Hilarat si Pon Kentrangkaso, iklinika D3 Bio mo. And good morning to all our friends in Dumaguete City. Sa lahat po ng mga kababayan natin dyan sa Dumaguete, nakikinig sa atin ngayon. Ay, hindi po makaintindi ng hiligay nun, magtatagalog na lang po kami. Ha? So, mayong aga sa mga taga Dumaguete, mayong buntag. Buntag boom, no? Tsakto na. Mayong buntag. Ha? So, kung subong din nga scorer, si Boom Boom Boom Granada. Idol ko ni Idol. Hindi nisa gusto kumambal ko. Ikaroma ka sala ko kung humbal blaw. So, i-check na ka na dugidugay kung sino mga top scorers. O po naman kay K5 Boom Granada, siya nga ton sa nga statistician of the game. And, punta. Close fight ang match, naka-recover na ang New York Knicks. Kaina, we raised the question, anong adjustment? So far, nakita ta, ang ila bread and butter is the game between or the play between Carl Anthony Towns and Alvarado. So, nag-join naman sa scoring kaday Landry Shamit, nakascore naman si Miles McBride. And of course, nakabulig man sa scoring si OG Anunobi, Jose Alvarado, Jalen Bronson. Why pa makabalik sa ampang? I don't know anong problema nga si Jalen Bronson ang wala makabalik sa ampang. By the way, we have friends from Tokyo, Japan. Taga Tokyo, Japan, nakikinig po sa atin si Mark Andrew Aguila, NJ. No, salamat. Delbert Agupo, watching from La Castellana, Barangay Sag-ang. Good morning, man, kay Jamil Molienedo sa Barrio Cemento. Thank you, Ryan Cantila. Thank you for joining us. No, ang K5 Blues FM Dumaguete, kasama ho natin. Kasama po si K5 Bernie Cabusao, 97.5. Ang K5 Blues FM Dumaguete, ang ating official station dyan po sa Dumaguete City. 97.7, I'm sorry. Ha? 97.7 Dumaguete City. Magandang umaga po sa ating mga kababayan dyan sa Dumaguete City, kapitbayan. We're about to start the second quarter, or we're going to resume our second quarter action, a game between the New York Knicks and the San Antonio Spurs. 8 minutes and 3 seconds ang oras po natin sa second quarter of action. Kapitbayan, Wembanyama is on the bench right now. Gimpapaway na si Wemby, no? Bangod nga may ara siya duwak ka mga personal foul. So, dakadamo sa mga Spurs fans nga nagaupod sa aton. Abo man ang mga taga New York Knicks. Ha? Ryan Cantila is with us. Thank you for joining us. We have a 1,600 magic eyes of the moment. Number 5, it's Stephen Castle. Dribbling the ball, gipasa naman kay number 7 of the San Antonio Spurs. Number 2, Dylan Harper, the Filipino pride. Nag-penetrate and nag-fake. And gibalik sa sagwa. Ito naman kay Stephen Castle. Stephen Castle now, dribbling. Nagpasa sa kini pero may foul. O kung nag-penetrate sa ito nga, may foul. Hawering. Hinawakan sa kamay. Kaya may foul pong tinawag ang referee to number 3 of the New York Knicks. Number 3 is Josh Hart of the New York Knicks. Inbound play para naman sa oy, Jordan Clarkson, the other Filipino pride. Dalawang Pinoy na po ang sa loob ng court ngayon. Jordan Clarkson and Dylan Harper. Stay po, nagtira si number 34. Wala. Rebound by Jalen Brunson. Jalen Brunson is back on the game. Nagdala ka rin sa bola. It's Jordan Clarkson or number 3, Hart. Wow! Only a play between Hart and number 33 of the New York Knicks. What a wonderful play between number 3, Josh Hart, and number 33 of the New York Knicks. Sino itong nag-alley-hoop play? It's number 23. Number 23 is Mitchell Robinson. Wonderful alley-hoop play. Actually, short tari proti Mitchell Robinson and Josh Hart connection of the New York Knicks. A possible three-point play para naman kay Mitchell Robinson. Oy, no good, ha? Short ang bonus shot para kay Mitchell Robinson. Rebound now. Nagdala sa bola karon is number 4, De'Aaron Fax. Kay number 24, ipasa kini na ito naman ang bola kay... Oy, may nalapakan, may foul na itawag kay Jordan Clarkson of the New York Knicks. Bangod na at sandadan ni number 11, ang yasaling atiil. It's number 11 of the San Antonio Spurs is Carter Bryant. Carter Bryant... And number 14, Emmanuel Miller. Carter Bryant is in the game right now. So, Carter Bryant, a very young player. If you can notice, napakabata po about players ng San Antonio Spurs. Unang tira po from the free throw line, hindi po pumasok. Ang tira po ni number 11 of the San Antonio Spurs. Number 11 is Carter Bryant. Wemby, halos very young, ha? Split from the line, pumasok po ang second attempt para kay Carter Bryant. Ang ball possession is Jalen Brunson now, dribbling the ball. Pinasa naman kay Jordan Clarkson, jersey 0-0 of the New York Knicks. Ibinak naman ang ball kay number 11, Jalen Brunson. On top of the key, up, pinasa kay Jordan Clarkson for 3, wala! Rebound by number 2, Dylan Harper. Harper, gipasa naman ang ball karon sa kilid. Ato kay number 4, De'Aaron Fax, dribbling the ball, sinugatas ang depensa. Number 2. Number 2, it's Dylan Harper. Balik naman kay De'Aaron Fax for 3. No, no good. Rebound. Long rebound na kuha sang Spurs. Balik sa kay De'Aaron Fax. De'Aaron Fax nagtira. Wala sa giyapon. Rebound by number 23. It's Mitchell Robinson. At naman ang bola kay Jalen Brunson of the New York Knicks. Naglayup. Wala. Uy, gin-follow up ni number 23. Mitchell, pero wala. Nagsunod mga K5. At naman sa inalop. Number 4, De'Aaron Fax for Isaleo. So, ang score natin is 30-34, a 4-point lead. Para naman sa San Antonio Spurs, mga ka-K5, Jalen Brunson. Ipasa bola kay number 25, Mac Bridges. Bridges, kibalik ang bola kay number 11, Jalen Brunson. Kinabantihan siya. niya sang Spurs number 24 nag-layup. Ooh, what a nice move, a 360 layup mula po kay John Bronson. Dylan Harper gibalik sagwa number 24 sang Spurs nagtira. Bang! A 3-point shot for jersey number 24 of the San Antonio Spurs, number 24 kay 5 sino ang number 24? Devin Vassell. Oh, what a wonderful shot by Devin Vassell, jersey number 4 of the San Antonio Spurs. So, nakabawi na tani, no? Kay katahom sang 360 move ni Jalen Bronson, nagsulod. Pero pagbalik naman sang San Antonio Spurs, naghaboy sang 3-point shot si Devin Vassell. Ang score, 32-37, is a 5-point lead para naman sa San Antonio Spurs. So, duha ka mga Pinoy, makita natin sa court, kinagampang sa Rimatrion. It's Jordan Clarkson from the New York Knicks and Dylan Harper from San Antonio Spurs. Number 30 of Sports, nagtinatres, basket! Para sa number 30 of San Antonio Spurs. Number 30, kakipay Julian Champagne. Julian Champagne for 3. No? So, pero may foul lang itawag ang referee. I don't know, i-check natin na nakikakipay boom. No? May 3-point shots kaya ginatag, kaya may foul. No? Amalikay na ang pagpagwa kay Jalen Bronson. Ginpagwa sa game bago nag-iatuhod, gali na kabunggo. Amutong nagwa siya. Christian Bronda Balyares, Mark Andrew Aguilar, salamat. Kevin Pitulan, thank you. From the New York Knicks country, Ian Clifford Gregorio. Hi, good morning. Sa talenta, no? Sa lahat po natin mga kababayan dito po sa Bacolod, Negros Island Region, isang magandang umaga po sa inyo, including our friends in the Dumaguete City. Dili kami kamao mag-bisaya. No? So, may timeout na gintawag. May pinaka mga hadol na ginihimo karon ng both coaches na gatag sa instruction. Abanse, no? Sa 5-point lead. Okon, abanse sa 5 kapuntos ang San Antonio Spurs. So, gakadula, Tanay. Tanay, nag-commercial break lang. Balikanta ka ng dugdugay. Kinag-commercial break pa sila. Okon, nag-ahimo sa timeout. By the way, si Ezekiel Spiker Ticho, kapamati isa ton, at naman nga special coverage ang ginadala sa inyo sa kalawan sang D3 Bio. Hilanat, sipon, kang trangkaso, iklinika D3 Bio mo. And Mark Andrew, thank you. Ezekiel Spiker Ticho, thank you for joining our special coverage dari sa K5 News FM. This is game number 1 of the NBA Finals between the San Antonio Spurs and New York Knicks. So, nag-ahulat-ulat sa pag-resume sa ngampang. Ma-post tag-rollipot, isa lang ka commercial break time, hindi niya mga K5. We'll have a short commercial break with our technical partner, Ethan and K5 Brainel. Please stand by.
0: 105 News.
8: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Indi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan? Sang matasing kapagdiulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan, pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C!
9: Ang alkaline ng vitamin C!
10: Ako galing si Arjen, nagkantot sila ito sa nagligad, sakit siya katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sa Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit.
9: Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anita.
0: Clinica. Kadayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang may TC. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC, efektibo.
11: May TC! Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
12: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
11: TTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
11: TTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
11: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
11: DTX Beauty Soap.
13: Mabaka sa mga butika.
11: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
11: DTX Beauty Soap.
13: Mabaka sa mga butika.
17: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: K5 News. K5 News.
7: Alright, back in the ball game. May kaupunta nung ginugay ang ato namang K5 News FM Dumaguete para sa ato naman nga Zoom connection. So we'll be joining with K5 Cyril Repe for our special coverage and Sir Bernie Cabuzao. It's now jersey number 11, Jalen Bronson is dribbling the ball. Ginabantayan sa karoon ni number 11. It's Carter Bryant from there's a foul gigitawag kay Carter Bryant sa opensa or sa pag depensa against Jalen Bronson. Carl Anthony Towns mag K5 the power center of the New York Knicks. He's also versatile, he knows how to dribble the ball, he know how to slash from top of the key to the ring. No, amo na ka versatile ini nga player. Sa ball possession, it's a 1-point lead para naman sa New York Knicks. Nag-abansin ang New York Knicks with 1 point, bariskad na 39-40. Abansin ang Knicks, number 25, Bridges. Ipasa si Inalmop na sobra na yung alio play kay number 23 sa New York Knicks nga si Mitchell Robinson. Nasubrahan ang halo play. 3 minutes and 30 seconds more to go. It's a sisa battle sa tuha naman sa New York Knicks and San Antonio Spurs, mga KK5. It's Stephen Castle. Stephen Castle sa kilid, number 3 nagtira. Bang! A 3-point shot for number 3, Keldon Johnson of the San Antonio Spurs. Ang bola kay Matino, nara kay number 11, Jalen Bronson. Dribbling the ball, gisugata sa depensa. Di number 4, mga K5, di Aaron Fax. May screen ginatag si Robinson. Nagtira si Johnson, si Bronson sang 3, wala. Rebound by Wemby. Wemby dribbling the ball. Wemby gimpasa kay Dylan Hyper. Jutan lang mabuya ng bola. Balik kay Wemby, nagtira 3 on top of the key, short. Rebound, long jump by Jordan Clarkson. At ano yung bola kay Michael Bridges. Bridges, kipasa kay Jalen Bronson. Jalen Bronson, gin-depensa ni Dylan Harper. Jalen Bronson, nag-dribble. Nagtira, gipasa kay ni number 44. Nagtira, bang! Number 44, basket for the New York Knicks, mga KK5. Score 43-42, a 1-point lead for the Knicks. Oh, may following ito, wag kay number 23, it's Robinson. Number 44 of the New York Knicks, no? Sinong pangalan? Shamit, no? Of Lendi, 44 of the New York Knicks. Is Shamit, Landry Shamit. So, andyan sa kabilang linya, nakastabay na rin si K5 Bernie. K5 Bernie, good morning po sa inyo.
18: Yes, Sir Iljan. Okay na, sir?
7: Yeah, you're coming loud and clear. Good morning, Sir Bernie. Good morning.
18: Ganina pa min ako, naminaw ni mo.
7: Okay. Okay lang ba, may linagay noon kami na. Kay dili ko ka mao magbisaya ba?
18: Ako lang ka ng Tagalog lang, sir.
7: Oh, sige.
18: Ilunggo, at least, ang importante nga, ang score lang. Oh. Sila man dire, 43 dire o 42.
7: Oh, pare, 43-43. Tie na yung score, tie. 43 all.
18: Tie na, 43-43.
7: Okay. Sige.
18: Sige, sir. Makikinig lang kami sa imo, sir, ha?
7: Sige, ha? Ah, baka dyan si Cyril. Tawagan mo na si Cyril. Si Cyril paput...
18: Nag-live si Cyril kay... Ano, may problema.
7: Ah, okay. Sige, sir. Okay, second basket para naman kay Wemby. Perfect from the line, Wemby. Ang score natin is 44-43, a one-point lead para naman po sa San Antonio Spurs. Bola, andyan kay Anyo Newby, number 8. Anyo Newby, tumira ng 3. Short, rebound scramble. Nakuha po naman ang bola ng San Antonio Spurs. And right now, number 5, it's Castle. Balik po kay number 30. Tumira po ng Spurs ng 3-point shot. Basket for number 30 of San Antonio Spurs, mga kakaibab. Score, 47-43, 44, 4-point lead. Apat na pong kalabangan ng San Antonio Spurs. Ang bola ngayon, nandiyan kay number 5. Ipinasa naman kay number 32 of the New York Knicks. It's number 35. 35 nag-penetrate or 25 bridges to number 5. Basket para naman kay Alvarado of New York Knicks. Score pa natin, 46-47. A season battle, a 1-point lead para sa San Antonio Spurs. Number 5. Stephen Castle sa gilid, 4-3 for number 30. Bang! A back-to-back 3-point shot para po sa number 30, Julian Champagne of the Spurs. Oy, letting go play, pero may foul na kita ang referee against the San Antonio Spurs. Ang score po natin, it's 50 against 46. A 4-point lead para po sa San Antonio Spurs. Kapitbayan, this live coverage is brought to you by DTX 500 and MyTC. Ayan po, on the replay, makita po natin yung pagtira ng tres ni Champagne of San Antonio Spurs. It's a back-to-back 3-point shot para po sa taga San Antonio Spurs. So, K5 Barney, ha? Ganda ng laban ngayon sa game number 1. Marami pong nakikinig dyan sa kababayan natin sa Dumaguete, ha? Lalong-lalo na sa Dumaguete Public Market. Ayan. Here we go. Number 32 po ng San Antonio Spurs. Number 32, ipinasa po kay Jalen Bronson. Pero may tinawag po, no foul, no contact. Jalen Bronson, dribbling the ball. Nagharap na pasahan. Wemby on top of him. Binabatayan siya ni Wemby. Tumira ng 3. Oop, in and out. Pero na-rebound po ni Towns. May foul like tinawag ang referee. Number 5, it's Stephen Castle of San Antonio Spurs. Foul po. Ano? Na itinawag sa kanya. So we're trying to check. Number 44 is Landry Shamet. Number 32 is Carl Anthony Towns. Center po yan ng New York Knicks sa K5 Bernie. Ayan na po. Towns. Eh, magkakaroon po ng dalawang free throw from the 15-foot line dahil sa foul. Unang tira po ni Towns, basket.
18: Yes, connect.
7: Connect po, ka K5 Bernie. Connect po, connect. It's basket.
18: New York.
7: Oh, New York.
18: Di ko sa pass, New York ko kay nada si Kuan Town. Napunda si Kuan Towns, napunda si... Clarkson.
7: Ah, ganun ba? Okay, Dylan Harper and doon sa kabila. Towns now preparing for the second free throw, mga ka-K5. We are live in Dumaguete City with K5 Bernie. Second attempt is perfect from the line. Perfect from the line. Para po kay Carl Anthony Towns. Ang bola ngayon nandiyan sa San Antonio Spurs. Nagdadala ng bola is number 5. Stephen Castle, nagdi-dribble. Meron pong bantay. Stephen short jumper. Pull-up jumper. Hindi po pumasok. Rebound by Towns. Ang bola doon ngayon kay Jalen Bronson. Jalen Bronson dribbling the ball. May depensa. Oh! Nahagaw po. It was a beautiful steal from number 4 for an easy dunk. For number 4 of San Antonio Spurs, it's De'Aaron Fax. Ang score po natin, 52-48, a 4-point lead. Ayan ngayon, ang bola is hinawakan po ni Towns, ipinasa kay Bridges. Andun na ngayon, Towns nag-layup, nag-penetrate, nag-rebound, wala po. Nakuha po ni Stephen Castle ang bola. Andun ngayon ang bola, tinadala po ni De'Aaron Fax of the San Antonio Spurs. Ang oras po natin, 13 seconds more to go. It's 10 seconds more to go. And this will be the last ball possession para po sa San Antonio Spurs before the end of the first half. Andun sa gilid, nagtira ng 3! Bang! Number 30 of the San Antonio Spurs ended the first half with a bang, mga ka-K5. A 3-point shot mula po kay Julian Champagne. That is the 4th 3-point shot from the San Antonio Spurs, ka-K5 Bernie. At sa mga kababayan natin dyan sa Dumaguete at dito sa Bacolod, nagtatagalog po kami kasi mga bistak dyan, hindi po nila maintindihan yung hiligay nun namin. Ano? Napilitan po tayo mag-Tagalog. So, 48-55, it's a 13-point lead para na po lumubo na po ang kalamangan ng San Antonio Spurs, and before the halftime ay meron po silang 13-point lead, 13 puntos na kalamangan po. So kay Bernie, kung titingnan natin yung 3-point shots
18: sir,
7: po
18: sir,
7: ng
18: Ha? Sir Eljan.
7: Yep.
18: Steven Raoy. 48-55.
7: Sorry po. It's gonna be 7 points. Nagkamali yung mat natin dito eh. Kasi yung mata natin mahirap. It's gonna be 7-point lead. 7-point lead. 7 puntos po ang kalamangan. Para po sa... Hindi, tinitingnan ko kung nanonood ka. Baka hindi eh. Kaya nga, minamali-mali ko para at least i-correct mo ang
18: kway. Nanonood ko kay New York man ko. Kay kon ba yan eh? Pang... Nag-conmedirect DTX Copy Mix.
7: Sabi ni Paul Bryan Subugat, sir, 7 points lang niya. Tama po. 7 puntos po ang kalamangan. And it's gonna be nobody's game kasi this 7-point lead is still manageable. Are we going sa pag-start po ng third quarter, titingnan natin kay Bernie anong adjustments ang gagawin. But, you know, it seems na very productive ang 3-point country po ng San Antonio Spurs. It's been the bread and butter for the past how many play. Kasi pag hindi po yun sa 3-point shots ni Champagne, baka po nakalamang na ang New York Knicks. Ha? Magaling din kasi yung pinapakitang laro ni Karl Anthony Towns, Jalen Bronson, at itong number 25 nila. No? Number 25 po ng New York Knicks. Ha? Number 25 is Michael Bridges, nagaling po siya sa Hornets, no? Kasama niya noon si LaMelo Ball. Mag-short commercial break po tayo, Kip and Bernie. Mag-short commercial break tayo. Babalik tayo for more update for the third quarter action on the second half of the NBA Finals game number 1 between New York Knicks and San Antonio Spurs. Magbabalik po kami.
11: K5 News. K5 Bio diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sa matasing kapagtingulan? Kalaman lang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
10: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit kaya katama, tiambasan tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
11: ako tutunan.
10: Salamat sa Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
0: Ako si Anika. Kundayan ko mangingi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
11: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mundo Tausas. Madamo.

Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ra.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Quilin Capsule.
7: Nagapabali

0: All right, back to the ball game, mga ka-K5. Isang magandang umaga po sa inyo lahat. Welcome to the live coverage of K5 News FM. Kasama po natin si K5 Bernie Cabuza from Dumaguete City. And K5 Bernie, a while ago we were able to discuss, ano, kasama po natin isang coach. And according to the coach, in order to limit Wembanyama sa scoring, kailangan huwag nating ilagay, hayaan si Wembanyama na makaposisyon on the shaded lane o malapit po sa ring. Dapat i-push siya outside, on top, outside the three-point country. Hindi siya hayaang makapasok sa loob kasi napakahaba po ng kamay ni Wembanyama. Pag nakahawak yan ng bola, mahirap po siyang pigilan kasi hindi lang siya matangkad, mahaba pang kanya mga kamay. It would be very hard for him to stop kung andyan na siya sa ilalim ng ring. So kaya sabi ng mga coaches, sa mga expert, kailangan andun lang siya sa labas para mag-shoot lang siya ng mag-shoot, ano? Kasi mas mababa ang kanyang percentage pag andun siya sa labas compare sa loob. And kailangan dito na maging consistent, na mag-step up sa kanyang scoring si Jalen Bronson. Yan pong ilang mga analysis na kailangan, no, na gawin ng New York Knicks para po makahabol sila sa 7 puntos na kalabangan na K5 Bernie. Ano? Maraming nang nanonood dyan. Ano? So we're back on the game. Live po tayo sa K5 News FM Sports and Entertainment Channel ng K5 News FM Bacolod and K5 News FM Philippines kasama ng Dumaguete City. At magandang umaga po sa mga kababayan natin dyan sa Bayawan, sa mga kababayan natin sa Tanhay. K5 Bernie, magandang umaga. Kamusta naman dyan ang mga kababayan natin sa Dumaguete?
1: Cyril, dyan naka, nandito na sa ating linya si Kuan, si K5 Cyril. Kay, minus K5 Cyril, kay pang basket din siya.
0: Ah, okay, andyan na si K5 Cyril. Okay, magkasama na kami ni K5 Cyril. Yan pong aking partner doon sa Agusan del Sur. Makasama natin si... natatakot niya ako, eh, baka mawalan tayo ng boses dito. Mabalik lang natin eh. So, we are waiting for the mag-resume po ang laban on the third quarter of action sa pagitan po ng New York Knicks and Zara Antunes Spurs. Ang tanong dito, sino kaya mananalo sa Game 1? Actually, kung sino mananalo sa Game 1, meron na siyang psychological advantage going to game number 2. Ano? The first two games will be played sa home court po. No? The first two games ay lalaroin, no, sa home court ng San Antonio Spurs. Ang game 3 and 4, doon naman to lalaroin sa home court ng New York Knicks. While game 5, babalik siya sa Spurs. While game 6, babalik sa Knicks. At sakali bang mayroong game 7, babalik yan sa San Antonio Spurs. Andito po si Jillian Champagne. Ang kanyang 3-point shots po kanina. 4 na mga 3-point shots. Ito po si Dylan Diaper Harper. Pinapakita po ang kanyang slow-mo kung paano po siya naggawa ng steal at na-foul on the break. Ano? So, nakikita po natin kung gaano ka-agresibo ngayon ang mga players from the San Antonio Spurs. So, K5 Bernie, ano? Marami pong mga kababayan natin ang sumusuporta kay Jordan Clarkson at Dylan Harper, dalawang Filipino ito. Before the start of the game, sinabi po ng mga coaching staff, maglalagay sila ng Filipino flag on the other side and the another Filipino flag on the other side representing Harper and Clark, Jordan Clark of the New York Knicks na may mga Filipino bloodlines po. Back in the ball game, it's a third quarter action. Ang score po natin, it's a 48-55, a 7-point lead. Number 4, the Aaron Fax, binabantihan ni Anno Nobe. Andun sa gilid na, Champagne, pero may foul po nakita ng referee. Kay number 32, it's Carl Anthony Towns. Tinawagin po ng foul ng referee as of this time. So, ayan na po mga K5. May foul po na itinawag. And makikita natin ang coaching staff, no, ng San Antonio Spurs. Ball now. Hinawakan po ni Stephen Castle. Number 1, Wembanyama. Pull-up jumper. Hindi pumasok. The rebound po ni Anunobi. Pinasa kay number 11, Jalen Bronson of the New York Knicks. Ayan, nagdadala ng bola. Ipinasa kay Josh Hart. Josh Hart, binalik kay Jalen Bronson dun sa bawa. Ipinasa naman kay Anthony Towns. Towns now, binabantihan ni Wemby. Towns, ipinasa sa ilalim to number 8, Anunobi. Ibinalik sa labas kay Hart to Bronson to Hart for 3. Wala. Rewind scramble. Nagkwapo ni Wambi. Andon kay number 4, the Aaron Fax. Number 5, Stephen Castle. Ibinalik sa labas. Andon kay Wambi Yaman. Wambi Yaman na penetrate. Nabitawan ang bola. Balik ang bola ngayon sa New York Knicks, mga KK5.
1: Ang score na to, mga kaibigan, 48-55 pa rin. Hindi pa nag-iaba.
0: Oy, nanonood yun yung taga Puerto Princesa, Palawan. Eh, no? Naka-cross post po tayo ngayon sa K5 News FM Palawan, K5 Bernie. Ha? Magandang umaga po sa mga kababayan natin dyan sa Memaropa. Oy, tumira po sa number 8, ang newbie, pero meron pong black mula po kay The Wimby, ang mahabang kamay. No? Parang kasing haba ng kamay ni Sir Bernie, ha? Ang kamay ni Wimby.
1: Ha? Ano, Sir Eljan, itong kamay ni Wimby ay parang haba sa kanyang paa.
0: Ha? Yun pala kahaba. Alam mo na kung anong susunod na mahaba? Ang kanyang paa. Kasi size 13 ang sapatos niya. Ayan ang bola, inbound play from Jalen Bronson. Ipinasa kay Anthony Towns. Anthony Towns now holding the ball. Nagharap na pasan. Napakahigpit pa ng depensa. Balik naman ang bola kay Jalen Bronson. Jalen Bronson dribbling the ball on the side. Tumira, number 8, Anunobi! No good! Rebound by number 24 of the San Antonio Spurs. Mula ngayon kay Stephen Castle, dribbling the ball. Nagharap na pasahan, may screen si Wimby. Castle, ipinasa sa gilid. Ibinalik doon sa gilid naman to number 4, to De'Aaron Fax, to Wimby. Wimby! Mayroong foul na itinawag to Carl Anthony Towns. Nag-try po na mag-layup itong si Wimby using his long arms. Pero may foul po na itinawag kay Bernie kay Wimby Nyama. K5 Bernie, nakikinig ang taga Palawan kasi naka-live na rin tayo sa K5 News FM Palawan. Magandang umaga po sa K5 News FM Puerto Princesa, Palawan.
1: 1:29, wala pang score, ha? Wala pang score sa third quarter.
0: Tama po. Sa nakalipas na isang minuto at 29 na segundo, scoreless. Pero ngayon po, first basket, galing po sa free throw ni Wemby. First basket po, pumasok. This will be the last and final free throw para kay Wemby. Wemby now preparing for the second free throw. Kapitbayan, tumira. Good. Perfect from the line. Dalawa pong free throws ang ipinasok ni Wemby Nyama. Ball possession. Andiyan ngayon sa North Knicks. Bridges, number 25. Dribbling the ball. Crosses the court. Meron po siyang screen kay Hart. Bridges, ipinasa naman kay number 32 Towns to Jalen Bronson. Jalen Bronson, nag-penetrate po. Nagbalik. Humaharap ng pasan. Inilabas kay number 8, Anunobi. Pull-up jumper. Rebound by Wemby Nyama of Spurs. Spurs now running the ball. Number 4, ipinasa naman kay number 4. Pero to number 30, it's Champagne. Ipinapasa nila yung bola kay Champagne dahil napakalakas po ng kanyang 3-point scoring. Apat po ng mga 3-point shots ang pinukol dito kanina on the first quarter or the first half of the game. Ang bola, andyan ngayon kay number 25, Bridges. Ipinasa kay Hart, anod kay Jalen Bronson. May depensa po. Number 24, nagbabantay sa kanya, fadeaway jumper. Bang, short po. Airball ang tira po ni Jalen Bronson. Ang bola ngayon ng San Antonio Spurs. Ang oras natin, 9 minutes and 41 seconds with 48-57 and 9-point lead para naman po sa Spurs. Number 5, Stephen Castle. An easy 2 points para kay Stephen Castle. Ang score po ay 59-48. 9-point lead na po. So, 11 points na, no? Ang lead po ng San Antonio Spurs. 48-59. Napakaganda po ng kanyang pull-up jumper. Ayan. Hindi po napigilan ni Jalen Bronson ang tira po ni Stephen Castle. Ball possession, Nurk Knicks. Knicks, number 8, Anunobi. Sa labas to number 3, Juice Hart. Oy! Nakabangga po siya sa mahabang tuhod ni Wemby Nyama. Kaya may foul na tinawag kay Wemby Nyama. It's gonna be a foul against the big man of San Antonio Spurs. Ang oras po natin, mga kababayan, mga ka-K5, it's 9:22, 9 minutes and 22 seconds, and the third quarter of action, ito ay hatid sa inyo ng DTX Beauty Soap, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Oy! What a wonderful alley-oop pass para po kay Town, and he converts it for 2. Ang score natin, 50-59, siya na lang po ang kalabangan ng San Antonio Spurs. Wemby, nag-slice to the middle. Wemby, nagtira! May foul na itinawag ang referee to Carl Anthony Towns. Tingin ko si Carl Anthony Towns, 3 personal foul na to. Delikado, ha? nasa foul trouble na po itong si Towns, the power center. Talagang kayang-kaya niyang bantayan si Wimbenyana. Pero meron pong tinawag sa kanya na holding foul ng referee against number 32. Kailangan siguro palitan muna itong si Towns kasi mahaba pang laro. At baka maaga pa ito ma-foul out sa laro. Ha? Siya pong isa sa mga dependable center ng Knicks. Unang tira po ni Wemby, pasok ang unang free throw mula po sa the big man ng San Antonio Spurs from France. Taga France po itong si Wemby. Unang tira pasok, mga ka-K5, is 60-50. Sampo na po ang kalamangan ng San Antonio Spurs. John Roy Scala, nakikinig po sa atin, sa mga kababayan natin dyan sa Palawan. And Miss Abes Oriental at ganoon din sa CDO, 89.3 Cagayan, nanonood po sila sa atin sa mga oras dito. A ball possession right now. Ando na ngayon sa pasok, ha? Dalawang free throw ni UMB, 61-50, 11-point lead. Para naman sa San Antonio Spurs. Jalen Bronson dribbling the ball. Ipinasa yung bola kay number 32 to Carl Anthony Towns. Number 25 to Bridges. Bridges penetrating. Inilabas yung bola number 8. Anunubi. Pull up jumper! Short! Rebound by the San Antonio Spurs. Ang bola. Doon ngayon kay Stephen Castle. Stephen Castle. Ipinasa kay Wimby. Wimby binabantayan. Wimby nag-dribble. Then, nagpasa palabas kay number 5, Stephen Castle for 3. Short rebound by Carl Anthony Towns of the New York Knicks. Sabon again kay Josh Hart. Josh Hart na dribbling the ball. Ipinasa sa gilid to Michael Bridges. Bridges binabantayan ni Wemby. Bridges. Ipinasa palabas kay number 3, Josh Hart on top of the key. Andun ipinasa sa ilalim to number 25. Pero alanganin, fadeaway jumper. Wala. Sayang, ano? It's 8 minutes and 9 seconds more to go. Nagmamadali ngayon ang Spurs number 4, De'Aaron Fox. Pinaluha po ni Stephen Castle. A wonderful pass from number 4 to number 5. A beautiful 4 and 5 connection. Pasok ang layup po ni Stephen Castle. Tumira ng 3. Si Jalen Bronson di pumasok. Ang bola ando naman kay number 30, Champagne, sa ilalim. Pero nagkaroon po ng miscommunication. Dalawang itim na mga players. Dalawang Spurs players ang lumipad sa ere. Nagkaagawan po ng alley-oop pass si Wemby at saka si Stephen Castle. Ayan po, on the replay, makikita po natin yung tira ni number 8 ay nahawi po ni Wemby. Napakahaba talaga ng kamay ni Wemby kasing haba ng kamay ni Boom Granada ang kanyang kamay. Patawa-tawa itong si Boom Granada. Ha? Good morning po sa mga kababayan natin dyan sa Palawan, Dumaguete City. Nakikinig live sa ating special coverage. Ando na bola kay Wemby for 3! No good! Rebound scramble. Nakuha naman po ng nakaitim ng Spurs. It's Champagne. Balik to number 5, Stephen Castle for 3. Short. Rebound to number 8, Anunubi ng New York Knicks. Ang bola ngayon ng John K. Anunobi. And on kay number 11, Jalen Bronson now dribbling the ball. Pinasa sa gilid with Michael Bridges. Number 3, Josh Hart. Josh Hart nag-penetrate. Slashes the middle. Ibinalik sa labas. Jalen Bronson for 3. No good. Rebound by Wimby Nyama. Wimby, ipinasa kay number 24. Balik kay number 2. Number 2 ngayon. Fadeaway jumper. Dylan Harper hindi po pumasok. Pero meron pong last touch. The way I understand, ang bola po ay mananatili sa San Antonio Spurs. Last touch po ang New York Knicks. Ang oras po natin is 7 minutes and 4 seconds on the third quarter of action. Number 7 po ng San Antonio Spurs is back in the game. Number 7 is Luke Kornet. One of the big men po. Pinalabas mo na si Wimby dahil baka mapagod itong star player. Parang paika-ika palabas itong si Wimby. Iwan ko lang po, baka nagkaroon po ng foot injury. But hopefully, hindi po masyadong malala ang kanyang tinamong injury sa ngayon. Ando naman ang bola. Ipinasa kay number 7, Kornet. To number 30, Champagne for 3. No good. Rebound by Kornet. Nabitawan na bola. Nakuha ni Anthony Towns. Ando na ngayon kay Josh Hart. Oy! Lead pass to Michael Bridges. Pero tingnan natin. Meron pong foul na itinawag ang referee against San Antonio Spurs. Number 25 of the New York Knicks is Michael Bridges po. Ano? Nagkakaroon po tayo ng timeout. Ang score po natin is 63-50, 13-point lead. 13 na po ang kalabangan ng San Antonio Spurs. With this timeout, kailangan talaga pag-usapan ngayon. Ha? Kailangan nilang depensa na maigi. Kailangan siguro nila na i-box out palabas itong si Wimby para hindi makakuha ng offensive rebound. At the same time, napakahirap po niyang bantayan on the shaded lane kasi napakahaba po ng kamay nitong batang ito. And parang wala pa ako nakitang solusyon ha, na ginagawa ngayon ng coaching staff kung kaano nila pababagalin, paano nila pigilan ang scoring mula po sa San Antonio Spurs. Dahil hindi lamang si Wimby ang dapat nilang bantayan kasi napakainit po ng kamay ni Sean Paddy. Ganon din ang napakagandang nilalaro ni number 5 Stephen Castle ng San Antonio Spurs. Magbabalik tayo K5 Barney, K5 News FM Philippines, Mima Ropa, Palawan, Puerto Princesa, makalipas ang ilang patalasas. We'll be back. Please stand by.
2: K5 News FM. Three, Payo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga kapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Uno sang MCT, nga kahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Payo kaabyan ang Loric kag Monolaurin sa D3 Payo. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag bigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidant, panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagtigulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit ka dyan katama, kihambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 cups 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to tumla. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. 101.5 K5 News FM.
0: News FM Philippines, mga kakipa, mga oras atin sa inyo ng DDX 500, ang inyong superior antioxidant, kasama ng Mighty C, ang inyong alkaline vitamin C. Oras po natin, last 10:15 ng umaga. This is the third quarter action, and patuloy pa rin ang pagbigay ng instruction on the break, and nagkaroon po ng timeout ang New York Knicks. Ano? So, back to the ball game. Magandang umaga po sa mga kababayan natin dyan sa Puerto Princesa, Palawan, nakikinig sa K5 News FM Palawan. At tayo po ay napapanood sa official Facebook page ng K5 News FM Palawan. Kaya po ay patuloy lang po kayong makikinig at mag-abang ng ating mga sports coverages mula po dito sa K5 News FM Sports and Entertainment. Alright, back to the ball game po mga ka-K5. Titignan natin. Wala pa po tayong report na natanggap. Kamusta na po yung kalagayan ngayon ni Wimby kasi kanina paika-ika po siyang lumabas sa court. It's gonna be a free throw para po kay Michael Bridges. Unang tira po ni Michael Bridges, do good. Jersey number 25 of the New York Knicks. Ang score pa natin, 63-50, 13-point lead para po sa San Antonio Spurs with a time of 6 minutes and 50 seconds in the third quarter. Andiyan na po, Michael Bridges, second attempt para po kay second attempt sa free throw lane. Alright, split from the line, isa na pasok, isa hindi para naman kay Michael Bridges. Sa ngayon po ang bola, andon kay Stephen Castle, jersey number 5 of New York, or San Antonio Spurs. Balik po yung bola kay number 5, Stephen Castle. Dribbling the ball, ibinalik kay number 2, Dylan Harper. Dylan Harper nag-penetrate, turn around. Oop! Tumira po, basket para sa Pinoy Pride from the Spurs. Dylan Harper, pasok ang kanyang penetration po. Score natin 65-51, a 14-point lead. Lumubo na po yung kalamangan ngayon ng San Antonio Spurs. Ang bola po kay number 32, it's gonna be Carl Anthony Towns. Oy, number 25, Michael Bridges, pull-up jumper! Basket para po kay Michael Bridges. Pero pong violation na talakitang referee on jersey number 7, the center of San Antonio Spurs. Tingnan natin ang mangyari po dito. Magkakaroon pa kaya ng plus 1. Ayan pong pull-up jumper from Michael Bridges. Kasi po, kinabit nila yung net. That is illegal kasi pag kinabit mo yung net, ayan, tinitingnan po. basket naman talaga. Hindi naman talaga kinalabit yung net na touch lang. Pero may foul ata nakitang referee. Titingnan natin, ano. Pag mag, okay, number three po is Joe Hart. Ayan po, Joe Hart now on the free throw. Joe Hart preparing to shot. He fires. Kaboom! Basket para naman kay Joe Hart. Ang bonus, kompleto ang kanyang 3-point play. Ang score pa natin, 54-65. 11-point lead. Nakikita po natin si Wemby doon sa labas. Number 5, Stephen Castle penetrating fadeaway jumper. Basket para naman kay Castle of San Antonio Spurs. Ang score po natin is 67-54. It's a 13-point lead. Tama po ba? 13-point lead. Number 44 now. Ipinasa kay number 32. Towns, balik kay number 44. Nag-layup. Shabit for 2. Ang score, 56-67. Lumalaban po ang New York Knicks with 5 minutes 35 seconds. Andun naman ang bola. Spurs tumira po. Harper for 3. Hindi pumasok. Nagkuha naman number 3. Josh Hart. Josh Hart po. Dribbling the ball. Ipinasa yung bola doon sa taas. Ibinalik kay number 32. It's gonna be Town. Lumayup. Basket. And a possible trip and play kasi foul ang itinawag ng referee to credit jersey number 7 ng San Antonio Spurs. Kapit Bayan, you're listening to the live coverage of K5 News FM. Bagi ito ang K5 News FM, ating coverage ay atin sa inyo ng DTX 500. Para po sa mga high blood, mataas sa inyong sugar at saka nagkaroon po ng problema sa inyo pong kalusugan, mag DTX 500 kasama ng D3 Bio at Mighty C, ang inyong alkaline vitamin C. And kayo ba nagkakaroon ng problema? Very poor ang inyong blood circulation? Paborito po ni K5 Bernie, uminom siya ng Extend Food Supplement para po sa mga mahina nilang blood circulation. Ayan po, impossible trip and play. Pasok po. Kumpleto ang trip and play para naman po kay Carl Anthony Towns. Ang score po natin, 59-67, na ibaba na po sa 8 ang kalabangan ng San Antonio Spurs. Dylan Harper, ipinasa yung bola kay number 4. It's gonna be the Aaron Fax. The Aaron Fax, ipinasa naman kay Champagne. Ayan, butata si Champagne mula po kay Carl Towns. Ando naman ang bola kay Jenny Bronson. Nag-layup si number 11, Bronson for 2. Yes! Lumahabol ang New York Knicks ni K5 Bernie mula po sa walong kalabangan. Bumaba na po sa 6 na puntos ang kalabangan. Timeout! San Antonio Spurs. K5 Bernie, lumalaban nata yung team mo sa ngayon, ha? Lumalaban yung New York Knicks, K5 Bernie.
1: Oh, yes. Okay. 6 points na lang, Sir Eljan.
0: So, kailangan po, ang tanong dito, bakit nagpatawag ng timeout ang San Antonio Spurs? Nalabang naman po sila. Kasi 3 consecutive points na po ang ginawa. Tatlong ball possession nakapuntos ang New York Knicks. So kung ikaw yung coach, you need to break the momentum. Basagin natin ang momentum ng kalaban. Kasi parang
1: seven,
0: on the rhythm na eh.
1: Sir Eljan,
0: yes.
1: 7-0.
0: So ibig sabihin naka 7-0 na, 7 puntos na ang nagawa ng New York Knicks at hindi pa po nakahabol at nakapag-respect ang San Antonio Spurs. Kaya tumawag na sila ng timeout kasi nakikita nila na ang momentum ay parang pumupunta sa New York Knicks. So to break the momentum, nagpa-timeout sila. Siguro pag-usapan nila kay Piper Bernie, ano bang nangyayari? Bakit parang wala tayong bantay dito? Baka papasukin ka na nila kay Piper Bernie para bantayan mo itong mga players ng New York Knicks.
1: Pero New York karon.
0: Ah, talagang New York fan ito, ha. Ah, sige. Andiyan ka lang sa kabila kay Bernie kasi yung mga nakikinig sa atin, si Sweeter, nakikinig po sa atin ngayon, ha? Si Bantige, Jim Bantige, good morning, ano? Ayan po, ipinapakita yung layup mula po kanina kay Carl Anthony Towns at meron pong itinawag po na foul dyan, ano? Ayan, tingnan mo naman yung bola kay Champagne, butata siya. Ka? Napakahaba din kasi ng kamay ni Towns, ano? Kaya po, butata. Si Janro Iscala is a Spurs, San Antonio Spurs fan. Ang dami nila dito. Rainiel Casabuena, pasoutout po kay Nina Jr. at Angela or Angela. Ha? So, 13 points for Carl Anthony Towns. Field goal percentage niya, 5 out of 11 attempts. 8 rebound ang nakukuha po ni Carl Anthony Towns ng New York Knicks. Ayan po, patuloy pong pinag-uusapan ngayon ng New York Knicks, ano bang maganda nilang gawin para mahabol nila ang kalamangan mula po sa San Antonio Spurs. Ang oras na ito atin sa inyo ng DTX Coffee Mix. Napagkapi ka na, nakapag-detox ka pa. Sa mga kababayan natin dyan sa Puerto Princesa, Palawan, kayo po ay nakikinig sa K5 News FM Palawan for our special coverage. It's NBA Game Number 1. Laban po ito sa pagitan ng New York Knicks at San Antonio Spurs.
1: Si ano sa noon Sir Iljan, itong Spurs parang sikat ito nang yung nandoon pa si ano si Tim Duncan. Pagkawala na ni ano ni Tim Duncan, wala na. Oh.
0: Kasi ang nangyari dito kay Pat Bernie, nag-rebuild ang San Antonio Spurs. Nag-rebuild sila, naghanap sila ng mga bata, very young players, and they start to rebuild the team under the supervision of Coach Popovich. Pero nung nagka-stroke si Coach Popovich, pinalitan na siya ng bagong coach sa ngayon. Pero the program continues at makikita mo halos very young. Napakabata po ng mga players ng San Antonio Spurs as of the moment. Pero alam mo kung very young at sama-sama silang naglalaro, they can adjust and they will have a good chemistry in the future. Ayan po, pinapakita po dito yung mga follow-up kanina before the timeout. Bago na patawag na timeout, parang ang momentum talaga nakuha na ng New York Knicks. Ball possession ngayon, andyan na kay number 3 of Spurs. Ipinasa kay number 4, the Aaron Fox. Doon po kay Wimby, number 1, binabantayan. Wimby, pinasa sa labas. Champagne, nagharap ng pasan. Dylan Harper, layup! What a wonderful reverse! Left-handed layup. Muna po kay Dylan Harper. Ang score po natin is 69-61, a 7-point lead. Or 8-point lead para naman po sa San Antonio Spurs. Andiyan ang bola. Jalen Brunson for 3. Pumukol. Short. Rebound by Wimby. Wimby now dribbling the ball. Across the midcourt. Ipinasa yung bola kay number 4. It's the number 4. It's the Aaron Fox. Oh, mali po yung pagkapasa. At nago po yun ni number 3, Jules Hart. Ipinasa kay number 44. Shamet for 3. Basket for Landy Shamet of the New York Knicks. Ang score po ay 64-69. 5 puntos na po ang kalamangan ng San Antonio Spurs. Ang dyan ngayon ng bola. Nagdadala ng bola. Number 4, ipinasa sa gilid. Number 2, Dylan Harper for 3. Hindi po. Very strong ang kanyang 3 points. Masyado malakas. Ano ng bola ngayon kay Jalen Brunson. Jalen Brunson nagmamadali. Ipinasa sa labas. Balik po kay Josh Hart. Balik kay Jalen Brunson. To number 2, tumira po ng 3. Wala! Rebound scramble. Nakuha na ngayon. Oy! Anthony Towns for an offensive putback. And for 2, ang score 66-69. 3 puntos na po ang kalabangan ng San Antonio Spurs. With 3 minutes and 24 seconds. Ando naman ang bola. Nag-fadeaway jumper number 4, the Aaron Fox for a pull-up jumper. And basket para naman po kay the Aaron Fox. Ang bola ngayon kay Jalen Brunson. Jalen Brunson, nagdadala na bola. Dribbling the ball. Medyo naghanap po na magandang play. Pinasa kay number 3, Josh Hart. Josh Hart lumabas. Higante ang nagbabantay po. Andun si Wimby, binukawa ng kamay. Number 44, Landry Shamet. Shamet now. Binabantayan po ni Champagne. Josh Hart for 3. No good. In and out. Rebound by Anthony Towns for 2. What an offensive footback from Anthony Towns of New York Knicks. Ang score po natin, 71-68. 3 puntos na lang po ang kalamangan ng San Antonio Spurs. At meron pong foul na itinawag dito.
1: 52 seconds, Sir Iljan, for third quarter, ang remaining time.
0: Ang oras po natin is only konti na lang yung oras natin. It's 2 minutes and 52 seconds. Meron pa, mahaba pa to. Mahabol pa kaya at matay nila yung score before the end of the quarter. 68-71, a possible 3-point play. Ibibigay yon kay Carl Anthony Towns. Very, yung kulang kasi sa Spurs, hindi sila nagbabox out, ha? Right, perfect from the line. Nakompleto pong 3-point play mula po kay Carl Anthony Towns. The score pa natin is 69-71. 2 puntos na lang pong karamangan ng San Antonio Spurs. Sa bola ganyan sa Spurs, number 4, the Aaron Fox. Fox, naglayup! Wala po! Rebound! Maganda pong box out na ginagawa ngayon ng New York Knicks. Hindi po makagawa ng offensive rebound ang San Antonio Spurs. Number 44, Shamet. Ipinasak number 32, Towns. Tumira ng 3. Short! Nakuha pa ng bola ni Dylan Harper. Dylan Harper, nagmamadali. Op, natapik yung bola. Inilabas ang bola kay number 3, Bryant Carter. Sa gilid to number 4. Balik naman kay number 2, Dylan Harper. To number 1, Wemby. Wemby, tumira bumilik kay Carter. Harper, short jumper. It's end of... Nagkaroon po ng shot clock violation na pasobra po ng pasa. It's gonna be a 69-71 na pasobra po ang kanilang pasa. Nakalimutan nila ang kanilang 24-second shot clock. Ano? Kaya nagkaroon po ng shot clock violation itong San Antonio Spurs. 2 puntos na lang po ang hinahabol ng mga New York fan. Ang mga New York fan po natin, nabuhay ng kanilang dugo dahil palapit na ng palapit ang score ng New York Knicks sa San Antonio Spurs with only 2-point lead. Ang bola ngayon kay Jalen Bronson, dribbling the ball, binabantayan po siya ni number 30, Champeri. Pull-up jumper, basket para naman kay Jalen Bronson ng New York Knicks. Ano ng bola, pero nagkaroon po ng nagmamadali sana ang ibaba ang bola para sa Spurs. Pero meron pong infraction nakita ng referee. At ayan na pong score natin. It's gonna be a 71-all. This is the first deadlock of the game. Pinakauna pa lang po na nagkatabla ang score ng dalawang kupunan. It's gonna be 71-all. Kapit bayan, this is game number 1. Ang labanan sa pagitan po ng New York Knicks at San Antonio Spurs live ball sa Sports and Entertainment ng K5 News FM Philippines. Oy! That is defensive failure on the part of New York Knicks. Napaka-easy basket para po kay Stephen Castle. 2 puntos po para kay Stephen Castle, mga ka-K5. 73-71. At 2-point lead para po sa Spurs. Nagkaroon po ng problema sa depensa. Bronson, short jumper. Ipinasa kay number 23. Pero may foul po ng kitang referee. Number 23 of the New York Knicks is Mitchell Robinson. Kapitbayan, we have a 2,100 live viewers ngayon. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa K5 News FM. So nakita po natin, it's number 24 pala. Nakapuntos kanina with the inbound play. Number 24, K5, it's Devin Vassell. Vassell is number 24 of the San Antonio Spurs. 72-73 ang score natin, mga ka-K5. That's gonna be a 1-point lead. Ano po? This will be the final shot mula po kay Jalen Bronson. A bonus shot para po sa kanya. A possible 3-point play. Wow! Nakompleto po niya ang kanyang 3-point play. It's 73-all. Patas, tabla na po tayo. Ang score natin with 1 minute and 37 seconds. Less than 2 minutes po natira sa laban ng New York Knicks at San Antonio Spurs. Game number 1. Number 4, De'Aaron Fox, ipinasa sa gilid. Ipinasa naman kay Dylan Harper. Nag-penetrate si Dylan Harper. Ipinasa sa gilid kay Wembanyama for 3. Wala. Rebound. Nakuha po ng nakaputi. Number 3, Jules Hard. Ipinasa kay Jalen Bronson. Jalen Bronson, nagmamadali dribbling the ball. Between the legs dribble. Penetrate fadeaway jumper. Bronson, short. Rebound by number 10. Ando naman ang bola ngayon. It's number 4. It's De'Aaron Fox. Oy! Nabitawan ni De'Aaron Fox ang bola at babalik po ang ladder. It's New York Knicks basketball. Oras po sa laro ay 1 minute and 7 seconds to go. Patuloy po kayo nakikinig sa ating live broadcast coverage dito po sa K5 News FM Sports and Entertainment. Kasama po si K5 Eljon Castaño and K5 Bernie Cabuzao. And of course, kasama natin ang K5 News FM Palawan. Magandang umaga po sa mga kababayan. Una pong free throw mula po kay number 4. May foul pala kanina yon nung nabitawan niyang bola during the layup. Pero pong foul ay tinawag sa nakaputi or the New York Knicks. Lumubo na. Isang punto. Seesaw battle ngayon para pong napaka-intense ng laban nito. But this is still nobody's game. Final shot para po kay De'Aaron Fox, preparing for the free throw and he fires. Now good, rebound scramble. Nagkuha po ni number 23, it's Mitch Robinson. Ipinasang bola kay Jalen Bronson. Jalen Bronson now, dribbling the ball and crosses the midcourt at nakaantabay ng depensa po ni Dylan Harper. Nagkaroon po ng switch. Wala Dylan Harper, binabantayan na ngayon siya ng number 10 ng San Antonio Sports, o number 40 ng San Antonio Sports. Bronson! Yep! It's an error po kasi nagkaroon ng miscommunication. Napakaganda po ang intention ni Bronson. Kanya pong in-invite ang depensa pag double team ipinasa sa ilalim. But unfortunately, hindi po na-receive properly ni number 23 Robinson ang kanyang magandang pasa. Spurs, the Aaron Fax now to Wimby. Wimby, pinasa naman kay number 24. 24 now, ibinalik kay number 1. Number 1, nag-lay up Wimby Nyama from the free throw line. Lumipad at dinakdak ang bola. Pasok! 76-73 ang score po natin. And when 21 seconds more to go on the third and final quarter, the third quarter of the game, it's a 2 seconds shot clock difference po. At sa oras, dali na ng bola. Uy, sayang! Bakit hindi tinira? Uy, that's a wonderful shot. A three-point shot from number 2 of New York Knicks, Miles McBride. Andun naman na bola kay Wembanyama with 1 seconds to shoot. Oop, no good, rebound, scramble. It's end of the third quarter. Score natin. Tabla po tayo sa 76 keep by Bernie. It's 76-76. A piece for San Antonio Spurs and the New York Knicks. Sa mga kababayan natin sa Mima Ropa, Palawan, Puerto Princesa, magbabalik po tayo for more live action. Makalipas lamang ilang patalasas. Please stand by.
2: K3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sa MCT, nga gahatag sang insigidang enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sa imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Bis kag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Panghontra sa mga halit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtigulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburigon malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkantot sila ito sa nagligad, sakit-sakit ko dyan katama, yan ba siyang tiyo ko? Ato Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
2: Mighty C. Mighty C. Babaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
8: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories. Nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy booster.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Red Horse Beer. Manamit, swabe sa kada tulog. sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
13: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
15: Happy!
16: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood,
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: 101.5 K5 News FM. Back to the ballgame, mga ka-K5. Oras po natin atin sa inyo ng K5 News FM Philippines. Alas 10:38 na po ng umaga. Now, kung titignan natin, this is a very close fight. It's nobody's game. Ano ba ang dapat gagawin dito ng dalawang team to be consistent? As of the moment, nakikita po natin less ang error. Ang turnovers po ay very minimal on the both teams. It seems na pinag-aralan po nila na maayos ang kanilang laro, no? Wemby now, makikita po natin na sa Fletcher Lane, and this is the beginning of the first quarter. Unang tira po ni Wemby Nyama, pasok din po. Ang score po natin 77-78. Isang puntos po ang kalawangan ngayon ng San Antonio Spurs. Kapitbayan, this is your K5 News FM Sports and Entertainment Special Coverage. Nandun naman ang bola ngayon to number 8, Anyunyubi. Anyunyubi, nagdadala ng bola, binabatihan ni Stephen Castle. Nandun ang bola ngayon kay number 5, it's gonna be Alvarado. Anyunyubi, balik kay Alvarado. Alvarado now, handling the ball. Tumira ng tres. Hindi po pumasok. Pero, natumba si Anyunyubi, keeper Bernie. Natumba yung player po ng New Knicks. Meron po atang foul. Titignan po natin. May foul na tinawag po kay number 4. It's gonna be the Aaron Fax. Called for the foul and ball possession. It's gonna be New York Knicks basketball. Number 32, on top of the key, binabatihan ni Wemby. It's Towns against Wemby. The number 8, Anyunyubi. Anyunyubi, binabatihan ni Stephen Castle. Anyunyubi, nag-penetrate, nag-layup. What a wonderful layup po ni Anyunyubi against Castle. Ang score natin, 80-77. At 3 puntos na pong kalamangan ng New York Knicks doon sa gilid. Ipinasa po, nag-penetrate. Spurs, number 40, ibinalik kay Wemby Yama. Wemby Yama, fadeaway jumper. Short. Rebound, nakuha ngayon ni Towns, ipinasa po ang bola. 3-point lead na po. 3 puntos na kalamang New York Knicks. Towns, ipinasa ang bola kay number 44, Shamet. Shamet, ipinasa yung bola kay Alvarado. Alvarado to number 8, Anyunyubi. Anyunyubi, binabatihan ni Stephen Castle. Anyunyubi, nag-penetrate. Medyo malaki yung kanawang compared to Castle. Tumira, wala po. Rebound by naka-team. It's gonna be Wemby, pinasa po kay Castle. Castle down, number 5. Ibinalik yung bola. Number 24, nag-penetrate, nag-layup. What a wonderful layup, pero hindi po pumasok. Follow up. What an offensive footback for Wemby. Score natin mga K-5, 79-80 at a 1-point lead. Napaganda po ng laban ng New York Knicks at San Antonio Spurs. Ang bola ngayon sa number 2 of the New York Knicks. Yan naman din, number 40. Sige, number 8, tumira po. Basket, a 3-point shot mula po sa left corner of the court from Anyunyubi. At ang 3-point shot na ito, atin sa inyo ng Mighty C, inyong alkaline vitamin C. Ang score 83-79. Oh, pumasok po ang tira po ng Spurs. It's gonna be 81-83 at 2-point lead para po sa New York Knicks. Ano naman ang bola to number 2. It's Anyunyubi on top of the key. Binabatihan po ni Wemby. Nag-tira. Oy! Basket! Ha? Kahit po karap niya si Wemby Nyama, wala hong takot. You cannot intimidate me, Wemby. A triple shot mula po kay Anyunyubi. 86-81. Lumubo na sa liba ang kalamangan ng New York Knicks. Number 24 now. Up, ipinasa sa labas. Number 5, Castle for 3. Bang! Another 3-point shot. Ha? Parang revenge of the pork and beans. Ha? Napaganda po ng 3-point shot mula kay Castle. Ang score po is 84-86. Pero po ang dalawang puntos po ang kalabangan ang New York Knicks sa mga oras na ito. So tinitingnan natin dito is number 24 of the San Antonio Spurs is Devin Vassell. Nakalimutan natin palagi. Ano? Ando naman yung bola kay number 8, Anyunyubi. Ipinasa kay number 5, Alvarado of the New York Knicks. Alvarado signaling the play habang binabantayan po siya ni number 24, Vassell. Ayan po, rebound by number 4. It's the Aaron Fax now handling the ladder. Nag-penetrate. And andun sa gilid, number 24, Vassell. No good. Rebound scramble. Nakuha na kay team. Hindi labas. Ando naman kay Castle. Wala pa rin ang tres. Rebound by Anthony Towns. Ando ng bola Number 2, nag-penetrate, layup, wala po. Ang layup ng number 2 ng New York Knicks, mga ka-K5. Ando naman ang bola ngayon. Number 4, the Aaron Fox, tumira, hindi pumasok. Number 24, Vassell for an offensive footback for 2. Nagpatawag na po ng timeout ang New York Knicks para pag-usapan ang napag-agresibong laro ngayon ng San Antonio Spurs. Ang oras po natin is 7 minutes and 37 seconds. Now, kanina po, napakaganda. Kung titingnan natin, both teams are so very aggressive in attacking the basket. Hindi lang ho sila mainit sa labas, pati na rin po ang kanilang mga offensive play, attacking the defense of their counterparts. Yun pong ginagawa nila sa ngayon. Karl Anthony Towns with 18 points, Jalen Bronson 17 points, OG Anunoby 13 points, Landry Shamet 13. Apat na mga players na po ang double digit for New York Knicks. Towns, Bronson, Anunoby, and Shamet, and Michael Bridges with only 7 points for the New York Knicks. So, tinitingnan po natin dito yung jersey number 2 ng New York Knicks. Hinahanap natin dito. Joe Hart is number 3. Number 4 is Pakumi Dadiet. Pakumi Diet. Yun pala yun. You know? On the part of San Antonio Spurs, Wembanyama 18, Castle 17, Harper 16, and Champagne 15. Apat po na mga players din ng San Antonio Spurs ang double digit sa larong ito. So napakagandang laban, well spread po ang scoring sa lahat ng mga players ng both teams. Hindi po dominanting isang player lamang na siya po ang nagdadala ng bigat ng kanilang team. They are sharing the load right now with equal scoring among the top players of San Antonio Spurs, and we have to give credit sa coaching staff to the team manager, kasi titingnan niyo dito mga players na to from San Antonio Spurs. They are so young. Napakabata po nila, no? And they are so promising, you know. So ibig sabihin, itong Spurs will go a long, long way with this team. Napakabata po nila. Iwasan lang yung mga injury. Malayo ang maabot ng San Antonio Spurs. But you know, you have to give credit dahil napakalakas din po ng team ng New York Knicks. And we have to credit that to Jalen Bronson. And you know, napabilib tayo dito kay Karl Anthony Towns. Veterano ito eh, compared to Wemby. But Wemby is not surrendering his turf to the veteran Towns, ano? And ang revealing dito, itong pagka-agresibo sa basket, both ends of the court, defensively, offensively, by jersey number 8 of the New York Knicks, which is Anunoby. Oh, itong si Anunoby po ay, tingnan natin ang height niya, is 6'7", ano? 6'7", ang kanyang posisyon po ay power forward. So, namin yung konti, babalik na po tayo sa ating special coverage with 2,100 live viewers with Sir Bernie on the other line sa kababayan natin dyan sa Dumaguete, Puerto Princesa, Palawan, Negros Island region. Sa lahat pong nakikinig sa atin, nagtatagalog po tayo kasi mayroong taga Palawan pong nakikinig sa atin. Ayan, ano? The Madison Square Garden, doon po sa labas, tingnan po natin, Madison Square Garden, napakaraming tao. Madison Square Garden, K5 Boom, is the official home court of the New York Knicks, ha? So maraming tao dun sa labas, while the Frost Bank is the home court of San Antonio Spurs. Itong Frost Bank po, para sa kaalaman po natin mga kababayan, ito po ay makapag-accommodate ng 18,500 seats. Ano? Binuksan ito in 2002 as mas kilala ito noon na AT&T Center. Ngayon tinatawag itong Frost Bank Center, the home court of the San Antonio Spurs. Bola po ng New York Knicks and score 86-all. Napagandang laban po. Jalen Bronson now dribbling the ball and penetrate. Left-handed layup mula po kay Jalen Bronson for 2. Napagandang layup po mula kay Jalen Bronson. Ever nice 2 points, 88-86. Season battle ngayon, dalawang kupunan. Dalawang puntos pong kalamangan ng New York Knicks. Ipinas ang bola kay number 7, Cornet. Naghanap po ng pasahan. Andun sa gilid, Dylan Harper, nag-penetrate, nag-layup, basket, a Filipino pride! Dylan Harper of San Antonio Spurs, 2 points po sa kanya. A baseline, a layup po, and penetration ang ginawa po ni Dylan Harper. nung una kay Faiboom, dapat sabi ng coaches, if you are defending the baseline, dapat yung paa mo ay nakaapak sa linya para hindi na makakaroon ng espasyo na pumasok ang iyong dinidepensahan. Andun na pa yung balang yon, pero hindi pumasok pala, may foul yon. Number 5, it's gonna Stephen Castle. Stephen Castle now, tumira po, pinilit, pero nakuha yung balang ngayon. New York Knicks on the run. Number 11, Jalen Brunson. Nagliya, pero may foul. Hinawi po ang kanyang kamay ni number 30, that Champagne. He will be called for the foul and a possible 2 charity shots or free throws para po kay Jalen Brunson. Ito po ang K5 News FM Philippines Sports and Entertainment. Kasama pa rin inyong abang lingkod K5, Elgin Castillo at K5 Bernie Cabuza po from Dumaguete City. Ayan po ha. Pupunta po sa lane for 2 possible, magkakaroon po ng 2 charity shots. Itong si Jalen Brunson. Jalen Brunson now aims and fires and he makes it. Basket for the first free throw para kay Jalen Brunson. Oras po natin 6 minutes and 52 seconds on the last in final quarter of the game. Oy kapitbayan, sa mga kababayan natin sa Libertad Public Market, mayong agal na sa inyo mga unto, panyaga na kamudugay-dugay. 11 Mbps is coming up next. Alright, perfect from the line. Dalawang basket pang ipinasok sa free throw lane ni Jalen Brunson, ang score po natin 90-86. It's gonna be a 4-point lead. Dylan Harper nagmamadali. Ipinasa sa gilid. Number 24, ibinalik sa gitna. Pero nagkaroon po ng miscommunication. Nakuha naman ang bola ng New York Knicks. Jalen Brunson nagmamadali. Slashes the middle and uses the left hand. Basket para naman po kay Jalen Brunson.

0: pagbalik ang pagkabagsik sa imong lawas, D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit di dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kunayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
0: K5 News FM. K5 News FM. News FM.
11: Oras po sa K-Pipe News FM Philippines. Ang oras ay alas 10:53 na umaga. It's back to the ball game. It's 6 minutes and 28 seconds more to go on the fourth quarter of action. Ha? Tama ka, babayan po natin. Tama po kayo. Ha? Umuugong po tayo ng luya kasi ang boses natin kababalik pa lang. Ha? We're so very... Yung boses natin, pause from palarong pabalsa. Ayan po mga ka-K-Pipe, ball possession po ang... nasa 6 na po ang kalamangan ngayon ng New York Knicks. Ha? At naghahabol na ang kupunan ng San Antonio Spurs with 86-92 in favor of the New York Knicks. Magandang umaga po kay John Roy Scala, Jake Sacozalem, Ion Rodriguez, Ion Rodriguez, and Albert Glitch. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig. Sa Dumaguete, parang spaghetti, ano? Cyril Causing, napakaganda po, ano? Pa-shoutout po, Bisoy, Lolo, Ana, ano mo sabi dito? Parang si Albert dito, parang iba yung sayo. Watching from Kandoni, K5, shoutout kay Ma'am Lulu, nakikinig ngayon. Negative 1.5, Mariel, kailangan po. No? Merong mga pustan dito, yun natin nun. It's 6:28 po, and ang oras po natin, jump ball po, nagkaroon po ng jump ball ngayon, ang referee. Wemby Awa, ipinasa po yung bola. Wemby with the napakaba pong kamay ni Wemby. And doon ang bola ngayon kay number 5, the Aaron Fax. The Aaron Fax na pinasa sa gilid. Anon balik kay Champagne for 3. Pero masyado ba nakasa kanyang pukol. Ang bola ngayon nasa kamay na ni Jalen Bronson. Dribbling the ball behind the back. Nag-penetrate. Ano po, Jalen Bronson.

0: left-handed layup, pasok! And a wonderful layup mo na po kay Jalen Bronson ng New York Knicks. It's 94-86. Walo na po ang kalabangan. 8-0 run. Imagine that. Walong puntos na po ang nagagawa ng New York Knicks sa nakalipas po na ilang minuto. Habang 0, wala pang puntos na gawa ang San Antonio Spurs. Ang tanong ng bayan, who will grab game number 1? Yan po ang inaabangan po natin. Mahaba pa yung oras. 6 minutes na po ang yung oras. It's Stephen Castle dribbling the ball. Binabatihan number 3, Juzart. Number 30, Champagne. Ano naman yung bola sa gilid? Wemby. Binabatihan po si Wemby ngayon ni Robinson Mitchell. Wemby nagtira, nagpasa sa ilalim, pero gusto sana tawagan siya ng running or traveling violation ng mga bench po ng New York Knicks, pero hindi po tinawag ng referee. Nagkaroon po ng error. At the ball possession is gonna be a New York basketball. Ang oras po natin dito sa K5 News FM Philippine Sports and Entertainment, ang game time is 5 minutes and 41 seconds. It's gonna be a number 3, Juzart. Natapik yung bola ni Dylan Harper, pero labas yung bola. Ang bola po ay babalik sa New York Knicks. Kapitbayan, this is game number 1 dito po ang K5 News FM Sports and Entertainment. Ayan po mga ka-K5, inbound play para po sa team ng New York Knicks. Number 23, it's Mitchell Robinson. Ipinasa po kay Mitchell Robinson ang bola. Ibinalik kay Jalen Bronson. Muntik na pong nabitiawan. Jalen Bronson handling the ladder. Jalen Bronson, full up jumper, rebound scramble. Nakuha po na number 4. It's the Aaron Fax now, dribbling the ball. The Aaron Fax, dribbling the ball. Oh, nabitaw na po. Naago! It was a wonderful steal. Mula po kay Juzart. Ayun ang bola ngayon. Number 3, Juzart. Pinasa kay number 44, Shamet. Holding the ball right now. Binabantayan po siya ni number 5. It's Castle. Shamet dribbling the ball. Pinasa sa gilid. To number 3, Juzart. They penetrate. Pinasa sa likod. Andun po si Michael Bridges. Fadeaway jumper. Wala. Rebound by Wemby. 86-94. Walang puntos pong kalabangan with 4 minutes and 54 seconds. Wemby, foot back, jumper. What a shot, a three-point shot mula po sa big man ng San Antonio Spurs, Wemby, for 3. Ang score po natin, 89-94. Timeout! Nagpatawag po ng timeout ang New York Knicks dahil na rin po sa napakagandang three-point shot from downtown from Wemby Yama. Ang score po natin, it's 94-89. Meron pong 5 puntos ngayon ang kalamangan ang New York Knicks. Ano bang dapat gawin ngayon? Bakit nagpatawag ng timeout ang New York Knicks? Kung titignan po niyo dito, na-feel po ng coaching staff na parang nagkakaroon po ng momentum sa ngayon ang San Antonio Spurs. And you don't like as a coach that your opponent is having a good rhythm in the game. Kaya kailangan ho natin na i-break ang momentum. Palagi yan. And it's an opportunity to break the momentum and for your players to regroup, pag-usapan bakit nakapunto sila ng ganito, what's the problem? So kailangan nila maging agresibo sa kanilang depensa. Lalong-lalo na ngayon na medyo mainit kasi ang mahirap dito kay Wemby Yama, babantayan mo siya sa ilalim, okay, lalabas yan kasi meron din siyang tira eh. He has the capability of shooting from the downtown area like Stephen Curry, and he has the capability of shooting underneath on the shaded area like Tim Duncan. Yun kasi ka-versatile itong Wemby from San Antonio Spurs. But I'd just like to give credit, napakaganda po ng courtmanship, no? At leadership po ni Jalen Bronson in the court. He can pass the ball well, and he can even create hesitation move, a possible attack straight to the basket. Napaka-agresibo po nitong ni Jalen Bronson. Napakaganda. No wonder bakit marami pong humahanga sa talento ng player na ito, Jalen Bronson. Number 3, Juzart. Ipinasa po kay Jalen Bronson. Binabantayan ni Stephen Castle. Nag-switch po from Castle. Binabantayan siya ni Champagne. Ayan po, nag-penetrate. Jalen Bronson, pull-up jumper. Wala. Rebound po ni Dylan Harper. Ipinasa ba ng bola ngayon kay Castle. Harper handling the ladder. Nag-penetrate pero nilabas kay Castle. Pinasa kay Wemby. Wemby nagtira, nag-layup pero nagkaroon ng problema na kuha ni Wemby. Wemby again, ipinasa sa labas to Dylan. Kay Castle, kay Champagne. Champagne, nagpasa sa labas number 1. Wemby for 3. Hop! Patay ang butiki sa tira ni Wemby. Tinamaan ang butiki sa gilid ng board, mga K-5. Ay, si Petskis yun. Tumatawa si Sir Bernie sa kabila. Sir Bernie, yung tira niya natama ng butiki. Ayan na, running na po. Ah. It's a heart. It's gonna be a 4 minutes and 4 seconds more to go. It's 94-89 and still a 5-point lead para po sa New York Knicks. Si Champagne po, ito po yung pumukol ng 4 to 3 point in the first half. First attempt niya sa free throw line, pasok. It's gonna be 90-94, a 4-point lead na po para sa New York Knicks. Ating special coverage natin sa inyo ng Mighty C, inyong alkaline vitamin C sa mga produkto ni Dr. Miloy na makatulong po sa inyo. The Power Trio, D3 Bio, Mighty C, and DTX 500.
1: Now, 4 minutes and 4 seconds ang nabilin, mga kaigsunan.
0: It's gonna be a 4 minutes and 4 seconds to go in the fourth quarter at second attempt. Hoy, hindi pumasok po. One out of one. Hindi pumasok yung final free throw. Mula po kay Champagne, ball possession. Nandiyan ngayon kay Jalen Bronson. Jalen Bronson, the pride of the New York Knicks, handling the ball. Meron pong defensa mula po kay Stephen Castle. Ayun, nag-switch ng defensa. Stephen Castle, binabantayan siya karoon ng De'Aaron Fax. Number 44, Shamet. Shamet now. Nilabas yung bola. Na-penetrate itong si Anunoby, number 8, Tumira! Wala! Rebound by number 30, Champagne. Pinasama ng bola ngayon kay Stephen Castle. Balik kay Wemby. Wemby now, dribbling the ball. Wemby, binalik ang bola kay number 5, Stephen Castle. Stephen Castle, ipinasa yung bola kay Vassell. Vassell is number 24. Ano na ngayon ang bola kay Wemby! Wemby! Pero tinawagan po ng foul. Meron pong tingnan natin kung offensive o blocking foul ang itawag. But Wembanyama is using his speed and versatility in attacking the basket against Carl Towns. Ano? Ayan po. Ay, hinawakan pa sa kamay pero bibigyan po yan ng continuation kasi nakalipad na itong si Wemby bago pa man ang foul. No? It's a Carl Edward Towns. Titingnan natin kung anong maging call ng referee. It's gonna be a foul with a basket or okay, magkakaroon po tayo ng possible three-point play para po kay Wemby niya ba. Pag naipasok ito ni Wemby, magkakaroon na lang po ng one-point lead on the part of the New York Knicks. Ang oras po natin ay 3 minutes and 24 seconds. Kapit Bayam, this is your K5 News FM sports and entertainment coverage of NBA Finals Game Number 1. Boro shot po. Pasok mula po kay Wemby Nyadam. 93-94. Ang ating pong score sa mga oras na ito. At ayan po, ha, nagdadala ng bola. It's Jalen Bronson. Jalen Bronson now, dribbling the ball. Ipinasa doon sa gilid. Andoon kay Anthony Towns. Doon sa gilid naman, ipinasa left part of the court. Ibinalik kay number 11, Jalen Bronson mula Anunoby. Jalen Bronson to penetrate. Fadeaway jumper! No good! Rebound by Wemby. Wemby now, this is an opportunity for the San Antonio Spurs to grab the lead once again. Wemby, umatake, pero wala. Rebound scramble. Nakuha po na nakapote. Number 3, Josh Hart. Ipinasa yung bola kay Jalen Bronson doon sa gilid. 44, Shamet for 3. Short! Rebound by number 3, Josh Hart. Balik sa labas. Nakuha ni Shamet. Balik sa gilid. On top is Jalen Bronson now, holding the ladder for the New York Knicks. Jalen Bronson, penetrate. Short up. Jumper, wala po. Rebound by Wemby. Napakagandang laban ito. It's 93-94, a one-point lead. A possible opportunity for the San Antonio Spurs to grab the lead once again. Andiyan naman bola ngayon kay number 4, D-Fax, De'Aaron Fax. 24, Vassell for 3. No good. Rebound. Nakuha ni Vassell. Balik. Ipinasa kay Wembanyama, pero may foul na tinawag ang referee. I-pushing foul. Again, number 44. Pupunta naman ulit sa 15-foot line. Titira na ng free throw si Wembanyama ng San Antonio Spurs.
1: Mindot kayo mga ison!
0: Mga kakipahid ba? Nakikinig ka po. Wembanyama. Ah, ayan na po. Ah, Wembanyama. Yan pala yung pangalan niya. Wembanyama. Wemby kasi yung tawag natin dito eh. Pero meron foul to nakita, no? So, one-point lead. May pasok itong dalawang free throw. Balik na sa driver's seat ng San Antonio Spurs. Ang oras po natin is more than 2 minutes and 16 seconds po. More than 2 minutes na lang pong natira sa game number 1 ng NBA Finals. Unang tira po ni Wemby. Ay, pasok! Ang unang tira po ni Wemby ay basket. It's a deadlock. It's gonna be a third deadlock of the game. Kapit po bayan, kapit po Luzon, Visayas at Mindanao. 2 minuto at 16 na segundo na lang pong natira sa fourth quarter and final quarter of the game. This is game number one. Wimby, malalim ang paghinga, preparing for the second throw. Perfect from the line. 95-94. Balik na po sa driver's seat ng San Antonio Spurs with only 1 point lead. Ang bola ngayon kay Jalen Bronson. Crosses the midcourt. Meron pong nakabantay na si number 5, Stephen Castle. Switching po ng kanyang bantay. Nakabantay ngayon si Champeri. Champeri, ipinasan nyo sa gilid. Andon kay Anyonubi for 3. Hindi po pumasok. Rebound na kuha pa rin na nakaputi. At number 25, Michael Bridges. Jalen Bronson. Bang! Or number 8. It's gonna be, ano ba yung numero nung nakatira? Number 11, it's Jalen Bronson po for 3 points po. It's 95-97. Balik sa dalawang puntos ang kalabangan ng New York Knicks. Ang bola ngayon kay Wemby when less than 2 minutes ang natira sa laro. 1 minute 34 seconds. Fadeaway jumper. Wemby. The Aaron Fox hindi pumasok. Na-rebound po yung bola. Number 3, Joe Hart. Ang bola ngayon sa nakaputi, New York Knicks. A possible na-extend na kailang lead from 2 points. Ma-extend pa ito for another 2 points mga kaka-K5. If they can convert this play po. Ang bola na kay Jalen Bronson with 11 seconds to shoot. Bronson, 9 seconds to shoot. Bronson, ipinasa sa kay 25. Michael Bridges. Whoop! Meron pong nakita ang foul ang referee with only 4.3 seconds to shoot. Dalawang puntos lamang pong kalabangan ng New York Knicks sa San Antonio Spurs. At kung magkaroon po ng pagkakamali dito, eh baka maago naman yung lead ng San Antonio Spurs. But as of the moment, napakatindi po ng laban. It's a seesaw battle and we can say it's a seesaw battle and sabihin na natin, it's nobody's game. Maraming salamat po sa 4,800 live viewers na nanonood po sa atin. The Magic Eye, it's 4.9, about to reach the 5,000 Magic Eye. Wala po sa ating social media coverage and this is your K5 Sports and Entertainment. The best. Maganda kumaga po kay Jay Resentis. Nakikinig po sa ating ngayon. Ano? Andyan po si Michael Bridges now preparing for the free throw. Unang tira po ni Michael Bridges. Ayan, pasok po mga K5. It's 99-95. Dalawang free throw po na ipasok ni Michael Bridges. A 4-point lead. With 1 minute and 7 seconds to go on the 4th quarter mga K5. Ano na bola ngayon kay Wimby? Wimby, dinabantayan ni Towns. Oy, napitawan yung bola. Nago mga K5. Ano bola kay Joe Hart? Joe Hart now. Dribbling the ball. Ipinasa yung bola. Handling the ball pa rin. Signaling the play. Meron pong screen na binibigay. Binalik yung bola kay Jalen Bronson, the point guard of the New York Knicks. Siya po yung playmaker. Jalen Bronson now. Dribbling the ball. Binabantayan number 24. Vassell. Nag-fadeaway jumper! Bang! Another 2-point shot mula po kay Jalen Bronson. Lumubo na po sa alim ang kalabangan with 34 seconds to go. Makahabol pa kaya. Wimby for 3. Oh, no good.
1: Wala.
0: Oh, ang bola na kuha po pero may pushing foul. Titignan po natin kung may pushing foul. Parang galit ang taga New York dito. Baka yung bola i-award po sa San Antonio Spurs. Ha? Mga ka-K5. Para mawala naman ako ng bosses dito. It's 29.4 seconds more to go. 101 against 95 in favor of the New York Knicks, mga ka-K5. And this is your K5 News FM Philippines Sports and Entertainment. Si Joel Gapo, they are listening to us right now. Jace Kitty now. Ayan na po, ha? Magkakaroon po ng free throw kasi may foul. Titira si Anyonomi is adding, ha? Parang additional pain in the ash ang ibigay po dito ni Anyonomi with another point in the free throw lane with 195 with 29.4 seconds more to go in the fourth quarter. Ayan po, kapitbayan. This is your K5 News and Sports Entertainment. Ano? Ayan. Anyonomi, yes, perfect from the line. It's 7. Naroon po, 8 puntos naman si with only 28 seconds. Kaya pa kaya ito? Nahabulin. Pero we have 24 seconds. Number 4, the Aaron Fox. Oy, ipinasa pa sana sa gilid doon for a 3-point shot para kay Vassell. Pero na-intercept yun ng taga-New York. Kasi yung gagawin yun ng New York, they will just allow them to do the 2-point score. Pero huwag na sa 3-point scoring. Ano? So, sayang ano. Kung titingnan natin dito, it's already, the time is in favor of the New York Knicks. We have already 20.7 seconds more to go with 8-point lead. It's next to impossible na makahabol pa po ang San Antonio Spurs. And you know, this is only a two ball possession game, you know. Ang 20.7. Dalawang balikan na lang ito po at matatapos na. So ang gagawin dito, if makashoot man ang San Antonio Spurs kay Bernie, magpa-foul sila kagad para i-send nila players ng New York Knicks in the free throw lane to stop the clock, ano? Yung dalawang pinakamadaling gawin nila ngayon, no? So Jay Resentes, si Lernie Pisto, no? Sir Kawhi pinakamalaki, si Kawhi. I love, sayang na sayang, ano? Sayang nga. Pero still, this is just game number one. Ang tanong natin dito, ano kaya maging psychological impact nito on the second game? Kasi yung mananalo on the first game, mataas naman ang kanilang self-confidence at saka morale. But remember that game na number two, ilalaruin pa rin yan sa home court ng mga taga San Antonio Spurs, ang Frost Bank Center. So nagpatawag po ng timeout. Ang oras po natin is only 20.7 seconds vertigo. And yung coach po ng New York Knicks ay nabigay pa ng final instructions sa kanyang kupunan. Ayan po, kung titingnan ninyo, ay last touch pa na nakadaan pa sa kamay ng player. Tinitingnan natin kung kanino yung bola. Titingnan natin kung anong magiging call ng referee. It's gotta be a Spurs or New York's ball. Okay, hindi po natin
1: mapapakita.
0: Go ahead, keep it, Bernie.
1: New York's, deserving naman sa kanila dahil sinisweep nila yung Cleveland. Naka-relax sila ng maaga.
0: Bago po sila pumasok sa finals, zero. Na-sweep nilang Cleveland Cavaliers. Tama ba, keep it, Bernie? Ano? Itong the New York Knicks. Ano? So, titignan natin what will be the decision of the referee kung ibabalik ko nila yung bola sa San Antonio Spurs o i-award yung ball possession to the New York Knicks. Yan pong inabangan po natin, ano? Maraming salamat po sa 4,000 to 5,000 na live viewers na nanonood sa atin. Si Victor Andres, si Nel Cabales. Hello, magandang umaga po sa inyo. Junel John. Mayroon pa naman tayong game number 2. Ang hirap dito sa game number 2, si Kipe Bread na siguro yung mag-co-cover ng game number 2 natin. Sa mga kababayan natin dyan sa Puerto Princesa, Palawan, 20.7 seconds na lang pong natira before the end of the game number 1, of the fourth quarter ng game number 1. Ano po, ha?
1: Pero Sir Elton, pag matalo itong Spurs, marami rin marami ring matalo. Dito sa Cavite, inilog ang Spurs.
0: Ano bang ibig sabihin nito? Hindi ho kami kasali dyan kay Pa Bernie, ha?
1: Pero, kahit ako, wala po ko nag-apil-apil sa mga yung nanday, pero mo'y ako nahibawaan lang ba na inilog yun ang Spurs?
0: Actually, ang problema natin ni maraming turnover ginawa si Wemby. Wembanyama, napakarami po ng kanyang turnover, kaya po isa ito sa mga factor natin itinignan natin. Siguro by next game, dapat pag-aralan nila and they have to minimize their turnovers para po hindi naman maging opportunity on the other team. Ano? So napakaganda po ng larong pinapakita ni Bronson. And this is the reason why bakit itong si Jalen Bronson, marami pong humahanga sa kanya, sa kanyang ability to play. Napakaganda po ng kanyang mga hesitation move. Napakagandang court general at napakatalino po. Ang kanyang logic sa court, napakataas po. Ang IQ, napakataas po. O, tama po yung ating sinabi kay Bernie. Magpa-foul itong San Antonio Spurs to stop the clock. Oras pa natin 20.7.1 seconds lang po ang nabawas sa 20.6. And Dewey Anderson, they will run and gun. Ano? So pasok itong unang free throw po ni Anunoby. Madagdagan pa ng isa from 95 to 104. Siyam na po ang kalabangan ng New York Knicks sa San Antonio Spurs. So, ayan po, ano? Pinutol na tayo. No? Baka meron mga... Wala namang audio yon. Wala namang audio. Sige, okay lang. Balik lang natin, ha? So sa ating mga kababayan po, nakikinig yun, you're watching, nagkakaroon po ng kaproblema ang ating signal. We're trying to recover, no? So, ayan po. It's gonna be game one. It's end of game number one. Tapos na po ang laban. And panalo po ang New York Knicks sa score na 105-95. It's end of the fourth quarter. And the best player of the game, tinitingnan natin dito, is Jalen Bronson or Anthony Carlos. Parang si nagkakaroon po sila ng pag-uusap ng referee sa ngayon. 105-95 ang score natin. Congratulations sa lahat po ng mga fan ng New York Knicks. Padalo po tayo with a 10-point lead. Laban po sa kalaban natin, kalaban nilang San Antonio Spurs. Kay Bernie, dito na lang po tayo. And thank you so much for joining our coverage today sa mga taga-Palawan. Panalo po, 10-point lead. 105-95 ang score. Panalo ang New York Knicks laban po sa San Antonio Spurs. Game number 2 on Saturday, lalaroin pa rin sa home court ng San Antonio Spurs ang Frostbank Stadium or Staples Center. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. See you next coverage. Maraming salamat Palawan, Dumaguete, Luzon, Visayas at Mindanao. Napakarami po nila. Hindi lamang dito sa NIR nakikinig sa atin, kundi buong Kapuluan. With K5 Boom, ang ating pong statistician, kasama po si Reynel Alcantara and Dayton James Sarmiento, sa pangalan po namin CEO and President Dr. Ramiloy sa K5 News Sports K5 Sports and Entertainment. Ako po ay inyong sportscaster sa araw na ito, K5 Elgin Castaño, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
2: K5 News FM. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana, before problema ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika.
4: Paano mabuligan ang sobra nga sakit siyang tiyan bangod sa pag-inflame sa imo appendix ni D3 Bio with your boy Sulweta.
5: Kadamo, damo ka makita sa ospital ng gagalin niya. Gatandog sila gilid, gaiyot. Ha, bisika no kada kanong kamuskulado. Basta appendicitis ka ni, gauning ho. Amo ni siya ginatawag nga appendicitis, ang paghubag sang imo appendix. Mm-hmm. Ang appendix isa ni siya kagamay nga punta sang imo large intestine. Ang makita mo siya sa descending part sang imo large intestine nga gi-inflame, kumasudlan sang higko, ma-infect sang bacteria, virus and even parasites. Dr. Ramil?
6: Kablo ka, Sir Boy. Kung sang una pala inom ko D3 Bio, kag sige-sige na ang D3 Bio sang una, di tani ko makuhan mo. Malupkan ka akuan.
7: Appendix.
8: Duwa ipo to bi D3 Bio sang una, no?
6: Pinakasakit sa bilog ko kabuhi.
8: Purti gid.
6: Ang paglumpok sang appendix.
8: Ano laman ang untog rodok man, no?
6: Layo lang, no? Times 10 sa kasakit mo. Tapos pag abot mo sa ospital,
8: wala man may
6: i-post pa ang imong tiyan.
8: Ya diri sakit oh, muni.
6: Dili sakit oh. Ah, purti.
2: D3 Bio.
6: Inisya ga katabo kung may mga blockage, obstruction, labi na kung kwan ka, constipated ka, Sir Boy. Ang D3 Bio makabuligid para nga ano, hindi magpundo dito mga higo, Sir Boy. Amo nang nakanami mo, lower right abdomen, dragi na permi sakit kung mayara ka kuan problema sa appendicitis. So, inang blockage nga gakatabo dra sa mga appendix, magaresulta na sa mga build up sa mucus, parasites, mga kagaw tungod sa higo. So, ang D3 Bio i-correct niya, Sir Boy, para nga ano, nami ang imong pupo.
7: Nami ang pupo.
6: So, wala blockage nga matabo. Ikaduha, paano mabuligan sa D3 Bio? Kung adlaw-adlaw kagainom sa D3 Bio, ang monolaurin nga ara sa D3 Bio, it will kill parasites like enterobios. Hindi na kung hindi ko nikilala. Basta tanan ko anas lang, mga parasites na.
8: Mga ascaris na.
6: Mga ascaris na, no? Nga gakos ang ito ang appendicitis.
2: D3 Bio!
9: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mga butika.
6: Di, ang iba na nga wala pa ma-appendicitis, nami giro adlo-adlo gigainom D3 Bio. Kaya nga man, gakapatay ini nga mga klase nga kagaw. Aside sina, Sir Boy, may ara siya sang gitawag pagid nami, no? Ang gallic acid para makontrol niya kun maghubagid man. So, pero di na matabo mga may mahubag pa, Sir Boy. Kaya man, sa monolaurin pa lang, pinatay na niya ang mga kagaw. Gin, panormal na niya yung popo. Paano pa ka mag-appendicitis? Amo na ang nakanami sang D3 Bio nga wala sa plain D3.
5: Amak mo, no? Kung normal yang mga synthetic na bulong, may ara si mo atag si mo antiparasitic. Gaan ka pa sa ginatubag anti-inflammation. May ginagaan ka antibiotic. Ara itay nang sa D3 Bio.
6: Apat na. Pihatag siya mo.
5: At taxi mo.
2: D3 Bio.
5: So anong bala ang makuha mo sa D3 Bio? D3 Bio, abi mo ginaprotektahan mo na ang lawas mo sa trangkaso, sipon, ubo, any kind of flu viruses. Amo ni rason ko ga D3 Bio ka ambas ang iban. Hadlok ko sa COVID, hadlok ko sa viruses, that's why ga D3 Bio ko. Huwag ka lang kabalo. Damo-damo ginaobra sa lawas mo. Layo ka na sa appendicitis. Layo ka na sa kapagkalipaton, layo ka sa Alzheimer's, layo ka sa dementia, layo ka sa Parkinson. Nami ang imo digestion. You could work all day. Why? Because may medium chain triglycerides that provides you energy. Lalo na sa mga tao nga palatuon, lalo na sa mga tao nga ala sa pisina. And even for those who are physically working, because medium chain triglyceride, kung gakwat ka, kung permi ka kapangsaido sa mga bagay, ga-drive ka, you need medium chain triglycerides.
2: D3 Bio.
5: Amo na gahatag sa imo enerhiya. Adlaw-adlaw.
6: Te, amo na ka-importante nga adlaw-adlaw gigayari ga D3 Bio. Hindi lang ya appendicitis, malikawan mo, colon cancer, problema sa maimutyan, malikawan mo na. That's why nga ako, Sir Boy, early in the morning, tatlo day na ka D3 Bio.
5: You can have me.
6: Kapi, ano?
2: D3 Bio. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na, tutok na sa mga balita kag-issue. 11 Mbps. Mga balita kag-public service. Mga komentaryo nga may punto.
10: Apisar sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa panyuhom.
2: 11 Mbps. Kaupod kay ka-K5 Jean Paul Generoso, iniang 11 Mbps.

0: Mayong aga naman sa atong sining mga ka-K5. Welcome na sa inyo palatuntunan ang 11 Mbps. Bao fresh from NBA Final Series. First game, nakuha sang New York Knicks. Nadaog nila ang San Antonio Spurs sa first game nila. Okay, congratulations sa mga makiniks da. How are you? Doon ka namin isang yum-yum nyo. Sa mga maka-Spurs da, daw bugat sa dughan. Akon bugat ang dughan, hawani ang dughan. Inumidayon sang DTX 500. Ang DTX 500 magapagwa sa mga toxin, mga chemicals nga nagasulod sa lawas ta. Kaghawanan niya ang aton, hindi lang dughan, hindi lang ang tinae, kundi ang bugos naton nga lawas. DTX 500. Samtang nagabinalbalanay sa court ang New York Knicks kag ang San Antonio Spurs, nagabalbalanay naman sa media ang magtimbang nga bahin sa sining inagaway sang poder diri sa Pilipinas. Kasadya sining nga aga ginpadayon ang hearing nga ginpatawag ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Rodante Marcoleta. Ginpatawag niya ang 18 Marines plus ang ilang legal counsel nga mo si Attorney Baligod. Di nagatubang sila sa hearing. Ongoing pa hasta subong ang Senate hearing. Now, samtang nga nag-hearing sila, ara naman ang mga opisyal sang gobyerno, especially si Secretary Janvic Remulla nga nagatindog kag nagaupang siling hindi magsaka, hindi na magsaka, hindi nila pagpasakaon ang luyag magtambong sa hearing dito sa Senado. This tug of war, ang agaway sa poder, calls to mind sa ginatawag naton konsyensya naton. Kita nga mga Pilipino, diin gid bala ang tipyok sang aton konsyensya? Ano bala ang ginasiling sang aton utok? Kag ano bala ang silakbo sang aton nga mga balatyagon? Pabor bala sa politiko? Pabor bala sa mga lideres naton nga nagainaway subong? Ining away sa politika? Konsumahon total, simple man lang ni away ni Bongbong Marcos kag ni Sara Duterte. These all started sa ila sini away nga duha. Nasubong naglala na, naglapta na, and everywhere you go, masighabuyanay na sang akusasyon ang magtimbang nga bahin. Ang collateral damage de rin, ano? Kita nga mga Pilipino. Kita nga mga Pilipino nga ginahimo nila intulin gabermen. Kita nga mga Pilipino nga ginaliso nila sa wala kagtuo nga nagalingin ang ulo ta, who is telling the truth and who is lying sa ila grupo. Isubong hindi mo na mapulong mo. Mamati, ka lang ka maglantaw ka lang. Di mo dohustos Bongbong, no? Ay, do salagin si Bongbong. Dohustos si Sara. Ay, salagin si Sara. Galingin na ang ulo mo. Kundiin gid ang patihan mo. Ang makabongbong o ang makasara. Tisubong, ara na sa Blue Ribbon Committee ang mga 18 Marines attesting sang ila sining nga testimonya. Testimonya that once in their lives they were able to participate in the delivery of maleta. Minaleta nga kwarta. Amuna ang ila nga gina testify diri subong sa Senado. But then, bisa nagahambal sila sa gihapon may ara sektor nga nagaduha-duha. Hindi natin mabasol ang mga tao nga nagaduha-duha. Kay man, kung sa survey pagani sa radyo, kuha na mag-guba na. Ang field ini, contaminated na. Contaminated na sang kagarukan, sang tanan. So therefore, you can never tell when someone is saying the truth and someone is lying. Ang pinaka-importante sa aton nga mga Pilipino, let us not forget that politicians come and go. Subong, ara sila sa poder. Sunod, wala naman sila. Pero kita nga mga Pilipino, mabilin diri. Kita nga Pilipino, sige man gihapon ang aton pagpaninguha para mabuhi ang aton pamilya. Kita nga mga Pilipino, kinahanglan nga magtrabaho kay kung hindi magtrabaho, gutom kita. That is a fact that we cannot deny and we cannot run away from. Let's face it. Sino man ang magadaog sa ila, may nagasiling, himuon ang tanan in order to save the king, who is Marcos. And sa piyakabahin nagasiling naman, himuon nila ang ila masarangan to save the queen, si Sara Duterte. Tinga aking kagwin ang ginaawayan nila. Sano nila iawayan ang interes ng Pilipinas? Ang interes naton ng mga pigado? Sano sila magpakinmatay para sa interes ng ordinaryo ng Pilipino? Kung may gasilinda nga, yari na ho, opisyal na nagapanginmatay. Sus Diyos ko, swildo gani nila, hindi gani nila pa idonar sa aton. Sino nga senador da nga nag-wave sang yeswildo bilang senador humalin sa nagpungko siya? Kay gusto niya makabulig sa pigado, pero karon ang iyang baba, puro lang, ay tulong sa mga mahihirap, ay iniisip natin ang mga nasa laylayan. Laylayan, utok, istorya gisi. Hi Pilipinas, ang hirap mo mahalin siling sang iban. Mayara kita karon sang update naman, pinagi sa kay Kakay 5 Sunshine Lacson ang update sa sining Blue Ribbon Committee hearing. May baluan nato ni nakaron duha ka arestado nga tagluthang sa pulis sa BCPO na dakpan. Da Calavera sa barangay Blumentritt, wala pa kuno sang claimant. Certificate to go live, ginahulat pa sa Bacolod LGU. Pro NIR, magalansar naman sang safe NIR dial 911. Pulis nga nagmaoy, kag namahog, nangayo na pa sa ilo. 21 anyos patay naman sa aksidente sa Bago. Mga vendors sa Kabankalan, nagreklamo ang ila kuno nga merkado. Puro lang nagatulo. 59 cases recorded sa bahinsang syudad sa San Carlos as far as dengue cases are concerned. This time, kadto na naton si ka K5 Sunshine Lacson. May angot sa update naton live halin sa newsroom.
1: News FM Live Report.
0: Ka K5 Shine, good morning.
2: I-mention ko na ang Michigan sa program 11ABPS na bagulang good morning sulod ang information na ginapahalitutan ni Senator Sherwin Gaspalian ang tanan na staff na Senado to leave early or magpaulit ng kontrana. Ang ipanggap ko lang ina. Upisahan ko ang report sa Tisad Almer sa hintalayan ko hapon ni Senator Martileta. Kasi niya, huwag kayong tukurap. Ang gusto lang po namin ay ang inyong total support. huwag po tayo susurap. Baka ito na po ang pinakahuling pagkakataon na ang katotohanan, ang katwiran ay nananatili. Ang gagawin namin bukas will define the direction of this country.
0: Wow.
2: Kung saan tayo papunta.
0: Ah,
2: ang dinasiling niya na bukas amunan ni Cebu, June 4, 2026.
0: Ay, kahaladukan.
2: Ang statement na ini, binigyan ni Senator Marcoleta, June 3, 2026. So, amunan ni Aileen, ang dinasiling niya na hinuon nila buwak. So, hinuon nila buwak, which is amunan ni Cebu ng ilaw. Now, ang natabo sa inyo sa alga, si Senator Erwin Sunso, na bago na pilihan bilang chairman ng Senate Bureau of Commissioners hearing. Na wala isang hearing na matabo si Ming Ilaw, June 4. Kay, hindi na hearing si Ming Ilaw, may ilang mga pwede si Noon, may mga ipasabon mo,
0: Ara man si Pia, no? Okay. Oh, naputol ang linya ni K5 Shine. Oh, kindly redial kay Dominio Gahod to kay nang nasudlan naton nga trunk line sa iya. Balikan naton. Tama ka exciting nasa nagakatabo. Kun ikaw taga media, exciting eh. Pero kun ikaw ordinaryo nga Pinoy, ang pamangkot mo sa kawilin mo ti ano ya? Anong kaayuhan ta da? Sa inaway nyo da anong kaayuhan ta? Sa inyo da nga gubanay, may ara kami da benepisyo? Amo na bala. Kay ti ang away ni Subong nagagawa ya personal political interest na niya mo ang ginapakig-away sang kalabanan sang aton mga opisyal. Balikan naton si KK5 Shine.
3: Yes, KK5 Elmer.
0: Okay.
3: Gusto ko to ang pinaga na ginagamit mo ang dinamo. Dinamo and do ginakuan kita ang tumuluyo subong nagalibog ang ilang actually sila supposedly sila ang naga lead sang aton na country sang aton na kungsod sa insakto nga dalan pero do nagakadto kita sa sala nga dalan ang natabo kahapon I don't know kung anong makita mo but
0: Gani? Oo. Kagamugin man, kagamugin man. Oh, gamu gani kita sa media nga nagkatutok ta pirmi, ang nagapamati lang ay han ang hindi gamuhan?
3: Ina ba lang kasi five and man daw hindi ko ma-blast para report ko gani sa image because sa kadamo sa mga natabo. But ari lang, ang nagkatabo ka ina, kami we were monitoring sa ginapatigay yung investigation sa 18 Marines. Doon may gina-implicate sila nga somebody na involved.
0: Si Bongbong eh.
3: Anomalia, sa flood control projects, nga allegedly sa pag-insindi ko, ining somebody nga ini na wala nila gin-mention sa hearing, ang nagbaton sa dako-dako na kita, commission, whatever they may call it.
0: Tingnan, why pa nila giningadlan? Kung balaan nila, nag-testify na gani sila, why pa nila giningadlan para matapos ni...
3: Amo ni gani bala si Linko, basi amo ni ginahambal bala ni Senator Marco Leta nga huwag kayong kukurap i-lead nila kuno ang Pilipinas sa impacto nga dalan, something like that.
0: Ay, nagtalang? So, subong ang Pilipinas ang nagtalang? Hindi ayan sila nga mga opisyal ang nagtalang-talang?
3: Ba?
0: Kay ikaw, ikaw Abi, kay Five Shine, mapati kaya nga nagtalang ang pangabuhi mo, subong?
3: Ang pangabuhi, kuya, wala.
0: Oh, tapos sila yung nagtalang-talang kung nga direksyon, tapos dalunta nila kuno sa husto nga direksyon. Uy, gusto niyang direksyon pangabuhi, kuya?
3: Doon nakuhan ko lang bala kaina because may, ako yung personal ko nga pagtanaw, doon may gina-implicate sila bala sa iskandalo.
0: Titani, klaruhon na para nga one time na lang bala kay Siling Manila, ining hugada, mabag-ugin niyang tanan, ti klaruhay na bala, hindi na sagad kapabiting nga kuno abi may kuan, amuna bala nga style, do ka propaganda na yakun amuna.
3: In as much as I wanted to mention the name of that person, pero do hindi gid siguro pwede because do hindi ko gusto bala ka sa five elmer nga daw butangan kulor, no?
0: Mm-hmm.
3: Pero do amo sa no? Basta amo ning na kwan ko kahapon eh. Ang gagawin namin.
0: Tikay Shine. Sang damlag pa gin-implicate nila si Martin. And Martin Romualdez, former speaker, according to them, hindi makaakto nga siya lang. Ang iyang mga aksyon guided sang sa Malacanang. Di sino sa Malacanang, abi, kundi ang presidente eh?
3: None. Ikaw na nag-mention. But the name of the president was never mentioned kaina. Romualdez was mentioned other one, itong sagwa. Si Tosmarie Hoste. Daldico was mentioned. Pero amo na galing si Linko, dumay gusto sila i-implicate sa iskandalo. But the name was never mentioned.
0: Kaya ako niya, kung ang punto man lang na ako nga, kung involved sila, kag-ilisan, di kakasada ah.
3: Ako ginahulat-hulat ko, kay Pili, amoning siling ko baki amoning buot siling mo ni Martuleta kahapon nung niya wang kayo kusura.
0: So, galing.
3: Inaya by two
0: galing. Ariya siya, no? Ahalin kay na nga panilag kung nagapamati ko kagalantaw sang hearing until now, do wala man bago nga napagawa nga impormasyon?
3: Yes. Amo man ang observation ko. Feeling ko gani kaina, diri sa amon sa news center, it's like we're wasting kuryente, oras, because ang mga questions kaina, though pareho lang man sa mga questions man na din patigayon. So, I mean, the same questions na din
0: amak mo nga ang council nila nga si Baligod na ngayo time nga mamahambal siya ang iyang nga ginahambal niya ining agaway sang pwesto pwede na gali kawaton ang poder na ano na iya nga kabugado kaya sang 18 Marines dira ka lang iya focus bala sa testimony nila
3: siling ko gani sa ina bala ng Tripal Elmer na focus na lang bala sa issues Mm. But may mga ara, pag i-deal si Marcoleta, yung mga side comments, mga hindi dapat amuna be ang dagan sa
0: nga. Di matingala ka pa kay Marcoleta, nga mo ginayang iyang attitude.
3: Ita, ka very obvious ba lang, dapat wala kita sang gina, wala tayong kinikilingan, dapat ba lang, ang tamatuuran lang, ano ba lang, muna ba lang.
0: O, tika ron, may bago nga direksyon ko noon ni Marcoleta, sa bago nga direksyon nga ginasiling niya ang pamangkot ko, Cubades Pilipinas, diin ka padulong Pilipinas.
3: I don't know, ginahulat-hulat na to, itilawid pa man ang oras. But ang latest nga, at least subong ongoing ang hearing, nagapatigay ng investigation, ang investigation ng Senate Law Reform Committee under the leadership of Tia Cayetano, Senator Marine. After this, anong matabo? Muna ganit siling ko kaina, dinuna ko to mention sa imo, si Senator Sherwin Gatchalian, na ginarecognize ang minority, na he is the acting Senate President. Nagambal siya sa mga staff na pwede ka mo kapauli early. Tinong matabo kung tumanon inaabi sa mga staff sa Senado while ginapatigayan pang hearing sa majority. Minority kag majority ni Sibong ang awa ang pwede.
0: Ang buta kung di na dang minority kag di na dang majority?
3: Kalimbog ang ulo tani sa iya. As tagani siguro si DILG Secretary Rimulya, galibog man ang ulo kung anong sino bala ang patipon niya. Ang mando is kinahanglan ni paglinong da sa Senado. He was there, no? Siya sang mando ni Senator Sherwin Gatchalian, ang PNP dapat ipanatilihing mapayapa, linong ang Senado. Ito siguro, naging punggan niya ang pagsunod because there was an order already kay Senator Erwin Tulfo as the new Senate Bill Ribbon Chairman na wala sa matabo ng hearing. Pero may si Senator Pia Cayetano, nagpursige na pasudlon din ang 18 Marine.
0: Bo Diyos ko, pahibio niya naman liwat si Pia.
3: Tapos kalaw-ay ba na? Kalaw-ay gidya kaina sa eksena na they were pushing Senator Rimulya, and Senator Rimulya was pushing also Senator Padilla, and dinasuganay man ang mga katapos ng media. Kalaw-ay sa Pilipinas. Report gikan sa News Center ni si Sunshine Lacson para sa kampiyon na balita sa Edisyo Publiko kung kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Kalaw ay nga yung demonking niya. Ano na niya ang natabo sa Pilipinas man? Ang Pilipinas subong daw intablado. Daw intablado kag ang mga artista, mga politiko. Ang mga politiko naga-picture kada isa sa ila naga-picture sang ila kaugalingon nga daw mga santo. Mga santo, pero ang pagkahibalo sang pumuluyo sang paglantaw sa ila sang publiko, mga santo man batuod. Mga santo santermo. Wow! Ay, good morning lagali sa ato sini nga mga K5 nga nagaupod subong. Ma'am Bings Delphine, Romar Duran, Veronica Delgado Ricto, Merlita Malvas. Kaupod man naton Gina Purano, Leonardo Rilos. Salamat gid sa pag-upod, Albert Escanyan. Tina Sirohano, good morning. Emeline Cordova, salamat gid. Jonaline Rondez Galila. Mayong agaman sa kay Kent Bulakawan Iza. Ray Sendico, good morning. Ariman Nakatutok Man, Richard Bilando Pasilan. Uy, good morning lang kuno sa mga security guards sa BPO Depot. Ari man nagkaupod man sa aton subong aga, Michael Allen Hardinico. Uy, taga Payao. Good morning lang sa Payao, Binalbagan. And Jovelyn Maghari is also with us this morning. Janice Bandico. Salamat, salamat gid sa inyo nga nagapod sa aton, ha? Robert Siplao. And of course, Boyet Pasiha. Nami lang ko na ara kamo kag-ariman ko dia. White Blancia, good morning. Diday Bailon Alpas, good morning. Hidlam ako kay Diday. And LNL Alolon, nahidlawan ko pagid nga isa si Aiding Esteban. Sang La Carlota City. Now, ini nakakatabo subong, why gid diha, why gid tani benepisyo. Siling ko gani ang gwa sang Pilipinas, though it seems that the Philippines has turned into a stage, though isa ka entablado. Kag sa ibabaw sang entablado ara dirang mga politiko nga nagakampanya dululungan. Te, imagine nyo bala, kun ara sa entablado ang mga politiko, kag dululungan sila hambal, hindi bala kagarot? Tapos may ara pa nga mga politiko nga para mabatian gid, maagaway sila microphone kung sinong mag-uyat sa microphone amo ang bation. Te, namian ka muna. Amo ni ang sitwasyon ta subong sa Pilipinas. Kagkita nga mga tao nagalingin ang ulo. Nagalingin ang ulo ta kay hindi ta kabalo kun tinadinayon ang gusto man.

0: Gawain naman tabalita. Ay nako. Milky Flores, good morning man. Sa kay Marisa Nueva Espanya Labandillo. Gary Casamayor, good morning. Sally Almension, Ma'am Sally, mayong agagit. Magapanumbalik kita sa aton sining pagpangalagad. Standby kamu para sa aton sining commercials and at the same time sa aton sining Mighty C Network News. We'll be back diri sa 11 Mbps.
1: Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
2: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: So wow.
2: Namin nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
3: Sa mga wala pa nakatry sa TTX 500, anong mahambal mo sa ila?
2: Mabakal na kamo. Sa TTX 500 kay namigit ini sa akon nga lawa.
1: TTX 500.
4: Ako si Jean Paul Hinoroso, storyhan ta karon. Ano bala ang anxiety disorder? Kag ano ang correlation sini sa oxidative stress? Kag paano makabulig si DTX 500? Kaputi sa karon nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, amon CEO Dr. Ramil.
5: Actually Sir GP, sunod sa datos, may ara sang 6 million ka mga Pilipino nga nagakabuhi nga may depression.
4: Gabi no?
5: Mm. Kag bangod sini ang Pilipinas ara sa pangatlo sa Western Pacific region. Pinakamataas nga rate ha sa ang gitawag mental health problems. Kung gainom tani ka sa DTX 500 kag Mighty C, layo ka sa anxiety kag depression, Sir GP.
4: Correct, ano? Mm. I agree. Mm. Pila sa mga pagtuon, naibaluan nga ang imbalance ng pro-oxidant, permite na ginabalik-balik, kag antioxidant, ang nagadamage sa cell components, including proteins, lipids, kag nucleic acids.
5: Mm. Amunang hambal ko, Sir GP, dapat mainom gid sa DTX 500 kag Mighty C. Imagine bala, wala gid ibato ang imong selula sa oxidant. Oxidative stress, especially ang imong mga kuan, imong mga brain cells.
4: Ang brain.
5: No?
4: Oh.
5: Wala man kadaan gakaon utan, talagsa magagakaon prutas.
4: Mm.
5: Puro na lang noodles nga noodles da. Mas damo pa ang ginakaon nga pro-oxidants.
4: Mm-hmm.
5: Mahilig tamis pagkaon, di junk foods.
4: Mm-hmm. Uga.
5: Damo, mantikaon. Tambok ang karni.
4: Mm.
5: Natural, nga manabage gina ang cellula sa imong mga brain.
4: Husto.
5: No? Amo nang matabo. Mm. May lang kon, anxiety lang. What if kon cancer be?
4: Mm.
5: Kag magtuhaw bangod sa pagpabaya sa imong lawas. Amo na importante, how important is the super antioxidant nga makita sa DTX 500 kag Mighty C para sa imong ikayong lawas.
4: Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw ang makapugong sa oxidative stress sa utok.
5: Mm.
4: Balikan ta ang damage nga matuga sini sa mga cells. Kung tuman nakadamo ang na-damage nga cells, this will lead to severe physiological distress.
1: DTX 500.
6: Ako si Tomas Jun sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning gapangalay sa akong tudlo sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: Sugod lang nag-inom ka
6: DTX 500.
4: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
6: Almost 3 months na.
4: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
6: 3 times hindi.
4: Kamusta ang alay sang kamot?
6: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
1: DTX 500.
4: Mm. Now, paano makaapekto ang oxidative stress sa utok, Dr. Ramil?
5: Although 2% lang, Sir GP, ang total body weight sang brain,
4: mm-hmm,
5: pero ini nagakonsume sang 20% na sa imong oxygen.
4: Oxygen ang ginaginawa. No?
5: Kabalo naman kita nga ang oxygen nga ginagamit sang cellula, especially sa imong brain cells, sa aerobic cellular respiration, kag ini ang nagaresulta sang free radicals. In short, ang brain, Sir GP, isa sa mga pinaka gasto sang glucose kag oxygen.
4: Oo.
5: Meaning pa, kay gagamit siya sa imong glucose kag sa imong oxygen, damo free radicals ang gakatam.
4: Yari ang pinakarason kung nga ang central nervous system ang vulnerable sa oxidative stress. Una, limited ang regenerative capacity sang mga neutral cells, no? Tapos ang mitotic or natapos na ang mitotic activity, amo ni blang pag cell divide sang mga neurons, gani wala na ini nagareplicate. Ikadua, ang structural characteristics sang neurons ang sensitive katama sa oxidation as compared sa mga cells sang ibang organs.
5: Amo na Sir JP, nga kung wala ka na ganito X500 kag MITC, tingala ka gulpi lang galingin ulo mo.
4: Mm.
5: Tapos gina-migraine ka, naga mental block ka. Tapos confused ka bangod ina sang mataas nga free radical.

0: cells sa imong brain, which is cause ang gitawag oxidative stress. Kag of course, ang sobrang worry and fear, that's anxiety.
1: Correct.
0: In the first sign of anxiety, importante na gid nga painumon mo na DTX 500 kag mighty C. The reason why? The more nga sige siya kasubo, sige ka worry, the more nga damo free radicals ang brain. Hmm. So you need antioxidant. Di wala na tasang pwedeng ma-offer nga pinakataas ang iyang nga antioxidant properties. Makita lang sa DTX 500 kag mighty C na. Hmm. So, hindi magulat, hindi na akong gulat pa nga develop ang generalized anxiety disorder o kung God, hindi na mayo sa imong pag-eskwela, sa imong trabaho, even sa imong socialization, Sir GP, kagbisan pa sa imong pamilya. Mangin malipayon, aktibo kag progresibo. DTX 500 kag mighty sinakan adlaw.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit kaya katama, yan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
2: ako, tutunan.
3: Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik.
6: K5 News FM.
7: Ngayon, nirisitaan ako ng mga gamot, hindi po gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangihin ko awa ng Diyos. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi.
2: DTX 500, DTX 500.
8: Sa lindaris ko, nakatira po sa Bukana, Iwahig, Puerto Princesa City. Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Pagpasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko.
2: DTX 500, mapibili sa mga butika. DTX Coffee Mix, ang kapeng maganda sa kalusugan. May antioxidants mula sa DSE at Charantine Peptide mula sa Ampalaya Extract na nakakatulong upang maiwasan ang mga sakit na dulot ng stress. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. Mighty C. The Alkaline. Vitamin C. Ang kakulangan sa Vitamin C ay pwedeng magdulot ng madaling pagdurugong hilagi at pagkatanggal ng ngipin. Manatiling malusog at kumpleto ang mga ngiti. Mighty C. The Alkaline. Vitamin C. Mabibili sa mga butika. Mighty C. The

0: pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng Batikang Broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. YTC Network News.
1: YTC Network News.
0: YTC Network News.
1: YTC Network News.
2: At sa ulo na mga nagbabagang balita, hiling na hold departure order ni Dating House Speaker Romualdez, ibinasura ng Sandigan Bayan. Brigada Eskwela Kick-Off Program ng SDO Antique naging matagumpay, iba't ibang proyekto inilunsad. 60 paaralan sa Tacloban nakatanggap ng 75,000 tulong pinansyal para sa Brigada Eskwela 2020. Samantala, mga hog racer sa Negros Oriental hinikayat na magsagawa ng signage production para sa paghahanda sa tag-araw. Iloilo 5th District Board Member Attorney Rolex Soplico dinawag na questionable ang naging quorum ng Senado. PRO 10 na patuloy paghahanda sa BSKE at BARM elections. Ang intel operatives na nakaligtas sa tama ng bala matapos pinaputokan ng men riding in tandem. At 4 na lalaki arestado sa illegal na paglalaro ng Karakruz sa Kalibo.
0: YTC Network News.
1: YTC Network News.
2: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News About sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, ibinasura ng Sandigan Bayan 7th Division ang hiling ni dating House Speaker at later 1st District Representative Martin Romualdez na alisin ang precautionary hold departure order na ipinataw laban sa kanya. Ayon sa Graph Court, hindi nakapagsumite ang kongresista na mga kinakailangan dokumento kabilang na medical abstract at iba pang medical records upang suportahan ang kanilang hiling. Sinabi rin ng korte na nabigo si Romualdez na patunayan na urgent ang kanyang medical consultation at treatment sa ibang bansa. Punso dito, hindi nakita ng Sandigan Bayan ang sapat na dahilan upang bawiin ang umiiral na precautionary hold departure order laban sa kanya. Sa desisyon nito ay giniit din ng korte na maituturing pa rin flight risk si Romualdez habang dinidinig ang kasong kanyang kinakaharap.
1: Network. YTC Network News.
2: Samantala, Brigada Eskwela Kick-Off Program ng SDO Antique naging matagumpay, iba't ibang proyekto inilunsad. Ang kampyon na balita niya, hatid sa atin ni K5, Chojen Morillo.
3: Naging matagumpay ang Brigada Eskwela Kick-Off ng Schools Division Office o ng SDO Antique na ginanap noong Hunyo 1 sa Taryolim National Memorial High School. Sa panihan ng K5 News Team, ipinayag ni Dr. Ernesto Servillon Jr., Schools Division Superintendent ng SDO Antique, na isasagawa ang Brigada Eskwela sa buong linggo hanggang sa pagbubukas ng klase sa Hunyo 1. Ayon kay Dr. Servillon, sa pamamagitan ng mga stakeholder at partner ay naglunsad ng iba't ibang proyekto tulad ng Salakyan Manunudlo Project, Pedal of Hope, Project Building Achievers, and Nurturing Greatness for Knowledge and Opportunities, Uang Bangko, Project Intensify Goods, Meals and Allowances, Uang Igma, at Project Nurturing and Environments for Students, Uang Nest. Ipinahayag rin ni Dr. Servillon na 14 na bisikleta ang ipinamahagi sa mga mag-aaral na tinukoy ng Schools Governance and Operations Division sa pangunguna ni Dr. Evelyn Remo. Idinagdag niya na Project Igma ay isang uri ng feeding program na ibibigay sa mga mag-aaral sa kinder hanggang grade 3, habang ang Project Nest naman ay itinuturing na isang boarding house o dormitoryo para sa mga mag-aaral na umuwi sa mga malalayong lugar kung saan ito ay nasa proseso pa kung sino ang tatanggap bukod sa iba pang mga proyekto. Ang SDO Antique ay patuloy na humingi ng suporta sa mga stakeholders at partners para tumulong sa paghahanda ng mga paaralan para sa paparating na pagbubukas ng klase para sa school year 2020. 26, 2027. Para sa MyTC Network News, ka K5 Jojen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
4: MyTC Network News.
2: Gayun din, 6 paaralan sa Tacloban nakatanggap ng 75,000 tulong pinansyal para sa Brigada Eskwela 2026. Muli ang kampyon, nabalitan yan. Hatid sa atin ni K5, Carlo Arisgado.
5: Umabot sa 6 publikong paaralan sa ilalim ng Tacloban City Division ang nakatanggap ng tig 75,000 pesos na tulong pinansyal mula sa Special Education Fund bilang suporta sa pagsasagawa ng Brigada Eskwela 2026. Ang nasabing pundo ay nakalaan para sa mahalagang pangangailangan ng mga paaralan kabilang ang pagsasaayos ng mga silid-aralan, pagbili ng mga kagamitan at libro, pati na rin ang operasyon at maintenance ng pasilidad. Ipinamahagi ang nasabing tulong noong Mayo 28 bago pa man ang opisyal na pagsisimula ng Nationwide Brigada Eskwela noong Hunyo 1. Binigyang diin ni School Division Superintendent Sherlita Palma na ang mga paaralang tumanggap ng pondo ay kinakailangang magsumite ng utilization plan na at program of work. Layunin nito na matiyak ang transparency at accountability sa paggamit ng pera ng bayan. Samantala, tiniyak naman ni Tacloban City Vice Mayor Raymond Romualdez na mas lalaki pa ang ipinamahaging tulong pinansyal sa ilalim ng CEF sa susunod na taon. Ang pagbubukas ng klase para sa school year 2026 to 2027 ay itinakda ng Department of Education o DepEd sa Hunyo 8 ngayong taon. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
1: MyTC Network News.
4: MyTC Network News.
2: Samantala, mga hog racer sa Negros Oriental, hinikayat na magsagawa ng signage production para sa paghahanda sa tag-araw. Balita hatid sa atin, Teka K5 James Banduquillo.
6: Kahit nakakaranas ng pag-ulan, hindi may kakailang patuloy na nakararanas ng matinding init ang mga mamamayan na. Dahil dito, hiniling ni Provincial Agriculture Program Coordinating Officer na si Bernard Limbaga ang lahat ng hog racers na gumawa ng signage production bilang paghahanda sa tag-init o El Niño. Sa isang press briefing, sinabi ni Limbaga na habang may oras pa ay dapat maghanda ang lahat, lalo na ang mga hog racers, para maiwasan ang malubhang pinsala dahil sa tag-araw. Sinabi ni Limbaga na ang pinakapiktadong lugar sa pagdating ng tag-araw ay ang ilang LGUs sa 3 distrito ng Negros Oriental, gaya ng bayan ng Shaton, Santa Catalina, Basay at Bayawan City. Habang maapektuhan din ang ilang LGO sa unang distrito ng Lalawigan na gaya ng mga lungsod ng Canlaon, Gihulgan at munisipalidad ng Valle Hermoso. Dagdag pa ni Limbaga na inaasahang magiging dilaw o mamamatay ang hitsura ng mga damo at iba pang bagay sa kagubatan dahil sa epekto ng matinding init. Kaya naman na hinimok niya ang lahat na gumawa ng hakbang para mapaghandaan ang panahon na iyon.
7: Para sa MyTC Network News, ako si K5 James de Trebayo Baruquillo. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko ng kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
4: MyTC Network News.
2: At sa iba pang detalye ng balita, Iloilo 5th District Board member Attorney Rolex Soplico tinawag na questionable ang naging quorum ng Senado. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin kay K5 Kim Caluyo.
8: Walang quorum ang Senado. Ito ang naging pahayag ni 5th District of Iloilo Board member Attorney Rolex Soplico kasunod ng nangyari sa Senate Session Hunyo 3. Ayon pa kay Soplico, dapat 13 ng mga senador ang present upang maabot ang quorum kung saan ang session kahapon 12 lang ang dumalo sa kabilang dako para sa opisyal na nasa Pilipinas pa rin tulad din na Senador Jenggoy Estrada at Senador Bato de la Rosa, dahilan na kabilang pa rin sila sa Senado. Dagdag pa niya, katapusan na session day ang naganap at para sa kanya wala nang sapat na panahon para makasagot pa ang kampo na pinamumunuan ni Senator Alan Peter Cayetano. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
4: MyTC Network News.
2: Gayun din, PRO 10 patuloy ang paghahanda sa BSKE at Barma elections. Detalya ng balitang yan, hatid naman ni K5 K. Buscaino.
9: Patuloy ang paghahanda ng Police Regional Office 10 para sa Barangay Sangguniang Kabataan at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Election. Nagsimula ang preparasyon ng Pro 10 sa unang quarter pa lang ng taong ito. Ayon kay Pro 10 Regional Director Brigadier General Christopher Abrahano, inaasahan ang abalang huling quarter para sa hanay ng PNP dahil kasunod ng BSKE ang BARM election ngayong taon. Kalimitan ang papel ng PNP sa BARM election ay ang reinforcement at augmentation. Layunin nito na makatulong sa mga kapatid na Muslim na masiguro ang maayos at ligtas na halalan. Matatanda ang kabilang ang BARM sa high-risk areas ng COMELEC at PNP sa mga nakaraang halalan dahil sa kasaysayan ng election-related violence.
10: Ako si K5 K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
11: YTC Network News.
4: YTC Network News.
2: Gayun din, dalawang intel operatives na nakaligtas sa tama ng bala matapos paputukan ng men na riding in tandem. Detalye ng balitan yan. Atin naman sa atin ni K5, Sunshine Lacson.
12: Matapos ang nangyaring pamamaril sa dalawang pulis sa separadong by-bust operation, may dalawang pulis na naman na naging target ng pamamaril. Ngunit maswerteng hindi tinamaan ng bala sa Negros Occidental. Nangyari ang insidente Miyerkules ng gabi, Hunyo 3, sa harap mismo ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa Magsaysay Avenue Highway, Barangay Singkang Airport sa Bacolod City. Nagsasagawa ng intelligence monitoring ang dalawang pulis nang napansin ng mga biktima na sinusundan sila ng mga lalaking nakasakay sa isang motorsiklo. Nakasakay sa Toyota Vios sa mga pulis at nang tumigil ng kotse sa harap ng BJMP, dito na umano bumaba ng motorsiklo ang isang sa mga sospek at pinaputukan ng dalawang pulis korporal. Mabilis na tumakas sa mga sospek, ngunit na aresto kalaunan sa harap mismo ng isang paaralan sa Alihis Road. Pinangalanan ng mga otoridad ang dalawang naaresto na sina Bernard Trahi, 29 anyos, na residente ng Igmayaan, Don Salvador Benedicto, at Romeo Arais, 28 anyos, na residente naman ng Barangay 2 sa lungsod ng Bacolod. Nakumpiska mula kay Arais ang kalibre 45 na may bala at nakuha naman mula kay Trahi ang pinaniniwalaang illegal na droga na may market value na 136,000 pesos. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod, K5 News FM.
11: MyTC Network News.
4: MyTC Network News.
2: Samantala, apat na lalaki arestado sa ilegal na paglalaro ng Cara Cruz sa Kalibo. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5, Leonard Veray.
13: Arestado ang apat na lalaki sa kinasang anti-illegal gambling operation ng Kalibo PNP sa Sikimpo Street, Barangay Poblasyon, Miyerkules ng gabi. Kinilala ang mga naaresto na sina alias Nelson, 40 anyos, residente ng Pampango, Libacaw, alias John, 24 anyos, residente ng Numansia, alias Randy, 42 anyos, at residente ng Bayanihan Road, Andagaw, Kalibo, at alias Rayman, 51 anyos, na residente naman ng nasabing lugar. Na-recover ng mga otoridad ang ilang perang gamit sa pagsusugal, lamesa, mga upuan at kutsilyo sa isa sa mga suspetsado. Sinasabing bago kinasang operasyon, nakatanggap ng impormasyon ng kapulisan hinggil sa iligal na gawain ng nasabing grupo sa lugar. Sa ngayon ay nakakulong na sa lockup cell ng Kalibo PNP ang apat na individual kung saan mahaharap ang mga ito sa kasong paglamag sa Presidential Decree Number 1602 o ang Illegal Gambling Law. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
11: MyTC Network News.
4: MyTC Network News.
2: At mga ka-K5, dako na tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Hindi bababa sa 21 katao kabilang ng 12 dayuhan ang nasawi matapos sumiklab ang sunog sa isang hotel sa Malvian Nagar, South Delhi, India nitong Miyerkules. Ayon sa mga otoridad, ito ang isa sa pinakamalaking insidente ng sunog sa kabisera ng India mula pa noong 2022. Nabati na nagsimula ang sunog bago mag-alas 9 ng umaga sa apat na palapag na gusali. Hinihinala ng mga investigador na nagmula ang apoy sa isang restaurant na matatagpuan sa ground floor nito. Agad na rumisponde naman ang 8 fire trucks upang apulahin ang sunog na tuluyang nakontrol bandang tanghali. Sinabi ng pulisya na umabot sa 49 na katao ang isinugod sa iba't ibang ospital para gamutin. 8 sa mga sugatan ang agad ding nakalabasa matapos mabigyan ng lunas. Samantala sa mga dinala sa ospital, 2 ang nasa critical na kondisyon. Samantala, patuloy pang inaalam ng autoridad ang pagkakakilanlan ng mga dayuhang nasawi. At mga K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghal. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM, Cagayan de Oro, Antique at Rojas, Antabayanan, ang pagbabalik ni K5 Jonathan Sabana, K5 Melmar de la Cruz, at K5 Darren Salomeo Henson sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
14: K5 News FM.

0: Mighty C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagkigulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ako nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
8: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Cheers sa barkada nating
16: Night Shift! OT! Breadwinner!
15: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
17: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
18: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
19: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
20: Happy!
21: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: Unsa ang ambisyon nimo?
25: Ako, ayaw na ko uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-iskwilan niya.

Kamusta ka mo? Kamusta ang away arat na kwan ko da? Nasugpon ko da sa headlines. Arat ang number... wala gali? Okay. Sige lang, dali lang. I-send ko lang da. Ay na, ano nga nalipatan ina. Anyway, kamusta ka mo da? Kamusta ng panyaga nyo? Ara na? Mayong panyaga nyo? Nasakop nyo na kuda sa panyaga nyo? Sa nagakaon pa da subong? Ati happy eating lang ah.

0: Okay, ginapangita akong number kay nalipatan ko galing mag-forward ha. Ay, sorry. Sige, gahulat na to si Kwan, si Attorney Sunny Pitieri. Mahinun-anon kita sa iya bilang attorney. Anong pananawa niya? Sining inagaway sa Kwan bala? Sa Senado? Ay, nako! Ari, liyo ko. Din ko ni Kwan man. Sige. Ari anay. Oo, kay masenta anay isang Kwan. Masenta anay isang number. Adiri sa El Castigador ko lang ipadala ho. Naara. Ara na dira K5 Itan sa El Castigador. Ginba Kwan ko ang number ah. Now, kasadya na sang nagakatabo subong sa Senado. Kasadya, it's because kung pamatian naton, daw puro na lang sila husto kag wala na sang sala. Tama lang sila perme. Kay tama sila, kita na lang niya ang mali eh, no? But anyway, lain gid ko makabati kita sa mga legal luminaries, sang mga eksperto legal nga makahatag sang iya panugdaon, kay especially sa sining inagaway kung sino gid ang majority kag sinong minority. Ano gid bala ang ginatawag nga quorum? Ano gid balang majority sang Senate? Kay according to the Philippine Constitution, 1987 Constitution, ang mayoriya iya 13 mo. Ang mayoriya sa Senado is 13. It's 12. Ay ba si Kwan siya? Ba si Abin niya? Lain ang kapanawag? Oo. Kabudlay? Oo. Sige lang kayo pabaloon. Okay. Basi mataw sa bat na dugay dugay ah. Kay gina-inform ko siya nga we are now calling. Diri abi sa Bacolod ang akong ding ginabiliban nga mga abogado. Duha man lang si Attorney Guillermo Tejeda III nga subong amo ina ang SRA Deputy Administrator. Away ang Kwan. Pero subong ara na. Okay, wala gid gasabat. Ati sige. Later na lang na ako na no. Sakay Kwan ko gali na send. Sakay ano gani panuwag ni? Ano man niya? Ano man niya nga dito ko to yan na send ban? Ari aho, ari na. Sorry, no, dito ko na send kay nasa kay gama send siya sang message sa akon. Gi. Good morning lang ko sa kay Nanay Raquel Palma nga nagamonitor gid. Dira sa Purok Mahigugma, Mahigugmaon Santo Niño sa San Miguel. Good morning man ko no. Halin sa kay Bong Sao sa Lumaino. I-try ta lang one time ah. Kung hindi makontak, ikadamo sa mga report nga nag-standby subong. Okay na, ara na? Oo. Ari na, okay. So, joining us over the phone is SP Secretary Attorney Vicente Sunny Pitieri. The third SP Secretary, amon siya ang Secretary of the Senate to the Senate President. Hindi ah, sangguni ang panlungsod sang syudad sang Bacolod. Attorney, good noon. Hello, mayong aga.
1: No, gagarbol.
0: Hindi nami ang signal. Sige, dali lang kay maridayal lang kami ha, Attorney. Okay. So i-redial naton kay medyo hindi ko na ang trunk line nga nasudlan naton, dali lang gid mga KK5 kay man importante nga mabatian ta ang mga opinion legal, no? When it comes to this tug of war of power sa tunga sang minoriya kag mayoriya sa Senado, mayo gid nga abogado ang pamatian ta. Again, i-check naton liwat si Attorney Vicente Sani Pitieri III, ang ato sini nga SP Secretary. Attorney? Sige, ay dali lang. So, i-redial taliwat, no? Si Attorney Sani Pitieri. Hindi ko no mayong aton nga kwan, signal kay na. Attorney, mayong aga?
2: Mayong aga man na Elmer, kag sa tanan nga nagapamati da sa imo.
0: Iliwaga mo, kwan mabli nga, K5 Elmer, para ka doon namitan man ko bala?
2: Liwat. Mayong aga da K5 Elmer,
0: para sa tanan
2: nagapamati sa imo.
0: Anyway, ining away subong sa minority kag majority. Kung ikaw palang tawon, attorney, din dayon ni ang minority kag din dinayon ang majority man sa Senado?
2: Wow. Ang inap lang issue subong, kung lang tawon mo, pwerte na kapartisan na K5 Elmer, no? Kung maghatag kasi na sa imo opinion, base kung kisama ang nagapamati o kung ang makabati, magasili nga, pabor niya siguro sa isa ka grupo, pabor man niya sa isa ka grupo, pero sa sitwasyon sinisiguro, makahatag kita sa aton pananawan bilang isa ka abogado na wala sang tamod na paglantaw bala Elmer kung sino ang insakto at kung sino ang sala. Ang aton pagkaintindi sini, ang ginaawayan ni gidisubong legal nga question kung ang grupo bala ni SP Cayetano amo ang insakto nga nagrepresentar sang majority sang Senado o kung ang grupo na naman ni Subong ang acting SP
0: Sherwin,
2: Senate President si Gatsalian nga ang ila grupo nga sa Subong unsi na sila kabilog last one kay gindugangan ni
0: Jesus Escudero
2: Escudero kag dito sa Piyak naging pulo na lang sila ang total. Anyway, ang issue diri kung lang tawon mong gid K5 Elmer, kung sino gid bala dapat ang majority kag kung sinong minority. Kay kung pagabasihan naton ang layi, ang aton konstitusyon, kapinagid ang 1987 nga konstitusyon, i-try ta ni explicar K5 Elmer sa lingwahe balang halos maintindihan man sang tanan, no? Hindi ta maging masyadong technical gid katama. Kay ang aton konstitusyon na kasiling kapin pa dira bala sa Article 6 kag Section 16 nga ang Senado kuno pwede kailihir o kung makailihir o mailihir sang ila presidente kag ang House of Representatives sang ila speaker by a majority vote of all its respective members. Sige po, mo Senado, ginestoryanta, may gadanay ang House of Representatives.
0: Okay.
2: Magsiling ka by majority of all its members. Ang magsilingon, kung ang kabilugan na ginailihir naton nga Senador 24, pi all members 24 ko, no, ting majority sina, amo ina ang pwede kailihir sang ila Senate President.
0: 12 plus 1.
2: Correct. 12 plus 1, 13. Amo na dapat. Ang ina nga constitutional provisions, Elmer, ara man ina sa internal rules sang Senado, siyempre. Nabutang mandira na dapat kung may 3 kabuto, amo ang pwede makailiher sang Senate President. Kag ina nga practice K5 Elmer, nahimo mangid ina sang pagpungko pormiro ni Subiri, no? More than 13 ang nagboto sa iya, naging Senate President siya. Naislan siya ni Chis Escudero, kay si Chis Escudero, may ara man subra 13 at that time, ng mga senador, nga siya man ang gustong Senate President. In the same manner, natabo man na kay Tito Soto, 15 to sila anay, so naislan si Chis Escudero. Ang natabo naman eh, nagpungko si Cayetano, kay tungod, may nakaptan sila nga 13. Kamo tong isyu nga nagkadto si Bako. Anyway, babayan ta lang na, basta may traces sila.
0: Uh-huh.
2: So, tanan na gin-honor.
0: Mm.
2: Nagka-problema lang ni, kay tungod, may isyu sila nga hindi nila masugtanan.
0: Mm-hmm.
2: Kung hindi sila magpasugot ang minority, nga naging choice nila nga mag-walk out sila.
0: Uh-huh.
2: So, ang nabilin, kumbaga sa anote, 23 lang pato sila that time.
0: Mm-hmm.
2: Majority pagyapon ang grupo nila ni Cayetano.
0: Okay.
2: Anyway, to make the long story short na kay Five Elmer, dosi kabilog ang sa minority upod kay Cheese.
0: Mm.
2: Kay Y na nag-call kuno sang session ang grupo nila na Cayetano.
0: Mm-hmm.
2: So sila nga 12 ang nagpungko kag nagdeklarar, gina-deklarar nila open tanan nga mga posisyon. Oo.
0: Mm.
2: Kaga sila na nagpungko.
0: Uh-huh.
2: Now, ang isyo, main isyo lang ginadagya po na K5 Elmer, ang dosi bala, pwede
0: majority?
2: Bala kadeklara. Yes, Mikhail Lihers, ang Senate President.
0: Balik niya po sa question of number, no?
2: Yes, ang number permida ang ginabasihan.
0: Now, pero may ara ko nung jurisprudence.
2: Okay, katuan ta na.
0: Pati kay Cuenco kag sinuto nga sad tong time ko no incapacitated ang tatlo ka senador kay napriso, apat sa abroad mo na bala.
2: Okay. Ang natabo sina Elmer ang ginbasihan.
0: Mm-hmm.
2: Actually data dai madiretso tani.
0: Ang okay.
2: Ginbasihan sang grupo nila ni Gatsalian. Ang kaso sang 1949 case gindesisyonan sang Korte Suprema. I think it was February 21, 1949, Avilino versus Cuenco.
0: Natandaan niya pa?
2: At that time, si Avilino ni siya, amo ni siyang Senate President.
0: Mm-hmm.
2: Sang Chimpo to K5 Elmer.
0: Mm-hmm.
2: Anong natabo? Pag session nila, 22 sila tanan ka senador.
0: Okay.
2: Okay. So there was quorum. Wala question. Hindi mo kinanglan 3C.
0: Mm-hmm.
2: 22 sila tanan.
0: Aha.
2: Nga 22 lang kag hindi 24. Kaya ang isa, no hospital, kagang isa ato sa abroad.
0: I see, okay.
2: So 22 lang nag-attend.
0: Mm-hmm.
2: Medyo naginaway ini sila kay tungod ang grupo nila ni Tanyada nga aridiri kay Cuenco, wala gintagaan oportunidad ni Avilino nga magreklamo kay reklamo ni si Tanyada kontra kay Avilino mo.
0: Mm-hmm.
2: So wala yung gintagaan, ang natabo, nag-walk out ni ang grupo nila ni Avilino.
0: Okay.
2: Pulo ni sila tanan kabilog, ang siyam ara sa floor, pati siya, kapulo, nag-walk out. So, dusi nga nabilin.
0: Mm-hmm.
2: So, ang dusi, nag-ilihar sila sang ila Senate President, nga muna si Cuenco.
0: Ah,
2: na nagpadayon okay. Sila sang ila sesyon. Mm-hmm. Ang muna natabo.
0: Mm-hmm.
2: So, ginubra ni Avilino, nagsaka sa Korte Suprema, ginreklamo, yaka niya rason, kinanglan 3C.
0: Mm-hmm.
2: Hindi para magbago ang Senate President, mag-ilihar ka sang Senate President, base ina
0: sa konstitusyon.
2: Sa konstitusyon naton sa 1935.
0: Okay.
2: Okay?
0: Mm.
2: Amo na kinanglanon, which is the same also sa 1987 tanga konstitusyon.
0: Mm-hmm.
2: Kinanglan mo man gihapon sang 3C kabuto para mag-ilihar ka sang Senate President.
0: Okay.
2: Now, ano na tabo to? Nagsaka si Avilino sa Korte Suprema kag gin-question niya ang pag-ilihar kay Cuenco nga wala kuno quorum.
0: Mm-hmm.
2: Una nga butuhay sang Korte Suprema 264 6 din deny ang iya petition.
0: Okay.
2: Apat lang ang nagpabor. Ang ambal sa anom, sa majority, hindi kami dira mag-intra kay political ina nga question.
0: Okay.
2: Amo nang number one nga ano nila.
0: Mm.
2: Eh kung mo politika, hindi kami mag-intra.
0: Okay.
2: Okay. On the other hand, nag-file liwat sa motion for reconsideration ini si Avilino.
0: Mm-hmm.
2: Now, gin-revisit sang Korte Suprema ang ila decision, ginlanpaw nila liwat, base sa desisyon nga 7-4, gin-grant ang reconsideration na gin-pangayo
0: ni Avilino.
2: Avilino.
0: Mm-hmm.
2: Oo. Now, naagin-grant, kagnaa, nagpasugot ang Korte Suprema nga tandugo ng isyo. Kay silin sa Korte Suprema, daw lain nagid. May mga subsequent events nga kakalatabo kag kinanglan nagid sang due to extreme necessity do
0: intervention na
2: gaginamo na mo.
0: Oo.
2: Gaginamo na in fact sa parking lot sang Senate that time base sa record sa sina dumatinirohay na ang mga supporter ni Avilino kag ni Cuenco.
0: Naabtan mo pa na nga time.
2: Siling ko gani ba makuton ta katani kun ara ka to sa chiputo kay ako ibang pagkuna na tawo.
0: So, mainit na ang supporters. Oh.
2: Oo, so may mga ginatawag kang mga exceptional circumstances, no? Kag para man gusto man sang Korte Suprema kuno, inya ila niyang bal to promote na stability sa gobyerno, resolbahon na lang nilang kaso which they feel at the time nga political question na siya.
0: Okay.
2: Nga hindi sila dapat mag-intra kay suno sa ila ko equal sila judiciary, legislative, kag executive.
0: Okay.
2: Internal quabbles between sang legislature kapin pa sa mga senador regarding sang internal rules nila. Kumbaga sa ano, it's a matter of politika na hindi sila yung mag-intratani.
0: Okay.
2: Regarding tungkol sa sitwasyon, ginintrahan na lang nila.
0: Aha.
2: Now, e anong desisyon sa Korte Suprema? Sila yung Korte Suprema, hindi mo kinanglan 2C or 3C. Kaya at that time, kung dumduman mo kinambal ko kay Five Elmer, 22 ka senador ang nagpungko.
0: Kay na ospital ang isa?
2: Silingon, yes, may quorum na to sila at that time.
0: Uh-huh.
2: Hindi mo na siya makumparar sa subong na sitwasyon nga wala sila, nga 2 lang yung nag-attend.
0: Okay.
2: At 22, may continuing, panawag na na, no?
0: Mm-hmm.
2: Pwede ta kasiling, nga doon may continuing quorum, pag walk out nila sa 10 kabilo, although 2 na bilin, pero at that time, nag-quorum sila ya. Nag-session sila.
0: Pero why deadlock ni ang mayoriya? Subong kahit pareho sila 12?
2: Amo nang problema gani. No? Sa diri sa subong
0: sitwasyon. Bisan magwa pa si Bato, 12 lang yapon sila mo?
2: Correct. Kalisa pa sa bago ta ini no sa 1987 constitution na K5 Elmer nang maskin ara ka sa abroad considered na yagyapon part ka sang
0: senado
2: membership o sa 24 kay di mabuhina na siya. Okay, paano kung nagresign ng isang senador o kung gin-remove siya no kung gin-remove siya nagresign siya o kung absolute incapacitated, nagit siya, hindi nagit siya ka-perform, absolute incapacitated, o kung patay na siya.
0: Uh-huh.
2: Di, ang ina mga circumstance, why pa man namin natabo, iniya pa na, hindi siling kapabor ko, kung ilang taon ko, ang ina ng mga circumstance, wala pa man na natabo sa kay Bato, kag kay Jinggo Estrada, nga nag-resign sila, gin-remove na sila,
0: parisign, no, tanalang na. Oo.
2: Ha?
0: Sili ko pa rin sa inota na lang. Kiti, so, doon din ni Masgaran. Now, sa siningan, makabig na itong daw impasse, no? Kay man, bisan mag-move pa ni sila, bisan magdikta pa ni ang mayoriya, kay ti ato ng dosi sa pihak, pag magbinutuhay ni, pero dinigyapon sila.
2: Correct.
0: Kay man, no? Pero, 23 ang mabuto mo kung butang tara si Bato, abi, 23 ang mabuto. Ang Senate President who is presiding officer should only come in to break the tie, di ba?
2: Not necessarily sa gina
0: at situations nila. Tikon pareho ni nga mag-eleksyon kag dusi-dusi sila, ti deadlock eh. Mayo guro pa pason to na lang sila nga 24 ay.
2: 24 gina sila gyapon Elmer. K5 Elmer kay nga maskin priso ang isa, pwede man na siya kapangayo ya gyapon kung let's say binutuhay or what o kuna, no? It all depends sa korte.
0: Okay? I see. Oo.
2: Oo, depende na gyapon sa korte.
0: Uh-oh.
2: Now, ang normally, ang atong Korte Suprema, no? Kapin pa to at that time, wala na sila with regards ang internal rules ang tawag sinisang
0: Senate.
2: Wala na sila gintra. Galing once nga magbunggo ng ina ang internal rules, kung may mga issue nga nagatandog na sa atong constitution, well, ako lang yung pag-insindi. I'm not saying insakto, Kuya Elmer. Ang expanded jurisdiction sa Korte Suprema, gakalabot dira.
0: I no? See.
2: Kapin so, ba matandogan ng...
0: Therefore, based on the present situation, you think that... Supreme Court should really intervene at this time?
2: Yes, but they can only intervene K5 Elmer kung may ma-petition sa Korte Suprema party sini.
0: Okay, now, so that they can acquire jurisdiction, no?
2: Sa plenary subong, ang grupo nila ni Gatsalian, amo ang nagakandak sang plenary session.
0: Okay.
2: Dibla?
0: Oo.
2: Hindi man nakasulod ang grupo nila ni Cayetano.
0: Mm-hmm.
2: So, sa ginobra nilang action, so, tiyak, kung lang taon mo, kung sundon ta ang may ara kita ginatawag nga principle of presumption of regularity.
0: Okay.
2: Amo silingon, regular.
0: Mm-hmm.
2: It's expression ng ilatan ng action is regular.
0: Mm-hmm.
2: So the only way nga para maka-question mo nga irregular in ang action, nga sala ina, illegal ina, kanto ka sa Korte Suprema.
0: I see.
2: So matabo sin eh, kung ako, o kay Five Elmer, no? Kung ikaw si SP Caetano, kay Five Elmer, kanto ka sa Korte Suprema.
0: Oh.
2: Questionon mo dito.
0: Kag ipadeclare mo nga unconstitutional. Correct. Gina-declare nila nga Senate kung nga pagbaylos ang liderato.
2: Correct. Oo. Mm. Nga illegal ina, unconstitutional ina, kagwala ina sa konstitusyon.
0: Oh, pwede man nga mag-question si Gatchalian to abi nga dapat magsunod na ang minority sa iya kay he was already elected.
2: That's internal na iya
0: kay Belmer. Okay.
2: No? Uh-huh. So, kumbaga sa ano, tiga pugko kada subong as acting Senate President.
0: Mm-hmm.
2: As per description sa iya, kung baga sa ano, ti ang imo objective, magpungko dira.
0: Ti ano gidang, ari kay Way na Kuchimpo, ano gid imo rekomendasyon, abi attorney?
2: Ti, dapat ka toon, i-resolve na sa Korte Suprema.
0: Hindi pwede, hindi ka pwede mag-recommend ka daw papasol na lang ni para Way na problema?
2: What do you mean, papason?
0: Ipang kakaso na sila tanan eh. 24 ah, why na? Parang, why na sinado ah? Oh. Tapos ang kongreso naman, ipa-resign nun man sila tanan ah, oh, para why na? Oh.
2: Oh.
0: Kaya ilagin na himo, haway man lang ang haway.
2: Ribbon, may blue ribbon committee ang grupo nila ni, ano, ni Caetano. No?
0: Mm.
2: May blue ribbon committee man itong grupo nila ni Gatchalian.
0: Gani man? Oo. Though, hindi na maintindihan. But anyway, thank you very much Attorney Vicente Sani Petieri III for joining us this noontime.
2: Thank you, K5 Elmer. Mayong hapon sa imo kag sa tanan.
0: Okay. To the Gulf Stream waters. Ay, kabudlay. Kabudlay gid katama sang sitwasyon tinamati kita sa opinion sang abogado kag ang iya sini nga rekomendasyon nga ini nga sahi isang problema nga nagatublag sa gobyerno sa karon should better be settled at the Supreme Court. Dapat nga dalon na lang ni sa Korte Suprema, and it is up to the Supreme Court justices to decide on the case. It being the last recourse. Ang Korte Suprema ginatawag abi na nga the court of last resort eh. Now ti kon amo malang ni nga kaginamo dalo na lang sa Korte Suprema kag dito na lang padesisyonan ah. Para nga why kwan? Okay kun ako ya gani simple kwan na lang na. Para tapapasa na lang na sila tanan, irisa na lang mga ngalan nila da. Kun amo malang nga sagad sila kaginamo da. This is a very great disservice. Why na niya servisyo sa tao? Inlal-ilan na lang niya interest? Di amo na iyang matabo sa aton? Amo na ang ilahimuon sa aton? Kita iya ang nagasuffer? Bangod lang sang ila kagustuhanan? Pasensya gid sa aton sini nga mga kapdanan nga mga reporters ang way nakasulod no. Naubos ang aton tiempo sa sini nga udto. Salamat gid sa inyo. And at the same time sa mga nagupod sa aton nga mga ka-K5, thank you hindi ko na maisa-isa. Kapartner ko sini diri sa pagpangalagad sa inyo subong si ka-K5 Ethan Sarmiento, ka-K5 Rimuel Alcantara, ka-K5 Renz Alcantara. And of course, ang gwapuhon nga special assistant diyo ah, si ka-K5 Little Bossing Kenneth Oy, si Kuya Ken. Sa ngalan sa amon sining President and Chief Executive Officer Doc Ramil Oy, sa aton nga Vice President for Operations ka-K5 Eljan Castanio, sa aton naman nga Station Manager ka-K5 Rods Palma, sa News Director naton ka-K5 Julius Maribeles, and of course sa ngalan sang anchorman, regular anchorman kag-Vice President for Administration and Human Resources ka-K5 Jin

0: rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sa imong lawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Miskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing siya rin, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ko dyan katama, di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. It's an apple to tumla. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kung dayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako. Nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Cheers sa barkada nating
16: Night Shift!
15: OT!
16: Breadwinner!
15: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
17: Drink responsibly.
15: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
18: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.

0: Nagahatagman sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Pagtumara sa klinika di.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my love.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
3: Kampiyon.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

0: Mayong hapon mga ka-K5, ang aton oras, alauna 8 na sang hapon, ang oras ginadulong sa inyo sang Klinika Spore Biotics, kaginadulong man sa inyo sang Klinika D3 Bio, mabakal sa Maze Wellness and Product Center sa ground floor sang Plaza Mart Mall.
1: All those sleepless nights.
0: Welcome sa program, It's Your Time to Shine. Today is Thursday mga ka-K5, June 4, 2026. Mayo pa kami ni Kuya Kenneth kay nagatrabaho. Si Kuya Ari Dere, ako Ari Mandere. Gina-welcome natin sa atin nga program, It's Your Time to Shine. Ang aton nga mga suki nga mga senior citizens.
2: Yes, may hapon.
0: Nga nagapamati sa sur nga bahin sang Negros Occidental. Kag sa norte nga bahin sang Negros Occidental. And of course, ang mga senior citizens nga naka-tune in na sa ilang mga radio sets diri sa Bacolod City. Gina-welcome naton diri sa It's Your Time to Shine. Salamat gid sa mga suki naton nga naga-monitor man dira sa Victoria's Commercial Center. Sa mga nagapamati sa aton sa Cadiz Public Market, good afternoon. Sa mga naga-monitor right now dira sa Sagay City, maayong hapon gid sa inyo. Kuya, kinahanglan i-ready mo na dira ang imong mga friends nga gusto mo tamyawon this afternoon. Para ma tamyaw ta sila tanan kuya basi jutay lang. Mas para gusto
3: wala,
0: ko
3: para wala utang.
0: Ini mas gusto ko subong adlaw Thursday kuya ma greet nato ng aton ng mga tagpalamati. May mabatian kami nga naga
3: humble
0: istorya. Thank you gid sa mga suki napon nga nagapamati dira sa downtown area. Thank you sa mga naga-monitor right now sa tatlo ka mga dalagko nga merkado diri sa siyudad sa Bacolod. Ginapasalamatan nato ng mga taga Libertad Public Market, ang mga suki naton sa Burgos Public Market nga naka-tune in naman sa It's Your Time to Shine. Ginapasalamatan nato. And of course, ang aton nga mga suki sa Bacolod Central Market. Sa mga nagapamati sa mga tailoring shops, good afternoon. Sa mga nagapamati sa mga beauty salon, good afternoon. Salamat, Ged.

0: Alauna 14 na ang aton oras, mga kagaypan. Ang oras ginadulong sa inyo sa DTX 500 Capsule. Nagapanubo ini sa aton nga blood sugar level, sa aton nga blood pressure, nagapanubo man sa bad cholesterol level sa aton nga dugo. Thank you sa mga senior citizens kainat kuya tani tamyawon ko na si Ma'am Rita Raymakers because I know she is monitoring right now.
1: Yes, may hapon.
0: Ma'am Rita Raymakers, salamat gid. So once again sa mga senior citizens nga nagamonitor sa It's Your Time to Shine, mayang hapon gid sa inyo Nanay Utay, Nanay Elsie Catalunya, Manang Neneng Magbanwa, Manong Nelson Magbanwa, Nanay Terry Ariego, si Ma'am Malugali kag si Sir Cleo ba si nagamonitor man right now sa It's Your Time to Shine program. Love you. Ay, salamat kuya, naka-relax kita subong.
1: Saan ako naka-relax?
0: Grabe, abi ang tensyon kay ina kuya sa Senado. Kabalo ka naman sa amon nga hampang daya sa News Center. Amo na gani siguro ginatawag nila nga war room.
1: Sa mga war room.
0: Aradi ang away, adlaw-adlaw. Pero kabalo naman ka mo, ang News Center is very active sa pag-monitor sa mga nagakatabo sa bilog nga Pilipinas, sa bilog nga kalibutan. And of course, dari sa ato sa bilog nga Negros Occidental, sa bilog nga rehiyon. Salamat gid sa mga nagapamati adlaw-adlaw sa K5 News FM, especially ang mga nagasiling balakuyang halin gid jam shine sa aga hasta sa gabi ang amon nga pag-monitor, wala patay-patay ang amon nga radyo.
1: Salamat
0: gid sa inyo. Today is Thursday, tomorrow Friday. Pagka Sabado, mayara na iban mo. Friday night naga-movie marathon na sila kuya.
1: Sana all eh.
0: Oo, may ara na niya iban basta Friday night ma-movie marathon. Si Mama, si Papa, si Inday, si Tuto, kahiting iban pagkaaga wala opisina mo. Ang iban pagkaaga wala klase, wala kaladuan. So sa gabi matipo na sila sa isa ka lugar tapos matanaw na sila sa ilang mga favorite movies.
1: Ano yung mga favorite syempre, movie Tita Shine?
0: Actually kuya, cartoons. Nahuya pa ko tani. But I need to be honest. Cartoons kuya. Asta subong mo ng akon nga ginatanaw. Siyempre wipe ako na graduate sa Barbie. Wipe ako na ka graduate. Pero ang favorite ko, nga tanaw na nga makapungko, kalawig, kag makalantaw kuya ha. Strawberry shortcake. No, it's actually a cartoon.
1: A cartoon.
0: Ano eh. No. Basta ginatanaw ta movie. Pero kung magsiling kaya kuya nga galantaw gid kuya sine as in makadugid kuya sa mall kag matanaw sa pelikula. Why is
1: it?
0: Why kuya?
1: May budget?
0: Magluwas lang siguro kung mahagaran ko. Ang last ko nga gilantaw, kwan eh. I forgot. Ginagad ko nila Ninday Jean, sila Ninday Eileen, si Day Sunshine, si Tutu Xander. Amo to gintanaw namon ano to gani nga pelikula.
1: Basta mo na.
0: Basta ang paborito ko man si Ariel actually. Ang
1: The Little Mermaid.
0: Oh, Little Mermaid. Amo na siyang gilantaw namon kuya. Nami, no? Pero hindi na siya cartoons. Amo itong ginlantaw namon kay nag-ayo gito si Inday Jean. Okay. Sa mga gusto magkanto sa mall, magtanaw sa pelikula, favorite movie ninyo, pwede ka mo magbalon kangkong chips.
1: Yes.
0: Very healthy ang kangkong chips. Kangkong chips. Actually, amuning rason. Amuning ending sa istorya na amuning Kuya Kenneth. Gusto ko lang i-promote ang kangkong chips. It's available sa Maze Wellness and Product Center. Very healthy nga snacks para sa bilog nga pamilya. Kag sa mga kabataan. Sa mga kabataan ninyo, mabalik na ni sila sa klase sa June 8. Okay? Para sa pagbukas ang school year 2026-2027. Katagi ninyo ang inyong kabataan sa Memory Plus Zero. It's available dera sa Maze Wellness and Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall. So kung malapit ka mo dera sa Plaza Mart, kadto na ka mo dito kay basic maubusan. Memory Plus Syrup, Kangkong Chips, ara dera. Ang aton ng mga Clinica products, it's there also. Mabakal nyo man, you can also purchase Clinica products sa Maze Wellness sa and Shopee. Product Center. Yes, sa Shopee pwede man. Pero kung gusto nyo ya, hindi na kamo magbayad sa shipping fee. No, Maze Wellness and Product Center, kadto kamo dito, yes. Kompleto ang aton nga mga produkto dara. Yeah. Alauna 20 ang aton oras, mga ka-K5.

0: kuya subong niya hatagan tagid kaya kuya sang tempo. Ako sinta. Mag-greet mo ang mga tao dito sa mansion kay tapat gid ka dikaroon. At tukuto bala kuya kahapon, di bala nakita
1: ayan. Yes.
0: O dapat subong niya mabawi gitaya sa ilaya. Eh base pagkasunod ko to nga balik bala sukton ko bala nila kuya. May nangani kay kahapon, wala ko nilagin sukot kuya no.
1: Ganin man.
0: O maying hapon sa kay Nanay Minda.
1: Nanay Minda lang? O,
0: si Nanay Minda, si Nene, si...
1: Mayang hapon kay Mama Minda, kay Nanganje, Nanganalin, the birthday girl sa mansion, good afternoon, kay Nanganamay, ng Genevieve.
0: Birthday subong, kuya, excuse me, birthday subong ni Day Analin.
1: Yes.
0: Sa mansion.
1: Uh-huh.
0: Ti, kinahanglan, mag-play ko karon birthday song, tamyawon mo gid siya.
1: Yes.
0: Okay, uh-huh. Who else? Sa mga construction workers.
1: Apo, saan ka lang tita Shine?
0: Dara sa may mansion, good afternoon sa inyo. Go, kuya.
1: Kay Tinene Herminado, good afternoon. Kay Shirley Castro, kay Nung Rap-Rap, Maraingan. Kay Nung Jason Isula, good afternoon. Kay Ted Javelin Lusaria, ang gabantay. Kay Baby Zaya, good afternoon. Kay Tito Marlon, kagang guard on duty. Gidira si Tito George, good afternoon. Or si Sir Moore, good afternoon.
2: Sana'y mahal mo rin.
0: Basta sa tanan-tanan nga nagapamati sa mansion. Mayong hapon
1: kids sa inyo.
0: Dali na lang gali mahuman ang balay ni Kuya Kent, no? Dagidugay ko, abi, wala nakasulod sa mansion. Pero kuya, may gusto pagid ko tamyawon subong hapon. Sina? Nga very special. Pamangkutan ko sa sino?
1: Sino gani dito?
0: Si abi.
1: Ah, ang lido na mo.
0: Tuka nami kay Abby Dalon Puli, kuya, no? Tuka nami man hulamon, nga ba ambot do, hindi ko kainsindi kung anuhon ko si Abby. Napuno, gig kuya kahapon, sang laway ni Abby, ya kuya, ya?
1: Kapagin na si Abby, tita Shine.
0: Oo, gapang greet, kinaya si Abby. 1:25 p.m., mga to na oras, mga ka-K5.

0: mga ka K5, why ko naman na on kuya. Hindi ko pagkadawi wala. Okay man ako yung kadlawan mo ko kay doon sa dyan man ko nga ginakadlawan mo ko.
1: Hindi na lang ako.
0: Kuya sa masunod.
1: Para lipay-lipay
0: mo. Oo, para happy kita. Kuya sa masunod ng mga inuras, may bagyo na naman. Na malapit sa Philippine Area of Responsibility. Daw din niya na yun, kuya, sa West Philippine Sea, I mean sa western side sang Pilipinas. Daw din niya na yun sa nakatundan nga bahin sang pungsod Pilipinas. Ang siling sang pag-asa last tres kaina sang kaagahon nakitaan ang LPA sa kalayoon nga 590 kilometros gikan sa nasidlangan or nakatundan nga bahin sang Baknutan, La Union. LPA pa lang ni siya, kuya. Pero sa masunod nga mga inuras, posible nga magbaskog ini siya kag mangin isa ka tropical depression o kung mangin isa ka mahina nga bagyo. Tisubong niya wala pa ni siya sang direkta nga epekto sa bisan diin nga bahin sa Pilipinas, pero pabaskogon niya ang ginatawag naton nga habagat. Ang habagat amo naman ni ang tunaan sa mga pagbubo sang ulan sa northern kag central Luzon. Sa masunod nga mga inuras, alauna 27 ang aton oras mga ka K5. Mayong hapon sa mga suki naton dira sa Southern Negros. May isa nga naga-celebrate sang iyang birthday today. Dira sa sur nga bahin sang Negros Occidental. Dira sa Southern Negros. Abi mo nalipat ko, ha? Wala gid ko malipat. Basta birthday mo subong. Pero kon magbalik ko dara sa Kabankalan, amo na lang na pag pangayo ko sang blowout. Subong hindi lang kuya mangayo blowout kuya sa iyaya. Kay kalayo ay kami subong ari ko di sa Bacolod at tuto siya sa Kabankalan. Pero kon magkita ay kami kuya. Ma-blow out ginasaya sa akon kuya bisan isa lang katasa sang gabi. He is celebrating his birthday today kuya, June 4, 2026. The City Councilor of Kabankalan City, Pastor John Antolo. It's his birthday today kuya, June 4, 2026. Happy birthday sa imo Pastor John. Pastor Antolo, amuning amigo namon nga pastor nga mabuot nga konsihal dira sa Kabankalan City. Happy birthday sa imo pastor. Kabay pa nga madamo pagid ikaw sang mabuligan. Kabay pa nga indi ikaw magbatsag sang pagkataka sa pagbulig sa mga tao dira sa syudad sang Kabankalan. Ilabi na gid sa mga nagakinahanglan gid sang imo nga bulig. Ilabi na gid sa mga nalisdan, Pastor John. Happy birthday once again, Pastor John Antolo of Kabankalan City Local Government. Sa iban pa gid nga naga-celebrate sa ila birthday today, happy birthday. May apo subong si Manang Gloria Banaag Dumpan nga naga-celebrate man sa iyang birthday, si Inday Nathalie Bless Lagami. 8 years old na siya today, kuya. Inday Nathalie, happy happy birthday sa imo langga. Kabay pa nga madamo pagid nga mga birthday isang mag-aabot sa imo kabuhi. Kabay pang hatagan pagid ikaw sang Ginoo sang maayo nga lawas. Kabay pa nga mangin healthy ikaw sa masunod pagid nga mga tinuig para mag-enjoy pagid si Lola. Anong tawag niya sa imo mamila siguro. No, apo ini ni Manang Gloria Banaag Dumpan. Happy birthday, Nathalie Bless. And sa iban pagin naton, kuya, nga mga kakilala nga nag-celebrate sa ilang birthday, especially kay Inday Analine
1: Alarcon. Happy Inday birthday, Manang Alarcon.
0: Nan, tapos kagin na karon, ikaw na, kuya.
1: Well, happy birthday kay Manang Analine Alarcon. No? Good afternoon, tayo mo, Manang Analine.
0: Pila na siya, kuya?
1: Nalipat ko, Tita Shine.
0: Nalipat. Nalipat ka or wala ka kapamangkot or wala ka agid kabalo?
1: Wala ko kabalo.
0: Palusot ka pa, kuya. Huwag ka na mangkot. Pero sa imobi, kuya, basihan ta sa itsura ni Diana Lynn. Oh, mga pinamayang
1: ano ni siya ng girlfriend ni Manong Christian Manigos.
0: Pai ko ga pamangkot. Ginapamangkot. Aba mo ba si Hanlura, mga pila ang edad.
1: Aba mo ba si Hanlam?
0: Ay, oo. Sadya lang, kuya. Buas, by the way, ang ato nga program mag-aumbisa alas 2 sang hapon, pinanid sang gugma kay ti may program. Ang ato ka mga amigo nga mga abogado no buwas from 1 till 2 p.m. Pagka alas 2, tidira naman masulod ang ato nga drama pinanid sang gugma. Thank you very much sa tanan-tanan nga nag-monitor. Happy birthday once again sa aton nga mga abyan, kakilala, kaubos sa trabaho, nga nag-celebrate sang ila birthday today, June 4, 2026. Magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos sini.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, good ka da ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka na.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
10: ikapsula mo.
9: Extend!
10: Extend the Superman for Men.
9: Gawa sa maca,
10: isang herb
9: na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
9: Like flavowaska,
10: epektibong sexual potency herb.
9: Stimulates libido
10: and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
9: Extend Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: ang araw mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Man, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
7: B-Meg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.

0: Kuya, this today gali or kahapon nag-celebrate man siya nga birthday ang Iloy ni Nong Boyet Bautista. Oo, happy birthday man sa mother mo, Manong Boyet. Ang aton oras, alauna 41 na mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sa DTX 500 Capsule. Mabakal nyo man ang DTX 500 Capsule sa mga butika manapit sa inyong lugar. Magluwas sa mga clinical products. Clinical branches. No? Sa Bilunga Negros Occidental, magluwas sa Shopee. And babakal nyo man sa mga KSS resellers naton dara sa inyong barangay. Ang akong permigin na remind sa inyo, i-check nyo lang kung sino mga KSS members dara sa inyong lugar. Kag pamangkutan nyo lang, no? Para hindi na kamo maayawan, bala, mapliti pa kamo tagpila kasakay, pakadto sa butika para lang magbakal sa mga clinical products, dara na lang sa inyong barangay. May mga sari-sari stores man nga naga-offer sining mga produkto dara sa Dulao, sa Bago City. I think sa kay Ma'am Ruwena Villaran Erbito, ara man na dara sa Room Store, ara man sa Paglaom Village kay sa Romy, no? Kadtuin nyo lang ina nga mga stores, no? Kay may mga clinical products na sila dara. 1:42 p.m. mga ton oras, mga ka-K5. Ay gagabay sa'yo. Ang aton nga bag-o nga patakaran para sa mga nagapangayo bala sang bulig diri sa aton sa station, kinahanglan makadto kamo anay sa Rayo Foundation. And ang Rayo Foundation amo na ang mahatag sa akon sang pahanugot kon may nagapangayo sang program kag kon may nagapangayo sang bulig kag kon pwede ma cater naton diri sa program. It's Your Time to Shine. Pero ugaling may mga panahon nga may nagakadto diri sa aton sa station nga nagapangayo sang bulig nga wala si Sir Robert Pacardo. No? So gina-cater na lang naton. May isa kita dari ka utod nga nagpadulong diri sa aton sa estasyon. Malayo-layo ang iyang ginhalinan, halin pa siya sa Banwasang Pontevedra sa nabalaan ko. So siling ko i-cater na lang naton. Iistoryahon naton siya diri sa aton nga program It's Your Time to Shine. Kag tanawon naton kung anong aton nga mabuli. Sino gani ang ngalan ta, ma'am? Si
1: Ginilin De Los Santos.
0: Hindi gin ma mabatian ang imo nga tingog. De Los Santos ang imo nga apelyido. Ang imo nga ngalan si
1: Ginilin De Los Santos.
0: Ginilin De Los Santos. Dong, pwede mo ninyo mabutangan audio base dito kay Ma'am Ginilin, wala audio. Klaro lang ang iyang nga ngalan, ang iyang nga tingog. Hindi ko abi mabatian sa akon nga monitor. Ginilin De Los Santos, no, amo nang iangalan. And halin ini siya sa Banwa Pasang Pontevedra. Ma'am, ano ang nabalaan ko abi, nagapamati gini sila, no, sa K5 News FM, especially sa program It's Your Time to Shine. Ma'am Ginilin, diin ka mo gani nga bahin sa Pontevedra, diin ka mo nga barangay?
1: DSB, ma'am.
0: Sa DSB.
2: Yes.
0: Ano na gani?
2: Don Salvador.
0: Don Salvador? Amo na, no?
1: Oh, ma'am.
0: Okay. Kay may ara gina. Dohasyenda na na, Ma'am Ginilin.
1: Oh, ma'am.
0: Dohasyenda na, no? Bali ang inyong lugar, daw damo na dira mga katubuhan. No, plantasyon sa tubudo, amo na? Dira sa inyo sa Pontevedra. Sige, Ma'am Ginilin, ano ang
1: nung mga
0: rason?
1: Sa kapalamati, mga ilang kutani, bulig sa akong nga bata nga CT scan kay tungod may request siya, tapos hindi kami kapasiti scan kay tungod wala pa may, kami kwarta.
0: Oo, dali lang gid, ma'am. May ano siya, ma'am? Anong diagnosis sa iya sang doktor?
1: Sa CT scan.
0: Oo, ano ang may ano siya, anong iya nga balatian, anong problema niya sa ikaayong lawas?
1: Kay may ano siya na may ano siya sa heart, tapos may CT scan sa pero may sagabat sa halin sang gamay, amo gina sa gamasakit, ladako lang sa doktor, balik-balik sa doktor. Ti amo na nga ging payuan ko, ti ano kami sang CT scan sang doktor, wala pa kami kapasiti scan. Okay.
0: Sang-san ulang nag-request ang doktor sang CD scan?
1: Sang sinilang ami.
0: May dala ka man dara nga request?
1: Oo, ma'am.
0: Okay. Sino ngalan sang anak mo?
1: Si Ronelyn Joy.
0: Ronelyn. Mm-hmm. Ilan ang edad niya?
1: 15 na, ma'am.
0: Ha?
1: 15.
0: 15 years old. Mm-hmm. Di nag-eskwela si Ronelyn, ma'am sa, Janeline, kung wala.
1: Sa ano, national, ma'am.
0: Okay. Ano na ang year niya subong? Why man siya nagkaagiuntat sa isk? Pila na katuig nga gina-suffer niya ang iya nga balatian sa kurason?
1: Halin sang gamay na, ma'am, inang daugod ako lang sang balik-balik sa doktor. Kaya man ang pirmi sa pa-doktor. Pirmi man sang may mga bulong sang gina-maintenance, ma'am.
0: Ano ang mga bulong niya, ma'am Janeline?
1: Wala ko nadala ang iya nga gina-tumar.
0: Mm-mm.
1: Kay nagkagtulang ko di kay maging follow-up ko te wala man sang budget amo na nga nagrikta na lang ako dire.
0: Nakaagi na ka mo pangayo sang bulig dito sa inyong lugar oh. Sa Pontevedra, sa local government,
1: oo,
0: sa DSWD.
1: Oo, nakapangayo na kami, ma'am.
0: Mm-mm. Sige, hatagan ko ikaw sang tempo nga makapangayo sang bulig, ma'am Janeline. May kwan ka? May cellphone?
1: Wala ko, ma'am. Nang, di ko ma, may cellphone ko pero dili touchscreen.
0: Mm-mm. Okay. So, kabay pa nga sa mga taga Banwas ang Pontevedra, kung sino man sa inyo ang nakakilala kay ma'am Janeline, buligin ninyo siya. Why man siya abis ang cellphone, so hindi man kita maka hatag sa iya sang bulig via GCash, and manawagan na lang kita, no, sa mga kakilala nato dito sa Banwas ang Pontevedra nga basi kung sino man sa ila ang may extra money kag nakakilala sila sa imo, mabulig sila sa imo, no, ma'am Janeline, go ahead. Sige, ma'am, manawagan ka, ma'am, sa mga taga Pontevedra.
1: Kung sino tong nakabati, ako si Janeline de Los Santos. Mangayo ko tani sa inyo nga bulig para lang sa CT scan sa bata ko. Wala na ko sang mahimo. Amo na, agapalapit ako di sa Radyo Pondisyo, sa Radyo Bandera. Tungod, agapangayo ako sa bulig.
0: Mm-hmm.
1: Kung sino nakabati, sa inyo lang nga kaluoy sa akon.
0: Sige, ma'am Janeline.

0: Mga ka-K5 ang aton oras. Alauna 49 na sang hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix para ini sa mga diabetic naton nga mga utod nga mga coffee lovers. Inang indi gid makatalikod sa coffee, indi makumpletong ilang adlaw kun indi makainom sang coffee. Pero galing kay ti nagasaka ang ilang blood sugar level. Very safe ini sa mga diabetic. Hindi magsaka ang inyong blood sugar level. Pwede ini mabakaw sa mga butika, sa mga klinika branches, sa Bilogan Negros Occidental. Dara sa Banwa sa Ginigaran, pwede nyo ni mabakaw sa Gem Guangco Arcade. Klinika DTX Coffee Mix. Salamat gid sa mga suki naton. Kabay pa nga mabuligan ninyo si Ma'am Jeneline. Ano gani tuliwa tangi mo nga apelyado, Ma'am?
1: De Los Santos.
0: O dara sa DSB sa Pontevedra. Kuya, may i-greet ikaw.
2: Yes, Tita Shine. Mayung hapon sa kay Ma'am Marisa Galinero. Good afternoon, Sir Kuya Kenneth. Paliho greet sa kay Nanay Aileen Pimentel nung Makoy. Nang Bing kag akon nga tiya si Tiyay Baning sa Kabungahan. Ano? Correct ni Tita Shine, Barangay Conception Dalisay. Sir, upod ka pamati sa inyo ni Ma'am Shine. Kakakon nga ba na nga si Bibi Galinero. Salamat gid Ma'am Marisa Galinero kag kay Sir Leon.

0: Miguel.
1: Okay. Thank you gid Ma'am Janeline.
2: Thank you, Ma'am.
1: Salamat gid. Bisan paano nakaserbisyo kita kay Ma'am Janeline, kay medyo malayo-layo pa ni ang iyang aginhalina no sa Banwa Pasang Pontevedra. Magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos gid lamang sini.
2: Standby.

0: D3 Bio with Vizio.
1: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako na regular nga regla. Is galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka.
2: Paano mabuligan ang sobrang sakit siyang tiyan bangod sa pag-inflame sa imo appendix ni D3 Bio with Sir Boy Solweta.
3: Kadamo, damo ka makita sa ospital ng gagalin niya. Gatandog sila gilid, gaiyot. Ha, bisika no kada kanong kamuskulado. Basta appendicitis ka ni, gauningon. Amo ni siya ginatawag nga appendicitis, ang paghubag sang imo appendix. Ang appendix isa ni siya kagamay nga punta sang imo large intestine. Ang makita mo siya sa descending part sang imo large intestine nga gi-inflame, kumasudlan sang higko, ma-infect sang bacteria, virus and even parasites. Dr. Ramil?
4: Kablo ka, Sir Boy. Kung sang una pala inom ko D3 Bio, kag sige-sige na ang D3 Bio sang una, hindi tani ko makuhan mo. Malupkan ka akoan.
5: Appendix.
2: Do I pa to be D3 Bio sang una, no?
4: Pinakasakit sa bilog ko kabuhi.
2: Grabe. Purti ka dyan.
4: Ang paglumpok sang appendix.
2: Ano laman ang untog, rodok ba, no?
4: Layo lang. No? Times 10 sa kasakit mo.
5: Oh, grabe,
4: tapos pag-abot mo sa ospital,
2: wala mo lang may imo pa
4: sa'yo. I-post pa ang imong tiyan.
2: Yan din sakit, oh. Yan
4: din ang sakit, oh. Purti.
0: D3 Bio.
4: Inisya ka katabo kung may mga blockage, obstruction, labi na kung kwan ka, constipated ka, Sir Boy. Ang D3 Bio makabuligid para nga, ano, hindi magpundo dito mga higo, Sir Boy. Amo nang nakanami mo, lower right abdomen, dragi na permi sakit kung may ara ka kwan problema sa appendicitis. So, inang blockage nga gakatabo dra sa mga appendix, magaresulta na sa mga build up sa mucus, parasites, mga kagaw tungod sa higko. So, ang D3 Bio i-correct niya, Sir Boy, para nga ano, nami ang imong pupo.
5: Nami ang pupo.
4: So, wala blockage nga makabo. Ikaduha, paano mabuligan sa D3 Bio? Kung adlaw-adlaw kagainom sa D3 Bio, ang monolaurin nga ara sa D3 Bio, it will kill parasites like enterobios, na kundi ko nikilala. Basta tanan ko anas lang mga parasites na.
2: Mga ascaris na,
4: no? Nga gakos ang gitawag appendicitis.
0: D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
2: Mabakas, mga butika.
4: Di, ang ibanda nga wala pa ma-appendicitis, nami giro adlo-adlo gigainom D3 Bio. Kaya nga man, gakapatay ining nga mga klase nga kagaw. Aside sina, Sir Boy, may ara siya sang gitawag pagid nami, no? Ang gallic acid para makontrol niya kun maghubagid man. So, pero di na matabo mga may mahubag pa, Sir Boy, kaya man sa monolaurin pa lang, pinatay na niya ang mga kagaw, gin panormal na niya yung mupopo. Paano pa ka mag-appendicitis? Amo na ang nakanami sang D3 Bio nga wala sa plain D3.
3: Amak mo, no? Kung normal yang mga synthetic na bulong, may ara si mo atag si mo anti parasitic, gaan ka pa sa ginatubag anti-inflammation, may ginagaan ka antibiotic. Ara isa nang sa D3 Bio.
4: Apat. Ihatag
3: si
4: mo.
0: D3 Bio.
3: So anong bala ang makuha mo sa D3 Bio? D3 Bio abi mo ginaprotektahan mo lang ang lawas mo sa trangkaso, sipon, ubo, any kind of flu viruses. Amo ni rason ko ga D3 Bio ka ambas sa iban. Hadlok ko sa COVID, hadlok ko sa viruses, that's why ga D3 Bio ko. Huwag ka lang kabalo. Damo, ginaobra sa lawas mo. Layo ka na sa appendicitis. Layo ka na sa kapagkalipaton. Layo ka sa Alzheimer's. Layo ka sa dementia. Layo ka sa Parkinson. Nami ang imo digestion. You could work all day. Why? Because may medium chain triglycerides that provides you energy. Lalo na sa mga tao nga palatuon, lalo na sa mga tao nga ala sa pisina. And even for those who are physically working, because medium chain triglycerides, kung gakwat ka, kung permi ka kapangsaido sa mga bagay, ga-drive ka, you need medium chain triglycerides.
0: D3 Bio.
3: Amuna gahatag si mo enerhiya. Adlaw-adlaw.
4: Te, amuna kay importante.

0: Inga adlaw-adlaw gigayari ganit tribay. Indi lang ya appendicitis malikawan mo, colon cancer, problema sa maimot yan, malikawan mo na. That's why nga ako sir boy, early in the morning tatlo day na ka ditribay.
1: Di ko na kami.
2: D3Bio. D3Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3Bio.
4: Babakal sa mga butika.
2: D3Bio. D3Bio.

0: mula ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man, ang importante sa mga palangka taka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
1: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages.

0: Ma? Ma? Ngami ambulansya nga nag-abot sa tubang sang balay ta?
1: Diba si kong ginatake naman sang hapo iya si Chay Rosa eh.
0: Oh, ahay. Naluoy ko na bro kay Lula Rosa mo. Nga mahaw, sa di ng mga anak niya sina. Nga ang apo yun lang nga babae ang nag-atipan sa iya.
1: Ang batik ko, napatay na to ko nung bugtong niya nga bata nga babagi dito sa Saipan.
0: Ay, kung amo, bugtong niya man lang nga apo si Mary.
1: May magulang pa na siya nga lalaki ko no ah. Batik ko, OFW man ah.
0: Grabe, gid ba lang intel mo man, no? Believe na din ko si mo yan.
1: No,
0: balaan mo talaga niya kabuhis ang tupad balay, tabisan. Bago pa lang niya nagbalhin.
1: Eh, natural. Dapat tila, eh, baluon ko gid na iya kay ti, tupad balay tamong.
0: Ma,
1: ano?
0: Din mayo nga mabisita tapos kay Lula Rosa. Kay pasibala kung i-admit gito siya balahaw.
1: Depende na ako, nula ko o brown boss eh. Eh nga, ikaw ha, wala ka duty boss?
0: Malib ko ma, ah. Kapoy man sige tanga sa opisina.
1: Baw, mayo ba? Sige ah.

0: Andrea, wala ka na dito kaya gapon hao.
1: Gaman hao?
0: Kanugod sa cake ngin bakal ko sa imo. Ginpakaon ko na lang sa mga office mates ta.
1: Cake? Ay nga may cake. Hindi ko man birthday ah.
0: Ikaw pala mo? Siyempre. Special ka sa akon eh.
1: Delo, sorry gid ha. Kung ano mang tuyo mo sa akon. Pwede stop na? Wala gid ako sa may nabatsyaghan sa imo eh. Okay?
0: Grabe man ba? Kasakit man sa imo magambal.
1: Hindi ko lang gusto kong mag-expect ka sa akon, Delo. Ipatuhoy na lang sa iba na ginabatsyag mo, abe. Okay?

0: Andrea, anak. Na-admit bala ko na si Rosa.
1: Ay, hala. Kung amo na eh, mabisita ta subong? Kaluoy man siya na iba. Sige na ah, ma-emergency leave ko na eh.
0: Ate, sige. Leave na naman. Ayambot sa imo. Kay, ayo ugali. Ara man ang apuya.
1: Pero nay, pasibala kung kinahanglan kita ni Mary. Kabalo ka naman, nag-askwila pa ng bata. Malive lang ko na ah.
0: Te, sige.

0: Salamat kid sa prutas na Andrea, ha? Teta Bila?
1: Ay, way kaso, Mary, ah. Hugali. Kamusta si Lola Rosa, ha?
0: May pneumonia siya.
1: Amo bala. Kinahanglan kina niyang nagakaigo nga pagtatapsi na. Hugali. Di bala, nag-eskwela ka?
0: Amo na gani nga. Ginaproblema ko na ang exam ko pa.
1: Ay, ate, sige. Himos na. Himos ka na, ha? Kay Subong, kami dana yung bahala ni Mama nga magbantay kay Lola Rosa, ha? Sige na.
0: Makahuluya man lang.
1: Sige na bala. Kami nang bahala, ha?
0: Ay, salamat, gid nang, ha? Salamat, gid.

0: Nakapon na niyo? Ano pa to oras maabot si Meredith sa ospital?
1: Eh, basi karon pag-uruma eh. May exam to nga dahan ng bata.
0: Ay, kaluoy man nagkitsarosa man. Di, bayaan na lang ka di? Eh, kinanglan ko gadya magpulik eh. Basi pag-abot ko ni Papa mo, mangrungkab to dahayon.
1: Ay, sige ma ah. Karon lang kayo mapuli eh. Bantayan ko pa di si Lola Rosa tubtob makaabot si Mary.
0: Di, sige, sige, mapuli na lang ko una ah.
1: Ay, sige ma. Ito na si Mama oh. Si Lola tulog ihapon. Ay, ah. Makaluluoy man kung wala kami gali nag-abot, si Mary lang naman ang nagbantay di sa iya. Kaluoy man sang bata kay tungod exam man niya.
2: Nurse? Nurse, kamustang lola ko?
1: Ha? Sino ka?
2: Brian, apo ni Lola Rosa. Nurse, thank you, gid, ha? Thank you nga nagbantay ka sa lola ko. Thank you, gid, nurse.

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa
0: ako tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
7: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Cheers sa barkada nating
16: Night Shift! OT! Breadwinner!
15: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
17: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
18: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
19: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
20: Happy!
21: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: Unsa ang ambisyon nimo?
25: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang

0: Daw sa hindi ako maributay. Kagwapo gal isang apo ni Lola Rosa nga si Brian, no? Ay, ayun naman. Hindi pwede nga ma-inlove ako sa iya. Ay, Andrea. Diyos ko na lang, kid. Pungging bala chatkon mo, ha? Pungging, kid.
1: Hoy, Doy, nano ka?
0: Ha? Ay, Kunday. Wala, ah. May ginapaminsar lang.
1: Tungod ba na si Tigulang ang tupad bala ninyo?
0: Ay, oo, Day. Kabalo ka na luoy, gidabi ako kay Lola Rosa, Day, eh. Pero nakagwa naman siya, Day, sa ospital.
1: Ay, okay, maayo man. At, Day?
0: Mm-hmm?
1: Di ba lang may apo na siya?
0: Oo, Day. Though, nadula naman ng kabalaka ko kay Ti. Nag-abot naman ng isaya pagid ka apo ng lalaki.
1: Agaling ka, Day. Di, gwapo man, Day.
0: Just, huy! Ikaw, ha? Amo na niya dayon? Habi yung brana da, makiganta di karun. Ay, naku.

0: Ari nang hakon nga niluto. Kabay pa mauyuna ni Brian man ni Lola Rosa gali. Ay nanok ko mo ni Andrea man. Ari na ko. Manokto ko bala sa pintahan.
1: Blang. Miss Andrea, ikaw?
0: Hi! May mga hapon lang, tagali ah.
1: May mga hapon man. Dali ka, magsulod ka.
0: Ay, thank you, kita. Oh. Ay, gali. Ay, oh, sudan, oh. Para na kay Lola Rosa. Kag, syempre, nasakop to naman ka mo da.
1: Salamat, kita. Magpungko ka. Ay, gali. Daladigli ang gindala mo para kay Lola.
0: Ay, oh, salamat.
1: Thank you, kita.
0: Ay, Brian. Sa din gali si Lola Rosa?
1: Kwan, ato sa kwarto ni Mary. Dito siya nagtulog eh. Kwan, gusto yan makaulid sa maulid ang apoy eh. pasensya kita. Hindi ko siya mapukaw subong yan kiti. Nagkatulog pa si Lola Rosa.
0: Hindi, okay lang. Okay lang, Gidya Brian. Si Mary yagali, diin.
1: Kwan, ato pa sa eskwela niya. Oo, gali Andrea. Thank you, Gidya Tanana.
0: Ano ka bala? Wala sang kaso, ah. Siyempre, tupad balay ta. Ti, sino pa bing magbinuligay, hindi bala?
1: Yung sabagay. Ay, oo, gali. Wala ka sang obra, subong?
0: Wala na, out ko na. Ikaw, ya, sa din ka nag-obra? Ang hambal sa ako ni nanay, sa abroad ka ko nag-obra?
1: Ay, oo. Pero sa una pa to. Kag, siyempre, nagpauli ko de. Ari ko subong sa Negros.
0: Amo bala? Tingado, wait ka nakita kung... wala ta ka nakita halin pa nanligad, how? Halin sa pagbalhintri ni nila ni Lola Rosa?
1: Kwan, masako abiyan ko sobra eh. Gani sa nagtawag sa akon si Mary nga na ospital si Lola Rosa. Nagingaga ko din tadto eh. Ay, oo gali. Wala ka man ginakigan sang bana mo nga magkadto di?
0: Ano nga bana man? Wala ah. Piska nobyo gani, wala man eh. Ikaw ya, may...
1: Miss Andrea, excuse dana ya. May nagtawag eh. Daligid lang ha.
0: Sige. Hey, hello. Brian. Ay, dumatunaw ako sa mga tulok mo. Kanami patulukon sa dimple mo eh. Kag no way ka mag-smile. Ay, ikaw na ganyang gusto kong mangin nobyo ko. Ikaw ang ideal man ko, Brian.

0: Andrea, anak. Dusa ko ang bisita mo sa pihak balayhaw. Sino ang ginabisita mo? Si Cha Rosa o kung ang apoy yada nga lalaki? Uy, pamati. Babayi ka bala. Ikaw po yung galagas-lagas sa lalaki. Kagano naman ang ginaputos mo, ho?
1: Si Mama, bala mong malumpia veggies ni, ho? Tawa bala. Maayo ni para kay Lola Rosa.
0: Sige. Di idulong na nato.
1: Okay, Ma.
2: Dalang ko ni Simo.
1: Gusto matuod si Mama. Ako ang nagalagas kay Brian. Pero, anon ko? Siya ang ideal man ko eh. Ara sayang tanan nga gusto ko sa isa ka lalaki. Ba, may taxi nga nagpundo sa atubang sang balay ni Lola Rosa. Kag may nagwa nga pasahero. Kag ginsugatan ni Brian. Ba, hindi. Babayi kag...
3: An?
1: Kag ginalokan niya si Brian.
3: Welcome sa balay ni Lola.
1: Ano? Ano? Han, ang tawganay nila.
2: Excited. Kung nga makakanta din.
1: Boat silingon. Nubya siya ni Brian.
3: Uy! Andrea! Ara ka tagali. Andali din. Ipakilala ko sa iyo mga asawa ko.
1: Hi! Kwan, pwede ka ron na lang, Brian. Uya man ta. Babalik na lang ko ani sa balay, ah. Okay?
3: Andrea!
1: Oh, Diyos ko. May asawa na siya, gali? Naanong man ko yaman? Na-inlove ako sa lalaki nga. Gawala ko. Wala ko makahibalo kung may asawa na gali. Ay, ah.

masakit matuod kun mag-asa ka. Wala ako magunang-una nga may asawa na gali si Brian. Kag-abi ko siya na ang lalaki nga para sa akon. Sa subong, dalaga gihapon ako. Madamo man sang nagapangaluyag sa akon pero hindi gidpasado sa taste ko. Obviously, anak ko sa lalaki pero anhon ko kay amo ako sina. Kutob na lang diri. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Andrea.

0: abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: aton oras mga ka-K5, alas 2:29 na sang hapon. Salamat gid sa kay Ma'am MJ Abrasado nga naka-tune in right now sa It's Your Time to Shine program. Kagina-welcome man aton gali si Ma'am Rita Rainmakers. I don't know kung nagpamati pa siya subong. Welcome ko na kaina.
1: Yes.
0: Tood ka kuya. Thank you gid Ma'am Rita Rainmakers. Si Ma'am Rita is isa gid sa maukod na aton nga tagpalamati. There is sa mga programa sa K5 News FM. Kag ilabi na gid sa It's Your Time to Shine program.
1: Diba, may ano na da, Tita Shine sa Rita Rainmakers?
0: Ma'am Rita Rainmakers, ano?
1: May ano na da, Tita Shine?
0: Si Ma'am Rita Rainmakers is our listener. Isa na siya sa aton nga mga tagpalamati gid. Halimpas ang una kuya sa Radyo Bandera.
1: Maligyaan na siya or ano?
0: No, tawo eh. Ngalan niya si Rita Rainmakers. Kuya. Napakadlaw mo ko subong kuya nga nasubuan man ko gani sa drum. Ang iyang nga apelyido Rainmakers kay ang iyang husband is a foreigner.
1: Oh, okay.
0: Kaya iyang nga apelyido Rainmakers, Rita Rainmakers.
1: Hindi ko gani maligyaan na. Ma'am, mayong hapon.
0: Te, ano kuya, imuunta siya balaligyaan, imuunta siya Rita Rainmakers, sari-sari store. Uy, thank you, gidgali, sa mga nagapamati sa amon, sa mga sari-sari stores.
1: Yes.
0: Kaya mo ni kuya ang kwan mo, ang ilagin na pamatian kung siesta time na. Pagkatapos pa niya, gaabido, medyo mahina-hina na na ang customer kuya mo sa mga sari-sari stores. Mm. So, ang iban, ka pulo pa huway, samta nagahulat-hulat kung may magbakal no, sa ilang tiyanggi nga ginabantayan. Mayong hapon man sa mga vendors, sa mga suki man nato dira sa San Enrique, Valladolid, Pontevedra, Pulupandan, Bagaw City, Talisay, Silay, Ibi Magalona, Manapla. Thank you gid sa inyo. Yes kuya.
1: Mayong hapon sa kay ang family ni K5 Raymond Alcantara family. Good afternoon dala sa may barangay Mansilingan. Good afternoon sa inyo tanan.
0: Ay ano ni kuya man, ara naman ko ara sa edad ni guro kuya eh. Inday jingle tikar of Granada mayong hapon. Ay kuya,
1: ano
0: na laning aton nga ubra ni man Sir Leonardo Rilongas. Good afternoon, Ma'am Maribel Bustamante Rilongas. Good afternoon sa mga nagapamati sa aton sa Barangay Tangub. Salamat gid.
1: Yes.
0: Ma'am Bings Delphine, good afternoon. Natawa ko kay daw ko kay girl daw ano gid. Daw amugid sa boy may asawa gali. Dumaanugid sa boy pero may asawa gali. Mamuway. Grabe no, crush mo dumaano ka tapos si Ma'am Bings gali. Ma'am Bings no, crush mo dumaano ka.
1: Ideal man tapos, mo na gali.
0: Oo, tapos gali may
1: asawa.
0: May asawa gali. Sus Mariose.
1: Sus.
0: Oy pero abi ninyo kadamo sa mga apo nga nagasiling manami mag-atipan ng lola kag lolo kaysa sa ilang mama kag papa. Ang mga apo nga nagadako sa lola kag lolo ka mga mabuot kag mapinalanggaon. Kaya mga lolo kag lola very affectionate. Kung pamangkuton mo ang lolo kag lola, mas palangga pa nilang ila apo sa ila kabataan. Ang kabataan maakigan pa. Ang kabataan ni lola kag ni lolo maakigan pa pero ang apo o hindi ginaya maakigan. Kagong kabataan akigan sang ginikanan to the rescue ginayadayon ang lola kag lolo apinan ginayadayon. Amo na kuyang kun maluyag ikaw sa isa ka lalaki nga mapinalanggaon sa lola kag lolo isa ikaw sa mga pinakamaswerte kun kamo nga duha ang magdayunay. Tuod-tuod ginaya kuya pinakamaswerte nga mga babae sa relasyon kun ang ila nga mangin ka relasyon, mapamana, ma-boyfriend, ining mapinalanggaon sa ilang lolo kag lola. Amo ni sila ang karelasyon, nga nakahibalog dyan magkabalaka, may empathy nga ginatawag, may balatsagon, ilabi na sa mga nagakalisod, kanami nami gid. Kung namo na ang imo mapamana or yes, oo, lalaki. Lalaki, abi, no? Nagdako sa lola kag lolo. Mapinalanggaon sa lola kag lolo. Kung mapamana mo ni, maswerte-swerte kagid nga babae. Galing kay ti kuya, paano na lang kung mahibaluan mo nga may asawa na siya.
1: Agay.
0: Hindi na siya para sa imo.
1: Agay.
0: Langga amo ni gani siling ko. Ang rason kung nga nga may ginatawag kita nga true love. Sa una, first love.
1: First love never dies.
0: May ara pa na kuya, puppy love. Puppy love, first love, true love. May pinakauna pag ina sa puppy love, crush, crush.
1: Okay.
0: Admiration.
1: Inspiration.
0: Pero ano man ang imo na batsagan, pagkatapos nga nadula sa imo, ang imo nga palaloves, tandaan mo, hindi pa ina ang katapusan sang kalibutan. For as long as buksan mo lang ang imo nga huna-huna, may mag-aabot pa. Ano man nga oras lang ga, just be ready.

0: 2:38 p.m. mga aton oras, mga ka-K-Fan. Gusto ko lang tamyawon man sa maayong hapon si Ma'am Maria Elnora Mochillas Shasat nga nagapamati man sa It's Your Time to Shine program sa mga taga-Purok Kalubihan dira sa Vista Alegre. May nga hapon gid sa inyo.
1: Hapon.
0: Salamat gid, Ma'am. Good afternoon sa mga suki naton dira sa Vista Alegre. Buari man galio si ka-K-5 Alan Takapan. January 26 pa ni Kuya.
1: Kita siya yung may pinta kita. Mayung hapon sa kaya manong Jed, dara sa may nag-monitor siya sa K5 News FM La Carlota, dara sa may La Carlota. Good afternoon po dyan si Sir Alan Takapas.
0: Sa mga taga TMT Ruiz Corporation sa Himamaylan City, dugidugay na ni Nanton, wala matamiyaw Kuya. Good afternoon lang sa inyo. Alas 2:39 ang aton oras, mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo sang MyDC Syrup. Ang mga kabataan, please hatagin niyo gid sang MyDC Syrup. Halin pa ni sang Lunes, Kuya, nga remind ko sa ila, kiti siyempre ang mga kabataan mabalik na sa klase. Importante nga may ginainom sila nga Memory Plus Syrup. Ara dira sa Maze Wellness and Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall. Importante man nga makainom sila sa MyDC Syrup every day.
2: Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children. And our children's children, so that they know it's a better world for them, and think if they can make it a better place.
0: Mga ka K5, padayon nga nagalapta ang virus, ang Ebola virus sa Democratic Republic of Congo, ukon sa DRC. Kahapon Miyerkules, June 3, naglabot na sa 363 ang kumpirmado nga nagpositibo sa virus. Kag 62 na ang kadamuon sa mga individual nga nagkalamatay bangod sang Ebola virus, mga ka-K5. Base man sa record sang Congo Ministry of Health kag Centers for Disease Control and Prevention or CDC. Nagsaka na sa 15 ang kadamuon sang kaso sang Ebola virus infection sa pungsod Uganda. Kag isa naman ang nabawian sang Kabul. Last time daw anom lang ni ang ilang kaso pero subong nagsaka na sa 15. Amo ni ang ginasiling sang World Health Organization nga mabudlay pa nga tapnaon ang virus, wala pa nagauntat ang sige-sige nga paglamta. Nagapadayon pa ang physical examination para sa mga individual nga na-expose sa virus kag sa mga individual nga nagabatsyag sang sintomas sang infection. And base sa una nga mga reports, may ara pa sang masobra 1,000 ka mga ginasuspetsuhan nga kaso sang Ebola infection sa Democratic Republic of Congo. Nakita ko kaina, abi ninyo, sa social media. May isa ka Iloy nga ang iakamot bala do gina-extend niya nga do nagapangayo siya sang bulig sa nagakuha sa iya sang literato or sa kun kay sino man siya nga nagapangayo sang bulig. And then ang babae, isa ini ka Iloy nga nagapungko na gid lang niya nagalumpiga sa balas tapos ara sa iya nga paa ang bata nga daw pila pa lang ni siguro kabulan ang edad. Tapos may isa pagid ka bata sa iya likod nga nagahapa man sa balas. Siguro ginpanghilanat ini sila, nagbatsag sa mga sintomas. I don't know, basi malala na ang ilang kondisyon kay kung tanawon mo sa literato. Kala engage ang ilang sitwasyon. Ang Ebola virus, mga ka-K5, Ebola virus, isa ini ka makalalaton kag makamamatay nga kagaw nga makuha pinaagi sa close contact. Sa iyang apupo, sa iyang ihi, sa iyang balahas, ara dera ang virus. Ang sintoma sinidaw, inabalang dugi na trangkaso ka, hilanaton ka, masaka ang imo temperatura, mabatsag ka pala nakit sa kalawasan, maluya ka, mabatsag ka pala ngapoy, hasta nga nagadululugo ang imo nga ilong, hasta nga nagagwa ang dugo sa imo nga baba. Hasta nga ma-LBM ka, hasta ang poop mo siguro may dugo. Sa sulod sang duha tubtob 21 dias, pwede nga magwa na ang sintoma, my goodness. 2 days or 21 days pagkatapos mo nga ma-expose sa virus, pwede na magwa ang sintoma. Amo na iya kadasig sa Ebola virus infection, mga kagayfay. Pagkagwa sang sintoma, malala na amo na ang problema. So please take care of yourself. Tingwa gid kita nga hindi kita maluto sa virus, hindi kita maluto sa mga pathogens sa kagaw, bad bacteria, fungi. Kung magsiling kita nga bad bacteria, that is a pathogen, medical term nga ginagamit nato sa mga makahalalit ng mga kagaw. Ina mga nagahalit ka mga nagapanghalit ka mga viruses, pathogen ang tawag sila. Mga fungi nga nagapanghalit, abi ninyo, kung tamis na kamo kaayo, tamis na kaayo ang lawas no. Ang fungi na namian pag ina magtiner sa lawas no ninyo, no kung nagasigi-sigi sa ka ang inyong blood sugar level. Ang fungi nagamuad na dera sa sulod sang lawas mo, kay nga ananamita na sila sang tamis. Kung diabetic ikaw, mahina ng imong resistensya, balik-balik ka na lang sa ospital. Kay mahina na ang imong resistensya. Ang kagaw, perdihon kagidiyas ang kagaw, basta nagasigi-sigi sa kang imong blood sugar level. Please take your Clinica D3 Bio, your DTX 500 capsule, your Mighty C, my Mighty C capsule kita. Das 2:46 ang aton oras, mga ka-K5.

0: Again, mga ka-K5, ang Memory Plus, available sa Maze Wellness and Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall. Kinapasalamatan nato ng mga taxi drivers nga nagaupod, nagajoin sa aton nga program this afternoon. Kinapasalamatan man nato ng aton nga mga suki nga nagapamati right now, Sir Franklin Martinez. Good afternoon.
1: Mayong hapon man sa kay Ma'am Marisa Galinero. Good afternoon, Sir Kuya Kenneth. Partista miyaw man sa family Galinero, family Pilico. Good afternoon sa inyo.
0: Ma'am Estela Tayab, good afternoon. Thank you very much sa pag-join. Kung kulang kita sa vitamin A, pwede nga magburon ang aton nga pananaawan. Kaon ka mo ang palaya, galing kayang ang palaya, kapait. Ang mga kabataan ba, kontra-kontra gina nila, kuya, kay kapait. Ang ginapainom nyo bala ang mga juices sa kabataan ninyo, butangin nyo na lang bala sa DTX 500 capsule. Ang unod bala sa capsule, amo nang itunawa, hindi man na matunaw, pero iupod nyo na dara. Kay pwede gina, itchit nyo na lang sila. Dayaan nyo, sariyo, namit-namit sa juice ang bata ko, inom-inom na big. Pero may DTX 500 capsule nga unod.
1: Ay sila kabalo.
0: Oh, ay sila kabalo. Para may vitamin A, importante na sa mga kabataan nga nag-eeskwela, nga healthy ang ilang ang pananaawan, ang ilang ang mata, wala diferensya, wala problema. Las 2:48 ang aton oras, mga ka-K5. Importante man ang pagtumaro sa DTX 500 capsule sa mga senior citizens. Kagang paggamit sa DTX Herbal Soap para maproteksyonan ang ilang skin against sa mga kagaw-kagaw nga nagatapik dira sa ilang panit nga pwede mangintunaan sa ginatawag na infection. Alungin nyo gid ang skin sa mga diabetic, my goodness. Budlay kay kung mapilas ina sila. Kag nagasigisigisa ka ang ilang blood sugar level, lugay mag-ayo ang ilang mga pilas. Ari ang mga produkto sang klinika nga available sa mga klinika branches sa Bilog Negros Occidental. Klinika D3 Bio, DTX 500 Capsule, Mighty C Capsule, Mighty C Syrup, Klinika Spore Biotics, DTX Coffee Mix, DTX Herbal Soap, Extend Food Supplement. Damo pagid sa mga produkto nga makabulig sa inyo para sa inyo ikaayong lawas. Kuya, let's have our horoscope. I-check na to ng aton kapalaran for the day. Gemini, May 21 to June 21. Importante nga makarelax ikaw today para magmag-an ang imo nga balatsyagon. Hindi na pagsapaka ang mga tao nga nagapangulit sa imo kag nagapaugta sa imo. Cancer, June 22 to July 22. Hindi na pagpadugaya pa. Kung may mga gusto ka, ihambay para masolbar na ang problema. Hindi na pagpadugaya, ihambal na lang. Leo, July 23 to August 22. Insakto na ang imo desisyon, nga kadlawan mo na lang ang imo nga mga problema kag pangitaan sang solusyon. Sa kalmado nga pamaagi. Hindi ka na mga kig, ah. Virgo, August 23 to September 23. Manami ang epekto. Kung ang tawo nga may kaakig sa imo or ikaw mismo may kaakig sa iya, makipagsundo ka na lang sa iya, amiguhon mo na lang siya or amigahon mo na lang siya. Pero di, syempre, hindi man pwede makipagplastikan. Libra, September 24 to October 23, ang gamay mga problema, madako na kung maglipas sa mga inadlaw nga hindi mo pagsolusyonan. Scorpio, October 24 to November 22, hindi ka magkabalaka, insakto ka sa ginapaminsar mo nga maabot kidang anyaw nga tadlungon nila ang ilang mga sala. Sagittarius, November 23 to December 21, ikaw makuan ka kuno, matintar ikaw sa kagwapuhon kag kagwapahon sang imo nga makilala. Capricorn, December 22 to January 19. Ipakita ang imo nga kaayo kag ang imo nga respeto sa imo isig ka tawo para nga magpabilin man nga mataas ang ila respeto sa imo.

mo nga madugay mo na nga daging kalipatan. Taurus, April 20, Dumay-Duwandi. Hindi magpangutang subong. Kay mabudlayan ikaw sa pagbayad. Alas 2:53 ang aton oras, mga ka-K5.

0: Salamat Gid sa mga nagapamati sa amon dara sa banwasang hinubaan, especially sa kay Sir Jomar Valente. Thank you so much Gid. Kuya, paalam na kita. Buwas, mga alas dos, mabalik kami ni Kuya Kenneth. Ini si Sunshine Lacson.
1: Mayong hapon lang sa kay Sir H. Indico. Good afternoon. So ako naman si Kuya Kenneth. Uy, pala sa kampiyon ng balita, Servicio Publico kagalingawan sa Negros K5 News FM.

0: TGX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TGX 500.
1: Si Edwin Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
2: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
1: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: So wow.
1: Namit nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
2: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
1: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa akon nga lawas.
0: TGX 500.
3: Ako si Jean Paul Hinoloso, storyhan ta karon. Ano bala ang anxiety disorder? Kag ano ang correlation sini sa oxidative stress? Kag paano makabulig si DTX 500? Kapunta sa karon nga diskusyon si Doc Ramil Oy, amon CEO Doc Ramil.
4: Actually Sir GP, sunod sa datos, may aras ang 6 million ka mga Pilipino nga nagakabuhi nga may depression.
3: Gabi no?
4: Kag bangod sini ang Pilipinas ara sa pangatlo sa Western Pacific region. Pinakamataas nga rate ha sa ang gitawag mental health problems. Kung gainom tani ka sa DTX 500 kag MITC, layo ka sa anxiety kag depression, Sir GP.
3: Correct, ano? I agree. Pila sa mga pagtuon, naibaluan nga ang imbalance sang pro-oxidant, permite na ginabalik-balik, kag antioxidant, ang nagadamage sang cell components, including proteins, lipids, kag nucleic acids.
4: Ang hambal ko, Sir GP, dapat mainom gid sang DTX 500 kag MITC. Imagine bala, wala gid ibato ang imo nga cellula sa oxidant active stress, especially ang imong kuan, imong brain cells.
3: Ang brain,
4: no?
3: Oh.
4: Wala man kadaan gakaon utan, talagsa magagakaon prutas. Puro na lang noodles nga noodles da. Mas damo pa ang ginakaon nga pro-oxidants. Mahilig tam is pagkaon, di junk foods.
3: Uga,
4: damo mantikaon, tambo kag karne. Natural nga manabage gina ang cellula sa imong brain.
3: Husto.
4: No, amo nang matabo, may lang kon anxiety lang, what if kon cancer be? Kag magtuhaw bangod sa pagpabaya sa imong lawas. Ang muna importante, how important is the super antioxidant nga makita sa DTX 500 kag MITC para sa imong ikayong lawas?
3: Ang pag-inom sang DTX 500 kag MITC kadadlaw ang makapugong sa oxidative stress sa utok. Balikan ta ang damage nga matugas sini sa mga cells. Kung tuman nakadamo ang na-damage nga cells, this will lead to severe physiological distress.
0: DTX 500.
5: Ako si Tomas Jun sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabat ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
3: So good lang nag-inom ka
5: DTX 500.
3: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
5: Almost 3 months na.
3: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
5: 3 times a day.
3: Kamusta ang alay sa kamot?
5: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
0: DTX 500!
3: Now, paano makaapekto ang oxidative stress sa utok, Dr. Ramil?
4: Although 2% lang, Sir GP, ang total body weight ng brain, pero ini nag-consume sang 20% na sa imong oxygen.
3: Oxygen nga ginaginawa, no?
4: Kabalo naman kita nga ang oxygen nga ginagamit sang cellula, especially sa imong

0: brain cells sa aerobic cellular respiration, kay ini ang nagaresulta sa free radicals. In short, ang brain surgery isa sa mga pinaka gasto sa glucose sa oxygen. Oh. Meaning pa, kay gagamit siya sa imong glucose kag sa imong oxygen, damo free radicals ang gakatabo.
1: Yari ang pinakarason kung nga ang central nervous system ang vulnerable sa oxidative stress. Una, limited ang regenerative capacity sa mga neutral cells, no? Tapos ang mitotic or natapos na ang mitotic activity, amo ni blang pag cell divide sang mga neurons, gani wala na ini nagareplicate. Ikadua, ang structural characteristics sang neurons ang sensitive katama sa oxidation as compared sa mga cells sang ibang organs.
0: Amo na Sir JP, nga kung wala ka na ganito X500 kag mitosis, tingala ka gulpi lang galingin ulo mo. Tapos gina-migraine ka, naga mental block ka. Tapos confused ka bangod ina sang mataas nga free radicals sa imong brain, which is causing gitawag oxidative stress. Kag of course, ang sobra nga worry and fear, that's anxiety.
1: Correct.
0: In the first sign of anxiety, importante na gid nga painumon mo na dito X500 kag mitosis. The reason why, the more nga sige siya kasubo, sige ka worry, the more nga damo free radicals ang brain. So you need antioxidant. Di wala na ta sang pwedeng ma-offer nga pinakataas ang iya nga antioxidant properties. Makita lang sa DTX 500 kag mitosis na. So hindi magulat, hindi na gulat pa nga ma-develop ang generalized anxiety disorder o kung God. Hindi na may sa imong pag-eskwela, sa imong trabaho, even sa imong socialization, Sir GP, kag bisan pa sa imong pamilya. Mangin malipayon, aktibo kag progresibo. DTX 500 kag mitosis na kanadlaw.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Number 1.5 K5 News. K5 News FM. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gudgada ha?
2: We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
5: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
8: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
7: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
9: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
10: Makakal sa malapit na butika.
3: Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Sport Biotics.
11: Gah, ma-choy ride man tabi, gah.
12: Wala sa kondisyon ang makina ko,
13: gah. Hindi makaariba? Mag-extend ka!
14: Extend, supplement for men.
13: Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
11: Tiga, ma-choy ride na ta.
12: Kapot ga, kay wala na ni preno-preno, ha?
11: Kidia?
12: Siyempre, naka-extend ko ya.
11: Basta sagad nga driver, extend, lover.
13: Extend, supplement for men.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Gabalubala ka mo, gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris, lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
18: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang ako ng mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
17: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
19: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-isip.

0: Vinoculafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon. Night 12 Chinese herbs.
2: Vinoculafu. Kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: 101.5 K5 News.
5: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
6: Mabibili sa mga butika.

0: K-K-5 News FM. News FM. D3, Payo, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Uno sang MCT, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Payo. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Payo.
0: D3 Payo. Ang D3 Payo. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ra.

0: detox ka ba?
1: Kadragsa nga punggod?
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit?
2: DTX Beauty Soap.
1: Dala o magputi?
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro katol-katol?
2: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulik sa pag-

0: iatugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Oxygen gidang, ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatiyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akon nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiyag. Pero, may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulang to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatiyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo. Wala na dayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica for Biotics.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
7: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
6: Ka! I-shoot na ga!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Dry eye, pirmig ang katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Valley Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
1: Cheers sa barkada nating
2: Night Shift,
1: OT,
2: Breadwinner.
1: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
3: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
7: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Opdininyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan.
8: Reyes!
7: Mugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga magatang palamati. Padayuno naton subok sa pagsipad-sipad ang matahog nga kasugpon sa aton drama sa kanginan. Ngayugid makuhaan sang leksyon. Yung ginating uluhan. Reyes sa kasaysayan.
1: Ako yang basulon niyo. Yeah.

0: Tingka wa, tan bala ko no kagab. Isilulaber, tan.
1: Ay, huwa bala. Ay, ay. Nabong bala sa tigulang. Pati kaldero ya ko no kingkawat pagkagyahong.
0: Amo, ay, gani.
2: Kung ako ang makadakop sa kawatan ngayon, na, ha? Hindi ko ginsa paguntatan. Hasta hindi mahunos ang ginawa, ya. Tuntos, ya. Pagkapos lang ang animal, ya. Basi gani, dakop lang lawa sa ton. Mapapos lang, he?
0: Amo, kid. Ay, pero, sinoyhan ang nangawat ngayon naman? Piho ko ya, tagadiri mo lang yan sa ton.
3: Tagadiri din ang eh.
0: Tagadiri gina ya?
2: Ate, tagadiri gina. Gani, hoy, hoy, hoy. Bulubantay gin kita, ha? Kay basi ko, isa naman sa ton ang biktima hun.
4: Eh, tani bala kung pagkaon man ang tuyo? Di kundi nagpangayo na lang siya, eh. Hindi kay magpangawat, gid.
3: Gani, ma?
4: Kaga, ginabanta ya pa yung gabi na para nga hindi siya makita.
0: Amoy, gid.
2: Ah, ba?
0: Uy, hala.
2: Oh, hindi. Uy, may nagsinggit.
4: Ano yun, ha?
2: Basi ko nagkawatan naman ninyo.
4: Ay, Tun.
0: Nadali ka.
4: Dali ka mo. Dali ka mo. Dali ka mo.
0: Sige, sige. Nagkawatan.

0: ang animalya? Ang inbulabulad ko yung alamayo nga isda. Aging singit sang animalya.
1: Ay, hala. O, tinakita mo kung sino ka sa di nag-agi?
0: Ay, oo, nakita ko. Dira siya nag-agi, ho? Sa unhan?
1: Ote, nakita mo kung sino ka sa di nag-agi?
2: Oo, man. Diin siya nag-agi. Kay sulihon ta, bakulon ta.
0: Ay, bata. Batang nakita ko nga nagsingit sang hinalay kong alamayo.
1: Ano? Ay. Ote, bahay kong lalaki. Ha?
0: Kwan, bata nga babae. Babae, guro to kay nagabistida man. Ugaling ang iya ulo, ginputos siya sang bayo.
1: Ano? Ginigta niya sang bayong ulo, ya?
0: Oo.
1: Animal.
0: Kamaro nga bata. Gintabunan niya gurong ulo ya sang bayo. Agod nga hindi siya makilalaan.
1: Uy, sino nga bata nang nagapangawat man?
2: Basi ang muna na siyang bata nga nagsulod sa kusina ni Chay Virgil.
3: Ay, amo giguro,
2: sa nagligad bilang adlaw, ha?
0: Kang
2: nagdala sang yahong ya kang kaldiro?
1: Bako nga ko makadakop sa animal nga kawatan nga na, maililihay ka dyan sa akong bro.
0: Ay, tani ba yan? Nagpangayo na lang kay ihatagan man.
2: Ay, di ba siya kung masiging sugo, masaya sang ginikanan niya?
1: Eh nga eh. Sino ni si Barangay Tang Bertigid Kapigado nga magpamilya, haw? Nga daw halusong kakaon, haw, sino?
2: Ati, mangkuton ta mga kagawad, eh, kung sino o kung si Kapman. Kay kabalo na sila kung sino ang indigent ni sa barangay ta.
0: Oo.
1: Ay, oo. Sige, kagun makilalaan ta na. Kaduan di sila balay. Kagun si Saon ta dito.
0: Oo, magani. Oo, sige. Ako nang imuunta.
1: Ati, dali ka mo.
0: Ay, sige, dali ka mo.

0: Eh, mayo, no? Ay, kabalo na ka mamangita sa kalanon, ta. Daso ni Adlao, upod ka sa akon, ha? Eh, may ginapaubra si Ma'am Judy sa akon nga balay nila, eh. Bulig-bulig ka to. Kag panilag-tilag ka kung pwede ka to tumay makauti. Na makortahan, ha? Hoy! Abnormal na karoon, ha? Wala ka sa bataw?
1: Oo, gani. Sabat lang ito.
0: Ay! Hindi mo ko gani paghimuon nga tangkuloy, ha? Wala ka gani nagsabat? Mo gani nga naakikusin mo, eh. Kay ginapaabot ko nga magtingog ka. Ay, dapalon ta naman kakaroon.
2: Tay, tama na, tay. Hindi na lang wala pagsaguha si Manong Binlod niya, mga awat. Sala na mo bala, tay.
0: Wala na sang sala, da. Ang may sala, iamong iloy nyo. Basta, ha? Buwas, upod ka sa akon. Kagpangita sang kalawaton. Kay hindi ka? Ha, Binlod?
1: Oo.
0: Yan ay, ha? Kay kung makamanita, mabakal kita sa manamin ka, sudan, ha? Mabakal ta, baboy, kagsugbahon, ha? Ginalaway na ako, ha? Ginalaway na ko! Yeah.
3: K5 News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ra.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gid ko da, ha?
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
5: K5 News FM.

0: Tay, kabalo ka ba lang si Binlod nga apo mo? Ginasuspitsahan nga amo ang nagapanulod-sulod sa mga pamalay diri. Kag nagapangawat magkaon. Oh, Diyos ko, kauluya, Tay.
1: Oo. Kauluya. Pero ikaw man tani nga makapiyan-piyan sa mga hinabdos mo. Wala ka man kaulikin sa ila. Tani, taga-tagaan mo man. Agad bisan pa paano. Makakaunan bisan, makaduha lang kabisis si sa kaadlaw.
0: Ay, kagwala ko yan sa laguron, Tay, ha? Tay, single mother, magpubala. Mahitani kung wala ko yan na balo. Kay makasulusaklit ko yan sa ila. Pero may mga bata man ako nga ginasagod, Tay.
1: Eh, di sige na. Kay wala kita siyang ibulig sa mga hinablos mo. Mahipos na lang kita.
0: Mailoy man na sila. Nagpanamit na siya, nagpulo patawhay sa syudad. Wala yan, di balik daw mga bata, ha?
1: Eh, naghambal man to siya, mapanila siya sa kwarta. Pero, abot. Gaan bulanan lang, wala gin katupa.
0: Eh, base, kung gingasto, ito yung sa lalaki, ha? Amo guro na nga nakigbulag siya kay Buboy, kay may laki nga ginaupdan. Dalok-dalok, bitsokoy. Ay, Diyos ko na lang, kid. Kung anong magkalatabo di sa kabataan niya, iyan na yung sa labdon niya, Tay. Ay, iyan na yung sa labdon!

0: Bob. Lon. Bilon. Nagkakaulungan ng bilang gabang abnormal yun. Pariboy, iyang sangasang kahoy ihanos ko na sa likod niya.
1: Agoy! Tay, ano?
0: Ano sa kanimal mo? Lipat ka na sang misyon mo kung naging paupod na ka, ha? Panilag-nilag to kung may pwede ka makauti.
1: Tay, basi madakpan ko.
0: Ulong ba ganin at istingan? Dakpan na yun? Umandam kayo karon, ha? Umandam kayo karon. Panuktok to. Naghambala na naton pwede ka kagamit sang kasilyas. Diskarte ba la? Yun di kakakya. Lakat na! Lakat na, Bidon!

0: magamit ka sang CR to?
1: Tani, ma'am. Damo-damo inyo tinapay sa lamisa, ma'am ba? Kauno niyo lang na.
0: Gusto mo, how?
1: Sa manghod ko, tani, ma'am. Kay wala pa to sila kakaon mo. Gutom na to sila katama. Pirmi lang wala kami pagkaon, ma'am.
0: Kung amo sina, padalaan ta ka mo karon sang tinapay, ha? Pili da kundi ng imong nanamian.
1: Tuod, ma'am. Hatagan mo kami sang tinapay?
0: Paggalapan os malang ina. Pili da. Pili ka sang tatlo ka putos kag dalaman sa dalanan siya sa mga manghod mo, ha?
1: Salamat gid, ma'am, ha? Aari lang, oh. Ang do, may unod sa tunga nga pula, oh. Kagdason, aari, oh. Ang pan? Uh-huh. Ang do, ipot karbong kurte kag may kalamay kag mantikilya sa babaw, ma'am.
0: Araw ko. Ay, tarso ka nga bata. Ay, ensaymada ina to, ha? Ay, hindi maghambal sa higko kong parte sa pagkaon kay Lauay na, ha? Sulod na sa CR kay putson ko sa dako nga plastic ang mga tinapay nga ginpampili mo, ha? Tayong noodles gali, gusto mo, ha? Ay, damo ko di stocks, oh?
1: Bisan ano lang, mama. Bau, malipay gining mga manghul ko. Malipay gini sila. Mama, hindi na lang ko gali magamit sa kasilyas, mama. Nadula ng sakit sa tiyan ko. Kay nalipay gid kong may dala ko karon ng pagkaon sa mga manghod ko. Nalipay gid ko, ma'am. Salamat gid, ma'am, ha? Salamat gid!

0: Nung, binlod, kita mo nga to sona, no?
1: Ang ano ko sila ito, man?
0: Ang paho, bala, oh. At to bala, no, oh. Hmm? Damo-damo bunga, no, no? Hindi bala, no, kung damo bunga, nagakapulak na, no? Kapin pa kung tudong hangin, mapulak na mga bunga, ya?
1: Oo, eh. Kapin pa gid kong lapit na maluto ang mga bunga, nagakataktak lang na, ya? Gusto mo nga magkaunaw?
0: Hmm. Namit na bala nung huluman sa tubig kagasin, kagisod anong inigani isaw-saw sa ginamos ng may langgaw, bla?
1: Sige, dire ka lang. Kaya pagbalik ko, may dalan ako ng mangga. Hulat ako di, ha?
0: Upod ko nung, ha? Para damo aton makuha. Sige na nung.

Malapit na lang ako sa akon nga kapahuan. Lapit na lang ako sa akon kapahuan. Pasuhan ko ang mga bunga para hindi pag lagsun sa mga insekto. Hindi. Huwanimal. May duha ka bata nga nagpamukse sang paho ko. Huwanimal. Mga animal, ho. Ari nyo ay. Nakupgid ang mga animal, ho. Nakupgid. Liputon ko sila para hindi sila makapalagyo sa akon. Mga tuntukamu, ha. Liputon ko kamo.

0: K5 News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, maglinika, Max 4 Biotics.
6: Nestor, ang sinaing.
7: Luto na.
6: Ang labahan.
7: Nakasampay na!
6: Ang uniform ko!
7: Naplanta na!
8: Ganito ako!
9: Tigasi!
8: Tigalapa!
9: Tigasay!
8: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi!
8: Ako ang bossing! Dahil kasang ako! Ang extend! Supplement for men! Lourdes! Tapos ka ng maligo!
10: Yes, darling! Come to mama!
9: Extend Food Supplement for Men.
8: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
9: para sa tigasing performance.
8: Extend Food Supplement for Men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitunghut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops at ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Ano pang ginayhan ng mata mo sa kagayunan nga to? Sunda pang ininyo sa pampamati ang katapusan nga bahin sa atong drama sa kahanginan. Ngayong gitmakuhaan sang pagtulunan nga ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan, ako yung basulon nyo. Ginsulat kag sa direksyon Lenilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Plotenia, kag ini ang inyong alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Number 1.5 K5 News.
8: Oras ang K5 News FM, alas 4:30 na sang hapon.
9: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
10: Number one.
9: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: El Castigador!
9: Ang tinig ng bawat mamamayan.
11: El Castigador!
9: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
11: El Castigador!
9: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
11: El Castigador!
9: At ngayon, narito na ang inyong kastigador ng bayan, K5 Rhodes Palma.

0: Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, Metro Bacolod. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kamutanan? Welcome na sa atong sigapalat ng tunan, ang El Castigador. Tutok lang mga kaka-K5 sa atong sigapalat ng tunan. Palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman, ilabi na gid sang mga chismosa. Sa ding kamang gabayin sa probinsya sang Negros Occidental, nagaungot na mga pipila naton ka mga radio station sa bilog naman nga probinsya sang Negros. Una kita sa sur nga bayan sang Negros, nagapangot na ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back sa 100.5 Radio Mascovado Sur FM sa may CPSU and ang 89.7 K5 News FM sa Gay City. Gagda rin naman sa sudad sa Bacolod, ang numero 1 ng estasyon nga may resibo. Ang K5 News FM Bacolod 101.5 is the official number 1 radio station sa bilog nga probinsya sang Negros kag syudad sa Bacolod. Base naman sa Kantar Media Survey kag Nielsen Media Survey. Mabati ang magkita live sa atong official Facebook pages, K5 News FM Bacolod 101.5 kag K5 News FM Negros Island. Malantaw man kita via YouTube Live at K5 News FM Bacolod 101.5 kag sa atong sing TikTok account at K5 News FM Bacolod. Sarang man nga ma-download, ma-install sa inyo sing mga cellphones ang amon sining applications, ang K5 News FM Philippines. Pwede ka muna kapamati sa mga pipila ka mag-programa sa K5 News FM Network. Ginap na ako sa akong sigamahangkilan ng mas paring partner sa technical side. Opod sa kay K5 Raymual the Master Pugi Alcantara. Kag si K5 Adrian Gantalaw. Ang Loyloy 4. Ang Buchog. Ako naman si Kumus Ngalagad, si K5
1: Rods Palma El Castigador.
0: Kumusta nga ton si nga mga kauturan nga nagmaniho karon sa mga dipasahing nga mga salakyan, mga POJ drivers naton, kumusta? Pandara na ngayon si nga mga radyo sa inyong si nga mga salakyan kag magtutok na sa programa nga El Castigador. Kay madamog kita nga mga balita nga dapat naton tagaan sa nga nagkaigo ngayong talopangod, especially ining balitang nasyonal nga nagari nabuab na sa Senado. Kado may ara pa yung just like a simple kubusyon kay ginang nagluntad sa Senado. And of course, totoo, kanta man ikaroon ang pipilaman ka mga balita lokal. Especially, ining mga balita ang ginpreparar. No? Kagina aman karon sa ngaton sing mahangkilan ng mga field reporters. Sa din ka man gawahay na, nagadala ka man sa e-bike, tricycle, modernized bus, oh, mga POJ da, o kon ara ka man da, managbaligya ka sang utan sa Libertad, karni sa may Burgos Public Market, kag mga isda dra mismo sa may Central Market, ungot na mga K5, kaya damo kita karon kabaga istoryahan sini nga hapon. Pwede ka mo ha, kaupod sa aton singa diskusyon sini nga hapon by commenting sa aton singa Facebook Live at K5 News FM Bacolod 101.5. Oy, dalalapit na lang gid mga K5 nga amon sini nga ikasyam na nga tuig nga anibersaryo diri mismo sa K5 News FM Bacolod. Sa palabuton nga Hunyo 21, Domingo, mga K5, di magkalipat ha. O, hindi magpulaw a day after sang June 21, kaya may ara kita nga bloodletting activity nga pagpatigayunon dari mismo sa may Rayo Gymnasium mo, kon sa may Rayo Multipurpose Hall o dari mismo sa may Barangay Takuling at Ubangan lang sang K5 News FM Station. Sa alas 7 kita sang aga hasta lang kita udto. Okay, ginaman man isa ang Barangay Takuling. Of course si Kapitan and of course the City Councilor Barangay Kapitan Lady Glass Gonzales Palyan. Ano ko si Janjan Aramada kag taga City Health Office. Mabay nga punda sa taga City Health, sila ning ang man may kakifeb. That's why hindi ka mo magkakulba. Preparar nyo ng lawas nyo. Dapat huwag ka muna kainom sa makahulubog ng ilim nun. Oh, dapat tsaktong tulog nyo. para at least makabulig kamog kag makahatag naman sang ayuda sa aton sa mga pigado nga nagakinanglan sang inyo sining hamili nga dugo. At yan mo rin kung way kaya kwarta nga magahatag kag magabulig sa tao, tiba si dugo mo makabulig na. Hindi na magduwa-duwa kag tunay sa K5 News FM station, magpalista na kay Ma'am Jade Delphine. And of course, ang aton sing Philippine Army naghambal naman no sa pamagi naman sa kay Sir Julius Marivelas. Okay, magkakagtudri ang Philippine Army na ton nga team para mag-donate man sila sing dugo. Ang akon sining aton sing mga kuya no sa Paglaom Eagles Club, oh sa kay Kuya Cesar Garcia, Kuya Romeo Encarnacion, di magkakagtuman sila para magapartisipar sa bloodletting activity in line sa ikasyam na nga tuig nga anibersaryo sang K5 News FM Bacolod. Domingo na ha, mark your calendar, magka K5 June 21st 2026 at 7 a.m. diri lang mismo. Hindi ko magproblema kay mayara kami ginaman ang Rayo Foundation mag-aaman magka K5 sang pamahaw. O sa mag-dunar sang dugo. Kag ang Philippine Red Cross magka K5 sila ang mamanman sa atong sing bloodletting activity. May mga medical doctors nga maupod. And of course, magka K5 din na pasalamatan ginato ng atong sing mga sponsors ang Valyacar Transit Incorporated, ang Negros Power, and of course ang Philippine Army naghatag man no sa Sanday Sir Samson. Naghatag man magka K5 sang bulig para ini sa aton sa mga utod nga tagaan naton sang gamay nga sorpresa. Mula niya nga mag-anibersaryo kami ang naghatag. Tani kon mag-anibersary kami ang tagaan no. Alright! Pero ti sa K5 yati kwa na diya nang kumbaga amo na niya ligasiya. Pinaagi naman sa kay Doc Ramil Uy nga sa anibersaryo o kon anibersary may ka K5 kitaya o kon kami sa K5 ang magpadulong sa isa ka barangay diri sa siyudad sa Bacolod o para magakanda kami sang K5 kalingawan sa barangay. And afterwards may ka K5 mayara kita paraffle and at the same time may gift giving activity kita. And afterwards ang team makinangla naman nga magpaliwaliwa sa matahom kag pinakasikat sa bilog nga Western Visayas kag Negros Island Region, wain sang pinakamanami diri nga Highland Resort, ang Kampuestohan Highland Resort dito mismo sa Maya Talisay City. O di boss no Sir Cano Guaputan, salamat gid sa imo sini nga pag-sponsor bilang venue naman sang K5 News FM team. That would be on June 28 2026, dito kami ang Manyapon, dito kami masyada-syada. Salamat gid ka K5 Eric Tenerefe, ang amundring siyang akon nga focal person. Wow! Alright! Salamat gid, ano? Amo lang ina nga mga bagay. And of course, ha, ang K5 News FM may pagkapatigayunon man nga Sport Fest. Basi gusto yun ang tawon si K5 Eljan Castanyo nga magadang kay basketball ang ising hampangon. O si K5 Babes Gantalaw, mabasketball man. Si K5 Eric, I don't know, badminton, Gruya. Si K5 Adrian, di sa kanilang maghampang basket mo. Right. Nadari lang kuya sa Maikuan sa volleyball. Wow! Di ba sunusad yan, di ba K5, ha? Initanan ang wisdom sa amon si CEO and the president ka K5 Dr. Ramel Uy. Alas 4:41 na sa hapon mga K5. Check ko na bi ang dalagko ng mabalita gi ka naman sa News Center Connection. I-check ta si K5 Shine Lacson. My goodness, na nung nagklatabo diri kahapon nangin dako ng balita national ang nagluntad kahapon nga daw take over. Hindi man take over, pero ti masiling kita magka K5 doon nagsuli naman to kahapon. Kaya kinagsa pag-ulpot mismo ni Senator Escudero nangin suno sa mga minority nga ti kami naman ang majority black. Ti ang majority nangin minority kay kulang na sila. 12 kami, 10 na lang sila. So madumduman na gamay lang nga background, kundi 24 ang mga senador. Si Senator Bato de la Rosa ang nagpanago ng subong niya. While on the other hand, si Senator Jinggoy Estrada tigin papanaugan sang arrest warrant. and Bien de Dios lang ang nagkalabilin. Sa 22 sila, may ara sila member kada grupo nga tag 11. 11 versus 11. Tay. So it means kung tay, kumbaga daw masiling kita kung sa boxing mga kaki-5 via draw ang hampang lang. T meaning i-retain sang defending champion ang belt. Kung ano nga belt, championship belt ang ginagawayan nila. T kay tay, patas, retain ang belt. Pero kahapon, split decision. Via split decision mga kaki-5. Why? Nga aman, kay T ang majority nga 11, minority nga 11, ti subong ang majority, nag-unsi, nag-jess na lang, while nga si Escudero, nag-silo sa piyak nga kampo. Sa minority nga nangin majority, ti 12 sila. That's why nakakorum sila, base naman sa sunod naman kay sa Tortito Soto. Ti siling ni Win Gachalian niya, sige ti padayunon tanani. Hambal man ni Erwin Tolfo, kagrafi Tolfo, kung Tolfo Brothers, go na! Ti mga kaki-5 na dayon ginang kurom kapon. Kag una gid gindeklarar ang tanan nga mga posisyon as vacant. So it means bakante ang una nga ginbuo naman ni Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Iti gindeclare mo as vacant. So it means wala na to nag-exist ang tanan nga mga posisyon nga gitanglatag Sanday Marcoleta, Rubin Padilla, Amy Marcos, Pia Cayetano. Ti tanando gin kwanto. Pero ti sa piyak naman nga bahin, aras kay Kipem Shine aran siya. Sige, i-check ta na si Kipem Shine bla. Dugangan tala ni Karong kay basi mahubsa naman ko oras kay kada report niya kulang ko sa oras. Kipem Shine.
1: K5 News FM live report.
0: Anong mga dalagko naman nga nagkalatabo kinas na duman? Ibalita mo.
2: Actually, si Rod, sa muna gintutukan na ton, sining hapon, no? Kay kaina, kundi nagkinagubot na dayon. Pero na dayon, no? Despite sa mga medyo may natabo itong disuganay, nga hindi pagpasudlon ang mga ex-Marines na natanana na imbestigahan sa Senate Bill Ribbon Committee under or sa idalom sa tagpamuno ni Pia Cayetano ang natabo na dayon gid o bisang gingkonggan nakasulod gid ang mga ex-Marines. Tutukan naton sinigid lang mga hapon ang kaundan naman sa investigation na ginpatigayon. Balikan ko lang kahapon na nagsiling siya ng Tuleta nga may
0: wag ko kurap. Oo.
2: Oo.
0: Di grabe nga, di ko wag ko kurap, paling kakapon, why na nagpiyong-piyong mga tao sa hulat?
2: Kamuna ni Gali si Rod, sabi na sila niyang wag ko kurap, kaagad ni may matabo, o bantayan niyo, matabo, buwas. Kamuna nakuha na ito kahapon sa mga statements na ginpangbuyaan niya.
0: Okay.
2: Kasi bantayan na ito. Kaya muna ito kaina, no? May jutay nga kinagamo. Kunjutay or dako, pero sa akong paglanta, do kalaw ay isang natabo ka ina sa Senado. Ang kwan pagid si Rod, ang kaundan sa investigation, si President Marcos, Senator Tito Soto sa minority, Senator Erwin Tulfo sa minority, amuni sila ang ginpangtumod.
0: Uy, gindala si President Mabongbong?
2: Yes.
0: Uy.
2: Siling ko amo ginisiguro ang ginasiling niyang tutukan sa publiko. President Marcos, isa sa mga gintumod na nagbaton sa kwarta sa Maleta.
0: Uy.
2: Ang isa sa ex-Marine na nagsiling si President Marcos nagbaton sa kwarta amo si Johnny Buduan. Siling niya sa 2022 amo ni siya ang isa sa mga nagbaton sa Maleta nga may tunod na kwarta. And may ginsay-say diri ang isa pagid na ex-Marine, no, nga si Tube naman ni iyang apelyido, Bernard Tube. nga siling niya, nagbiyahi kami sa Ilocos Norte. Nagkadto kami sa isang abalay, kansang din palaragway sa iya ang balay, siling niya daw, letter U, kuno ang shape
0: ng
2: balay.
0: Uh-huh.
2: Tapos sa palibot sa balay, doon may malapad nga tubig, no? Amo nang iyang paglaragway.
0: Okay.
2: And siling niya, pag-deliver nila sa kwarta, una nga nag-abot, si Congressman Sandro Marcos.
0: Ooh.
2: Tapos nagsunod si Presidente Marcos, tapos nagsunod si First Lady Liza Ramos. That was in 2022.
0: Liza Araneta?
2: Liza Marcos. Rather, oh. No? First Lady Liza Marcos.
0: Okay.
2: No? Siling niya, nagtiner kami to sa balay.
0: Mm-hmm.
2: Tapos pagkaaga, nagpauli kami. Nagbalik kami sa Manila.
0: Mm-hmm.
2: Hindi pa mangkot sila bala, diini nga balay, the exact address, diini sa.
0: Mm-hmm.
2: Hindi Manila masambal. Kay kuno ang biyahe nila gabi.
0: Oh.
2: So wala sila makahibalo kung anong exact address. Basta ang ila lang yung naging laragway, ang balay naging subla nila.
0: Daw pigawaw.
2: Oh. And then may mga pictures dito ni former President Ferdinand Marcos Sr.
0: Mm-hmm.
2: And then natungo ang iban pagib ng mga pictures sang pamilya Marcos. So mula na iyan, no? Amuna gani si Linko sang ginpamangkot because dapat ang ginpamangkot mo ni driver eh.
0: Oo.
2: Uh-huh. Oh, ay may mga upod man sila, no? Nag-deliver driver. Ang iya gani ni Buduan, siling niya, actually, ang mga kwarta to, ginpangbutang to sa salakyan ng Lexus.
0: Wow.
2: Bulletproof ang salakyan na ginkargahan
0: dito.
2: And then, ang nag-back up is ang Hilux na salakyan na bulletproof man.
0: Uh-huh.
2: Pero sa ginpamangkot, be in what is the exact address. Wala sila sa may mihatan. No? So, amuna ang dalagan sa investigation kaina. Now, isa pa gid, aside from President Marcos, isa pa gid sa mga gintumod sa ex-Marines sa investigation na allegedly nagbaton sa Minalita nga kwarta, si Senator Tito Soto.
0: Ha?
2: Oh, Senator Tito Soto, miyembro sa Minority Bloc.
0: Si Dabarkad sa Tito Soto.
2: Oh, kay ang allegation, naging baton ang kwarta sa, amo maning nga tuig, 2024, no?
0: Mm-hmm.
2: Pero ang siling ni Senator Soto, siling niya hindi man kuya senador, sa 2022 hasta sa 2025.
0: Oh, kaya yung election, 2025 eh.
2: Yes, but the allegations of ining nagpakilala nga si Bulontati, ang iya siling angalan, Jenny Bulontante, no? Amuning pagpakilala niya sa investigation kaina sa Senate Gorion Committee sa idalong sa pagpamuno ni Senator Tia Cayetano, sila niya, I was a member of the advanced team. Miyembro, kabahin ako sa advanced team na nagpadulong sa isa ka building sa Baclaran na ginapanagian ni Senator Tito Soto.
0: Wow.
2: Okay. So sila niya, ginhulat, ang iyang panaysayon is, lima kadalanggo nga maleta nga may unod na kwarta ang gindala sa building sa 2024 antes ang election period.
0: Okay.
2: Tapos insight niya nga gindala ang lima kadalanggo nga maleta nga may unod na kwarta sa isa ka basement. Ginsakay to sa elevator and then pag-abot ni Zaldico, kay kwan sila eh, nag-una sila sa lugar eh.
0: Mm-hmm. And then, advance party.
2: Si Zaldico, yes, and ginulat si Zaldico, kagang iban pag yung mga individual. Pag-abot ni Zaldico, dito na kuno, gin-deliver ang maleta sa basement. Ginsakay sa elevator.
0: Mm-hmm.
2: Amuna ba lang siling ni Senator Soto, yung paano na matabo? Kasi sa 2022 to 2025, hindi man kuya senador.
0: Mm-hmm.
2: Now, another senator from the minority na gintumod nila, nga nagbaton man sa kwarta sa maleta, is Senator Erwin Tulfo. Nga kagapon lang ginapilian sa sa quorum na maging chairman sa Senate Glory Bond Committee.
0: Okay.
2: So, ang nagpatigayong sininga investigation, take note kaina, iyan ni Senator Pia Cayetano. Duwa ang aton subong niya
0: sa Senate Glory Bond Committee. Galibog ulo ko kaki Five Shine. Sa diin, sino gidbi subong kaki Five Shine? Sino ang legal nga kilalahon sa ang Senado nga chairman sa Blue Ribbon Committee ang si ang gin talan ang gin ano ni gin appoint o gin kuan kahapon nga si Erwin Tolfo o kon si Pia Cayetano?
2: That is the question, Sir Rod, that I cannot answer. Ooh. Because even ang mga pinakalagting abogado may mga lain-lain sila nga mga statement.
0: Aha. Uh-huh.

0: mas lang sa ilaman nga committee ba? Ay nanu na lang ni man.
1: At abi mo Sir Rod, amo ni gani si Libo kaina, no? Ipadayon ko lang niyang kay Senator Erwin Tulfo. Iya naman mga aligasyon, no? Si Bernard Gumban, amo naman niya ang naghatag sa iya sa testimony niya. Ang siling niya, personal siya nga nag-upod sa pagdulong sa kwarta para kay Senator Tulfo, Erwin Tulfo. And sa una nga delivery, gintumod ni Gumban na isa ka gamay, kundi isa ka medium size na maleta ang ginagamit. Duha niya kuno ka deliveries mo.
0: Wow.
1: And then ang ikaduha nga deliveries, anong ka maleta of different sizes ang ginagamit na.
0: Oh. Sige, nautod si Kakipel Shine. Grabe, gali subong ang kwano, gakalatabo, hindi tabi mapatpat maya isa-isa kay kalasig sang panahon. Tamaboy ko na Black Commercial, kay pagbalik ko, dugangan tana karon mga kaki-five. Magabalik ang programa nga El Castigador pagkatapos ining pipila ka maimportante nga mga pahanumdum.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Nakatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
4: So wow.
3: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
4: Sa mga wala pa naka-try sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
3: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa aton nga lawas.
2: DTX 500!
5: Ako si Jean Paul Hinoloso, storyhan ta karon. Ano bala ang anxiety disorder? Kag ano ang correlation sini sa oxidative stress? Kag paano makabulig si DTX 500? Kapunti sa karon nga diskasyon, si Dr. Ramil Uy, amon CEO, Dr. Ramil.
6: Actually, Sir GP, sunod sa datos, may arasang 6 million ka mga Pilipino nga nagakabuhi nga may depression.
5: Gabi, no?
6: Kag bangod sini, ang Pilipinas ara sa pangatlo sa Western Pacific region. Pinakamataas nga rate ha sa ang gitawag mental health problems. Kung gainom tani ka sa DTX 500 kag MITC, layo ka sa anxiety kag depression, Sir GP.
5: Correct, ano? I agree. Pila sa mga pagtuon, naibaluan nga ang imbalance ng pro-oxidant, permite na ginabalik-balik, kag antioxidant, ang nagadamage sa cell components, including proteins, lipids, kag nucleic acids.
6: Amunang hambal ko, Sir GP, dapat mainom gid sa DTX 500 kag MITC. Imagine bala, wala gid ibato ang imong nga selula sa oxidative stress, especially ang imong nga kwan, imong nga brain cells.
5: Ang brain,
6: no?
5: Oh.
6: Wala man kadaan gakaon utan, talagsa magagakaon prutas. Puro na lang noodles nga noodles da. Mas damo pa ang ginakaon nga pro-oxidants. Mahilig tamis pagkaon, junk foods.
5: Uga,
6: damo mantikaon, tambok kag karne. Natural nga manabage gina ang selula sa imong nga brain.
5: Husto.
6: No, amo nang matabo, mailang kon anxiety lang. What if kung cancer be? Kag magtuhaw bangod sa pagpabaya sa imong lawas. Amo na importante, how important is the super antioxidant nga makita sa DTX 500 kag MITC para sa imong ikayong lawas.
5: Ang pag-inom sang DTX 500 kag MITC kada adlaw ang makapugong sa oxidative stress sa utok. Balikan ta ang damage nga matuga sini sa mga cells. Kung tuman nakadamo ang na-damage nga cells, this will lead to severe physiological distress.
2: DTX 500.
7: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: Sugod lang nag-inom ka
7: DTX 500.
4: Kailan ka bulan ka ginom DTX 500?
7: Almost 3 months na.
4: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
7: 3 times hindi.
4: Kamusta ang alay sang kamot?
7: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
2: DTX 500!
5: Now, paano makaapekto ang oxidative stress sa utok, Dr. Ramil?
6: Although 2% lang, Sir GP, ang total body weight sang brain. Pero ini nagakonsume sang 20% na sa mo nga oxygen.
5: Oxygen nga ginaginawa mo, no?
6: Kabalo naman kita nga ang oxygen nga ginagamit sang cellula, especially sa imong brain cells, sa aerobic cellular respiration, kag ini ang nagaresulta sang free radicals. In short, ang brain surgery isa sa mga pinaka gasto sang glucose sa oxygen. Meaning pa, kay gagamit

0: Pitsa sa imong glucose kag sa imong oxygen, damo free radicals ang gakatabo.
1: Yari ang pinakarason. Kung nga ang central nervous system ang vulnerable sa oxidative stress. Una, limited ang regenerative capacity sa mga neutral cells, no? Tapos ang mitotic or natapos na ang mitotic activity, amo ni blang pag cell divide sang mga neurons, gani wala na ini nagareplicate. Ikadua, ang structural characteristics sang neurons ang sensitive katama sa oxidation as compared sa mga cells sang ibang organs.
0: Amo na Sir JP, nga kung wala ka na ganito X500 kag MITC, tingala ka gulpi lang galingin ulo mo. Tapos gina-migraine ka, naga-mental block ka. Tapos confused ka bangod ina sang mataas nga free radicals sa imo nga brain, which is cause sang gitawag oxidative stress. Kag of course, ang sobrang worry and fear, that's anxiety.
1: Correct.
0: In the first sign of anxiety, importante na gid nga painumon mo na dito X500 kag MITC. The reason why, the more nga sige sa kasubo, sige ka worry, the more nga damo free radicals ang brain. So you need antioxidant. Wala na tas ang pwedeng ma-offer nga pinakataas ang iya nga antioxidant properties. Makita lang sa DTX 500 kag MITC na. So hindi maghulat, hindi na hulat pa nga ma-develop ang generalized anxiety disorder o kung God. Hindi na mayo sa imong pag-eskwela, sa imong trabaho, even sa imong socialization, Sir GP, kag bisan pa sa imong pamilya. Mangin malipayon, aktibo kag progresibo. DTX 500 kag MITC na kanadlaw.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
4: D3 Bio. Problema sa pangaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
5: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mabagat
2: sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
7: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula. Ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
8: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
4: Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
9: Pagali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
4: Mighty C, mababaka sa mga butika.
10: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
11: Sport Biotics, makabulig sa pagtapos.

0: Dugas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule. Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy booster.
2: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako gali si John Reda sa Sumili. Sakit ang akon nga lawas kag ang akon niko. Tubong nga nagainom ko sa Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica for Biotics.
5: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
6: Wala gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo man usik.
7: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka. Extend food supplement for men. May baka kag babuwaska. Garaga pataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
5: Di pre, musta po lang agabi pre?
6: Apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
7: Extend food supplement for men.
8: Tikasin.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabasko sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo. Ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: ang araw mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di mo undang ang pag-ispilan niya.
3: Iba

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sa naay ambisyon na ay 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon.
2: Drink responsibly.
3: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad.
4: Number 1 News Station 101.5
5: K5 News. Welcome back mga ka-K5 sa palatuntunan nga El Castigador. Balik na kita sa aton singa mga dalagko ng mga balitang lokal. Mga ka-K5, madumduman nyo, nagligad ka mga inadlaw gintakol ta diri. Kay may ara isa ka private school mga ka-K5 nga elementary. No, nga ginareklamo sa mga ginikanan, bangod naman kay Y sa nagakaigo ng mga permits. Kag hindi iya ka step up, ining mga kabataan, bangod naman kay T, hindi iya pag-allow sa Department of Education. Ari, i-check ta ang pipila ka mga detalye kay ang Lishim Christian School igapasirado sa Department of Education, bangod naman wala sang permit to operate. May kampyon ng balita si Kaki 5 Wilson Villana.
4: K5 News FM Live Report.
5: Kaki 5 Wilson, ibalita mo.
6: Kaki 5 Ross, i-confirmar na kagina ni Dr. Dennis Develo, superintendent no, sa Schools Division Office sa Bacolod City, nga nagpadala na sila sa recommendation letter sa regional office sa DepEd agud ipasira ini ang isa ka private school o hindi lamang diri sa may bahay sa Mansilingan, but may ara man ini sila sa extension man dito sa may Kabog, sa may Vista Alegre, kay Five Roads no. To be specific, ining iskulahan among ining lesya na Christian School kay Five Roads. Actually kita ni ang una nga nagbukas sini sang isyo tuhoy sini sang ining eskulahan kay Five Roads, eksklusibo naton ini ang gitutukan kay ti nagpadangat sang reklamo ang mga ginikanan kay Five Roads no sang mga kabataan nga diri nang eskwela kay Five Roads, eksklusibo sa K5 News FM. Karon ginusibo nanay naton ni kay Five Roads o mga ginikanan ano blang problema, and at the same time ang klarifikasyon naman sa eskulahan kay Five Roads. So
5: okay.
6: Nag-ugat ini kay Five Roads ang reklamo sa mga ginikanan matapos sini matukiban nga ang ilang bata hindi makaproceed o kung hindi makasaka sa next nga grado. For example, di kay Five Roads tapos ka na subong sa grade 2.
5: Mag-grade 3
6: ka na tani, mag-grade 3 ka na. So hindi sila ka-proceed na grade 3 kay Five Roads kay ti kulang sa papeles, wala sang permit nga nasambit ng eskulahan kay Five Roads. Kay actually natukiban man ini sa DepEd kay Five Roads sa eskulahan man mismo. So sila man mismo kay Five Roads ang nagbutang sa kaugalingon si nila sa mainit nga mantika kay ti may nagreklamo ng ginikanan kay Five Roads, and they opted to kung gintulod man nila nga magpadulong sa DepEd agod ito ipadangat ang ila sining reklamo kay Five Roads. Pero ti natukiban ti nagkandak sa investigation ang DepEd kag dito na ibaluan nga wala dali sa nagakaigo nga permit ini ang eskulahan kay Five Roads.
5: Mm-hmm.
6: Kag ti dugang pa ni Sir Develos kay Five Roads no, si DepEd mismo ya if ever nga mamatud-an ini tanan kag mag-elevate ang ining issue kay Five Roads no, mapasaka di sila ya sang administrative case no sa ining bulutuan. Other pa ini kay Five Roads sa kaso sa mga ginikanan niya kung magpasaka ini sila sa kaso kay Five Roads kasi ang pinaka main goal lagi sa karon sa DepEd, so although ginagiho Manila ini ang ang reklamo sa eskulahan kay Febros, no, pero priority. So ginatutukan gayud sa karon kay Febros nga masalbar anay ang mga kabataan kay Febros.
5: Oh, gikan ugon kay G5 Wilson, yes. Sang isa ka tuig. Ti subongod bati ko na nagigadto na sa gipasla post nga enrollment. Ti why nyo pa ma-resolve ang first nga problema? Madugang na naman kamo, ti ano ning dalagan karon kay G5 Wilson? At least, no, timprano pa lang nibaluan na kay enrollment na gadaan kay G5 Wilson mo. Elementarya, gasugod na kita, mabrigada, eskwela ta, sang nagligad nga Lunes, nagsugod, no? Ti, isa ini kabagay nga kita pasalamatan naton nga madasig ang akto sang Department of Education, special minty sa Kaiser Dennis Develos kay G5 Wilson.
6: Yes, kay Febros, kabalo ka, amuna ang isaman sa nagpaibwal sa mga ginikanan. Kumbaga, ang ego sa ila kay Febros nga makita nila nga ongoing sa gyapon ng enrollment despite sa nga pressing issues bala kay Febros.
5: Correct.
6: Ongoing pa gyapon ng enrollment, inainsulto sila kay Febros. So, amuna nga nag-anugin, naglalaing, hindi ni mga ginikanan. Bala nga, sir, hindi nakambal nila. Sir, hindi na kami gusto na may maintuan pa ibang nga mga ginikanan kay Febros. No, kay Kaluoy, sa mga kabataan, kanugon sa isa katulad. Ay kay Febros and kanugon man at the same time ang financial bala kay Febros nga aspeto naman, so gagasto
5: tidri kita kay... naghatag resolution ang Department of Education nga to i-close, may closure, ipasirad ani ning eskwelahan bago naman sa kakulang nga mga dokumento. Ti anong ang secondary nga ginaiyo ko nagligad kay Febros, anong hambal sang department o kung DepEd sa sining nga mga kabataan nga waay hindi nakasaka sa babawting sa katuig ng inuyang, waay sa ginhatag na option or alternative ang DepEd regarding sina kay G5 Wilson?
6: Kay G5 Wilson, ang pinaka-mayor nga priority sa buong ang ginatutukan nga option nga mahatag sa DepEd kay G5 Wilson is pag-conduct sa assessment test bala kay G5 Wilson sa mga kabataan. Eh, siyempre, makuha na sa exam ang bata. Kumbaga, bala kay Febros, doon ginahatag na sa mga kabataan para makaproceed ka sa next bala.
5: Acceleration na. Busilingon, doon i-accelerate ka. Accelerate di modo, doon ginimo sang DepEd, sorry ka kay Febroson ha, doon stop anay, ining level, let's say grade 4 ko, and I'm about to grade 5. So, graduar na ko, and I'm confident enough nga maka grade 5 na ko. It just happened and very unfortunate kaya ti inilisensyadong iskulahan ko. So, na-stuck ko sa grade 4. Kag itong isa katuig, dumangin walay kapuslanan to kag G5 Wilson. But, ang DepEd naghatag sa isa ka, nakita ko din isa ka masanag kapag laom kag G5 Wilson mo. You know what? That acceleration test or assessment test or nanumadang tawag or achievement test or nanumadang tawag sa DepEd to assess nga inang bata if capable siya to move up to grade 5 kay G5 Wilson. If not, so pasensya nay. Pero kung kapasar, it means dogin honor na ang ina nga level sang kabataan to move up another level kay G5 Wilson. Do muna ang butsilingon ni Sir Dennis.
6: Yes, kay Febros, amo nang iya sini nga but silingon bata for the meantime kay Febros, di kon na konkrito ang bata kag mag grade 3 na
5: kasi
6: so mapa-enroll lang sila anay for the meantime balik sa grade 2 kay Febros.
5: Uy.
6: And for a span o kundi ko magsala do a span of 1 month kay Febros, no, after sin ang enrollment amo na paghatag sa ila sa examination kay Febros, amo ning assessment, no, nga test nga ihatag sa ila kon na able sila nga.
5: Tidiri naman ko. Okay na sang isa nga step. You know what, kay G5 Wilson, kabataan, we're talking about mga kabataan mo and we're nagamind kita sa emotional turmoil sa mga kabataan. Kiti, grade 2 na kuya, balik mo no grade 3 na kuya, tay. Tapos, grade 2. Doon muna bala ka G5 Wilson. Ako ha, doon ginabatsyag ko bala ka G5 Wilson nga. Di ba excited ta always nga magsaka ta sa next nga grade or nga level sang pag-eskwela naton, pero ti ikaw ito nagbalik kay puno. Anong take sang DepEd regarding sina kung paano naton mahambal sa kabataan, paano naton ma-debrief ang mga kabataan nga for the meantime muni ha. May ara nga plano ang DepEd para ibulig sa pagpahaganhagan sa pagbaton sa mga kabataan, especially sila sining panghuna-huna kag Wilson.
6: You mean siguro kay Febros do psychological nga.
5: Correct. Oo, psychological aspect nila. Kaya mo nang budlay ang kwentrohon mo. Budlay na yung gwindrohon. Sakit na sa bata. Which is, mabatsyagan mo sa bata. Masungod, mahibi. Malain buot eh. Niya, agyan ko na niya. Mabalik pa kuliwat. Doon muna, bla.
6: Kay Fibros, ang ginikanan mismo gani, gakabalaka, sina, kay gradu, gaano sila gakabalaka, sila kay Fibros, kay base, bala mabuli ang ilas ng kabataan.
5: Oo.
6: Kag ano bala, I don't know if this is the right term, lusuya, bala, kumbaga, doon nanugunan ang bata, kay Fibros, ng iya, siniya mga classmate, ato
5: na. Normal tapos, na, di ba, nagkagi ka man, alangan mga wika kagi, elementary, oy. Di ba, normal na sinunluganay, sakit eh, asa subong gani, mabatsyagan ko yung sunlog sa kon. Oy, mangumango si mo. Oy, kakapasar. Zero ka sa test. Asta subong ba, tiyago ba ni? Kagi ko zero mo. Hambalan, game mo yan. Kaon ka man itlog ay.
0: Alright!
5: Asta subong ba, tiyagan mo pa? Di, paano, anong ginatanay sang DepEd nga bulig sa sininga mga kabataan?
6: Kaya kay Fibro, sa ina nga aspeto, ay tapa na ma-check no, kung anong ilang ay hatag sa psychological. But yun klaro, ini sang ano, sang DepEd, yan nga willing, di sila yan nga magbulig.
5: Very good.
6: Di siya nila kay Fibro siya, ang mga kabataan. Mm. So kung ano man niya matabo, sini sa kaswanay kay Fibro, kinahanglan ang bata.
5: Correct.
6: Buligan,
5: amuna ang gusto ko nga desisyon sang DepEd, especially kay Sir Dennis. Kay by daneng skilahan, pasirad ana later. Unahon ta niya na yung kapakanan sa mga kabataan. Paano nila mabaton? Paano naton sila mabaton sa iban nga eskwelahan? Public manda? Para at least makamove on na sila. Padayon ang ilang pag-eskwela. And then, balikan ta niyong eskwelahan, no? Kag tutukan. Dawa mo na blakagi Pebroson.
6: Kaya Pebros, ang word gida nga specific nga ginambal ni Sir De Velos nga kanami gid, we will save the learners. So,
5: wow!
6: Kaya Pebros, so actually may pahayag dira siya kay Pebros.
5: Mapalakpak no, gigo. Sige.
6: Pamatianta kay Pebros.
5: Pamatianta.
6: Kaya pahayag, confident masyano sa iya sining proseso nga ginakandak sa karoon kay Pebros si Sir De Velos.
5: Oho.
2: Wala ginasaya pre-evaluation, wala ginasaya permit to operate. In fact, we have already wrote a letter address for recommending to the region for the closure of that school. Na istorya na naman namang ginikanan, may mga options na kaming buligan ng learners. That's already on the pipeline and we will be writing that to the central office. But that is the direction of the letter. For pagaling ko yung pabot ko is 2025 and may mga series of letters na kami nalala and we will check also the data for that kaya nalala sa opisina
7: ano na sa sir? Elementary?
2: Elementary siya o
7: private
2: yan eh hindi kaya apat na siyang branches yun naman so not a different barangay siya. Yeah. Wala as of the record. Pero sang last week na kami na kami sa mga ginikan ng last Friday bisan wala opisina din met ko sa na and then we discuss of how we can help the learners. Na conduct inspection ng amin in charge for that and then ginpatawag yung sulatan ginpa explain the matter of due process and then we eventually found out wala gita permit to operate. And next move, nag-recommend kami sa region for the closure of that school.
7: So, ang grade level na affected? How grade?
2: May isa ka grade 6 as opposed to grade 7. Pero mabalik kita na sa grade 5. But the meantime, even grade 1, grade 2, and grade 3.
7: So, it means hindi sila makikita
2: na sila. Pero may mga options na kita.
5: Wow.
2: Again, gina-reiterate na ito ng atong daya concerns.
5: May naming option.
2: That's our primary. And the more data concern, of the DepEd is to have all the learners.
5: Yeah. Manami.
2: As out of secret, ang mga 30s. Kina-consolidate pa naman, kail apat sa ka, ano mo, extensions, ang may atutumula at yan din ng mga nanay sa other barangays. Number one criterion is to check whether the school has the permit to operate. That's a personal judgment of the parents. Amo na administrative in nature. Depende sa.
8: Number one criterion is to check whether the school
2: Isa mo niya at Miss Chad. Recommended to the regional office for the closure and success eventually may issue kami ng cease and desist order but we will be seeking also some authority from the region. Okay, yan ang region. Ang division is recommended to the regional office for the closure and success. That's for them to decide but as far as they're concerned, they're not allowed.
5: Okay. Kakipag so ka na, isang namian ko gid sang explanation ni Sir Dennis, no? Bahin na ng eskulahan, kinatapos naman ng investigasyon namon, request na sila to cease and desist order. Namian ko sang iyab lang laing gidya basta maestro, no? Ang kapakanan gidya mismo sa estudyante na paminsar. Kang iba niya, may da pa si Radida, pa si Radida. How about the kids? How about sa mga kabataan, the pupils? So kay Sir Dennis niya, unahon, nanay na. And afterwards, at ni managot ginang kwa na. Namian ko una, natapos ng investigasyon, no? Gin-refer na sa nasyonal, and the binagay, ipagwa ng cease and desist order. And then pakasuhan ko magkaso ang Gilikanan, makaso sila ilan iya diretso nga magpa-file sang kaso, pero ilan sa kanila kaso administratibo ining eskwelahan. Dito ko nabatian, and first time ko nabatian kag legal way ko na mangkot. Abi ko isa lang ya ka branch sining eskwelahan. Tatlo gali ne?
6: Apat.
5: Wow. So sa apat initial kakipabulson, mga pila ka estudyante ang affected dre?
6: Kay Five Rods, no, hindi ka lang makibota, pero hindi magnubo sa 30 ka mga estudyante ang apektado kay Five Rods. So, amo na kadamo ang hindi makatayon sa next na grade level kay Five Rods, no, tungod lamang sa kakulangan sa nga papeles kay Five Rods ang ininga eskulahan. So, 30 kaso sa mga ginikanan, no? 30 kabilo.
5: Mahal ang bayad nila. Napamangkot mo, mahal ang bayad lang sa eskwelahan?
6: Kakipagros, libro pa lang, 6,000.
5: Agoy.
6: Libro.
5: Oo. Enrollment.
6: Uniform pa. Enrollment pa kay Five Rods. More or less, kay Five Rods, 25,000 ang ginabaydan nila kada tuig kay Five Rods. So, amo na siya kadako kay Five Rods ang ila sininga ginabayran. So,
5: ti ina iya nga 25,000, hindi mo na iya mga gasto sa elementary?
6: Yes.
5: May libre nga libro mo. May libre nga, damo ya libre. Ang ako ya, ay gina-encourage ko gani ni mga ginikanan. Okay man na kung nami ang eskulahan, which is kompleto, wala problemas, papilis, and the quality of teaching sa mga teachers, education, kanami. Pero kung makita mo daw bagong tukod mo lang na, tapos ang maestra, way matagapanghikay, ay nang okay lang lang makatudlo, okay man hindi. No? Dito ka mo sa public schools. Why? Pwede nyo ba masita si mamo? Ba si mamo yung klase, oh? Hapos pa isugid sa DepEd.
6: Kay Febros, kabalo ka, laing gintuod, doon nga kita, bala maka-interview kita personal. Kaya may matukiban kita nga mga bagay, kay Febros.
5: Kaya sa tutuod lang kita gini nag-unas, ni nga kwan mo. Kitang nag-una, nga nagdalata ni sa kanginan, bangod naman sa pagsalig sa mga ginikanan, di. Nga nagpadala sang mensahe sa K5 nga please buligi kami, gaayo sila ka K5. Kung kabati ka lang sang tawag ni Ma'am Sakon, una nga pagtawag ya Sakon, dumahibi ka mo. Galumaw-luma, balaanon ko gahibi sa kapanugid mo. Sir, naluoy ko sa bata ko, paliyog, buligi ko. Kung Ma'am ano ho, naaksidente. Hindi sir, amuning natabo ang bata ko, giskwila, na nagnubo ang moral, kahit hindi siya ka pasaka o proceed sa next nga level. Doon ka, galain ba tiyagon kay Kipa Bulson? That's why nga ti, dito nato na napadpad, no? Gin-process mo, kaya ginpaididan. That's why nagkapasalamat kita sa DepEd sa madasig nila nga pagkandak sa investigation. Oh, kag natagaan sang solusyon kag Kipe Bulson. Nalipay ko kay Sir Dennis Gibelos.
6: Kag Kipe Bros, kun nalipay ka na kay Five Rods, isa sa mga natukiban ta nga do indi kag malipay kay Five Rods.
5: May ara naman?
6: Mixed learners ini kag Five Rods ha.
5: What do you mean?
6: Si grade 1 hasta si grade 6 ni or ano nga sistema kay Five Rods ga irerimpon lang
5: sa
6: isa ka klase kag Kipe Bros.
5: Ha?
6: So ginasipak-sipak lang ina sila kag Kipe Bros, no, pero ti isa gid ka klase kag Kipe Bros. Bali mixed learner sa isang rogue impon da ang grade 1.
5: Sa isa ka kwarto, Butang tabi, butang tabi. Sa isa ko kwarto, may aras dyan, tibiente. Ang grade 6, tatlo. Ang grade 5, tatlo. Do, gin-mix, no? Ginsamo from grade 1.
6: Natumbok mo.
5: Tidason, paano magtudlo?
6: Kay Febros, natumbok mo, gin.
5: Paano magtudlo?
6: Amo ginapamangkot kung paano yung sistema sa pagtudlo.
5: Okay, class. Our lessons for today about the... algebra. Elementary Illinois. Arithmetic.
6: Geometry.
5: Ay, oo, do galingin ulo ko kay Five Gusto. Oh, dira nga dami paglapas na sila mo. May paglapas na sila. Di ba? Ay, oo.
6: Grabe ka kay Pepe. Ay, blood ka wise oras.
5: Ay, doon nagsaka. Mayroon kayo naka-DTX ko. Fimix ko to kay Ma'am Leia, oh, bago lang gito. Eh, kundi daw nakakaya kuning my goodness man yung mga sir man, mga ma'am man, naging butang yung man sa lang-alang man. Ang pag-eskwela, wala, hindi niya negosyo. Although nga di parts ang business as private school, pero kung ikaw nga nag-negosyo as educator ka, ah, ay tutukan mo ganyan. Kalaw, ay black kaki five gusto na, mix mo yung from grade 1 to grade 6. Classmate ko, grade 6, duwabi ka estudyante, o tatlo ka estudyante, bata mo, isabi grade 1, ang isa grade 3, ang isabi grade 6, no? Class,
0: ang classmate na ay kami ni Manong niya.
5: Ay, tiyo, anak, ay, paano ka nag-classmate si Manong mo? Kasi Manong mo yung grade 6.
0: Isa lang kami kakwarto, wala na eh. Si Manong, classmate ko man.
5: Di, ma muna ka kay Five Buson.
6: Ang bukid ang sistema, kasi kalo, o higit, no, kasi, facility wise kulang na gadaan. Teacher wise kulang naman sa kay Five Roads kasi
5: and, pero oh, additional kay Five Wilson kabay pang hindi ni matabo liwat, no? And siguro ang ma-suggest ko man sa Department of Education, please conduct an investigation, conduct an gahimo sa sinilang inspection. Oo. So idon gid tanan nga mga nag-apply mo ni idon not just the names ng school, kasi ginagamit lang big mayor ng eskwelahan, sila galido nag-branch lang o kumbaga nag-ride on rider lang sila ya, nag-ride lang sila sa siningangala, no? Oh, dulog bagado franchise sa gwa niya, pero at the end of the day wala sila capabilities nga mag-cater sa mga estudyante.
6: Yes, kay Febros, so amo lang ang aton, siguro kay Febros, no, hulaton ta na lang ang desisyon sa DepEd and ta aton gini nga pagkatutukan kay Febros, so until makuha sa mga ginikanan ng injustisya ang ginapangayo sinin nila kay Febros.
5: Tilipay sila si mo kay Febros, no, nag-text si sakon si mamo niya, sir, salamat gid sa kay Sir Wilson, no, kanami gisiya mag usisa, kanami gisiya mag usisa kagkaathag kag na paintindi niya gid kami. Oh, ti salamat gid kay Kipa Bolson.
6: Kay Kipa Rose, hindi na man imposible kung kulang ang training sa Kipa News FM kay Kipa Rose sa investigation yung ginatawag.
5: Oh, grabe ni gid. Purti ni gid yang K5, no?
6: Empleyado sa Kipa News FM kay Kipa Rose in terms of investigation. So ti ara naman na hindi naman to sinano eh. Credit to Kipa News FM sa Japan kay Kipa Rose ang ining kaayo nung nagresulta sini.
5: That's why pasalamat kita kay Kipa Bolson sa mga tagpalabati. Tabangod once ganing magring ang phone naton. May manawag ng mga listeners naton, i-cater tagid mayad kay ang trust dira nag-start mo. Kung magpanawag anything ang mga supporters or anything or sino nga tao or anyone nga may mga problema, subton and then explain. Para at least i-cater kay nga man, kung magsalig sila, gasalig na sila sa isa ka institution mo. Nasalig sa K5, kay naibaluan nila nga trabahohon gid sang K5. So, salamat gid sa mga listeners nato na. Dayon lang kamo tawag ah. Pasensya lang kung di ko masabat, kung gusto ako gasabat mo. Kay may mga meetings. Sige, salamat kay Kipe Bolson.
6: So sige ka kay Febros, muna na siguruan ng ato sini nga madulong nga balita para sa El Castigador kag ginakabalita na kay Febros nga madulong sa inyo sa Kalwan sa Mighty C D3 Bio kag DTX 500. Pod nato si kay Pe Vincent Coralde, ini naman si kay Pe Wilson Villana para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawa sa Negros, K5 News FM.
8: K5 News FM live report.
5: Madamo salamat kay K5 Wilson Villana. Ahay. Hindi ka may pangamahitso, Dari, kay ako kasalig na ko, ah, no? Okay na ko, kampante na ko, kay tiara na sa talatapan sa Department of Education, Division of Bacolod, sa pagpanguna ni Sir Dennis Develos, no? thank you gid, no, Sir Dennis, nga iti, di mo yung pagpabahian ng mga estudyante. And afterwards, ti manabat, dira yung tag-iya sinang iskulahan, kag ako ng mga sanksyon nga igahatag sa DepEd mga kaki 5. Oras alas 5.34, silo kita from Department of Education o Dris Makulod, silo kita dito sa Cadiz. Ang nagligad atong pulis pala, nga gin nagpamahog, nagmaoy si isa ka ano ni clinic, ha? Oh, medical clinic dito sa Cadiz. Kag gin bash ang mga staff pa to kay ti daw pamatuod nga tuod gin mana. But naghinunanon, nagsetulay sila kag nagpangayo pasensya. So ibalo unta anong pinakaulihing update, and this would be the closure sang aton balita regarding sa pagadalaon ni Kaki 5 Chester John Veronque.
8: K5 News FM Live Report.
5: Kaki 5 Chester, ibalita mo.
9: Yes, Kaki 5 Rods, pagkatapos nga maghinunanon ining police staff sergeant, ara gin pangalanan na ginang naton Kaki 5 Rods, si police staff sergeant Daniel Hillerman, kag sa mga doktor, kag staff sa Cadiz City Emergency Clinic, sang ulihin na Kaki 5 Rods gin admiter o kung ginako ni police staff sergeant Hillerman nga may ara gid man siya sang kapaltahan, kag may ara siya sang sala Kaki 5 Rods, ayan nahimo nga pagpamahog, kag paghambal sa mga masakit, kag balain ni mga tinaga sa mga doktor, kag sa ila sini profession, kag sa pagpamahog yaman sa kabuhi sa mga doctors, kag nurses, kag mga staff sang Cadiz City Emergency Clinic. Sa bagay iya na realisar gani ka Kaki 5 Rods nag public apology siya. May ginpadala kita dira na video Kaki 5 Rods.
5: Okay. Pamatian ta para at least mabalaan ta kag ma-close na ning issue Kaki 5 Chester.
9: Sige, Kaki 5 Rods.
10: Ngayong adlaw sa tanan, ako tugali na tabo sa May Cadiz Emergency Clinic sa Mayo 31. So, ari ko din subong kay gusto ko mangayo sa pasensya, pag-itsinti, pagsalamat sa tanan ng medical staff sa Cadiz City Emergency Clinic, mo especially sa kay doktora, kag sa pumuloyo sa Cadiz. So, pangayo gid ko sang pasensya sang natabo sa mga napangambal kag napangimo ko sang tion nga gindala nga akong magulang. So, bali bilang isa ka utod, gapangayo gid ko sang pagitsindi sa
5: okay na natabo. Kaki 5 Adrian. Oh, Kaki 5 Chester, at least no, nangayo na kag nangin maisog siya sa pagkatubang sa mga kapaltahan niya. Ang importante si dogi man tabito hindi ka patawad man. Kay bisan kita gani mismo yung mga kasalanan man, and who are we to judge sa mga tao? Ang importante there is the acceptance, and the kwanya ang may ara man siya kwana, may ano ni paghinulsol kumbaga Kaki 5 Chester.
9: Kaya sunod na siya statement kay Kifay Broads, nakita iya malang kag nasobrahan siya sa iya emotion tungkol nakita iya nga dugoon ang ulo sa iya utod, kag nagwa na siya sa iya mismo profession kay Kifay Broads, kag na tungkol nga nakainoman siya during that time, kag off duty ya, nakahambal siya sa mga masakit yung mga tinaga, kag pagpamahog sa mga doktor. Pero ang pinakanami kay Kifay Broads, sakto ginambal mo nga na-realisar yung nakasala sa kag personally, kag sincerely nagpangayo sa pasaylo sa mga doctors, nurses, kag sa public, sa publiko, Kaki 5 Rods.
5: Aha, sige. Salamat, Kaki 5 Chester.
9: Sige, Kaki 5 Rods, at least na-close na
5: yung issue. Tapos na.
9: Sa pagpangayo sang yasang public apology, kag kita nagapati, kag tiyan mo malang gusto sa aton yung mga nurses, kag doctors, kag we do believe nga hindi na sila mag-file sang kaso pa sa sining pulis kay Police Staff Sergeant Neil Gilerman sa Cadiz City PNP Kaki 5 Rods. So para mo ng mga update, kinatipo na ton diri iya sa siyudad sa Cadiz, inis Kaki 5 Chester John Veronque para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingan sa Negros. K5 News FM.
8: K5 News FM Live Report.
5: Maraming salamat kay K5 Chester John Verong kagigataman sa syudad sa Cadiz. Ay importante dira is na ako na to ng aton kapaltahan kag tinguhaan nga hindi na masulit. Hindi dia perpekto ah. Sino man di perpekto sa kalibutan, yay gugma ka mo ay may banda gani nga gahigugma liwat. Okay sa meaning hindi tayo perfect mga kakipaib. Oh, kung mga kick ta, ti part sa nga itong emotion nga mga kick kita. But kung isa, ti kulo control lang gamay. Ah. Sige, alas 5.39, check na si kakipaib Carla Defensor Longka. Ang mga balita ni kakipaib Carla, dolo mas kalawan sang Mighty C, the alkaline base, vitamin C, nagpapakod ka nagpapdik sa atong sininga immune system. Mighty C and of course ang DTX500, may aras ang tatlo ka anti-diabetic properties. Amining charantin visin kag polypeptide na may kangay naman nga ipikto sang insulin. And ang paborito ko, ang Klinika D3 Bio. Amining nami nga food supplement, kaya wayat rang kaso. Patyo niya sang Klinika D3 Bio ang mga kagaw-kagaw nga nagasulod sa lawas ta. O hilanat ubot rang kaso si Pon, si Klinika D3 Bio mo. Kakipaib Carla!
8: K5 News FM Live Report!
5: Ibalita mo!
11: Yes, KK5 Broad, may nga po, kaya sa itong sinima KK5. KK5 Broad, nag-donar ang syudad sa Bacolod, o kung Bacolod LGU, sa Smart TV.
5: Wow.
11: Para sa itong sininga mga bulutuan diri sa syudad sa Bacolod, KK5 Broad. So, nagdangat ini sa 222 ka mga Smart TV ang gin-turn over kaina sa itong sininga alkalde, sa itong sininga syudad, sa DepEd Bacolod, KK5 Broad. Kaya, siyempre, amoy ni ang ila sini nga target nga matagaan sa nga kumbaga ti modernized modernized learning equipment ang aton sini nga mga bulutuan na diri sa syudad agud to nga makahatag man sa maayo no modern man nga pagtudlo sa aton sini nga mga estudyante diri sa syudad sa nga Bacolod kay K5 Broad. So bali ang nahatag na kaina kay K5 Broad ara na sa 19 kay team may nauna na ini sila gali nga mga nahatag nga mga TV in total of 222 ka mga smart TV ang ila sininga gina
5: K5 Carla. Ang smart TV na halin sa syudad, ang kadakuon, pila ka inches ina?
11: Kung makita na to, kay K5 Road, do ara siya sa 50.
5: Wow! 50 dito pariyos TV, tadi sa kwan? Do pariyos TV, tadi sa announcer's booth? Do munik na ko?
11: Announcer's booth, daw mamo na kadako ka
5: kay K5 Road. Ati, okay na siya, namin sa eskwilahan, and nasling mo na, namin ni makabulig sa eskwilahan, and I know, mga eskwilahan, subong mga internet connection naman eh, no?
11: Yes, sakto na kay K5 Broad, kay T ang eskwelahan, subong nagtinguha man niya magbutang.
5: Hindi lang paggamiton, K5 Carla, hindi lang paggamiton, nga lang tawan YouTube ha. Basibla kon, ang mga maestra kag bata, gulpiada lang, ay nagalantaw to YouTube ho. Pelikula nga, ako ang anak ng CEO, ha, pupunta na ako. Dumamon na.
11: Pwede mo na sila tani kay K5 Broad yung makalantaw sa red app nga na kay K5 Broad. Pero di dapat pang ano eh, pang learning niya kay K5 Broad. Hindi yes, yung vlog.
5: Hindi, no? Actually, so, siguro, obrahan, may training mo ng mga teachers, especially yes. Nakabaton sa mga TV, nga mayara na siya parental something guide or nga pwede mo niya malak o child lock, something like that muna. Nga at least hindi ay matandog sa mga kabataan, tulantaw sa mga amuni, nga kabalo ka naman sa buong sang teknolohiya, iban, gulpiada lang mo, makalantaw sa mga site nga hindi mayo. So, kwa na, ang akong diri is diri ko yung mapasalamat, at least ang syudad, nagbulig sa mga eskwelahan para iga maayo pagid ang learning sa mga estudyante natin sa Bacolod.
11: Yes, sakto na, kay K5 Broad, na ang isa ka unit nag-a-cost sa nga 33,469 pesos kag ti ang total sini is nagdangat sa 7,430,180.
5: Anong ang brand?
11: Yes.
5: Ano yung cost? Iyo take mo sa akin karon anong brand da sang TV?
11: Okay, okay. Yes, Kiki Febron. Sige. Mabakal ka man.
5: Hindi, kailang taon ko ko nami. 33,000. Dako na na mo. Ilang taon ta kung kaya. Tay, why ko dang TVs? Balay mo. Tising ko ba si makabakal mo ko blao?
11: Kaya mo ni Kiki Febron, nagpasalamat man ang DepEd Bacolod sa ila sininga na baton ng mga TV sets sa Kiki Febron nga para sa ila sininga mga ano ni nga mga estudyante. So high school from elementary to high school ang schools nga maka-avail sininga mga TVs o smart TVs sa Kiki Febron.
5: Kiki Feb Carla, ayo ko si mo ha, right?
11: Samsung ang bad.
5: Oh. Okay, ayo ko si mo ha. After ng mga panagtag, mga liquidations sa diin nga meskulahan, pilang nahatag, yes. Para at least yes, na yes, ma-report naton, kay this would be nami ni nga programa sa syudad mo. Mas maayo ni nga programa sang sa makagto sa wala tupa lang ang mga proyekto. Aw, at least ya, ang mga kabataan, takapuhan to sa uli, makabinipisyo sini. Kag, isa pa ka, Kifem Carla, update ba? Regarding bla sa ano ni sa mga bags kag school supplies, kumusta na tuman?
11: Yes. Yes, gag kay Febron, by Monday matama hatag na ini ang mga ano ni mga school supplies nato na sa aton sini nga mga estudyante kay Febron.
5: Wow.
11: Abali sa weekend siguro ti ara na sa mga schools ang mga school supplies and then by Monday dira na daya iga maabot na ang mga school bags sa kay Febron. Pero ti sigurado na gid by Monday matagaan ang aton sini nga mga estudyante.
5: Kay Feb Carla,
11: so ang distribution amo man ingaton sa pantay.
5: Kay Feb Carla, sa tutuod lang, if mahimo ni Mayor Greg, mabilib na gid ko siya mo. Why did, I yes, think, I don't know kung nalipat na gid ko sa mga previous years, but this would be the very first time siguro yes, nga makahatag niya school supplies before the school year nga magsugod gid. Kay, di ba, I don't know kung, i-correct nyo lang ko ha, kay ti, siyempre, hindi ba kuya, malipaton man ko ha, i-correct nyo ko. Yes. Kay basi bala, base sa ako niya nga, salamat gid di sa MR, ginhambal pa ba? nang may iban ba? Kung di nagligan, nahatag to do August, September, something, iban, delayed na gani. Pero subong, kung mahatag sa Lunes, masiling ko ti, mapalakpak, igudututo, 100 claps, ginangyatag ko kay Mayor Greg.
11: Amo gani, kay King Ferrod. So, amo ni nga to, sininga, ano ni, nga bantayan kundi ini ang ceremonial o kung may ceremonial pa kay Kiefer Rod kay ti amo ning gipasalig nga antes siya mag eskwela gid ang aton sini nga mga estudyante may ara na gid ini sila nga gamiton kay ti gambal man si Mayor Greg sa taya nga aton sini nga mga ginikanan hindi ina magpalibog sa inubakal sa mga supplies
5: wow,
11: kay mismo ang syudad na ang mahatag kay Kiefer Rod. So ti ang elementary ti may mga school supplies ini sila and bags sa kay Kiefer Rod and then sa high school naman, grade 7 to grade 12, may ano sila, sling bag, PE uniform. No?
5: Uy! Ang excited actually, mga PE uniform.
11: Ang ila sininga mga PE uniforms sa KKFM. So, maning ilang taon ta.
5: No, nagyan ko na sa una, KKFM, Carla mo, mintagaan ng kubayo, isaks man ang suksok, wala balaba. Dige, excited ka mo. Dumatsyag mo na, look, may kuan, masandigan na, no? Ginikuan mong bayo, uyaman, gabi ng katapi-tapi, oh. Kiti, excited ka. But anyway, isa ina ka manami ng mga proyekto. Salamat, gid Mayor Greg, ah. Nautod na siya? Nautod. Okay naman, ah. Okay na ka, Kikifab Carla. Salamat, gid. So, anyway, nabatian si Kikifab Carla, Defensor Longga. Nagkapamati kami di hambal ni Kim Arisom, si Hian Wong Lee, si Marian Olvido, Sally Olvido, Jasmine Olvido, Papang Noli Dandoy, Nestor Dandoy, Sarge Bourbon, and Papang Jujo Galuna, Eduardo Galuna, and nagkapamati man si Maricar, and si nagkapamati si Marian Olvido, Sally Olvido, Jasmine Olvido, Bing Sylvain May Dagay, Roslyn Delicana, Julie Hinovia Lumugdang, kag si Lydia William. Check ta, si Kaki Febred, last na lang siguro, 3 minutes nga report. Hindi, alang-alang nagro, no? Kaya pa ni Kaki Febred? Alang-alang na taguro, Chief Fred? Hindi, taguro kakwa sa inyo, kay limitado, ginang uras to. Salamat, gin mga Kaki Five, ha? Sa siniblang nga mga hugada, if mapatuman to, Odbe, kag mahatag ni Mayor Greg, I stand to be corrected, ha? Mauna niya hatag before magsugod din ng klase, which is nami-nami mo. Oh, kay ang ginikanan, hindi niya magbakal sa mga school supplies. Unlike before, siguro na dilatar to, Bangod naman sa mga delayed nga mga supplies, nagbakal gito ya una bisan ng bata ko, nagbakal gito to una notebook. Kahit mga bata ko yara sa public schools, hindi ko man niya kaya nga maka private school. May lang way ko nagpa private school. Kaya ko nag-private school, what if ang impeskwilahan ko wala man lisensya? Baldamers pata. Ayo, ay ko namin nami, biladara sa may Emiliano, Lizares National High School, no? Isa sa pinaka the best nga high school dira mismo sa may Barangay Granada. Kaya ang alias eh, ang Asuncion Lizares Elementary School, no? Nami sa mga teachers ang high quality standard of education ang gina-offer sa mga estudyante. Ay, oh, grabe da. Sila ni Ma'am Tigualo, harap ata sila ni Ma'am Vivian. Bawa kumusta na mga friendship kung mga istra sa elementary man. Yeah, kagdra sa may high school. May hapon to sa may Barangay Granada. Si Kapitan Ugi kinara sa parada sang sang NIR dial 911. Oh, nga caravan nga nga program. Ara lang ko slikod yo, ko nagwit kuhit. Mga ka-K5, buhay na patahon, bantayan karon ang masunod ka programa, ang D3 Bayo Evening Newscast. Sa ngala naman, sang bugos nga puwarsa sang K5 News FM na Bacolod, samon si nga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, ka-K5 Idrian, ka-K5 Remual, ako naman si ka-K5 Rods Palma, nagpabilin sing isa ka versikulo sa Biblia from Romans chapter 8 verse 31 says, what shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? Para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
12: K5 News FM. D3, Bayo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bayo, D3 Bayo.
13: Ako si Gabriel, nagalibog ina nga akong ulo kung paano magpaniwang, kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bayo with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom, nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo, naglagamay ang akong nga buyon.
12: D3 Bayo, ang D3, yung may VCO, yung may D3.

0: TTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gito yun magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akong panulukan.
0: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon ka ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week. Nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule.

0: by Lori. Garagatuga sang ulcer. Magklinika for biotics ka.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig kagabi. Sa diin ka, Pipino.
2: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
3: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kaglabawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
4: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: out of Mongtrip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-iskwilan eh.

0: pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa K5 News FM, lasais 4 sa gabi.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
4: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Every bio, every newscast.
2: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.

0: Mayong gabi, siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3 Bio Evening Newscast subong Webes sa Hunyo 4, 2026.
1: Makita kag mabalian kita live sa mong official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island. Mabalian man kita sa 101.5 MHz sa atin nga mga radyo.
0: Sa mga headlines nga ginadulong sang MyTC ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, asawa sang soldado nga napatay sa eskalante ng pangabay nga ilubong ang bana sa kaadlawan sini.
1: Samtang sa balitang nasyonal, Senator Tito Soto gintumod sang ex-marine nga nagbaton man sang maleta nga may unod nga kwarta.
0: Sa balita international, makamamatay nga Ebola virus parayon nga nagapanghalit sa Democratic Republic of Congo.
1: At sa balitang sports, sa Phil-Am Basketball Stars nag-atubangay sa Game 1 sang NBA Finals.
0: Kag sa ato naman balita entertainment, pila ka mga artista nag-abot na sa Negros Occidental. Lasay sa 7.
2: Ulat Panahon.
0: Sa aton ulat panahon, may update si ka K5 Dominic Banyaga.
3: Ugot na subong nga ginabantayan sang pag-asa ang isa ka low pressure area nga yara sa guwa sang Philippine Area of Responsibility malapit sa extreme northern Luzon. Suno sa pag-asa ang LPA ang ulihin nakita 355 kilometers na tundan sang Kalayan, Cagayan kag may mataas ini nga tsansa nga magdevelop sa isa ka bagyo sa masunod nga 24 oras. Pag nagdevelop na ini sa isa ka tropical depression, pagatawgon ini sa pangalan nga Esther. Ang LPA ang nagapabaskog subong sa epekto sang southwest monsoon o kunabagat, kag amo ini ang nagadala sang mga pagulan sa Ilocos Region, Zambales kag Bataan. Maka-experience naman sang mga pagalom nga mayupod ng mga lapta-lapta nga mga pagulan ang Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Cavite, kag Batangas bangod sa habagat. Samtang ang nabilin nga bahin sang pungsod na maka-experience sang partly cloudy to cloudy nga panahon nga may upod ng mga lapta-lapta nga mga pagulan. Diri sa Negros Occidental, ginalauman ang partly cloudy to cloudy nga panahon bus nga may upod ng mga pagulan kag pagpangilat bangod sa epekto sa mga localized thunderstorms. Temperatura ang yara sa 26 degrees Celsius sa kagaon, kag 33 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, din sa K5, Dominic Cabral Banyaga. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Balitang lokal. Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
0: Lasay 9, kag sa mga detalye na sang aton mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, ginpangabay sang asawa ni Private First Class John Ray Brazil nga ilubong ang iyabana sa maabot nga Hulyo 1 nga kaadlawan niya.
1: Ginpahayag naman ni Lieutenant Colonel Eric Alfonso, tigpamuno sang 7th Infantry Battalion na diin assign si Brazil. Nga ini ang tuhay nga pangabay sang asawa matapos napatay si Brazil samtang nag-aaway sa mga nabilin nga makatapos ang New People's Army dito sa may barangay Tamlang sa siyudad sing Escalante sa tugtadikdan nga Hunyo 1.
0: Gindugang ni Alfonso sa pagabot ni Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. nga luyag sang asawa makaobdanay sila sang iyabana bisan patay na ini.
1: Samtang kakulang sa classroom, isa sa mga problema sang DepEd-NIR. May kampiyon nga balita si Kaki5 Michelle Patinio.
4: Sa datos nga ginpagwa sang Department of Education Negros Island Region, kapin 4,580 ka mga classrooms pa ang kulang sa bilog nga rehiyon. Among rason kun nga problema sa gihapon ang kakulangon sang classrooms sa bilog nga Negros Island Region. Nalakip na diri ang mga classrooms nga nagkalaguba bangod sang nagluntad nga mga bagyo tinalikdan nga tuig. Ginpasalig naman ni DepEd-NIR Regional Director Dr. Ramiro Oitico nga initanan ang napalabot na sa kay Secretary Sunny Angara kag ginatingwaan sa karon nga masolusyonan. Ina ang balita para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa Kalwan sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Ako si K5 Michelle Patinio para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Sa dugang pa nga balita, kalabera nga nasapuan sa Mursa, wala pa makuha sang pamilya. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
5: Wala pa sa pamilya nga nagpadulong sa Murcia PNP para kuwaon ang kalabera nga nasakwan sa Asyang Darawas, Barangay Blumentritte sa tuong Mayo 30, 2026. Ginsiling ni Police Captain Hani Labaro pamuno sa Murcia PNP nga ang kalabera ang wala sa kaupod nga panapton kon ID para ining makilala sa iniana sa puan sa kampo. Sinupa sa kay Labaro nga yara sumong sa isa ka pulirarya sa Murcia ang kalabera kag ginahulat pa ang desisyon sang soko kun diri ang ilubong kon wala sa pamilya magapadulong para kuwa o nang tulaan. Ginapanawagan man sa Murcia PNP sa publiko nga kung sino man ang nadulaan sa gimata, magpadulo lang sa ilang talatapan. Agud makapatigayon sa DNA test kag macross match sa kalabera nga nasa puan sa Hacienda Rojas, Barangay Blumentritte.
6: Wala pa. So far wala pa man may nag-inquire. Inestorya ko, ginangin siya sa ang supporter Giro Tabla.
5: Mm-hmm.
6: Wala pa kay Gaulat, mas na-advise ang kwan, sang soko.
5: D3 Bayo Evening Newscast na si K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Lalaki na dakpan nga nagapangawat sang gata sa Bacolod, may kampiyon ng balita si K5 Berto Gakit.
7: O, tatlo ka mga karton sang gatas mo kinawat sang lalaki sa store sa Lies. Yaring balita.
8: Sa sininga sang CCTV video, makita nga daw customer magulag ang lalaki nga ini nga naka-jacket, nagapamili sang balaklon. Dugay-dugay, nagsailo ini sa pwestuhan sa mga gatas kag nagkuha sa mga kinarton kag ginpangsulod niya sa iya jacket kag mga bulsa. Suno sa nagabantay nga cashier nga babae nga may ginpamangkot pang lalaki sa isa ka produkto pero nagwa ini. Wala ini nagbayad kag nagdalagan ng lalaki. Ginsinggitan sang cashier kag nagkalahulog pa ang duha ka mga karton sang gatas. Ginlagas pa sang cashier ang kawatan pero nagsakay na ini kuno sa tricycle. Masobra 1,500 pesos nga balor sang gatas ang iya kinawat. Hindi nila kilala ang lalaki. Sunok sa cashier, gabaan man kuno gyapon ng lalaki kung gamito niya ini para sa iya nga bata.
9: Well, tani, kabala ko mabot ang karma kag tani nang wala ka nalipay, wala sa ging obra mo, kay kung amugid man ang para sa bata mo, nang ging kawat mo, hindi na siya maayo.
8: Ako si K5 Berto Gakit, K5 News FM.
0: Sa dugang pa nga balita lokal, 222 ka mga smart TV gin-turnover sa Bacolod LGU para sa mga bulutuan. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
10: Ginpahayag ni Mayor Greg Gasataya nga yara sa 222 ka mga smart TV ang gi-turnover sa mga pampubliko nga bulutuan sa syudad sa Bacolod, subong adlaw, Hunyo 4, 2026. Suno kay Gasataya, tuyo sini nga inisyatibo nga makabulig sa pag-modernize sa learning equipment sa mga pampubliko nga eskwelahan antes magbukas ang klase. Dugang pa, nagapati ang alkalde nga ang edukasyon ang isa sa mga dalan nga malabot sa mga kabataan ang ilahandom sa kabuhi. Ginapasiguro naman sini sa mga manunudlo, ginikanan, kag mga estudyante nga padayon nga pagatutukan sa syudad ang pagpauswag sang kalidad sang edukasyon ilabi na sa mga pampubliko nga eskwelahan. Nagapasalamat naman si Bacolod City Schools Division Superintendent Dr. Dennis De Velos sa nabaton yung mga smart TV kag suporta nga ginpalabot sang syudad. Inigabalitang nadulong sa Yusang DDX 500 MyTC kag D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
1: Samtang 5.4 million pesos nga God scholarship sa Kabankalan ginpanghatag sa 890 ka mga scholars. May kampiyon nga balita si K5 Obre Sospenye.
11: Nakabaton sang kapin 5.4 million nga God scholarship ang syudad sang Kabankalan sa ginpatigayon nga pagtagtagana isang educational assistance for God scholars sa Evacom Barangay 4 Kabankalan. Nakabaton ang 890 kay mga scholars sang tag 6,000 pesos nga educational assistance kada isa para sa ila pag-eskwela. Ginpasiguro naman ni Mayor Benji Miranda nga magapadayon ang pagsuporta sang lokal nga pangaluhan sang Kabankalan sa edukasyon sang mga kabataan. Dugang pa, ang amo nga pagpanagtag ang ginlakipan man ni SP Member Helen Ibanez, Chairperson sang Committee on Education. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, inisika K5, Arby Sustenye para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Sa katapusan nga balita lokal, mga pamilya nga nasunugan sa Cadiz nakabaton sa ayuda. May kampiyon nga balita si K5 JR Gilan Tagaan.
12: Mga didalagon nga nagbaton sa shelter kag financial assistant ang 24 ka pamilya nga nawadaan sa puluy-an tuga sa dagko nga sunog na tabo sa Barangay Zone 4 Cadiz City. Kadungan sini ginpanagtagman ang duga nga ayuda sa idalom sang self-employment assistance program sang damlaglang ginpatigayon sa Balay Cadiz noon. Ang ining inisyatibo ang ginpunahan sang City Social Welfare and Development Office o kon CSWDO sa pagpamuno ni Miss Irene Habilona, Aris W. kagsang City Treasurer's Office. Kagamoy ito ang balita ang itadulong sa aton sa kaluan sang Klinika D3 Bio, DTX 500. Mighty C ang alkaline-based vitamin C kag Klinika DTX Coffee Mix. Para sa D3 Bio Evening Newscast, inis ka K5JR Gilan Tagaan. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Northern Negros. K5 News FM.
2: Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
0: Sa mga detalya sa ngatong mga balita national, pila sa mga Ilonggo nga kongresista ang nalakip sa affidavit sang 18 ka mga anay Marines nga ginpadala nila sang maleta nga nagaunod sang kwarta.
1: Sunod sa affidavit sa mga Marines, sa pila sa mga nalakip ang Musanday, Uswag Ilonggo Congressman na Juju Ang, Iloilo City Lone District Congressman, Congresswoman na Julian Baronda, Iloilo 1st District Congressman o Congresswoman Janet Garin, kag anay kabataan Congressman Raul Manuel.
0: Ang affidavit ang may kaangtanan sa ginpatigayon ng Senate Blue Ribbon Committee hearing subong Webes Hunyo 4 mayangot sa mga maanomaliyang flood control project.
1: Madumduman nga una naman nga nagpasakas ang reklamo nga cyber libel si Baron Dabatok naman sa 18 ka mga Marines kag ang ila abogado nga si Attorney Livito Baligoda kahapon nga adlaw.
0: Samtang isamahan si Senator Tito Soto sa Minority Bloc ang gintumod sa investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee nga ginpatigayon sining adlaw Webes Hunyo 4 sa pagpamuno ni Senator Pia Cayetano.
1: Sunod sa anay Marine nga si Benny Bulontante nangin nagkabahin siya sang advance team nga nagpadulong si sa kabilding sa Baclaran nga ginapanagihan naman ni Senator Tito Soto.
0: Base sa alegasyon, 5 kadalago nga maleta nga mayunod nga kwarta ang gindala sa nasambit nga building sang tuig 2024 antes ang election period.
1: Sa man ni Bulontante nga gindala ang 5 ka dalagko nga maleta nga may unod nga mga kwarta sa isa ka basement pinagi naman sa pagsakay sa elevator nga nagabot naman sa lugar si Zaldico kaupod ang pila pa ka mga individual.
0: Bilang reaksyon ginpalayag naman ni Senator Soto nga indi siya senador sang tuig 2022 tubtub sang tuig 2025.
1: Sa dugang pang mga balita national, duha ka mga delivery sang kwarta ang nabaton ni Senator Elwin Tolfo.
0: Ini ang alegasyon ni Bernard Gumban batok sa senador sa ginpatigayon nga imbestigasyon sang Senate Blue Ribbon Committee sining nga Webes.
1: Ginpalayag ni Gumban nga isa siya sa personal nga nagupod sa pagdulong sang kwarta parang naman kay Senator Tolfo.
0: Sa una nga deliveries, gintumod man ni Gumban nga isa ka gamay kag isa ka medium size nga maleta ang gingamit. Anom ka mga maleta nga may nagkalainlain nga mga sizes ang gingamit man sa ikaduha nga delivery.
1: Ginsaysay man ni Gumban nga gindulong ang mga maleta sa isa ka residential area sa Green Hills.
0: Ginpasiguro ni Gumban nga puluyan ni Tolfo ang gindulungan sang kwarta bangod nagpamangkot siya sa lalaki nga ginhingadlan bilang si Mark Texay base sa iya aligasyon.
1: Sa katapusan ng balitang nasyonal, nangayo sa pasaylo si Senator Rodante Marcoleta sa magkatapos ng media, matapos niya gintawag ng mga bayaran ang mga ini sa ginapaligayong ng hearing ang utaman sa flood control scandal sining Webes.
0: Ginpamatukan sa Presidential Task Force on Media Security ang pahayag sa senador.
1: Sunod sa PTFOMS, kinahanglan may ebidensya ang senador angot sa iya sining pahayag.
0: Madumduman nga nagpangatubang si Senator Marcoleta ukon Marcoleta sa mga reklamo ng plunder kag bribery angot sa ginbaton ng 75 million pesos ng campaign donations sa 2025 midterm elections.
2: Balita International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
0: Sa Balita International, padayon nga nagalapta ang virus sa Democratic Republic of Congo o kun DRC.
1: Miyerkules nga adlaw, Hunyo 3, naglabot na sa 363 ang mga kumpirmado nga nagpositibo sa virus. Kag 62 naman ang kadamuon sa mga individual nga nagkalamatay bangod naman sang virus.
0: Base man sa records sang Congo Ministry of Health kag Centers for Disease Control and Prevention, nagsaka na sa 15 ang kadamuon sang kaso sang Ebola virus infection sa pungsod Uganda kag isa naman ang nabawian sang kabuhi.
1: Nagapatigayon pa sang physical physical examination ng mga health authorities para naman sa mga individual na na-expose sa virus kag mga nagabatyag sang sintomas ng impeksyon.
0: Base sa unang mga reports, mayara pa sa masobra 1,100 ka mga ginasuspetsuhan ng kaso sang Ebola sa pungsod sang Democratic Republic of Congo.
1: Ang Ebola virus, isa ka makalalaton ka magkamamatay nga kagaw nga makuha naman sa pinagi sa close contact.
0: Kalakip sa mga sintomas ini among hilan at pananakit sang kalawasan, palangapoy, bleeding, diarrhea kag iban pa.
2: Balitang Sports.
1: Ang balitang sports sa Dulumas Kalawan sa Klinika Deo Fresh. Phil-Am basketball stars nagatubangay sa Game 1 sa National Basketball Association Finals. May kampiyon gabalita si Kaki 5 Marv Aranuas.
13: Nagatubangay sa NBA Finals Game 1 ang duha ka mga Filipino-American basketball stars. Inisan dai Jordan Clarkson sa New York Knicks, kag Dylan Harper sa San Antonio Spurs. Naangko na kadalagaan ng Dai Clarkson kag sang Knicks sa scores nga 105-95. Apang wala makapuntos si Clarkson, siningahampang. Samtang si Harper ang may 16 kapuntos. Magatubangay liwat ang duha ka mga team sa Game 2 sa Hunyo sa East. Para sa balitang sports nga gadulong sa Klinika D3 Bio DTX 500, Mighty C kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Aranuas. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang Entertainment.
0: Sa ato naman balita entertainment nga ginadulong sa inyo sang DDX Beauty Soap, pila ka mga artista nag-abot na sa Negros Occidental. May chika si K5 Ivy Cordova.
14: Nag-abot na ang pila ka mga artista sa Negros Occidental para sa patigayunon nga ASAP XP sa siyudad sang Victoria sa Hunyo 7. Nalakip sa mga nag-abot ang Musunday Martin Rivera, Clarice de Guzman, Alexa Ilacad, Francine Diaz, Seth Fedelin, Kai Montinola, Jaren Garcia, Ogie Alcacid kag Regine Velasquez. Lauma naman nga maabot pa ang iban nga mga artista sa bunga adlaw kag sa masunod nga mga inadlaw. Mabakal ang tickets online. Bantayan ang world-class performance sa mga kapamilya artists, manugkanta kag mga dance act. Ininga balita ginadulong sang DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5 Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Bilib ko kay Ethan. Ato na siya, may ginasend na siya mga video kag picture
0: sa
1: dyan, mga
0: eh, bisan wala to ang iyang favorite nga bini.
1: Oo, aras yan, no?
0: Oo, grabe ni ka, sa
1: dyan. Fanatic si Ethan.
0: Oo, may mga, sa mga gusto maglantaw, pwede ka mong kalakad sa Domingo. No, sa ASAP, niyo pati gayon.
1: Kailangan mo na galing victorious, no?
0: Oo, galing kiti kong fanatic, kabla sa isa ka, celebrity.
1: Pero, namian ko na being,
0: sa dyan na?
1: Kay laban ng mga singers, ara, gida mo.
0: May kilala ko to, ganin ka pang haga. Galing kay ti wala man kita di sa Sunday.
1: Oh, ko sa bagay.
0: Oo,
1: no?
0: Ti enjoy nyo
1: ko,
0: na.
1: Oh, gada nyo ko.
0: Galing kong ikaw ang hagadon, lainaing imo nga tuyo.
1: Ti wala kaso, adala na na.
0: Hindi niya pang artista lang. Oh, labay.
1: Ako bahala.
0: Ano?
1: Ako madrive.
0: Oh, ikaw, driver. Pwede nyo, kung wala ka mo driver, kung wala ka mo service, pa katoto sa Victorias, driver. You can call ka K5 Rods.
1: Yes.
0: Call a friend.
1: I'll be your driver.
0: Grab nyo sa
1: uphill, downhill, upland,
0: wow.
1: Midland.
0: Oh.
1: Kanan nga mga
0: nami pa ni service niya.
1: Yes, of course.
0: Nami smooth man, swabe man nga driver.
1: Mayara man nga dasi, mayara man. Pero, sige lang.
0: Uy, kasadya, by the way, kasadya sang Senado, subong, no?
1: Ano nga tabu naman?
0: Ay, grabe.
1: I just questioned myself. Mm. Well, English to ha?
0: What?
1: Nga sinugid bi sa ila ang
0: insakto?
1: Legal.
0: Ang
1: no? Legal.
0: Ang legal?
1: We were talking about legalities. Oh. Okay, 24 minus 2, 22. Nag-ambal sila nga, majority is 12.
0: Mm.
1: Pero ti, anong status ni Jinggoy Subonghaw? Anong status ni Bato de la Rosa?
0: Oh.
1: Diba?
0: Ihatag ta na kay Sir Jules. Iya naman na chimpo karon bala da siya.
1: Siya nang sulbabor ng bayan.
0: Mga ka-K5, amuyadong dalagko ang mga balita sa mga Webes Hunyo 4, itig 2026.
1: Bantay naman buhas ng adlaw, panibagong edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast.
0: Magasunod na ang Larga Visa program, kaupod si ka-K5 Julius Mariveles. Sa pangalas ng bugos ng puwersa sa numero 1 estasyon sa Bacolod, kaming inyo ng intag balita. Ako si ka-K5 Jean Shatita.
1: Ako naman si ka-K5 Rod sa Palma.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo, madala pa sa editure mo?
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
6: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica 4 Biotics.
7: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo ng levels ang potassium sa dugo. Ang normal levels ang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Ako ni Conchita Kway ba? High blood ako, may blood sugar. Tutog siyang pag-inom ko sa gluten na map na ayaw ang akong kamatyag.
9: Buternamax Capsule and Buternamax Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
0: 101.5 K5 News. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Lorga Vista.
1: At exactly 32 minutes past 6 in the evening.
0: Lorga Vista.
1: Mayong gabi banwa, ining Lorga Vista, kagako si Julius Mariveles.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista! Lorga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-atag kung ano ang dapat para sa pumuloy, para sa demokrasya. Lorga Vista! Lorga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono na kasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Mariveles. Lorga Vista! Lorga Vista!
1: Ini ang inyong bagong atiliman sa balita, ibalo kami Komentaryo Kalingawan kag matod nga serbisyo publiko diri sa akon bag-o nga puloy-an sa kahanginan.

Ini ang DYPK K5 News FM Bacolod nagapanayag sa 101.5 MHz sa Kanginan. Mabatian man kita sa 92.3 sa Banwa Sang Tuboso, Click FM Fabulous Radio. Sa Gyapon po sa inyo alagad sa mikrofon ang wala sang iban nga giniban nga ginabitbit kundi kamaturan. Wala sang iban nga ginahalad magluwas sa akon katampad. Julius Maravella sa ngalan.

0: bukal nga tinig-ang ang kalibutan, makalilisang naman ang kaimdangan dito sa Metro Manila sa dinumugay sa politika. We'll be having more of that karon dugay-dugay sa pag-atubang sa pinakaanay miyembro sang Philippine Marines sa Rodante Marcoleta Blue Ribbon Committee. Kaina sa Senado, we'll be having details parte sina. Sinobala ang mga congressman nga ginaligar sa mga katapos sang Philippine Marines nga nakabaton sang maleta. Kalakip na dira ang pila ka mga party list congressmen. Kagibaroon ta kung sinobala ang taga Negros Occidental nga nakabaton man allegedly sang maleta padanlog balaayhan ang unod sini. Wala tanibaroan kadtuan ta na karon dugay. First, let's have K5 Chester Verunke dito sa Lakbanwa sang Cadiz pagpadayon sang aton sugilanon parte sa ginakagha nga reklamo sa mga tawo sa kakulang sang tubig bangod sang Prime Water Construction Corporation. Kag ang aton pagsunod sa sining istorya nga pulis nagmaoy allegedly sa sulod sang isa ka emergency clinic. Yaring balita, Chester, good evening, please come in.
1: Mayong gabi kag K5 Jones kag sa aton mga pinalangga nga mga tagpalamati. Kaina nagpadulong kita sa opisina sang General Manager sang Cadiz City Water District nga si GM Angelo Vargas ka K5 Jones kag latest information aton kag K5 Jones ining Prime Water gali sumugod sa Lunes sa pagkahibalota sa initial naton nga pag-inistoryan ay hindi na ini bilyar ang managiya kundi mga ko.
0: Oy, wait. Wait. Hindi na kuno. Uy.
1: Hindi na bilyar family ang managiya kundi mga kona ang Prime Water.
0: Lusyo ko.
1: Mister ko.
0: Lusyo ko. Ang tag-iya ka Pure Gold. Okay. Wait, kay bag-o tanin na batian nga officially halin niya sa taga Prime Water. So first time ini bomba nga gin report kidya finally ha.
2: K5 News FM Flash Report.
0: Now iniya una nga nabatian diri sa Larga Vista nga taga Prime Water mismo nag-confirm nga ma-take over ang pamilya ko. Kindly proceed.
1: Yes, kay K5 Jones, ini sa Lunes na magasugod na officially nga managiya or ang tag-iya na ang mga co-family kag the same name gali kay Japon kay K5 Jones kay pinamangkot ko si General Manager Angelo Vargas. Tiyama ko GM may change name bala? Wala gali kay K5 Jones change name, the same ang alan Prime Water pero laila ang tag-iya ka K5 Jones. Pero dire sa sirad sang Cadiz may ara sila gin file ang Cadiz City Water District under iya sa Cadiz City Government. May ara na sila nga gin file nga pre-termination sa Prime Water nga kun hindi nila mahatag hindi nila matinguan within 2 months or 60 days posible nga mag-proceed na sa termination process ka K5 Jones kasi handa ang mga legal nga mga papeles nga magabinulagay na ang Cadiz City Water District kag ang Prime Water sa ilang joint venture agreement tungod na sulat diri ka K5 Jones wala tagid man matul-id gid ang bugos nga joint venture agreement pero may ari diri naka-state nga within 5 years sa tung sumugod 2020 dapat supposed to be sining 2025 improve na ang mga pump, mga tubo, mga ginaagyan sang tubig, mga ginagamit sang Prime Water. Amo ni ang ilagi na tan-aw ka K5 Jones pero as far sa subong nga nagakatabo after 5 years daw wala gid improvement ang serbisyo sang Prime Water sa pumuluyong kadisnon kay padayon lang ka K5 Jones nga nagaantos. Now, napamangkot pa naton kaina atong question ta kagabi kung pila ka barangay ang nagagamit sining Prime Water Cadiz. Ang syudad sang Cadiz may 22 ka mga barangay samtang 12 lamang 12 ka mga barangay ang gina-operate sang Prime Water Cadiz samtang 10 na naman ang gina-operate sang or of pagang sang Kadi City Water District kay Kifad Jols.
0: Mm-hmm. Okay, so majority iyagid ka Prime Water.
1: Oo. May ara gali ka Kifad Jols nga iban nga mga barangay like for example mga BF Gustilo, mga Celestino Villasin, barangay Kaduaan, mga nabukid nga bahin kay Kifad Jols nga abunan siya sa tubig, wala na ya sang kon wala na sang Prime Water, wala na sang Kadi City Water District. Tungod nga barangay na ginanggali ya mismo ka Kifad Jols
0: ang
1: supply.
0: Pero ang tubig ang ginadistribute, halin pa ya sa bukal, halin pa ya sa natural spring?
1: Yes, ka Kifad Jols, amoy ining ginatawag. Ang Kadi City Water District, kag ang Prime Water, the same lang sila, source ka ginakuan, amo ining busak-busak spring ka Kifad Jols.
0: Busak-busak spring?
1: Hmm.
0: Okay. And then?
1: Busak-busak spring na hamtang sa may barangay Tinampaan, malapit mismo sa mga propiedad ni former Congressman Bibing Poy ka Kifad Jols.
0: Oh, okay. Inang sa Hacienda Irene, di ba?
1: Although po si Aimee po si...
0: Aimee, I'm sorry. Okay, so halin sa kay former Congressman Bibing Poy ang tubig?
1: Mm-hmm. Sa iya malapit sa iya propiedad, kag isa man nagani ka Kifad Jols ang mga ginaway sa to ni Congressman Bibing Poy, nga tikon mag joint venture agreement, dapat kabahin siya.
0: Oh.
1: Kasi nagalabay sa iya nga propiedad ka Kifad Jols mo.
0: Oo. Pero in this case, wala sila nag joint venture sang Prime Water?
1: Wala ka Kifad Jols.
0: Oo.
1: Kasi ang joint venture lang niya sa tunga sang Kadi City Water District with the concurrence sang sanggunang panunsod sa tong tuig 2020.
0: Oh. Pero practically, ang kay Congressman Poy, kompetensya ka Prime Water o kung hindi?
1: Hindi ka Kifad Jols. Bali, ang propiedad malapit sa Busak-Busak Spring. Kasi ang Busak-Busak Spring niya nagapanag-iya, gobyernor, makonsiderar man sa nga public domain, o galing lapit lang din sa propiedad.
0: Ay, okay.
1: Ni former congressman, Bibing Poy, kag dira nagalabay ang ilatubo.
0: Kapi. Sige.
1: Now, amo ni, ang natunga ka Kifad Jols, ang pagservisyo sa siyudad sang Kadis, ang Prime Water sa Nasiling Tana, may 12 ka barangay nga gina-operate ang Prime Water, kalabanan diri mga barangay proper, barangay 1, barangay zone 1 to 6, barangay Daga, Bangkiruhan, Tiglawigan, Tinampaan, kag barangay Luna. Amo ni ang nag-operate naman ang Prime Water. Samtang ang Kadi City Water District, the rest ng mga barangay nga wala nalawagan kay Kifad Jols, amo naman inaya ang gina-operate sang Kadi City Water District.
0: Pero practically, kung ikumpara mo sila Chester, diin ang mas satisfied ang mga concessionaires.
1: In fairness ka Kifad Jols, kay ang mga concessionaires sang Prime Water, especially sa mga National Housing Authority nga kabalayan, nagsalaylo na ka Kifad Jols sa Kadi City Water District. Kay alain abi ang Kadi City Water District ka Kifad Jols, kay may localized operation sila. Like for example, sa sina nga National Housing, like for example, may estate lang Villa Sagrado Housing, dira ka Kifad Jols, may ara sila yung source nga ginakwaan dira, may pundos ang tubig, nga amuya ka Kifad Jols, may tangke sila nga dako, nga amuya ang naga supply sang tubig sa bilog nga sityo, sa bilog nga purok, sa bilog nga barangay ka Kifad Jols.
0: Ang Prime Water ya wala?
1: Ang Prime Water wala ka Kifad Jols, kay ang ilang operation do ka-centralize wala ka Kifad Jols, di kundiin ang to yung ila source. Ang problema, sini ka Kifad Jols, ang Prime Water, wala abi ang nag-obra sang mga tubo nila nga bago, wala sila nangita sang lain nga source, kundi kung ano ang kinaandan, dira man sila gyapon ka Kifad Jols, tubalig yung kwa lang nila, yung takeover lang nilang pag-operate, pero ang mga gamit, ang mga machine, ang mga tubo daw, same lang gyapon, nag-improve lang sila sa mga pump nila, pero sa tubo ka Kifad Jols daw, the same lang gyapon, kaya ti, naglala pagigani ang serbisyo.
0: Uy.
1: Ang problema gali ka Kifad Jols sa muni. Kay ang ining ang gina-operate subong sang Prime Water Cadiz na disenyo pa ini sa tong Danida or Danish government kay Kifad Jols, mm-hmm, na nag-donate rin sa to sa Cadiz, nga nadisignar lang sa'yo, nadisenyo lang siya sa 1,500 concessioners.
0: Correct.
1: Now, Kapitab Jules, as of this moment, nagadamo ang tao, 2026, nagalambot niya 5,000 to 6,000 concessioners. That is why, ang ilang kagamitan, nadisenyo lamang para sa 1,500, tikaroon ang nagahulat nga user or concessioner, 5,000 to 6,000. That is why, dako, medya nga problema, kaya wala nag-improve ang daan nila ng mga kagamitan.
0: Pero based sa kontrata, sang Prime Water kag sang Cadiz City Water District, pila kontani ang capital outlay nga ipasulod sang Prime Water?
1: In terms of monetary kag financial kag Kifab Jones, daw wala tagid na tul-id sini kay way tagid makita ang kabug-usan nga joint venture agreement. Pero ang sa nahibal-an ta lang kag sa nabasahan ta lang sa ila, dapat 5 years kay Kifab Jones bago na ma-improve ang ila ang ilang pagserbisyo, and then another 5 years na naman kontrata kay Kifab Jones.
0: Pero ining joint venture agreement is good for how many years?
1: For 5 years.
0: 5 years lang? Okay. Every 5 years, i-renew lang?
1: Oho. Tiyan okay. Mo na naglambot na sang 5 years ng 2025. Oh. That is why sa karon, may ara na sila sang pre-termination kag ginatunaan ka K5 Jones ang posibleng mahimo man sang syudad ginatanaw dito ka K5 Jones nga ti kung hindi malang mayo, kag hindi malang nila masatisfied ang mga konsumidores, di posible di sila karinyo sa ilang mga permits.
0: Pero ang ma-preterminate is Cadiz City Water District.
1: Yes.
0: CCWD. Una best, Chester, sino nagpirma sa joint venture agreement?
1: Sa panahon sa ito, kag K5 Jules, sa tunga ng Cadiz City Water District, kag sa pagpanugot man sang sangguniang panlunsod sa 2020.
0: Sinong general manager sang CCWD?
1: Si general manager Angelo Vargas kay K5 Jules.
0: Sa tong tiyempo, 5 years ago.
1: Until now.
0: Ah, okay. I mean, hindi gali. Ano ang system da? May board of directors man ang CCWD?
1: Yes. Uh-huh. Kay Balota, may ara ka K5 Jules.
0: Sinong chairman of the board ni nagpirma sang JVA?
1: Wala ko gid makuha ang ilang mga pangalan kay K5 Jules. Kay during that time ang iban nagre-retired, nang iban correct. Wala na ka K5 Jules, kag bag-o na subong ang mga board of director na naman ka K5 Jules.
0: Ari, if you can partner, liog lang ko basi magaan mo ko copy bisan na cellphone photos lang sa sinang joint venture agreement. And then basi ma-istorya ta one-on-one ang general manager ka CCWD.
1: Sige.
0: Oo. Sige.
1: Tingnan unta. So para amula na ang mga data and information nga nag-gather na ton kaina kay sa Lunes pagid officially mahatag sang statement kay kay general manager Vargas sa Lunes, laina ang hindi na Villar ang managiya kundi mga co-family but the same name ka K5 Jules. Sa piyak na bahin diri kita ka K5 Jules.
0: Oh, ara na.
1: Oo. Sa nagtrending ka K5 Jules nga pulis nga nagmaoy kag namahog dito sa May Cadiz City Emergency Clinic sa mga doktor kag mga staff dito ti at the end of the day may self-realization ang pulis. Kagsang ulihin na nag-release siya sang public apology kay K5 Jules nga ara-dira, no? Gin-send naton kay ina sa GC basi ma-provide sa naton nga technician para at least makita mo kung ano kagwapo sang pulis kay K5 Jules.
0: Video ni video. Yeah. Alright, sige ba, pamatian tanay ang public apology. Sinugid ganing ngalan niya sini officially?
1: Police Staff Sergeant Niel Guillerman.
0: Pilang edad ni Sergeant Guillerman?
1: Wala ko kaina nakuha ka K5 Jules, pero approximately mga 30 at mga sunusubra 30 ka K5 Jules. Hubin pa.
0: Okay. Anyway, let's have this video ni Sergeant Guillerman. Okay. All right. Let's have this video.
3: Sa May Cadiz Emergency Clinic sa So, ari ko di subong. Kay gusto ko mangayo sa pasensya, pag-itsindi, pagsalamat sa tanan ng medical staff sa Makati City Emergency Clinic, mo specially sa kay doktora kag sa pumuluyo sa Kadis. So pangayo gid ko sang pasensya sang natabo sa mga napangambal kag napahimo ko sang tion nga gidala ang akong lumagulang. So bali bilang isa ka utod, gapangayo gid ko sang pag-itsindi sa natabo kay nadala gid ako sang emosyon ko, wala ko na gid, wala ko gid na punggan. So pasensya gid kayo kung mayara man ko mga napangambal. So kagpasalamat man ko sa tanan nga medical staff sang Cavite City Emergency Clinic, labi na sa kay doktora. Salamat gid sa pagatipan sang akong magulang. So mayara naman ko gi-post nga statement sang natabo kung nagamo ko to. So gapangayo gid ako sang pasaylo. Sa luwat, madamo gid nga salamat kabay pa na ma-insindihan niyo nga akong nga sitwasyon. So salamat gid. God bless.
0: All right.
1: Amo ay amoy adto ka kay 5 Jules, si Police Staff Sergeant Neil Guillerman sang Cadiz City PNP.
0: Na may reaction si Dr. Salonga. Ano ganitong iyang first name?
1: Dr. Cheryl Salonga Divina Gracia.
0: Divina Gracia. May reaction siya, wala?
1: Kaina ka kay 5 Jules na contact pa siya. Amo mala nang gusto niya kay una-una ni nagpagwa ni statement ang police. Naka-text lang kay 5 Jules tapos wala sa ngalan, gusto sang Cadiz City Emergency Clinic nga may itsura gid kag video kag mas mayo gid, kada tiswai nga nag-video ining si Police Staff Sergeant Neil Guillerman kay 5 Jules.
0: Aside sa kay Dr. Defensor, ang medical staff nagpagwa man reaction, wala?
1: So far kay Kifa Jones daw isa na malang ang ilang nangin uniform na naman naman lang ang ilang reaction nga ti amo malang ilang ginahulat ang ang pagpangayo sang pasaylo sang police kay Kifa Jones.
0: Sige at least balikan ta lang ni Buasa kay ang importante, sa Dazon nga Domingo. Ang importante di Chester inang hambal balang nga all's well that ends well. At least ti nagpasensyanay. Di ba? Ang importante pasan yugon lang ang serbisyo ah.
1: Ti amo man ka kay 5 Jones sana asuno man gani sa Cadiz City Emergency Clinic bukas sila sa mga positive criticism, sa mga
0: good
1: suggestion kag kon may mga request sila kag rekomendasyon ti open man sila ka K5 Jules pero wala lang sang pinahugay kag sang malain nga mga tinaga ka K5 Jules.
0: Ayos.
1: Sige. So para amo na ka K5 Jules, balikan ta sa Madason nga nimo nga programa ining dugang balita parte sa Prime Water kun bala mabulagay gid ang Prime Water Cadiz kag Cadiz City Water District kag amo na ang katapusan kag nagsirado na ang isyu sa tunga sang pulis kag nagmaoy kag namahog sa mga staff sa Cadiz City Emergency Clinic kag nagba public apology na. Report kay dulong sa inyo sang Mighty C Clinic Cadiz Rebio DTX 500 ini si K5 Chester Jan Veronque para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News FM. Lorgo,
0: Vista. Ang inyo nabatian nga pambukas ka mga balita ka komentaryo gindala sa inyo tonight diri sa Larga Vista sang DTX Premium Coffee D3 Bio kag DTX 500. Indi lang masaligan nga tagdala sang libre nga balita kag ibalo every night diri sa inyo para tuntunan kundi masaligan man sa pagpangapin sang inyo kalawasan kontra sa balatian.
2: As the nation stands on the edge of a political crisis, K5 News FM Bacolod writes the first draft of history, the Duterte impeachment. Sa pag-atubang ni Vice Presidente Sara Duterte sa impeachment complaint sa Senado, ang inyong

0: Patok sa iya. This is the Duterte Impeachment Coverage. Kagkaroon, yari ang inyong latest update. Larga Vista.
1: Initanan nga mga balita angot sa kinagual dito sa Metro Manila, ginbutang ko sa idalom sang aton impeachment updates kay whether you like it or not, ining kinaburigal sa Senado pagbalbal sa ila sang pila ka mga congressman saluyag ta sa indi may kaangtanan gihapon initanan sa plano nga pag-impeach kay Vice Presidente Sara Duterte. And so tonight, makaligad sang pagbala sa kahapon nga dobraha sang Senate Committee Chairmanships, gindayon sang Rodante Marcoleta Blue Ribbon Committee. Kiti madumduman nga kahapon, may ginapili nga bag-ong nga chair sang Blue Ribbon Committee. Ining ginatawag nga minority group o kon ining 12 ka mga o 11 ka mga senador as opposed sa majority o kon ining 13. Now, ang importante kay ina amusini, nagpakita ang mga katapo sang Philippine Marines agud maghatag sang ila panaysayon allegedly angot ini sa paghatag kwarta o paghatag maleta sa pila ka mga mamalida, ilakip na ang mga katapo sang party list groups ang giningadlan Raul Manuel sang kabataan party list and Franz Castro sang ACT teachers party list. Yari pamatian tang porsyon sang recording sa ginhiwat kaina nga hearing sang Senate Blue Ribbon Committee.
2: Sir, pa-excuse lang ah.
3: The Blue Ribbon Committee hearing is now called to order. Magandang umaga po sa inyong lahat. Let me start by thanking every single person here. I'd like to thank the staff and our media friends for allowing this event to take place.
1: Alright. I-forward lang makadali, abe partner. Okay. Why na? Amo lang to na utod. Okay. Katuan to na karon dugay-dugay. Sa aton nga pagpanabalik, talakayon ta, nano ang panaysayon sang mga katapo sang Philippine Marines sa Senado. Amo ni Bracon sa kabataan pa, papunta pa lang tayo sa exciting part. Tungod, may ara 13 ka mga opisyales nga giningadlan nga nagdaho sang maleta kung halin kay sino ang maleta, ano ang unod ato ni Baroon karon. Now, interestingly, sa tsimpo ni Anay Presidente Ferdinand Marcos Sr., ining may mga edad-edad kadumdum sini ang ginatawag Rolex 12 ang 12 ka mga mamalida nga gingaan Rolex nga relo para magpabor sa martial law. Subungya maleta 13 ang pamangkot kanday sino ini daydayon ta indi magbuya. Exciting ang mga balita diri sa Larga Vista, pagkaligad lamang sini.
0: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM matalipas ang ilang paalala.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ra.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka lang.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbakan ng harap mo, ikapsula mo.
10: Extend
9: Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowasca, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka, bang-banga na ga. Sa pulmo, baby.
9: Extend Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at madapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kang mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alawon si K5 Julius Marimbines. Larga Vista! Larga Vista!
14: Ang masunod nga mga balita ng inyong batian ginadala sa gyapon sa inyo sa Kaalwan sang D3 Bio DTX Premium Coffee kag DTX 500 ang aton masaligan nga mga tagdulong sang libre nga balita kinaalam kag ihibalo diri lang sa Larga Vista. Masaligan man sa pagpangapin sang inyo karawasan.
13: Larga Vista.
14: Mangin makasaysayan ang pagpaningwa sang Bacolod City Hall agud makaangkon sang kaugalingon nga 911 Command Center nga nahamtang diri mismo sa Dakbanwa sang Bacolod both silingon localized operators, local response of course, and local nga trunk line para sa magapangayo tabang halin sa pagkasunog sang puluyan, pagkadto sa pagkasunog sang mga kumbuyahan, pagkadto sa mga medical emergencies and police response.
13: Larga Vista.
14: Ibaraon tanak karon dugay with K5 Carla Longa. And of course, may balita man kita gikan kay K5 Berto Gakit Jr. angot ini sa pagdata sang kaso sang kinabatay diri sa Dakbanwa. Halin sa gata sang bata pakadto sa diapers, pakadto sa bisikleta, motorsiklo, kagiban pa, amat-amat kanabatsagan ang pagdamo sang sininga mga kaso samtang nagapasulod kita sa ginatawag Tiempo Muerto. But first, let's have the Senate nanuya ang pagginiusgios sa giniwat kaina nga hearing sang mga katapo sang Philippine Marines. Nanu ang ila sininga pinangbuyan kag pinangsaysay, pinangsiwalat sa bugos nga nasyon angot sa ila nabulaan personally sa pagpangatag sang maleta sa pila ka mga opisyales sang aton panguluhan. Let's have this video.
0: Magandang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na po yung mga inimbita nating mga resource persons sa umagang ito. Ngunit nakikita ko lamang po yung matatapang at magigiting na mga ex-soldiers ng ating bansa. Yung iba pang mga katauhan na amin pong inimbita ay hindi ko po nakikita ngayon. Ang kaso po, wala yan tayong mga staff namin sa Blue Ribbon Committee. Tatanungin ko sana kung naipadala lahat. Natatandaan ko po kasi sa kauna-una ang listahan po namin ay pinaimbita namin ang former Speaker ng House of Representatives, Martin Romualdez, at yung dalawang katiwala niya sa kanyang bahay, yung mga executive assistants o personal assistants ni dating Congressman Sal Dico, at inimitahan ko rin ang ombudsman o yung kanyang representative. Natatandaan ko pa rin po na naimbita ko rin ang secretary ng DPWH o ang kanyang representante sa umagang ito. Wala po sila. Ngayon, ang ibig sabihin nito ay mukhang ayaw nilang igalang ang patawag ng committee ito. Meron din po sana akong babasahing isang opening statement, ngunit nakita ko masyadong mahaba po ito. Ang sasabihin ko na lang, hindi ko po ulitin ang sinabi ng ating chairperson ng committee sapagkat totoo lahat ng kanyang sinabi, at lalong-lalo na hindi ko na po ulitin ang sinabi ng ating kagalang-galang na pinuno ng Senado, Senate President Alan Cayetano. Ang gusto ko na lamang pong bigyan ng emphasis sa sinabi po kanina ni Chairperson Pia, maging ako po, ganun din ang damdamin ko. Hindi naman namin pinagpipilitan ang sarili namin na kami ang manguna sa Blue Ribbon Committee. Nagkataon po nung una ako po'y nahirang, dala po ng tungkulin, ay binalikat ko po yon. At sa aking pagkakaalam, ginanap ko po yung tungkulin ayon sa aking kakayahan at sa aking kaalaman. Kaya lang yun po ay hindi nagtagal. Sapagkat iba po yung nahirang na leader ng aming Senado at nagtalaga sila ng bagong chairman ng ating komite. Kaya pansamantala, hindi na po ako naging chairman, ngunit ako'y naging miyembro pa rin. Ang problema lang, nung sila na po ang humawak ng chairmanship ng Blue Ribbon Committee, kayo po ang nakakaalam at lahat po ng Pilipino na sumusubaybay sa pagdinig na ito, wala po silang ginawa para ituloy ang pagdinig. Sila lamang po ang may kaalaman ng dahilan kung bakit ayaw nilang ituloy. Ayaw nilang ituloy, gusto pa nilang pagtakpan ang mga taong utak at mastermind ng pinakakarumal-dumal na pagnanakaw ng salapi ng bayan sa kasaysayan ng Republika. Yung pong kasama naming 11 na nang 11 sa amin kahapon, wala mang isa sa kanila ang naglakas ng loob na magsabi, mga kasama, ituloy na natin ang pagdinig na ito. Naghihintay ang sambayan ng Pilipino. Hindi ba tayo nahihiya? Pera po nila ito. Ipaliwanag natin sinong kumuha, saan napunta, ano nang mangyayari ngayon. Meron po bang nagsalita sa kanila, isa man sa kanila, lalo na po yung madadaldal sa kanila? Wala po. On record, kayo pong mga participants sa media, nakaramihan po sa inyo ay bayaran.
14: Uy!
0: Sasabihin ko na sa inyo ito. Meron po bang nagsalita sa kanila? Kayo pong members ng media, tinanong niyo po ba sila kung bakit nagpakatahimik sila? Halos 10 buwang singkad, hindi sila kumibo. Nung kami po ang nagkaisa para manguna uli sa Senado, sa pangunguna na Senate President Alan Cayetano, hindi pa po kami nagtatagal. Gumawa na sila kaagad ng paraan para matigil kaagad ang pagdinig na ito. Iisa lang po ang layunin. Iisa lang po ang layunin nila. Pigilin talaga at ibaon na sa limot ang tungkol sa pangyayari ng flood control scandal. Wala na pong ibang isyong pinag-uusapan. Wala na po. Kailangan po mapagtakpan, makalimutan. Akala nila malilimutan ng taong bayan ang nangyari na iskandal sa kasaysayan ng ating bansa. Sino pong makakalimut sa inyo? Ngayon po, nandito tayo ngayong umaga. Ang nagkusa lang na dumating dito ay yung mga taong merong pagmamahal sa kanilang bansa. Yung mga taong ang gusto nila malaman talaga kung sino ang dapat managot sa pangyayaring ito. Yung pong wala ngayon, para ko nang nakita, basahin po ninyo ang isang tala sa banal na kasulatan. Proverbs 28:1. Alam niyo kung ano nakasulat doon? Ang taong makasalanan, ang taong masama, umiiwas nagtatago kahit walang humahabol. Ngunit yung taong matuwid, umuungal parang leon. Ito po ngayon ang ating kasaysayan ngayon. Makikita ninyo ngayon ang larawan ng pagdinig na ito. Nandito lamang yung taong gustong magmalasakit sa ating mamamayan, nakaharap sa atin ngayon. Yung pong wala, ayaw nilang matanong dito. Pagkakataon na po ninyo ngayon, kayong magigiting at matatapang na ex-soldiers ng ating bansa. Kami po, ako, lahat kami rito ay sumasaludo sa inyong katapangan. Ang inyo po sasabihin ngayon ay magiging record na ng kasaysayan ng Senado at kasaysayan na rin ng ating bansa. Hindi naman nanatiling parang naratibo lamang na hindi napan pinapansin ng media. Alam ko po, binigyan nyo ng kopya ang opisina ng ombudsman. Pero walang ginawa. Alam po ba ninyo na ang opisina ng secretary ng DPWH ay nagbigay ng isang repeller report sa ating ombudsman noong Nobyembre pa, 2025. Anim na ra, ilang buwan na ang nakararaan. Baka isang taon na, o mag-iisang taon na. 26 pages na referral report para gawan ng complaint ang former Speaker Martin Romualdez. Noong October 2026, O noong April 2026, meron na pong complaint affidavit na ginawa ang ombudsman laban kay former Speaker Martin Romualdez. Bakit wala pa pong naisasampa sa Sandigan Bayan? Nauna pa po yung kasama namin. Bakit nila pinipilit na dakpin si Senator Bato? Para sa ganun, madiretso na sa The Hague. Para maagnas na yung bilang namin. Yan lang naman po ang punto nila. Makuha nila uli ang liderato hindi sa paraan at proseso na itinatadhana ng ating mga tuntunin. Kung hindi, ang importante sa kanila, makuha nila ang liderato upang sa ganun maisagawa nila ang matagal na nilang layunin na talagang ilibing na lamang ang issue ng flood control. Wala na pong iba. Huwag na kayong mag-isip ng iba. Napakarami kasing tao ang involved dito sa flood control na ito. Ito ang multong ginawa nila at natatakot sila ngayon sa sarili nilang multo. Mga kababayan na nakikinig po sa pagdinig na ito, hindi po simpleng pagdinig ito, itong araw na ito. Ang pagdinig na ito will define us kung saan pupunta ang ating bansa mula ngayon. Kaya importante po ito. Kaya importante po ito. Ngayon, dahil wala po yung mga importanteng mga taong pinatawag natin na dun sana pasisimulan ang mga tanungan, kayo pong nandito ngayon, ang tatanungin na lang. Pagkakataon na ninyo, marerecord na po ng formal ang sasabihin ninyo. Matatala ng formal. Mr. President, bago ako magsimula, meron ka bang gusto idagdag muna?
15: Well, it's not too late. The Office of the Ombudsman, DPWH, DOJ, marami kaming tanong. We need a impartial report, not a partial report. So sana pumunta sila. Mr. Chairman, dahil wala po ang ibang staff at ilang beses nung chairman ako ng Blue Ribbon ay hiningi ko sa kanila na i-administer yung oath. Maybe I can have the privilege now of returning the favor. Ako na mag-administer ng oath sa ating mga bisita.
0: Salamat po, Mr. President. Of course, you are in a better position to administer their oath. Magsitayo po kayong lahat.
15: Taas po natin ating kanang kamay. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in these proceedings? Thank you. For the record, Mr. Chairman, all of the resource persons seated around the tables here have taken or affirmed their oath.
0: Thank you, Mr. President. Mr. President, for your information, Attorney Rondain, lawyer for Saldico, is in the vicinity, but I received a notice that he is prevented from making his way into this hall. Sana po ay merong makatulong sa kanya para makarating dito. Nasa baba yata.
15: Yes, may we ask some of our staff to see what's happening there and then kung kailangan namin sunduin, susunduin natin. Again, may I remind even our own employees, ha? Pag in-interrupt nyo or disturb or pipigilan nyo yung ating hearing, yan po ay criminal offense. At ang hindi pagpapasok sa amin resource person ay kasama po yan sa paparusahan.
0: Mr. President,
15: Sir, meron dito sa likod. Dito na lang po para mas safe. Oh. Sasamahan na lang po kayo. Dito na po kayo dumaan. Samahan na lang dito.
14: Oh, manghihi. Manghihi ang resource persons, ang mga katapos ng Philippine Marines. Tinamedyo tensyonado ang Senado kaina kahit practically duwa na ka-leadership eh.
0: Tatanungin dahil magkakaroon po ng pagbabago lang dahil nawala nga po yung at hindi dumating yung mga principal pong mga kasama ninyong respondents para sa umagang ito. Kayo po ba ang tumatayong abogado ng 18 ex-soldiers na nakaharap sa ating ngayon sa committee ito?
16: Opo, Ginoong Senator Marcoleta, at maaari rin po ninyong tanungin ang bawat isa sa kanila kung kinukumpirma nila ang aking admission that I am standing as their lawyer. So, pwede pong...
0: Yun nga po yung gusto kong sabihin. Sa lahat pong mga ex-soldiers na nandito ngayon, kinukumpirma ba ninyo na si Attorney Baligod ang tumatayong abogado para sa inyo? Salamat po.
17: Mr. Chair?
0: Yes, ma'am.
17: Mr. Chair, may susumbong lang po. Maraming nagte-text na sinusubaybayan ang ating hearing ngayon at ang nire-reklamo ay hindi lumalabas sa Senate website, pinagbawalan daw. At yung iba naman sa ibang plataforma ng media, pinapatay ang coverage, putol-putol at choppy. Kung pwede lang po, hayaan natin na marinig ng sambayanan ang testimonya ng ating mga Marines.
0: Salamat po sa inyong ulat, Madam Senator. Talaga pong gagawin nilang lahat ng kanilang magagawa.
15: Mr. Chair, I received information, it's not verified, that the Attorney Bantug, who is not the secretary, ay pinag-utos nga daw to, pati yung, just the website or pati Wi-Fi? Do we have Wi-Fi now in the...
18: Pati Wi-Fi.
15: What about Wi-Fi here? Okay. Yeah, so... again, no, kung sino in charge nung website, put it on. If not, kasama din po kayo sa nag-i-interrupt, nag-disturb nung proceeding, because in the digital age, pag ang coverage ng hearing, you interfere with that. You know, that is part of stopping the public from knowing what is happening here. No? So, again, ayoko kayong maipit. Pero hindi siman siguro kayo maiipit by putting on live kung ano nangyayari dito. That's a matter of record. Even our non-hearing events, halimbawa may art fair tayo dyan or may EDCOM report, ay pwedeng ilagay sa website natin.
14: Oh, amo to portion lang ha. Sang hearing nga ginpatigayon kag ina matigdas ang mga pahayag ni Congressman o ni Senador Rodante Marcoleta. And so ang away diri karon banwa mabatsyagan ta na kag nasaksihan ta na ang inaway live kay pati ang wifi sa Senado inutod because kahapon if you can remember nag-takeover, not really total takeover, pero ang pila ka mga key positions, mga committee chairmanships, gin-takeover sining minority group nga 11 kabilog. Plus si Chief Escudero nga nahimo ika-12. And so, dirita na makita, ayhan ang tuyo bala sang sining kinagual sa Senado is to simply subject each other to trial by publicity. Ipagwa nga malain si Marcos, ang grupo naman ni Marcos, ang iya mga aliado, ipagwa nila nga yawa si Sara Duterte. So it's a case of the Takuri and the Dalawasi calling each other black. Inabarang ang kaldero nga itom ang buli kay ti sa dapog ginasunad ti ginambalan niya ang kalaha nga siya itom kabuli pero pareho ina sila. And so amo ina ang purpose balayhan sang inaway sa Senado is only one punggan ang Blue Ribbon Committee hearing sang grupo ka majority ining 13 kag sa piyak nga bahin tuyo man bala sini punggan ang pagpatigayon sang impeachment hearing kontra kay Vice Presidente Sara Duterte.
19: Freedom of the press.
18: is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagdala sa pag-awig at madapat ng pag-ino-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alagad na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kag karon atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
14: Nagaupod na siningabahin sa aton nga pagpangalagad si Mr. and Mrs. Reyes dira sa Bakyas Mansilingan pamilya Diaz dira sa Barangay Tangub sa Purok Kasilingan kun hindi ko magsala. Sumuman pamilya Mati and Diaz sa Barangay Kabug kag tanan nga kapartidusan ni Nong Edmond Diaz sa Barangay Malingin Dakbanwa sang Bago. Mayong gabi man kag ginag-abi-abita ang tanan nga mga opisyales sang Purok Yansundos. Of course, dala dira si Manang Elena Publico, ang isa sa mga purok kagawad sa mga grupo ni Maring Joyce dira sa Barangay Vista Alegre. Mayong gabi sa inyo tanan. Sa mga gwardyata nga present na karon kay paring Norman Black Balinsoy kag sa iya mga kaburks kung sa diin man sila na-assign. Mayong gabi, Rafi Armonio and that boy Mendoza. Mayong gabi man sa tanan nga mga katapo sang mobile training school sang 3rd Infantry Division Barangay La Grana La Carlota sa pagpanguna Lieutenant Colonel Samson o Lieutenant Colonel Medina nga nagapamati gid sa karon.
18: Larga Vista.
14: Magabalik kang inyo para tuntunan Larga Vista pagkaligad lamang sining.
18: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Matalipas ang ilang

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka.
3: Paano mabuligan ang sobrang sakit siyang tiyan bangod sa pag-inflame sa imo appendix ni D3 Bio with your boy Sulweta.
4: Kadamo, damo ka makita sa ospital, gagaling niya. Gatandog sila gilid, gaiyot. Ha, bisika no katakano ka maskulado. Mas appendicitis ni gani, gauningon. Amoni siya ginatawag nga appendicitis, ang paghubag sang imo appendix. Mm-hmm. Ang appendix isa ni siya kagamay nga punta sang imo large intestine. Mm-hmm. Ang makita mo siya sa descending part sang imo large intestine nga gi-inflame, kumasudlan sang higko, ma-infect sang bacteria, virus and even parasites. Dr. Ramil?
5: Kablo ka, Sir Boy. Kung sang una pala inong ko D3 Bio, kag sige-sige na ang D3 Bio sang una, di tani ko makuan mo. Malupkan ka akuan.
6: Appendix.
7: Do ay pa to bi D3 Bio sang una, no?
5: Pinakasakit sa bilog ko kabuhi.
7: Ay, purti ka dyan.
5: Ang paglumpog sang appendix.
7: Ano laman ang untog, Rodok, man, no?
5: Layo lang, no? Times 10 sa kasakit mo.
6: Ah, grabe,
5: tapos pag-abot mo sa ospital,
7: wala man lang may imong pasimo.
5: I-post pa ang imong tiyan.
7: Yan, diri sakit, oh, muni,
5: oh. Diri sakit, oh. Ah, purti.
1: D3 Bio.
5: Inisya ka katabo kung may mga blockage, obstruction, labi na kung kwan ka, constipated ka, Sir Boy. Ang D3 Bio makabuligid para nga ano, hindi magpundo ditong mga higo, Sir Boy. Amo nang nakanami mo, lower right abdomen, dragi na permi sakit kung may ara ka kwan problema sa appendicitis. So, inang blockage nga gakatabo dra sa mga appendix, magaresulta na sa mga build up sa mucus, parasites, mga kagaw tungod sa higo. So, ang D3 Bio i-correct niya, Sir Boy, para nga ano, nami ang imong pupo.
6: Nami ang pupo.
5: So, wala blockage nga makabo. Ikaduha, paano mabuligan sa D3 Bio? Kung adlaw-adlaw kagainom sa D3 Bio, ang monolaurin nga ara sa D3 Bio, it will kill parasites like enterobios. Hindi na kung di ko nikilala.
7: Mm-hmm.
5: Basta tanan ko anas lang, mga parasites na.
7: Mga ascaris
5: na. Mga ascaris na, no? Nga gakos ang ito ang appendicitis.
1: D3 Bio!
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mga buti ka.
5: Di, ang iba na nga wala pa ma-appendicitis, nami giro adlo-adlo gikainom D3 Bio. Kaya nga man, gakapatay ini nga mga klase nga kagaw. Aside si na, Sir Boy, may ara siya sa gitawag pagid nami, no? Ang garlic acid para makontrol niya kung maghubagid man.
7: Mm-hmm.
5: So, pero di na matabo mga may mahubag pa, Sir Boy. Kaya man, sa monolaurin pa lang, pinatay na niya ang mga kagaw. Gin, panormal na niya yung popo. Paano pa ka mag-appendicitis? Amo na ang nakanami sang D3 Bio nga wala sa plain D3.
4: Amak mo, no? Kung normal yang mga synthetic na bulong, may ara si mo anti, atag si mo anti-parasitic. Gaan ka pa sa ginatabag anti-inflammation. May ginagaan ka antibiotic. Ara isa yun sa D3 Bio.
5: Apat na. Ihatag si mo.
4: Atag si mo.
1: D3 Bio.
4: So, anong bala ang makuha mo sa D3 Bio? D3 Bio, abi mo ginaputiktahan mo na ang lawas mo sa trangkaso, sipon, ubo, any kind of flu viruses. Amo ni rason ko ga D3 Bio ka, ambas ang iban. Hadlok ko sa COVID, hadlok ko sa viruses, that's why ga D3 Bio ko. Huwag ka lang kabalo. Damo-damo, ginaobra sa lawas mo. Layo ka na sa appendicitis. Layo ka na sa kapagkalipaton, layo ka sa Alzheimer's, layo ka sa dementia, layo ka sa Parkinson. Nami ang imo digestion. You could work all day. Why? Because may medium chain triglycerides that provides you energy. Lalo na sa mga tao nga palatuon, lalo na sa mga tao nga ara sa pisina. And even for those who are physically working, because medium chain triglycerides, kung gakwat ka, kung permi ka kapangsayado sa mga bagay, ga-drive ka, you need medium chain triglycerides.
1: D3 Bio!
4: Amuna gahatag si mo enerhiya. Adlaw-adlaw.
5: Amo na ka importante nga adlaw-adlaw gigayari ga D3 Bio. Hindi lang ya appendicitis malikawan mo, colon cancer, problema sa maimutyan, malikawan mo na. That's why nga ako, Sir Boy, early in the morning tatlo day na ka D3 Bio.
6: Dikadami,
7: kampyo no.
1: D3 Bio. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar.
6: Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: Espresso sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka lang.
10: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
9: ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
9: Like flavowaska,
10: epektibong sexual potency herb.
9: Stimulates libido
10: and treats sexual dysfunction.
8: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
9: Extend, supplement for men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sang Panwa, Pagdayon sa Pag-alagad.
14: 101.5 K5 News.
13: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkat
0: madala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita, kagbaga at hanggang kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alaon si K5 Julius Marimbiles. Larga Vista! Larga Vista!
15: Siling ni Toto Arneta pwerte nagid kakabalan sa mga opisyalis sa gobyerno. Wala na nila ginapaminsar ang kapigaduhon sang pumuluyong Pilipinon. Ustuman, Alimar Tambong, mayang gabi, Ray Sendico, watching from Cabancalan, bao, Zinaida Villanueva, nagapamatigikan sa Kabakungan. On air ang iya ginapamatian. Puro kadlok, monitor lang sa Barangay Yaw-Yaw, Kawayan. Shout out sa Mulave Warriors, Aspen Troopers, Master Sergeant Leo Livalib, kag Master Sergeant Big Dog Edyo Solo, og pumulo sa Barangay Yaw-Yaw, Nara og Basak of Kawayan. Tiniya si Sergeant Bobig Dog Galik, si Sergeant Juda Edyo Solo Big Dog, ah. Nakayuhuman ko. Anyway, Sergeant Jude Edyo Solo, mayang gabi, kag kay Sergeant Livalib. Salamat, salamat, gid.
0: Larga Vista!
15: Julio Santitigan, mayang gabi, Allied Zalaznog, Gonzales, Gurone. Lagi Diyos bukang bibig, pero, sabagay. Nelly Villagracia, Ramon Bernal, sa jagid buking na ni si President Marcos. Papatunayan kaya amo ang problema sa politika kagamo. Ben Gano, K5 Bacolod Purely News and Issues. Wala bias. Sining ni Ben Gano. Jigs Joe Panes, damo drama. Sabagay, sabagay. Rica Mulaneda, mayang gabi watching live sa Saudi Arabia. Sakay Inday Roda Angeles Night. Mayong gabi. Alright, sa iluan tang iban. Kung hindi marabot si Wilson, liton kita kay Berto or kay Chell, pang amat-amaton taning aton nga mga reports karon nga gabi. But first, let's have K5, Carla Longa, sa iya balita. Lapit na lang matapos ang Bacolod Coliseum. So meaning, dako nga bulig ini sa turismo, dugang ini sa aton ekonomiya. And let's have the report. Carla, good evening. Please come in.
16: Ginpahayag ni Bacolod City Mayor Greg Sataya, ngayara na sa 76% ang kompletion sa Bacolod Mascara Coliseum nga gintukod sa Barangay Alihis sa siyudad sang Bacolod. Sunod kay Gasataya, ngayara na sa 76% ang kompletion sa nasambit nga Coliseum, kag ginatarget naman niya matapos ang nabilin nga masobra 20% sa bulan sang Setyembre. Dugang pa ni Gasataya, ngayara na sa lugar ang genset, aircon, kag ang elevator nga ginahulat ang delivery. Kag posible nga mangin venue ini sang Batang Pinoy 2026. Palayag pa ni Gasataya, nga gin-invite man sini si Secretary General sang Southeast Asia Basketball Association nga si Professor Dr. Kokon Tech, agud nga magupod sa inspection sa nasambit nga Coliseum nga posible mangin venue sang international events kag talagko nga sporting events. Ini nga balita nga dulong sa yung sang DDX 500 Mighty C kag D3 Bayo. It is ka K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
15: Gikan sa balita ni K5 Carla Longa sa Bacolod City Hall, sa iluantang balita ni K5 Chel Patino. Gikan sa provincial capital, kagiban pag hindi mga balita nga iyan na tipon tonight. Chel, good evening. Please come in.
17: K5 Jules, mayang gabi man no, sa mga suki.
15: Doon nakaluto na sawdust ba?
17: Sir?
15: Doon nakaluto na sawdust? Tapos na?
17: Atay.
15: Ay, tood. Danay, din mas nami ang ipakaon sa ido, atay o konsodast?
17: Ang kung sa mga budget meal kay kay San Jol, sa sodast, pero kung may mga benefit ya, atay, kaya pa namin, na isang ilang nga fur.
15: Bugaling ka mahal man. Anong nami ipakaon?
17: kwani so gas na lang ka.
15: Ah, kun atay medyo mahal.
17: Medyo mahal, pero ga pa nami nasang ilang balahibo.
15: Ay tuod ka. Nga naguna tayo sa Ido man sa Ilota na balita. Balikan ko lang nakaron.
17: Kaya Sir Jules, balita na may angot ni isang kagabi bala nga ti una nga na-report bilang shooting incident. So kagabi pag-break naton di sa aton nga official Facebook page do hindi pagid klaro ang mga detalye. Pero before the night ends sa hapon, kay Sir Jules, naurot sa ginitanan ng mga detalye kung ano gitman ang natabo kahapon o kung kagabi na adlaw. Kasi sa Diyos, base sa investigasyon no, ng Bacolod City Police Office, ining duha nga nadakpan kagabi nga tiki na tutlo man mga ano ni mga responsable sa pila ka holda panay diri sa Bacolod City. Kaga I believe before kagabi may ari ni sila gin bisima diri sa may Eroreco kay Sir Jules kag nakuaan sang cellphone.
15: Danay, duha, diri mismo sa Eroreco kagabi eh?
17: Hindi sir, sa nagligad
15: niya. Nagligad niya gabi. Ano daw drive-by nga snatching?
17: Yes sir, daw kakuan na bilang daw malabyan sila lang nila kagunti may pwede malang mahablot ng imo pa.
15: Uy!
17: But kung
15: subnet!
17: Dulong gidman.
15: Ay, pwede.
17: Ila kagid pa na ugan kay Sir Jules kagatayaan sa ning armas na tina-recover man kagabi sa posisyon sa isa ka suspect kay Sir Jules. Ang duha nga ini no ang kinilala sa day Bernard Traje 29 anyos kagini sa atunod sa iyang nagapuyo niya sa may ismayaan banwa sang Don Salvador Benedicto. Ang isa ka kay Sir Jules amo naman ni ang 28 anyos na si Romeo Arais sa may barangay. So naman ni siya sa kay Sir Jules nagapuyo. So una iniduha ang nag-motor suno sa ila halin ni sila kuno sa Golden Field kay si pag-claim pa yan ni Romeo ang trabaho niya is hugaw diri sa may Golden Field Commercial Complex. Amo nang iya panay sayon sa atong kagabi si Sir Jules kag nagalipo lang ni sila kuno sa bahin sang DCO agod niya magpatugong sa gasolinahan before kada bala maglabot kay Sir Jules sa BJMP. Ni ara dira do jetting gasolinahan lang gid ko familiar ang daw bag-o na da amo nang panay sayon sang duha ka suspektsado apang base naman niya ka kay Sir Jules no sa investigasyon sang aton nga mga kapulisan nauna ining salakyan nga ginasakyan sang duha ka pulis ini sila mga operatiba sang City Intelligence Unit kay Sir Jules. Duha ka pulis ang sakay sang Toyota Vios kagabi kay Sir Jules. Kadaw na mutika no sang duha nga sakay isang motor nga ginatundan sila sang duha ka pulis kay Sir Jules kay ti kuno kay Sir Sting ining duha ang ara man no sa ila listahan bilang parte api no sa ila monitoring kay Sir Jules kay ti may pipila na gatik sa mga report nga sila ni ang nagapang hold up sa pila ka bahin man diri sa syudad. Now, ang sistema ka kay Sir Jules, nanaog ang mga pulis. Agod to nga si pamakuton sila kuntani, bala, kay naga-Christmas na sila alagiti eh. Pamakuton sila kuntani, bala, kag, para makilalaan ang ilang mga nawong ipakakas ang face mask. Ugaling kay si pagpanaog diya sang pulis, dito kag nagdabot ining si Romeo sang iyar magdutang kag nagpalupok
15: bow
17: sa duha ka mga pulis nga sakay sang Toyota Vios.
15: Diyos ko.
17: Swerte nga wala na igo ining pulis nga nauna panaog nagpalot man syempre palupok kay Sir Jules but nagdalagan ining si Romeo nabilin ining iyang upod kay Sir Jules nga si Bernard nga nagamaneho naman niya sang motor nga isa ka Rusty 125.
15: Di mo do ang title sinigali Michelle.
17: Yes sir.
15: Tiruhay wala iguay.
17: Nang matrix.
15: Kay pareho sila nagtiruhay wala nila na igong isa kag isa.
17: Yes sir. Naman siguro.
15: Ano kalayo ang ila distansya?
17: Lapit lang man sa kay Jules o galing kung siya sa lakyan. Abi mo, kung baga doon nakakopper.
15: Okay.
17: Wala man actually na igo. Kedo dasig, do ka damlog sa ila. Bala ka kay Sir Jules. Nakapalagyo. Ang galing ang isa na bilinggit. Kasi nabudlayan siya siguro mag-vlogan. Kaya siya, promo siya ang driver sa motor. Why siya nakadali-dali palagyo. So nakuha inung una nga suspektado dire gid ya sa mismo sang DJMP sa may magsaysay no before bala mag DCPO to kay sa jud kay sila labot puno lansanay kumbaga do nagrapulay pa ni sila that's why ang una nga suspektado do may pilas ni siya sa agdang kay may resistance nga natabo kay sa jud
15: bali sa DCPO siya nalabot
17: sa may guwa sang DJMP before sa
15: abi okay dali akwan man lang lipot man lang ang lansanay nila.
17: Yes, sir. Kaya do, dahil lang si, kumbaga, tubangan, din niya sang DCPO, mo
15: okay.
17: Di pa, pag siya di makastog, doon mo nabigay kayo sa Diyos. So, nakuha ni siya, ugaling kay Tico, mga nagrapulay sila, may akwa ni siya, no, na lastruang niya nga agtang sa may kilay niya nga bahin. Pero pagklaro sa mga kapulisan, hindi niya tuga sang pagsiro sa kayo sa Diyos. Kaya tikong ulo, malamang nakamahan.
15: Wasak so, eh!
17: Siya, yes, yes.
15: Di ba? Ulo na yan mo!
17: Oo. Hindi man duro mag-igaw ang balat sa line na katulad. Saka. Doon mo na di ka kayo sa Jolsa. So, ang ining lalaki, ang ginsulod gila yun no, sa ambulance, si Pinatagan man sa first aid, datong din alert na sa bilog ng mga kapulisan, ang tanan ng mga police station, ang possible na alagyan sa nakapalagyo nga isa o galing kitin na silalaan. Di siya bala ka kayo sa Jolsa. Ang description sa iya, nagtugma tanan-tanan sa lalaki nga natakpan nila nga nagapanglakat kon diri na sa kilid sang ano na diyan nga dala no ng alihis.
15: Okay.
17: Kabalakuan na kay Sir Jules
15: ng Alihis Road. Ng,
17: Maranata nga school kay Sir
15: Jules. Okay, wait. So meaning ang ginlabyan gali iya sang ikaduwa nga suspected hold upper along Lacson Extension.
17: Yes,
15: bali na nga ang guwaya nangalihid siya sa BCPO mismo.
17: Yes sir, kaya ang dalaga niya sunod sa una nga report sa pagdira sa guwa sa may Luxor mo.
15: Driver
17: marikta siya sa Lacson at si highway laban-laban ganyan sa Dakop siguro dali siya nangalihid sa kilid sa BCPO riktada.
15: So bali ang iya puslita ni guwa siya barangay alihis.
17: Yes sir.
15: So diri siya ayon ng dakpan along Alice Road sa Maranata nga eskwelahan.
17: Yes, sa guwa.
15: Okay.
17: Sa
15: guwa. Pero ang una nga suspect na dakpan diriya sa guwa lang sang BGMP.
17: Yes sir.
15: Okay. So hindi tuod ang report nga didto sila na dakpan sa barangay Alihis.
17: No sir, but
15: although of course I have to clarify hindi to ya imo report ha.
17: Yes sir, yes.
15: Okay. Sige. Okay,
17: nauna kita dito kasi 5 Jules ang pagkaradyo pa lang sa mga kapulisan na nakaibalo na kita nga may natabo nga shooting o galing kiti blur pa kayo ang detalye.
15: Correct.
17: Moving forward, yung di amoto sa 5 Jules na labot siya dira sa Alihis Road nakuha sa sang aton mga kapulisan gila yun nga ginposasan yung 5 Jules una hindi pa siya mag-ako. Kaling niya,

0: Oo.
1: Nga, nga. Kay si, sino ang kasado kay sino?
0: Ang Bernard, ang unang nadakpan, asawa niya ang magulang ni Romeo nga atong nakapalagyo nga nadakpan.
1: Puro ni sila taga diin gani?
0: Ang isa taga Don Salvador, ang isa mo ni taga Barangay 2, okay, Sir Jules.
1: Ay, okay. Oho. So, bali, paano sila nagkilalanay?
0: Hindi sila actually personal nga kilalanay. Doon nagkilalahay na lang sila sang napamana na ni Kuno
1: Sanjuto.
0: Ah. Si Bernard.
1: Oo.
0: Okay, Sir Jules.
1: Grabe, no? Hindi ko kainchindi, Chell. Kiti ang aligasyon nga upod sila ubra krimina krimen ni.
0: Yes, actually amo na mga aligasyon but gin pamangkot na ton si Bernard. Suno sa iya first time lang di siya kuno nga nagadto sa Bacolod kay nagpamasyar kuno sila upod di man kuno ang asawa niya which is ang utod
1: niya.
0: Nagpamasyar sila kuno diri sa ila balay amo na unya ngambal balay sa limpot hindi ka mo kilalahay personal before pa nga nagpangasawa mong utod niya. Ang sabat niya sa atong kay Sir Jules indeed sang tinilang sila kuno nagkilalahay.
1: Pero do ka unique no? Naman, do ka unique nga kaso. Kiti kung kitaya bag-uta sa isa ka lugar gusto ta malan kadto sa peryahan kadto sa kalan-an lagaw sa mall. Ang ilaya first time hagaray sila i hold up allegedly.
0: Yes.
1: Bugrabe man ba?
0: Yes, kung sang sanlo, pwede sinatala ko, no? Namangkot kita ang sapat ni Bernard sang nagligad lang ko nung adlaw. Isaling ko, tuod gidman nga may ginhold na sa mong ligad gabi, eh, ni pamangkot naman siya. Ang sabat niya sa atin kay Fred, yes, nagahuluhando lang siya eh. Tagambal niya, nagupod man lang ko sa iya, kay ginhagad niya ko.
1: Ay, Diyos! Oo.
0: So, kapag naipatihan, pero tigaling nga munang stand sa nga doon sa spistado kay Fred, yes, di pa matundaan niya lang sa korte, galing edo kamo.
1: Danay, sino ganing taga Barangay 2?
0: Si Romeo.
1: Romeo. Ang taga Don Salvador.
0: Amo ni si Bernard.
1: Si Bernard. Bali ang nangagad kay Bernard yung mang hold up si Romeo.
0: Oo. Niya,
1: ang gwa sina ang taga syudad amuya ang naghagad sa halin sa bukid ng mang hold up. Wow. Grabe ng istorya ni. Singa pre. Yaw, yaw. Yaw. Mang hold up tablayaw. Grabe no?
0: Yes.
1: Ay, oo. Oh,
0: oh. Kami nga, dumaring duha kasi sa Jules na nagagamit sila sa illegal na droga. So, bakit mo isa pa na karason? Kung nga nga nagapang hold up, nila ba si sustento sa tisyo?
1: Muna. Pero Danay, ining si Romeo nga taga Don Salvador, ano nga balya dito pa lang sa bukid, gasyabo na siya.
0: Ang wala talang na napamangkot kay Kay Fred Jules, pero ang siling niya, diri lang man siya kunoga, amo-amo na, ga swift suyop.
1: Sino ang nagtudlo sa iya suyop? Si Bayaw?
0: Ka-off the night lang sila, pero wala yung mangyayon. Oh.
1: Wow.
0: Hindi
1: kay, di ba, ang ato niya na andan kung bag-ota sa lugar ang balunta, Chell, Mang, lagaw ta. Ang iyaya, yaw, suyop ta, suyop man siya.
0: Ah,
1: ay, grabe, no? Do ka pinasay nga istorya ni Chell?
0: Yes, but di mo, do ka kay Sir Jules ng padalman mo, kung ikaw, tao, nga wala piya kagi, suyop, hindi kaya guro mag-upo dahil kung nagaroon ka.
1: Well, ah, amo gani.
0: Nagigamit lang yung siguro.
1: Huwag ta kabalo. Oo. Gani. Oo.
0: Yes, depende. But later on, tingin ako nila nga magbayaw sila kasi sa Jules. Kasi pa nagpatigayon sa inventory ang ato mga kapulisan na nakuha sa bag ni Romeo, amo ni nakapalagyo. And man, later on, ang may kuha na siya, may ara sa isang sling bag. Ang unod kay Sir Jules, dudamo-damo nga lighter.
1: Wow! No.
0: Nang wala na bala sa paludo. Mag ginagamit sa mga ano, illegal nga buluhaton. And then, damo nga SIM card. Si Kay Fred Jules, makuha man siya iyang.
1: Ha?
0: And isa ka, kalibre 45 nga pusil.
1: Ang pamangkot nga, damo sa SIM cards.
0: Amo na, isa pa. Kay Basi, bala ang mga ginapang kuha nila, ginapang kuha nga cellphone.
1: So, uy!
0: Ginapatag ang SIM card, kaya ginabalik
1: yan. Okay. Perti, no? Sige, sige.

0: Din sila subong?
1: Ang duha, ang preso na sa karunti si Sir Jones, diri sa may police station 8, kasi kumbaga AOR sa isang station 8 sa ang alihis, even ang magsaysay kay Sir Jones, kasi sila no, base sa aton
0: Kel?
1: Sir Albert C., ang head ng CIU BCTO, duha sila magapangatubang no, sa kaso ng 10591 o kunining Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act 9165, bangod niya nakuhaan naman niya sa apat tanan ka mga dalagpuan nga hit sealed sa alleged shabu ining si Bernard sa Kaysar Jules kag isa pa pakaso ang attempted murder sa Kaysar Jules bangod niya tigin unahan nila palupok ang aton mga operatiba.
0: So bali attempted murder good? Ay so, okay.
1: Sure, but may padugang kung may magreklamo pa nga iban di ka Kaysa Jules, depende na sa idugang naman no, ang kaso sa police station. But this case is gonna be filed by BCTO naman niya ng mga kapulisan kay Kaysa Jules. Ining confirmed na tatlo pa mga kaso.
0: Pero ini again, ang attempted murder, ang nagpasaka si Ayu.
1: Yes, sir.
0: So baling duwagid ya ka Intel operatives kini sila.
1: Yes sir, under CIU.
0: Okay. Pero gin project gin nilang duha.
1: Ang duha actually may ara naman kini sang report as per Sir C. May ari na ni sila report niya ti so gina pasundan na bala sa kay Sir Jones. Sa timingan nang gigaling sang among gabi niya dili sila nag-agi sa may magsaysay. Kumbaga ang aton ng mga operatiba daw nag-wonder bala kay dot syempre kung gina-project mo ang isa ka dalakpon da may ara ka na naasang background even ang sura nila
0: correct
1: sa Jules mo.
0: Oo.
1: So amo na nga daw nag-wonder ining duha nga daw ka familiar sang duha nga actually sila niya gali ang nagasunod aton mga operatiba na una ni Kaya ang hilos si kay Sir Jules daw natalupanggan yung sila kung sa SPO nga daw may nagasunod sa ilang motor
0: kay Danay ang intel pa nga pulis ang ginasurveillance ang mga kriminal?
1: Kung ako lang, base nagsundanay lang sila bala sa ingan lang.
0: Aha.
1: Kag-base, ganyan sa ilang mapatugong sila kung dati mo. Balido kasunod sila sa videos na salakyan.
0: Bonano man niya nga malas, Michelle nga nawadaan sila gasolina, no?
1: Yes, sir. Oo. Amo nang ilang.
0: Gaano sila kung sa Golden Fields nang inom?
1: Wala, nagapamugaw ni ko nung isa kasi sa mga ko nung yan pa ako.
0: Ang taga-barangay 2.
1: Ang taga-barangay 2. Yes,
0: oo.
1: Anyway, kasi sa Jules, may ara sa dabalas ang interview with Sir Albert C., ang head no sa CIU BCPO.
0: Alright, Sir Albert.
2: While nag-conduct ni covert operation kag-intel monitoring aton personnel na on-board sa sakyan nila, nag-traverse sila no sa Magsaysay Avenue. Na-notice nila may nagasunod sila ng motor. And ginobserbahan nila kag nakalabot na sa may area na yon sa unahan sa headquarters. Nag-stop na sila kag gilayon na lang ini nga nagkanuman no nagagabot ni ang isa sa aton mga suspetsado kag nagpalupok no ng tiro ang aton nga personnel sa ano no wala maigo kag dito nagsugod ang nilagsanay upod man sa bulig man sa aton nga intel personnel no nga ara sa area umuna nga naglabot kita diri sa may Alihis Road no diri sa area sang Maranata.
3: Pero ining duwa sir allegedly daw sila ni kuno ang nagapang hold up kag kahapon na may hold up sa pagabi sa may Aeroreco.
2: May report kita no hindi lang sa Aeroreco may ari sila kuno nga gin ano na gin diri sa may area sang Takuling no pero ipa-confirm naton gin pa sugat naton ang victims. Nga basi wala man nag-report pero may ano kita no may information nga nabaton basi ma-identify ni sila no kag medyo may revelation ang isa no nga amo na ang ilang trabaho no ang pagpang hold up kag pag pagpangagaw sang bag cellphone and of course, no, mag i-check naton ang ilang involvement pa gid, no, sa mga iban nga shooting incidents naton diri sa area sa Bacolod City.
0: Oh.
1: Yes, Jackie, kay Sir George. So, amo to no ang interview naton with the Police Lieutenant Colonel Albert C, ang chief, no, sang CIU BCPO. Basi may mga saangkanan pagdating sila sa pipila sa mga shooting incidents man diri sa Bacolod. But that's yet to be confirmed, oh.
0: Toad?
1: Yes, sir. Kasi, personally, gin-check mo na ito ng background siling taga-barangay ito, si Kaysar Jules. Nagdamay-ari niya siya sa sadto na mga kaso naman nga daan. Kasi na-preso niya siya daw 2016.
0: Din taga-barangay 2 ang naka-pink nga t-shirt. Pink or violet? Violet.
1: Naka-itom.
0: Naka-itom. Amo ning taga-barangay 2. Oh, daw... Yes, daw hubin-hubin ni siya. Okay.
1: Yes.
0: Pila ganing edad niya ni once again?
1: 28 to 29. Ang naka-violet.
0: Pero mga lingod pa actually, ha?
1: Yes. So,
0: lingod pa? Wow.
1: Sa nag-ako, ang isa wala, do ka mo na ba? But ito, nag-ako, gimman. Guilty na siya sa R810591 man kay Kepa Jules itong October 2016 ang kaso niya. Tapos ang 2019, may ari na niya sa kaso ng 10591 under Comelec Ganba naman kay Kepa Jules.
0: So,
1: inita na natabo diri sa Bacolod kay Kepa Jules. Hindi siyang nakaitom na nga taga-barangay.
0: Okay. Sige!
1: So, amo nang natipon naton nga balita naman kay K5 Jules gikan sa patrol. Kaupo naman si K5 Martin Dimasip ang aton balita sa bunga gabi. Mga K5 ang ginadulong naman sa aton sa kalwan sang DTS Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita. Servisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: Lorga Vista.
0: Sa aton nga pagpanambalik, we'll be having K5 Berto Gakit Jr., ari sadya oy not necessarily sadya kundi ti subo nga istorya ini samtang gapasulod kita sa tiempo muerto ang kinawatay nga kaso ga amat naman gadamo diri sa Dakbanwa may gatas naman yung kinawatay hibaroon tang detalye pagaligad lamang sini.
4: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM matalipas ang ilang paalala.

0: Mighty C, ang alkali nga vitamin C.
1: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Napay di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
2: Kadaragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: dugas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Naa importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule may ara sa natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
2: Ako isa man nga nag-usar sa Dr. Pinoy's Squalene Capsule kay 3 years ago, na problema ko akong nga cholesterol nga taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, nagsa ko nga nagnubo nga akong nga cholesterol levels manik.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
6: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
7: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics.
8: Gah, mag-joyride man tabi ka.
9: Wala sa kondisyon ang makina ko.
10: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
11: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
8: Tiga, mag-joyride na ta.
9: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
8: Sakay ka kidiya.
9: Siyempre, naka-extend ko ya.
8: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
11: Extend Supplement for Men.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: This is K5 News FM, your official news and music station. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kag karon atong sug-alaon si K5 Julius Marimbines. Larga Vista! Larga Vista!
15: Standby na sa report ni K5 Berto Gaket Jr. sa hindi gid namang madugay, DTX Premium Coffee. Amo ning ginatimpla ko pagpauli ko, pero wala ako ginapapulaw sang sining nga kape nga. Ah, bastante o husto lang ang iya sinisang cup, medium roast, hindi bara batok di mudo, hindi pait ang kape sang DTX Premium Coffee. Stevia pa ang patamis, plant-based sweetener nga makabulig sa pag-stabilize sang kalamay sa imo dugo. Di mudo type 1 ka man o kung type 2 nga diabetiko, amuni ang kape para sa imo. What's more, may ara siya sang ganoderma, ang milagrosong uhong nga ginagamit kontra sa mikrobyo sa imo lawas. So DTX Premium Coffee. Ginapares ko ini sa DTX 500 ang kargado sa antioxidants tungod kay may-ari ini sang desugared sugarcane extract kag dahon amargoso. DTX 500 kargado sa antioxidants, magakontra sa free radicals ang nagapatuktok sa lawas mo. Ginadungan ko sila inom sang D3 Bio, amo niyang nanami an kugid ang sabor. Nga ah, do macaroons ang ginakaon mo pag tiga mo, medyo pait ini ang DTX 500, pero kung idungan mo sang D3 Bio, bo ka kampyon. Ang D3 Bio, amo naman niya ang kargado sang extra virgin coconut oil nga ginagamit sang lawas sa good passion ang kagaw. Tungod sang medium chain triglycerides nga amo ang nagakontra sa virus, fungus, ukon, bakterya. D3 Bio upod sa DTX 500 kag DTX Premium Coffee, masaligan nga tagdala sang balita kinaalam ihibalo sa Larga Vista. Masaligan man para sa imo ikayong lawas.
16: Larga Vista.
15: Are maayo man ini siya. Let's have K-Fab Berto Gakit Jr. na kilalaan dito sa Agusan del Sur nga si Rodante Gakit. Pero si Berto Gakit ginini siya. Anong balita? Ahay, may nangawat gatas. Nanong gakatabo? Bert, good evening. Please come in.
17: Mayong gabi, Kakipat Julius.
15: Si Rodante.
17: Amo ni Kingog, subong ni Rodante.
15: Ano? Ano to liwat?
17: Amo ni Tub, ang Kingog, subong ni Rodante.
15: No.
17: From Agusan.
15: Pre? Pre?
17: Yes, sir. Pre?
15: Nga, pre, ginrodante kanila, pre. Oh.
17: Ayam bot gani ay siyempre tagtaga na isang ID sa Agusan, ginlawag nila Rodante Gakit. Eh, wala
15: ay, ay. Okay, pero pero hindi balangalan mo Roberto Ged.
17: Actually Robert Jan Gakit, pero
15: wow. Kasosyal gali sa ngalan mo noy.
17: Yes. Okay,
15: Robert lang, John. Ano?
17: Robert John.
15: Robert John, boka sosyal.
17: Gakadaw na sabong si Adrian. Nugay, ako na Salvador. Gani, actually, Salvador na pangalan niya.
15: Sino?
17: Kagibab Joel.
15: Sino-sinong Salvador?
17: Salvador, si Adrian. Ngalan niya na Salvador.
15: Adrian Bobe?
17: Gantalaw.
15: Tuod ba?
17: Oo, Salvador. Gina Adrian.
15: Ayo. Aribla tao. Sige, sige. Ano to?
17: Kaya Diyos, aton sininga balita about si makayuhom kami ni nga dumainit ang ulo mo, nga dumaluhoy ka. No? Yeah. Mixed emotion ini. Ang aton sininga balita subong bangod isang lalaki nangawat sang tatlo ka karton sang gatas.
15: Uy,
17: sa isa ka grocery store. Ang grocery store nga ginatumod na dira sa may Alihis, bala. Kung magagi ka dira sa may Takuling, diri bala sa may taytay bala sa unhan sang barangay hall, lusot
15: okay.
17: Na talihis mo sa may 7-Eleven pagtabok mo ginada sa may Bangga kagipab Julius sa tabo, sa unhan sang tawag ni sang taytay may sa tabok to sa Alihis Road na may sore na da no kagipab Julius kag dito siya nangawat. Ang suno diri sa interview ta ining lalaki nagpakuno-kuno ni customer nga tinulaga pamili man ko no ang video sini.
15: Ari kita ko.
17: Nagapili-pili nga dito kuno customer man. Naka-jacket ini siya sa ginali lang nga nagkatoto siya sa may sang gatas
15: mga infant gatas formula. Infant formula gatas ka bata.
17: Okay, Tito, medyo nakunako man yung store. Grocery store, gini. Kay tinalabel Manila, kundi ng mga gatas, mga noodles, sabi. Tinito to sa may gatasan, makita sa CCTV, nga tiging kuwaya niyong dalagko ng mga gatas. Bala nga nagabalor, sobra 1,500.
15: Bawa!
17: Nga yagin kuha, gimbutang yun sa jacket siya, kasi wala siya dala nga bag. Gimbutang niya, kaging pang sipit. Ya, sunok sa cashier na, na-interview ta, ang bala ko no nga ti nagpamangkot man ni siya kuno sang isa pagit ka level sang akon brand sang gatas ti ang basang sang babae ti way kami amo ni sir gila na siya nagwa gisingkitan si sang babae ginlagas sang babae siya gwa nagsakay na tay si Col
15: ay
17: kagi pagdulyos
15: so ti nagdala ya gid
17: ay di taba niya gid ang giwa ko. Actually, lima ni kitaba niya mong sa CCTV. Ang tuwa sa taman, yung ka palagyo, kag dalagan, pag lakat yan, na wiget, dula yan na naging balik ni.
15: Ano nga brand ni Sanggatas pinangkuha ya?
17: Nido ni kag Bear Brand.
15: Ah, okay. hindi paniganiya ang mahal-mahal pagid.
17: Ang pramil, dumal-mahal ka ang pramil.
15: Hindi wala bot ang mga ano gani, ang S26, kung may ara pa na ah.
17: Oo.
15: Ang mga mahal, gidyab lang ang infant formula.
17: Oo. Pero kung malantaw mo, ang bata siguro, kung nito, tukao niya or berbrand, tino, hindi naman nag-infant sa kita, Julius.
15: Oo.
17: No? So, amugin man nila yung yagin kuha, git.
15: Oo, may edad-edad na guro. Oo.
17: So may dinidad. Siguro galing ti nagdidad lang dalagan, ti init ulot isang kasyer. Ang bali natin, sir, kung gamito niya ginman to sa bata, ya, eh, kabaan lang sa Japon.
15: Oh,
17: no, kaya ti atin sa kinawata. Namo ni ganing aton, sila nga balita, ay takabalo ko maluoy, tas ini, mainit ang ulo,
15: oh.
17: Or makatlaw sini, kagibab Julius, no? Kaya ti, pero namo man ka sentimento, sini nga balita, nga ti, base ba lang kinanglanon, gid?
15: Gani?
17: Wala, pero ti suno sa tagiya, kag sa pulis, hindi man guro rason again nga mga awat ko.
15: Correct, correct.
17: Gusto. Amuto ba lang aton nga ginsuryan ligad sa mga kinawatay blang nga ti may mga rason gina pero ti wala gidyapot valid.
15: Hindi gapot, kag hindi man ni siya disabled Berto?
17: Ay, hindi eh.
15: Kompleto man kamot ya o duha man kabilog?
17: Mayo man lakat ya.
15: Oh, ang no? Ang lakat ya mayo man oh. Di ba?
17: Mayo gidakat ya no.
15: Ah. So, meaning, okay, pwede pa siya kapangita, ubra?
17: Oo. Pero kung sa pa sa mga kapulisan, kung gabunan, ginikuno yung akawatan, kagayang Julius, manabo ni itsura.
15: Ah, usto.
17: Kung siguro, I don't know, wala takabalo kung ano ni ang style, kahit ti, wala man tabon itsura yung mong, no?
15: Correct.
17: So, ordinaryo lang gini ang tao, or basi kinanglan niya gin man siguro, bakal gatas, bata, ya.
15: Gani.
17: Nagkwaya ng puntong, nagdinalaga niya na lang, ang ining mga kinarton sang gatas, mahal mo.
15: Galing kay ti part na tanan sang responsible parenthood. Kung nakaba, okay. nagpabusong ka sang babae, ti dapat nagpreparar ka para sa gurun, ina.
17: Amo, galing. Di ba? Po, galing, preparar man ko mo, no? Ga-preparar man ko.
15: Ga-preparar ka magano, magpatiti o magtiti?
17: Mabakal gatas sa bata ko eh. No. Ang balon ko lang tayo, si nanay kag si tatay nga, 90s grass yagid na tabo. Aksidente lang.
15: Ay, katunto. Pero danay, hindi na ko kapadugay kay Kiganta di karon ni Salvador.
17: Gani, man siya.
15: Oh.
17: Auto gila kay Adrian Gantalaw alias Salvador.
15: Oh.
17: Ang pangalan niya. O, alang ang patya niya ko daw. Sige, patyabi ko kay wala po ko kayo, di ba? Kag ibang Julius, ang oh. Nga balita, ginadulog sa aton, sa kaluan, sa DTX 500, D3 Bio, my PC, kag DTX Coffee Mix. Ako si Kagibay Berto Gak.
15: Lorga, this oh, pinatay. Ayo. Buwas, Domingo naman kita na ay Julius Maraveles, sa ngalan sa ngamon Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy. Good night, good night. Salamat, salamat.
16: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kagandin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
16: Mighty C.
10: Babaka nga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
10: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
20: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
10: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
21: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
22: So una,
21: pwede, magid ako sa akong body odor.
22: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
21: Pero subong,
22: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
21: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
22: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
23: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
24: Ginamatyag ko for 3 years ang sakit mula sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan itong ininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang na nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na gayon.
23: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
25: Muternamax, Max Epektibo.
26: Ako gali si John Ray, da sa Sumile, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Pla, kung pamatyagan ka mag-ana.
5: Luternamax Capsule and Luternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
9: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
27: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inikal.
10: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
28: Number 1.5 K5 News.
29: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
30: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
31: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yapon ang pain.
32: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
33: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
31: Hindi lang ni carots.
29: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
31: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang akong ulo.
30: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
29: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
30: Isiling nga mabalaan yung mga flowers nga damo probiotic.
31: Basta.
30: Ano na yung interval?
29: Maedukar ka pa.
30: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
29: Impormasyon sa ikaayong lawas.
31: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ang gakatabo sa imong ugat? Nga may ara ka plaque formation. May ara anay sa ginatawag nga endothelial dysfunction. No? Bago pa makaina, magka-problema sa imong nga ugat. Ano bala ining endothelial dysfunction? Kaupod na karon nga discussion si Dr. Ramil Uy, Dr. Sammy Pedrosa, and Sir Boy Zulweta. Dr. Ramil.
34: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas.
31: Before kita maghibalo kung ano bala ining endothelial dysfunction, kabalo bala kamo nga ang alta presyon o high blood pressure ang may mataas nga prevalence sa Pilipinas? Sa kada napulo ka Pinoy, duwa na di Dr. Ramil ang may high blood? Bangod suno sa statistics ang Philippine General Hospital, 20% sa populasyon sa mga Pilipino ang may high blood pressure. Mm. Paano bala nagasugod ang high blood pressure, Dr. Ramil?
34: Kung wala ka gainom DTX 500 kay Mighty C, no? Hindi na lahog, Sir GP. Oh. Ang kakulang sa antioxidant, ang isa sa mga rason kung nga nagaka-high blood ang tao.
31: Mm.
34: Tingala man ko ang first in generation wala to high blood. Kay puno-puno gito ya antioxidant. Subong man ang kakulang sang gito ag vitamin C ang nagapalala sang pagaguba sang alagyan sa dugo sa imo nga kaugatan. Sa imo question Sir GP kung paano nagasugod ang high blood pressure, yara sa sulod sa mga ugat ang problema. Pagkatao sang lapsag, grabe katinlo sang alagyan sa dugo. Una nga 10 years, sang bata usually wala pa ini sang problema. Apang samtang nagalabay ang mga tinuig, 20 ka tuig, 30 ka tuig, no? Dira na magasugod ang gamay nga alagyan bangod sa aton nga ginapangkaon nga mga trans fat, cholesterol, triglycerides, siyempre mga oxidative stress nga mo ang halinan nga nag-oxidize ang mga bad cholesterol kag nagapurma ini sang plaque sa sulod sang aton nga mga kaugatan.
31: So kung nagagamay ang alagyan sang dugo, siyempre magataas ang pressure. Paano makabulig Dr. Ramil si DTX 500 kag Mighty C?
34: Dari kita anay kung paano nagamay ang alagyan sang dugo. May ginatawag kita Sir GP nga endothelial dysfunction. Meaning pa ang endothelium amo ang manipis nga membrane sa sulod sang ugat. Ang endothelial cells ang mga nag-release ang substances nga nagakontrol sang vascular relaxation kag contraction. Kung healthy si endothelium, wala sang rason nga magamay ang alagyan sang ugat. Bangod trabaho sini nga siguruhon nga normal ang alagyan sa imo nga dugo. Gani, wala sang high blood pressure nga matabo. Kun palainom ka DTX 500 kag Mighty C, sigurado healthy ang imo nga endothelial cells mo.
31: So paano dok makaguba ang endothelial dysfunction?
34: Siyempre, taas cholesterol. Bangod sang sagay nyo kaon sang mga matambok nga pagkaon, mga trans fat, pagpanigarilyo, kulang sa exercise, overweight or obese, kag mataas nga blood sugar levels. Bangod sobra nga carbohydrates. Ang Pinoy mo nimo. Ang kanon, carbohydrates. Ang sudan, carbohydrates. No? Meaning, dako chance mag-diabetes ka, amo na nga dapat inom gid DTX 500, inom gid Mighty C or Pure C, agud makontrol ang imo nga blood sugar nga hindi ini magtaas.
31: What if bidok hindi ka diabetic? Normal ang imong sugar kag cholesterol. Hindi ka man tambok, may chanceihan nga mag high blood ka?
34: Yes, good Sir GP. Ang high blood ang isa man ka hereditary nga klase sang gituag balatian. Meaning pwede mo makuhalin sa imong ginikanan. Importante ang family history sang pasyente sa diagnosis kag proper treatment sang high blood pressure. That's why mas maayo gid kun nagainom ka adlaw-adlaw sang mga puno sang antioxidant nga suplemento. Tiwala na sang iban, wala na sang nadiskubrihan nga mas mataas pa sa DTX 500 kag Mighty C. Hindi na maghulat pa nga kuha na magtaas mo blood pressure.
31: May ara ba na dok sang sintomas nga babatsagan kung may ara ka sang hypertension?
34: Amo nang problema sa kadaman Sir GP, nagahulat pa magtuhaw ang sintomas bag-o magkadto sa klinika kag magpa-check up. Wala pa ka sang may ginabatsag, pa-check up ka na niya. Mas maayo gid nga magpa-check up ka mo sang inyo blood pressure kag blood sugar regularly. Kag, biskan wala ka high blood, wala ka diabetes, mas maigid inom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Tandaan, ang mataas ka pressure sang dugo kag mataas nga blood sugar ang nagapaguba sang imo nga mga kidneys. Basic ibot ka na lang, may chronic kidney disease ka na, pero kung gusto mo manigurado, wala pa na matabo, wala pa ka high blood, wala pa ka diabetes, wala pa maguba imo kidney, inom ka na DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Sigurado, hindi ka magka-diabetes, hindi ka magka-high blood, kung nagainom ka adlaw-adlaw sining DTX 500, Mighty C kag Pure C.
1: DTX 500, ang pag-inom kag pagpanigarilyo sa lawas at hindi maayo, dapat adlaw-adlaw, protektado, mag DTX 500, aga, unto, kagabi, DTX 500, ang pangbawi, kag super detox mo, DTX 500! DTX 500!
2: Rosel, ako yan. Taga-Kaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
1: DTX 500!
3: Informasyon sa ikaayong lawas.
31: Mga dugang nga health benefits no, sa aton nga makuha. Sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang hyperuricemia, amo ning pagtaas ang uric acid concentration, masubra sa 6.8 milligrams per deciliter. Ang uric acid, amo ning end product sang purine metabolism. Kung ang purines ang ma-oxidize, ini ang nagresulta sa mataas nga level sang uric acid. Kag, ang mataas nga level sang uric acid ang nagresulta sa gouty arthritis. Ang pagsakit sang mga joints sang tuhod, tikod, tiil, kamot, siko, kag mga tudlo, no? Normally, 90% sang uric acid ang ginaari absorb sang lawas kag ang sobra ang ginapagwa upod sa ihi. Apang kon masobra ang kadamuon sang purines nga ginakaon mo kun ikumpara sa ginapagwa o ginaabsorb sang lawas, ini ang nagaporma sang uric acid crystal sa mga joints, causing gouty arthritis. Nagkasakit ini bangod ang white blood cells sang aton nga immune system ang nag-aatake sang sining crystals, causing inflammation and pain. Ini man ang nagakosang deformities and malformation sa mga joints kag tudlo nagahalabok na, as in disfigured ang imo mga joints, hindi
34: mo kalain na lagtawon sir GP mo.
31: Oo, kalain. Wala la labot sa sakit, eventually magka loss of function ka pa because hindi na matiko o matadlong.
34: Kalain, gani no? Straight lang imo pa.
31: Gani, dapat mag DTX 500 kag mitesis sa may mga gouty arthritis na ha. DTX 500 kag mitesis or pure C, dako ang matabang sa inyo. Agod hindi ini ma-oxidize ang purines kag hindi magtaas ang uric acid levels. Kung naga DTX 500 kag mitesis or pure C kadadlaw, wala sang gouty arthritis kag matabo, gani hindi magpalanakit ang imo mga joints.
34: Ang lain pa sir GP, ining hyperuricemia ang nagaporma sa kidney stones or nephrolithiasis. Mm-hmm. Ini isa sa mga rason sa pagkaguba sa imukan, imong kidneys. Tingala ka, ang sakit ko, taas mo lang ko uric acid. Dugay-dugay, nagguba ng imukan, imo kidney. Simple lang na ang ginhalinan. Simple, plakaong katinai, atay, baga, mga heart, kidneys, mga kuan bla,
31: kasudlan.
34: No? Ini ang may mataas nga mga purine contents. Palakaon kasi na, grabe ang tokar sa imo gouty arthritis. Magka-over na karon sa gituag, purines ang imo dugo. Plus pa, kulang ka sa gituag, antioxidants. Ani kung palakaon kasi ni, damo tani kaon mo gulay, damo tani kaon nga prutas, or palainong ka bi DTX 500 kag mitesis. Wala ka na nagraan ka kaon prutas, way ka kaon utan, wala pagid kaya gainom DTX 500 kag ano kag mitesis. Ang resulta di halabok tudlo mo eh, gatiko kag indi mo na mauntay. Disable ka na. Amo nang lain ina kon indi ka kabato. Magkabato ang lain na kung mapurba pig na bato
31: sa kidney
34: no, mga urate stones. Grabe na, pili ka DTX 500 ka kag mitesis o magasto ka tag 9,000 ang semanas dialysis kay guba ng imo kidney, or maoperahan ka, ma-prepare ka 200,000, maoperahan batos kidney. DTX 500 kag mitesis ka na lang, barato na, dugay ka pa magtigulan.
4: So, kampiyon gid man ang antioxidants, no? Nga halin sa DTX 500 kag mitesis, no? Ini bangod nga sang iya pinulik compounds, no? Sang DTX 500 kag mitesis nga makitaan man sa mga utanon kag prutas, no? So, ang pinulik compounds ang naghatag proteksyon sa mga dahon kag panit sang tanom kag kahoy, no? Agod hindi madamid sang oxidative stress halin sa UV rays o konsilak sang adlaw, no? Exogenous antioxidants nga naghalin sa tanom kag sa aton pagkaon sining mga tanom kag prutas, ini ang mangin transferred antioxidant, no? Pila sa mga biological activities sang phenolic compounds, amo ang anti-carcinogenic, anti-mutagenic kag anti-inflammatory, no? Ini tanan ang related sa antioxidant activity sang phenols kag flavonoids, no? Ngayara man sa kada kapsula sang DTX sa 500 kag mitesis.
6: Correct kada Doc Sam, no? Plant extract tawang bali na transfer depends, no? Ano nga dala sina phenolic compounds na pagit polyphenols, flavanols, and flavonoids and tannins that are considered as phenolic compounds. Ini ang effect nila sa oxidative stress, grabe. Amuninga kontra inflammation, amuninga kontra sang pagtubo sang cancer sa imo selula. Kung ga DTX 500 ka, buot silingon, layo ka sa cancer, layo ka sa deformities, layo ka sa ginatawag sang mga pagguba sang imo selula. So kung ikaw bisyuhan, kung ikaw kumbaga gaabusa sa lawas mo, mas dapat mag DTX 500 ka kag mag mitesis.
34: May pang tanom, no? May dipinsa. So kung may dipinsa ang tanom, pwede na to na ma-transfer. Muna nga kung plakaong kaya gulay, prutas, transfer ina ng mga dipinsa. Dapat sigurista ka sa health mo. Worried ka gani nga mag-ubay mo cellphone, lawas mo pa. grabe yung photos mo cellphone. Ako ganyan may ano, kissing para kung mahulog, wala problema. So, ipila mo lang, 14 pesos, mag-DTX 500 ka, mag-MyTC ka, dadlaw, kag magkabuhi sang malawig nga tinuig, kag wala sang may ginabatyag. Healthy ka na, gahubin ka pa.
7: Mm-hmm. Para sa matino nga dugo,
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay,
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman,
8: ang nagatino sa imo atay.
7: Mas tagtino nga tay,
8: happy kanunay.
7: DTX 500.
8: Masaligan.
7: Epektibo.
8: DTX 500.
7: DTX 500.
11: Di na kano. Ang ginabatyag ang ako na UTI.
12: Kapila ka mag-ino
13: sa DTX 500?
11: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
13: Subong kamusta?
11: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500.
7: DTX 500.
14: Informasyon sa ikaayong lawas.
15: Namihan ko to sang ambalidok transferred antioxidant. Meron mga blood transferred baho. Alin sa baho sa ilong, mapatransfer sa ilong sa tupad mo. Pero may dipinsa, sir boy. May anti-baho man ta, di pala. Mm.
6: Seriously, dapat maligo adlaw-adlaw. Mm. Proper hygiene dapat para tinlo ang lawas. Gwapo ka pa tanawon.
34: Kag alamiton la, sir boy, wala na sang iban. DTX Beauty Soap.
6: Uy! Uh-huh. Ah,
34: DTX 500
6: na.
34: Beauty Soap.
6: Oy, kuno!
34: No?
6: Beauty, ha? Ginipasize kita. Beauty Soap. Wow!
34: Gwapo ka na. DTX Beauty Soap. Kabalo ka, gin-upgrade na to ang kuhan. Ang isa na to kahabon mm-hmm. para ang purpose na to na sir boy, hindi lang nga mawadula ang baho sa ilok. Magwapo ka, gwapo ka na. DTX 500 Beauty Soap. Bantayan.
6: Bantayan nyo na, ha?
34: Yeah. Ah, siyempre, ang pare siya, ang partner sir boy,
6: Clinica
4: Clinical Dio Fresh.
6: Amugin na ang kampiyon. Mag-DTX Beauty Soap ka, mag-Clinica Dio Fresh ka, layo kasi ginatawag nga body odor or underarm body odor man. Kini tanan-tanan, may VCO, lalo ng Clinica Dio Fresh, nga gatap na sa mikrobyo nga gapabaho si musang ilok. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka-Clinica Dio Fresh deodorant.
34: Mga kaila pa! Pinaka-the best nga kape, aga pa, Sir JP, Sir Boy. Wala na sang iban. DTX Coffee Mix. Your healthy coffee. Nga healthy, may antioxidant, may sugar cane, may ara pagit ang palaya. Din ka pa mangita. Kung kape mo lang hambalan, namit nga kape, tapos healthy pa, gina-detox ka pa, wala na sang iban. DTX Coffee Mix. Pero, gusto kang upgraded namin ang kape, especially kung
4: may budget ka.
34: May budget ka. Try mo ang DTX Premium. Because DTX Premium ang klase ng kape, nami ang iyang mga ingredients, sir boy.
6: May ergotayunin.
4: Yes.
34: May ganoderma mushroom. At the same time, kung butangan mo na siya D3Bio, nga soft gel, mahimo siya nga gituag bulletproof coffee.
6: Correct. Protektado ka na sa duwa ka kontra sa imo selula. Anong una-una? Oxidative stress. Sino matap na sina? Of course, si ergotayunin kag si DSE nga ala na mismo sa DTX Premium Coffee. Ginpugaan mo sa duwa ka D3Bio. Protektado ka man sa kaduwa nga kontra sa imo selula. Mga virus, mga bacteria, parasites, and fungi, kayang-kaya na kwaon kung ang imo kape DTX Premium Bulletproof Coffee.
34: May mga kwan, may mga tao nga budlayan magtulon, mantika, hindi sila kaya. Ibutang nyo sa ano, DTX Coffee Mix or D3 Premium. Creamer. Pero bantayan ha, basi may magawa, D3Bio Coffee.
6: Uy!
34: Para rikta na, sir boy.
4: Uy, bago naman ha.
34: Pero ang pinaka the best, sir boy, ang pinaka nami nga ang sirkulasyon sa imong dugo, nami. Amo na nga, hindi lang ya pang lalaki ang extend food supplement. Pwede na nimo inumon para magnami ang imo nga mga blood circulation. Gusto ka nami ang blood circulation mo. Daw kay pigaw ginaangkuhan ang pag-circular sa dugo. Try mo ang pag-inom sang extend food supplement. Pero, manamigin nga makapamasahe ka at least once a week or twice a week. Pero ang gamiton, may gina-upgrade naman na ito, sir boy. From Isaka Herbal Oil, we will produce a DTX 500 liniment. Bantayan.
6: DTX liniment.
34: Kabalo ka, isla na mo, kaya damo ka pampiki sa amon ka. Sa amon nga balagyot. May mga jil-jil da. May kuan, dugay-dugay, ilan naman na sundon mo?
6: Kurang produkto ni Dr. Gil.
34: Amo na nga, islan ko, anay, kay nga, hindi magwanta ang piki anay, no? So, ulang tao na to, basin dugay-dugay, piki on Japan nila ang tao. Ano na lang
4: naman? Damo na piki.
34: Ano naman, kopya-kopya na lang.
6: Gani, no? DTX Liniment, ha? Tandaan ang ngalan.
34: DTX 500 Liniment.
0: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talaksan, sang antioxidant, likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
5: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320, tapos ipainom ko DTX 500, buntag na o gabi.
12: Karong pila na may mo sugar?
5: 136 na lang. Naami, inidyo kayo akong tulog sa DTX 500.
0: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako galing si Ariel, nagtantosilitis ang nagligad, sikisaki, pijakatama, tihambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika.
16: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
16: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City,
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
16: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street,
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
16: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
16: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting Quezon Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC,
0: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
16: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
0: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
16: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
17: Case information sa ikayong law.
18: Labi niyong ditribayo para lang sa uboy lang na trangkaso si Pon, para lang sa viruses and bacteria. Uy, may kinabtanam na iba sa aton nga growth and development. Paano makabulig si D3Bio sa inyo growth and development? Igasaysay ni Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
19: Talk ni Doc!
20: Thank you, Sir JP. Ano bala ang goal ta bilang mga dinikanan? Kanalan magsaktugid o ma-maximize ta ang growth sang aton bata. What I mean is physical and cognitive growth. Subong nga adlaw tun-an ta, paano bala si D3Bio makabulig sa imo bata nga ma-achieve niya ang maximum growth niya, ang maximum potential niya sa iya lawas? Doc Ramil?
21: Di, nabalaan na to, Sir Boy. Dumduman ko bala, ginabalbal ko sa umpapa. Tulog.
20: Tulog ka.
4: Mga bata.
21: Tulog. Okay, para mag para ako magtubo. Now, nabalaan na to nga ining growth hormone, the releasing hormone. Ginastimulate niya imo pituitary, Sir Boyd, para ma-release ang gitawag growth hormone and somatostatin. Both of these growth supporting hormones mabinipisyon ini kung palainom ka sa gitawag Clinica D3Bio medium chain fatty acids. Take note ha, Clinica D3Bio. Nga man, di ka ba lumantang medium chain triglycerides yung ga-apik ni sa mga damo nga mga processes sa pag-influence sa aton pagtubo. Masiling ta growth hormone, Sir Boy, ti isanda i-trigger ang imong mga amino acids para patubuo ng masilula, mga tissue, mga organs. Di kung kulang kasi na, tingala ka, wala ka gatubo.
20: Wala ka gatubo, yung lalapoting yung maximum growth, no?
21: Tungod sa mga manami o good fats nga makita mo sa Clinica D3Bio, ang aton lawas, ginabuligan sini para nga makakuha siya sang source of energy for satisfactory growth and physical activity during early growth years. Kung nabalaan pa lang ni sa akon papa, Sir Boy, tani samtang ga tulog mi, ginapainuman mo kami di Clinica D3Bio. Tingala ko kay Tuto kini, pala inom D3Bio. Daw matu masubra pa siya sa katasa ko now.
20: Wai pa na. Wai pa na lang tango sortiro.
21: Ha? 15 years old pa na. Ti subong niya ginakaon lang kuan. Ga program siya. Ginadulungan siya, ginakaon lang ang D3Bio, Sir Boy.
20: Champion,
4: ginausap lang.
20: So di ka na no kinambal ni Dr. Ramil, if you want to maximize the growth of your child, it also that your child also needs energy too para magpower sang growth niya. Di mahatag na sa medium chain triglycerides. Gabi, no? Ang D3Bio, ginapanami ang imutulog. Because it is in your sleep that the child basically grows and repairs its body. That's like adults, no? Ga-repair ta sa atong lawas kung katulog ta. Pero ya, kung bata ka pa, duwa ka katabo. There's repair and there's also physical growth. That's why, ang D3Bio ga-promote tulog. And, of course, abang ga-tulog, ga-hatag man gapon enerhiya para may baskog ang lawas para magpadako sang iyaman lawas, no? Da mo makita ang abilidad sang Clinica D3Bio.
21: Siling ni Yunima, no, Sir Boy, akong
34: bata dok na ayo na ang gahabok sa sulod sang ilong kay mm-hmm. isipon subong okay na dok perti gid ang ditribayo.
9: Ditribayo.
10: Tig na klinika ditribayo ya.
34: Te mano kada kag ang bantayan gid nila sir boy kun ang klinika ditribayo maparis mo sa gitwag complete probiotics.
10: Mm. Ay amo na.
34: Amo ang bantayan isa sa mga mm-hmm. bag-o nga produkto sa
10: bantayan nyo.
34: Ang complete probiotics kag maghalo ang klinika ni Tribayo.
10: Mm-hmm.
34: Daw ga pista sa good bacteria ang imo tiyan.
10: Daw ga pista mga soldado.
34: Once nga ga pista ang mga soldado sa imo nga tiyan sa imo tinai, ga pista ang imo nami nga mudo.
10: Amo ni ang kampiyon nga binasog bantayan. Ang probiotics nga hindi iya epektado sa init. Pwede yan, pwede minin. Hindi yan maapektuhan sang asido sang tiyan. That's why ang probiotics nga ginkumplito mo, nga complete probiotics sang klinika, mapuslan gina sang lawas. Amo na ang advantage. Uy, abangan na ha. Pero anong pagidbala mabulig ni klinika D3Bio sa aton growth? Gina-maximize niya ang absorption sang fat-soluble vitamins. Those fat-soluble vitamins from A to K affects bone growth. No, kung nami ang imo bones, there is a big chance kung bata ka pa nga ma-maximize mo ang imo growth, no, kung hindi pa mag-close ang mga epiphyseal plates mo da, malabot mo gid ang imo maximum growth and muscle development. So D3Bio plays a critical role in maximizing the growth of your child kung kabalo ka mag-usal sini, no? So hindi lang sa trangkaso ubo sipon kagilanat ikaw ginaamligan ni D3Bio, pati bata mo buligan padakoon ni D3Bio sang sakto, not only physically but emotionally and cognitively, pati alam, pati ang emosyon sang bata stable kung ikaw ga klinika D3Bio every day.
12: D3Bio, problema sa trangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo, ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio, adlaw-adlaw. D3Bio with Vizio.
19: Ako si Ana, before problema ko gidang akon irregular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3Bio ba okay gidang resulta subong normal na gid.
12: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
22: Ako si Mimi.
23: Nalig kasi napit akong tuhod.
22: Arthritis na gali.
23: Pero sang pagsugod ko, inom sang may TC. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibog gid kaayo ang may TC.
12: May TC.
24: Para sa libre nga check-up, bisitahalan
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel.
27: Iloilo City.
28: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
29: Roa City.
30: Atubang sa PLDT McKinley Street.
32: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
33: Calibo. Reventor Building.
35: Osmeña Avenue.
36: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
37: San Jose Antique.
38: Wankyong Building.
39: Barangay 8 Bagumbayan.
40: Fronting kay Sano Mall.
41: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
42: Kulasi. National Highway.
43: Kilid sang LBC.
44: Clinica de Alternativo Medicina.
45: Kabangkalan Branch.
46: Located at ACM Building.
47: Texas Street.
48: Corner Bread Box.
49: Kabangkalan Public Market.
50: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
51: Sagay City.
52: Radyo Bandera Compound.
53: Likod sang Pag-ibig Office.
54: And
55: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
56: Bacolod City.
57: Ernai Street.
58: Fronting Paglaum Sports Complex.
34: Kanto ta sa mga dugang health benefits, Sir GP, Sir Boy. Kung adlaw-adlaw kagainom sang D3Bio, ti dako gini mabulig sa digestive system sa mga katigulangan. Siyempre, pagtigulangan, ginapakaon ka ng lugaw kaya halos di ka matunawan. Pero kung nakainom ka D3Bio, mabuligan ang mga absorption sa mga importante nga mga nutrients, Sir Boy, no? Para malikawan man ang problema sa ito, ang irritable bowel syndrome. Ti balaan man nato ang MCT nga ara sa D3Bio, gina-enhance ang mga good bacteria sa mga tinae sang mga katigulangan. So meaning pa, kung damo probiotics ang mga katigulangan naton, ma-maintain ang healthy gut, nami ang ilang mga immune system while fighting off sining mga harmful bacteria such as Clostridia and Bacteroides. Amo nang pinaka-common ones nga tigulang ka. Mm-hmm. Mayo man siya sa Tanpalma, sina Doc ang D3Bio, gina-try ko na butang sa akon kuan, akon ulo nga may kaspa.
4: Uh-huh.
34: Tingala ko,

0: aon sa mga kinilaw nga okra nga gibutangan sibuyas kag langgaw. Inatanan-tanan kung pigaw ang tiyan, hindi na may digest ang tigulang. Pero kinakaklinika dito'y bayo adlaw-adlaw 2 to 3 times a day, makaon niya gapon ang mga paborito nga utan nga kilanlan niya. So amuni sa mga tigulang, no, sa mga caretaker sa mga tigulang, kanang kabalo kamo mag-alaga sa inyo mga lulo kag lula, gai dito'y bayo.
1: So that's ang extra virgin coconut oil sa nga dito'y bayo, Sir Boy, no, makaprevent siya sa ginatawag seizure, no, sa mga elders da. Labanan sa mga tigulang yang reklamo nila lingin sa nga ulo, no. So makabulig ining D3 bio tungod sa niya extra virgin coconut oil, kaya ang extra virgin coconut oil miyara sa ginatuwag epileptic effect o kung kangay sa ginatuwag epileptic seizure drug, no, kangay ang epekto sina Sir Boy, no. Sa sinang rason ang D3 bio makabulig sa mga tigulang, confirmi nagalingin ang ilang mga ang ila ulo, Sir Boy, no. Besides sina Sir Boy ang antioxidants nga ra sa D3 bio, pwede man makabulig sa may mga kuyap bala, Sir Boy. Kapataan nyo may kuyap, tigulang may kuyap, makabuligid nyo mag-reduce ang epileptic problem, Sir Boy.
2: Pinaka-common ng mga blatian sa elderly, no, mga geriatric diseases, amuning diabetes kag hypertension. Kung may diabetes ka, may edad ka, mga 60-70, you have diabetes, try nyo bala ang D3 bio. Ang iyong medium chain triglycerides makabulig na to give you boost of energy bisan pa naga-jita ka sa imong intake sa carbohydrates. Subong man, ang nami sinisa iya kay gina-prevent sang D3 bio ang pag-oxidize sang bad cholesterol. And also as a good fat, ginapanubo niya man ang imong bad cholesterol. So nami gini sa mga edad nga may hypertension and of course diabetes. Adlaw-adlaw mag-inom sang D3 bio.
3: D3 bio, gusto mo ba na? Nami imong mood kag paminsaron adlaw-adlaw. Mag D3 bio ha. Ang MCTs nga makuha sa D3 bio kapag damo sang imong good bacteria o probiotic sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel good hormones nga nagatugas sa manami nga mood. D3 bio. D3 bio with physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumad sa D3 bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
3: D3 bio. Ang D3 yung may physio. Ang physio yung may D3. D3 bio. Babakal sa mga
5: wala namin tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang juice magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit. Kit sa
0: apo tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kung dayan ko mangi, kay gali.

0: UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang MyTC. 1 cup soap, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa MyTC, efektibo.
1: MyTC!
2: Mabaka sa mga butika.
1: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
1: TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabasa ang abutika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabasa sa mga abutika.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
7: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
8: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan-hagan ang akon nga ginabatsyag.
7: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
9: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
10: Ako galing si John Reda sa Sumile. Sakit ang akon nga lawas kag ang akon niko. Subong nga nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
11: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
2: Makakal sa malapit na butika.
12: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

Maayong gabi, mga pamilya, sa tanan nga mga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Sa gihapon, dalayon gid ang Dios, kagdayawon taman siya. Sa sining kagabihon, bangod sa tanan niya nga pagkamaayo kag proteksyon sa bilog nga adlaw, tanan nga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial kag proteksyon. Initagid pagkalipatan, kaya mo lang gid ini ang kalipay sang Dios nga ang matutuod nga Kristohanon magadayaw kag nagadayaw permi kag nagapasalamat sa iya tanan nga pagkamaayo nga yagin bu sa aton kag ang Dios nagpakamaayo gid sa tanan biskan pagali ang mga malaot kaupod sa mga matarong nagpakamaayo siya suno sa mga pulong ni Kristo mismo nga aton mabasa magutoran sa Matthew 5:44 kag 45. So, kumusta kamo tanan? Kabay pa nga sige hapon, kamo malipayon, biskan nga mga pagtilaw sa atong kabuhi, pero hindi tap kalipatan nga ang pagtilaw, kaupod man na siya sa atong kabuhi. Kaya nga man, trial is a part of education in the school of Christ. Ang mga pagtilaw gali, bali, kaangay na siya sa exam. Nga kung ikaw nag-eskwela, hindi ka gin malipay siguro, labi na kung bright ka. Hindi ka malipay nga wala exam. Ang mga hindi na tamad lang magtuon, muna ang hindi ka malipay kung ma-exam na maghambalang maestra, may mga paandam. Sige, so sa sining kagabihon, parayan kita sa aton gyapon na pagtuon. Pero anti sa tanan, ang mga muyo, anay kita. Dakilang Dios, nasa kita, saan po kayo ng mga langit? Sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, dumulog sa banal na luklukan at pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at nubahay sa buong maghapon. Kami po inyong niligtas mula sa lahat ng mapanganib at kapahamakan, mga kaganapan sa mundong ito. At maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po'y makapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ginagamit na impilan kay 5 News FM, at higit sa lahat, ang CEO Rocamiloy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan, physical, mental, spiritual, financial, and protection. At gayon din sa lahat ng mga kawani, mula sa person manager, lahat ng mga managers, at lahat ng mga kawani sa bilang pong ito. At magpalaan mo man ang inyong banal na mga salita na kung minsan hindi namin maunawaan, nawa, bigyan mo po kami ng ibayong karunungan, makalangit na kalaman upang maunawaan namin ang inyong banal na mga salita na maging gabay sa aming paglingkod sa inyo. Itong lahat ay sa dalangin, kasama ang pagpatawad sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasala laban sa inyo sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Now, ang aton tunan subong makuturan, mga kabyanan, ay ang modern revivals. Anong butambalon sang moderno ng mga pagpabuhi? Na pagpabuhi, kaangay bala sa pagkabanhaw? Spiritually. Now, diri, kabalo na kita sa mga pulong ni Kristo nga ginapamulong niya sang nakita niya ang isa sa mga Sanhedrin sa panahon niya diri sa kalibutan, dayon may nagapanago nga isa ka tawo nga membro gali sa Sanhedrin. Kumaga ang Sanhedrin kung sa aton subong kaangay sa senador o now, bangod kay may pagtuogid siya kay Kristo, ang mga siya nakipagkita. Kung inyo basahon, kung muna naman ang sugilanon, dere sa aton mabasa sa Juan, Kapitulo 3, mga versikulo 1 hasta sa versikulo 8, aton nga basahon. Dere magkuturan, ang aton mabasa, nagasiling, karon may isa ka tawo sang mga Pariseo nga ginhinganlan si Nicodemo. Isa ka manugdumala sang mga Hudyo, siya nagkadto kay Jesus sa kagabihon kag nagsiling sa iya, Rabi, nahibaloan namon nga ikaw manunudlo gikan sa Dios. Kag walay isa nga makahimo sini nga mga tanda nga imo ginahimo kun indi ang Dios kaupod niya. Jesus nagsabat sa iya, sa pagkamatuod nagasiling ako sa imo, kun ang isa indi mataw liwat, hindi siya makakita sa ngiharian sa Diyos. Sinukunin mo nagasiling sa iya, paano bala ang pagpakatao sang tao kung siya tigulang na? Makasulod bala siya
sa makaduwa, sa tiyan sa iya iloy kag mataw. Isos ng sabat, sa pagkamatuod nagasiling ako sa imo, kung ang isa hindi mataw sa tubig kag sa espiritu, hindi siya makasulod sa ngaharian sa Dios. Ang nataw sa unod, unod. Kag ang nataw sa espiritu, espiritu. Hindi ka matingala nga nagasiling ako sa imo, kinanglan kamo mataw liwat. Ang hangin naguhuyop sa diin nga buot niya, kag mabatian mo ang yatingog, apang hindi mo mahibaluan sa diin siya nagahalin, kung sa diin nagakadto. Subong man ang tag sa kataw nga nataw sa espiritu. Kanami, no? Now, kanami diri sa ilustrasyon ni Kristo nga gingamit niya agud nga mahangpan ang simple nga pagpahangop. Karon diri sa moderno nga revival nga pagpabuhi mga kuturan, bisan diin ang pulong sang Dios ginbantala sing matutong. Kay ang pulong sang Dios amo na ang sa aton subong, amo ni ang pinakaimportante. Sa ilang pagsurihan ni Kristo, gingamit niya ang ilustrasyon nga mataw liwat. Ang binhi nga kinahanglan mataw o matanom sa aton hunahuna kag tigipusoon amo ang pulong sang Dios. Kung masahon naton ang 1 Pedro 1, sigurado na siya versikulo 23. Kay amo niya ang gingamit man ni Apostol Pedro sa iya nga pagpahangop nga kinahanglan ang tao mataw siya, pero ang gingamit nga literally is mga pulong sang Dios. Kung masahon taman ang among versikulo, pwerte ka nami, kangaman. Kay humble diri nga nataw ka muliwat, hindi sa madinlunton nga mga binhi, kundi sa di madinlunton, paagi sa buhi, kag nagapadayon nga pulong sang Dios. Na? So, muna nga sa ginisurihan ta nga modern revivals, ang pulong sang Dios bisan diin ginbantala sing matutong. Nagsunod ang mga resulta nga nagapamatuod sang Dios noon nga ginhalinan sini. Ang Espiritu sang Dios nagupod sa mensahe sang iya mga alagad kang ang pulong may gahom. Ang mga makasasala nakabatyag sang ila mga konsensya nga nagdasig. Abaw, nami no? Ang kapawa nga nagaiwag sa tag sa katao, nagakari sa kalibutan, nag-ibag sa tinago nga hulot sang ila mga kalag, kag ang tinago nga mga butang sang kadudulman ginpahayag. Ang madalom nga konbiksyon naguyat sa ila mga unahuna kag mga tagipusoon. Nakonbinsi sila sang sala, kag sang pagkamatarong, kag sang paghukom nga mag-aabot. May balatyagon sila sang pagkamatarong ni Jehovah, kag nabatyagan nila ang kahadlok sa pagpakita sa ila sala kag kaiguan sa atubang sang manog pangita sang mga tagipusoan. So, ang butamalon nga ang Dios mismo sang ginwaragwag ang iyang maayong balita, ginbantala sa iatuduod nga mga mensahero. Gingamit sang Dios ang mga tao agon nga waragwag ang pulong kag sang nabatian. Sigurado makuturan makabiyanan nga ang makabati magdulot sa ilang tigipusoon sa ilang nahuna. Nabatian nila ang pagkamatarong, nakonbikto sila, dayon nagdulot sa ilang tigipusoon kag amuna kamangdanan. Sa kasakit nagsinggit sila, sino bala ang magaluwas sa akon gikan sa sini nga lawas sa kamatayon? Kay Apostol Pablo ni siya nga singgita, kung basahon ninyo ang Roma Kapitulo 7, versikulo 24. Sang ang cross sang Kalbaryo upod ang iya walay katapusan nga halad para sa mga sala sang mga tawong ginpahayag. Nakita nila na wala sing iban kundi ang mga merito ni Kristo ang makaigo sa pagtumbas sang ila mga kalapasan. Inilamang ang makapasaguli sa tao sa Dios. Kay kabalo na kita nga suno sa Isaiah 59, versikulo 2, ang tao nabulag sa Dios bangod sa sala. Upod ang pagtuo kag pagpaubos ginbaton nila ang kordero sang Dios nga nakakuha sang sala sang kalibutan. Juan 1 versikulo 29. Paagi sa dugo ni Jesus, nakatigayon sila sing pagpatawad sang nagligad nga mga sala. Ambot tambalon sang imo gin kilala si Kristo, ginbaton mo si Kristo bilang imo personal nga manunubos o manluluwas,
ang daan mo nga mga kasalanan bisan ano kad grabe nga sala ginpatawad siya bangod siya pagtuo nga siya lamang ang bugtong nga makaluwas sa imo sa sini nga kabuhi kag sa palabuton. Ining mga kalag nagdala sing bunga nga nagakabagay sa paginulsol Romat or Matthew 3:8. Nagtuo sila kag ginbautisuhan kag nagbangon sa paglakat sa pagbag-o sang kabuhi bag-o nga mga tinuga kay Kristo. Kay amo man ang ginhambal sa 2 Corinto 5:17 nga bisan sino ang ara kay Kristo bag-o na siya nga tinuga. Nagtaliwa na ang mga dumaan subong nangin bag-o na nga tawo. Indis paghimos ang ilang kagulingon suno sa ilang mga kagulingon nga sang una kundi paagi sa pagtuo sang anak sa Dios sa pagsunod sa iyang mga tikam, sa pagpabanaag sang iya kinaiya, kag sa pagtinlo sang ila kagulingon, subong nga si Kristo utli. Ang mga butang nga ila anay ginakaugtan, karon ginahigugma nila. Kag ang mga butang nga ila anay ginahigugma, ginakaugtan nila. Ang mga bugalon kag mapinalanggaon, nangin malulu kag mapinaubuson sang tagipusoon. Ang walay pulos nga matinaas taason nangin seryoso kag indi makahalalit. Ang mga di matinahuron nangin matinahuron, ang mga hubog nangin matinlo, ang mga palahubog nangin putli. Ang walay pulos nga mga uso sa kalibutan ginpahigad. Ang mga Kristiyano wala nagtinguha sang nagwa nga puni sang pagsalapid sang buhok kag sang pagpanapot sing bulawan o kun sang panapton kundi ang natago nga tao sang tagipusoon sang sinang di madinulunton bisan ang puni sang mahagup kag mahimong nga espiritu nga sa itululok sang Dios may dako nga bili. Suno sa 1 Pedro 3:3-4. Ang mga revival nagdala sang madalom nga pag-usisa sa tagipusoon kag pagkamapinubuson. Ginkilala sila paagi sa sulimni, hanuot nga mga pangabay sa makasala, paagi sa paghandom sing kaluoy para sa pagbakal sang dugo ni Kristo. Ang mga lalaki kag mga babay, nagapangamuyo kag nagapakig-away upod sa Dios para sa kaluwasan sang mga kalag. Ang mga bunga sang among nga mga pagkabanhaw sa espiritual nakita sa mga kalag nga wala mag-isol sa pagdumili sang kagulingon kag sa pagsakripisyo kundi nagkalipay nga ginkabig sila sa pagtilaw nga takos sa pagantos sang pagpasipala kag pagtilaw tungod kay Kristo. Ang mga tao nakakita sang isa ka pagbag-o sa mga kabuhi sa itong mga nag-angkon sa ngalan Jesus. Ang komunidad nakabinipisyo sa ila influensya. Nagtipon sila upod kay Kristo kag nagsabog sa Espiritu sa pag-ani sang kabuhi nga walay katapusan. Mahimo isiling nanungod sa ila. Nagkasubo kamo tubtob sa paghinulsol. Kaya ang Dios nun nga kasubo, nagatuga sang paghinulsol pakadto sa kaluwasan nga hindi dapat paghinulsulan. Apang ang kasubo sang kalibutan nagtuga sang kamatayon. 2 Corinto 7:10. Kay tanawan ninyo ini mismo nga butang nga nagkasubo kamo suno sa Dios nun nga sahi kun daw ano nga pagtindo ini sa inyo. Oo. Kung daw ano nga kaakig, oo. Kung daw ano nga kahadlok, kung ano nga kailigdon, kung ano nga kakugi, oo. Daw ano nga pagtimalos. 2 Corinto 7:9-11. Amo ini ang resulta sang pagpanghikot sang Espiritu sang Dios. Wala sing ebidensya sang matuod-tuod nga paghinulsol luwas kun ini nagapanghikot sang reformasyon or pagpabago. Kung ibalik niya ang prinda, ihatag liwat ang iya ginkawatan, ituad ang iya mga sala, kag higugmaon ang Dios kag ang iya isigkatawo, ang makasasala, makahimo nga makasiguro or mahimo nga makasiguro nga nakasapo siya sing paghidait sa Dios. Amo ini ang mga epekto nga sang nagligad nga mga tinuig nagsunod sa mga panahon sang reliyoso nga pagpukaw. Kung hukman paagi sa ila mga bunga, kilala sila nga ginpakamaayo sang Dios sa kaluwasan sang mga tao kag sa pagbayaw sang katawhan.
Madamong reliyoso nga mga manonodlo nga nagasili nga si Kristo paagi sa kamatayon nagdula sang kasuguan. Kag ang mga tao hilway nagikan sa mga kinanglanon sini. Sa aton nga mga tiyempo subong, labi na kay ari na daw kita sa bugay, damo nga mga manonodlo nga nagasili nga sila or ang tao hilway na hindi na kinanglan nga magtuman pa sang kasuguan sang Dios. Basically, ang napulo kasugo or Ten Commandments. Pero, hindi gidina matuod. Pila na naton rin ginliwat sa aton nga programa nga walay kamatuuran halin sa Biblia nga nagasiling. Nga bangod kay si Kristo na patay na sa cross, gindula na ang iya nga kasuguan. Wala gid kita mabasa sa Biblia bisan isa na lang ka bersikulo. Mananga, may pila ka mga nagrepresentar sinisubong isa ka mabugat nga guta. Kag sa kabaliskaran, sang pagkaulipon sang kasuguan. Ginapresentar nila ang kahilwayan nga maagom sa idalom sang ebanghelyo. Apang hindi amo sini ang pagtamod sang mga manlagna kag sa mga apostoles sa balaan nga kasuguan sang Dios. Nagsiling si David, magalakat ako nga may kahilwayan kag ginapangita ko ang imo pagsulundan. Salmo 119, versikulo 45. Si Apostol Santiago, nga nagsulat pagkatapos ang kamatayon ni Kristo, nagapatuhoy sa dekalogo o kasuguan, subong ang hari na kasuguan, kag ang himpit na kasuguan sang kahilwayan. Santiago 2:8 kag Santiago 1:25. Kag ang manugpahayag tunga sa siglo, pagkatapos ang paglansang sa cross, nagpahayag sang pagkamaayo sa ila mga nagahimo, sa ilang nagahimo sang isa sa iya mga sugo. Agod nga may kinamatarong sila sa kahoy sang kabuhi kag makasulod paagi sa gawang pasulod sa syudad. Kung masahon naton ang 22:14 sa English ang ginisiling, blessed are they that do his commandments that they may have right to the tree of life and may enter in to the gates into the city. So muna nga sa katapusan na ng kapitulo sa Biblia sa bago nga katipan. Ang pagsiling si Kristo paagi sa kamatayon, nagdula sang kasuguan sang yamay, wala sing sansaran, walay pundasyon. Kung posible nga ang kasuguan ginbago o kung ginsikway, niyan si Kristo hindi kinahanglan nga mapatay sa pagluwas sang tao, gikan sa silot sang sala. Ang kamatayon ni Kristo nga malayo gid sa pagdula sang kasuguan, nagapamatuod nga ini hindi mabago. Ang anak sang Dios nagkari agod padakuon ang kasuguan. Kag himuon ini nga dungganon. Isaias 42, versikulo 21. Nagsiling siya, hindi ka mo magunahuna nga nagkari ako sa pagdula sang kasuguan. Tubtob nga ang langit kag ang duta magtaliwan ang isa katuldok o kung isa katipik, hindi gid malula gikan sa kasuguan. Mateo 5:17, kag 18. Kag nanungod sa iya kamulingon, nagapahayag siya, nagakalipay ako sa paghimo sang imo kauton o Dios. Oo, ang imo kasuguan yara sa sulod sang akon tigibusoon. Salmo 40, versikulo 8. Ang kasuguan sang Dios gikan sa iya kinaugali, hindi mabago. Isa ini kabugna sang kawuton kag sang kinaiya sang iya tagsulat. Ang Dios gugma kag ang iya kasuguan gugma. Ang duha ka kadalag ko nga mga prinsipyo sinim, amo ang gugma sa Dios kag sa tawo. Ang gugma, amo ang pagtuman sang kasuguan. Roma 13, versikulo 10. Ang kinaiya sang Dios, amo ang pagkamatarong, kag kamatuoran. Amo ini ang kinaugali sang iya kasuguan. Ang salmista nga si David nga siling, ang imo kasuguan, amo ang kamatuoran. Ang tanan mo nga sugo matarong. Salmo 119, versikulo 122. Kag Salmo 119, versikulo 172. Kag si Apostol Pablo nagpahayag, ang kasuguan balaan, kag ang sugo balaan, kag matarong, kag maayo. Roma 7, versikulo 12. Ina nga kasuguan, nga isa ka ekspresyon sang unahona, kag kauton sang Dios, dapat mangin mapinadayunon subong sang otor sini. Ini ang buluhaton sang pagkonverter, kag pagkabalaan sa pagpasaguli sang tao sa Dios paagi sa pagdala sa ila sa mga prinsipyo sang iya kasuguan. Sa ginsuguran, ang tao gintuga sa dagway sang Dios. Naisanto gid siya sa kinaugali kag sa kasuguan sang Dios. Ang mga prinsipyo sang pagkamatarong nasulat sa iya tigipuson apang ginpahilyo siya sang sala gikan sa iya manunuga.
wala na siya ginpabanaag, wala na niya ginpabanaag ang Diyos noon nga larawan. Ang iyating pasuon, nagkapagigaway batok sa mga prinsipyo sang kasuguan sa Diyos. Ang unod nun nga hunahuna, kawayon batok sa Diyos, kag hindi ini magpasakop sa kasuguan sa Diyos, kag sa pagpamatuod, pagkamatuod hindi ini mahimo. Roma 8, versikulo 7. Abang, ginhigog magid sang Diyos ang kalibutan, nga ginhatag niya ang iya bugtong anak, agud nga ang tao makapasiguli sa Diyos. Pagi sa mga merito ni Kristo, mapasaguli siya sa paghiusa sa iya manunuga. Ang iya tigipsoon dapat baguhon, pagi sa Diyos nun nga grasya. Dapat may bag-o siya nga kabuhi, gikan si babaw. Ini nga pagbag-o, amo ang bag-o nga pagkabunag. Nga kun wala ini, siling ni Jesus, hindi siya makakita, kag hindi makasulod sa ngiharian sa Diyos. Sunod sa Juan 3, versikulo 3, kag versikulo 5. Ang unang atikang sa pagpasaguli sa Diyos, amo ang pagkumbinsi sang sala. Butamalon, makonbikto ka nga ikaw nakasala. Pagi sa kasubuan, ang pagkilala sang sala, uno Juan 3, versikulo 4, sin is the transgression of the law, and Roma 3, 20. Agon makita ang iya sala, dapat tilawan ang makasala, ang iya kiniya, pagi sa dako nga talaksan sang pagkamatarong sang Diyos. Isa inikas, salamin, nga nagapakita sang kaimpitan sang isa kamatarong nga kinaiya, kag nagapaposible sa iya mga mahangpan ang mga depekto sa iya kagalingon. Ang kasuguan nagapahayag sa tao sang iya mga sala, apang wala ini nagahatag sing remedyo, samtang nagasaad ini sing kabuhi nga walay tapusan sa mga matinumanon, nagapahayag man ini sang kamatayon sa mga maglalapas. Sa mga lapas ang kasuguan sang Diyos. Ang ebanghelyo ni Kristo lamang ang makahilway sa iyagikan sa pagpakamalaot ukon sa kadagtaan sa sala. Dapat niya ipakita ang paghinulsol sa Diyos na ang iya kasuguan ginlapas kag ang pagtuo kay Kristo ang iya halad sang pagpasiguli. Amo, sa amo, nagatigayon siya sing pagpatawad sang mga sala na nagligad kag nangin umlambit sang Diyos noon na kinaugali. Anak siya sang Diyos, kay nakabato na siya sang Espiritu sang pag-adaptar sa iya. Nga sa sini, nagasinggit siya, Aba, Amay. Hilway na bala siya karon sa paglapas sa kasuguan sang Diyos? Si Pablo nagasiling, ginadula bala nato ng kasuguan paagi sa pagtuo? Kabay pa nga, ginadumili sang Diyos. Oo, ginapalig-on naton ang kasuguan. Uno Korinto, uno versikulo 31. Paano bala kita nga patay sa sala, mabuhi pa sini? Kag siya nga nagpahayag, amo ini ang gugma sa Dios, nga tumanon naton ang iya mga sugo, kag ang iya mga sugo hindi mabugat. Roma 3, 21. And 6, versikulo 2. Uno Korinto, 5, versikulo 1. 1 Juan 5, versikulo 3. Sa bagong nga pagkatao ng tigipusoon, ang tigipusoon ginadala sa pagsinantuhan ay sa Diyos. Subong nga ini gindala sa paghisantuan ay sang iya kasuguan. Kung ini, dako nga pagbag-o, natabo sa makasala, nagsaylo siya gikan sa kamatayon pagkadto sa kabuhi, gikan sa sala pagkadto sa pagpakabalaan, gikan sa paglapas kag pagrebuild, pagkadto sa pagtuman kag pagka mainunungon. Ang daan nga kabuhi sang pagpalayo sa Dios natapos na. Ang bag-o nga kabuhi sang pagpasaguli sang pagtuo kag gugma nagsugod na. Niyan ang pagkamatarong sang kasuguan matuman sa aton nga naglakat indi suno sa unod kundi suno sa Espiritu. Roma 8 versikulo 4. Kag ang hambal sang kalagmangin, o daw ano ang akon paghigma sa imo kasuguan? Amo ini ang akon pagpamalandong sa bugos ng adlaw. Salmo 119 versikulo 27. Ang kasuguan sa Ginoo himpit nga nagapabag-o sang kalag. Salmo 119 versikulo 7. Kung wala ang kasuguan, ang tao wala sing matarong nga paghangop sang kaputli kag pagkabalaan sa Dios, o kun sang ila kagulingon nga sala kag kaykuan.
Wala siya sing matuod nga pagtuo sa salakag. Nagabatyag nga wala siya sing kinahanglanon sa paghinulsol. Bangod, wala nila makita ang ila. Nadula nga kahimtangan sa subong nga manughaplas sang kasuguan sang Dios. Wala nila marelisar ang ila pagkinahanglan sang nagapasiguli sa lubok ni Kristo. Ang paglaom sang kaluwasan, ginabaton nga wala sing radikal na pagbag-o sang tigipusoon o kon pagbag-o sang kabuhi. Gani, ang mabaw nga mga pagbag-o nagadamo kag ang mga kadam-an nagabuylog sa simbahan nga wala gid nahiusa kay Kristo. Amo niyang masubo makuturan kay sayan nga experience or aktual mismo nga kahimtangan sa subong nga mga moderno kuno nga pagpabag-o. Ang sayop nga mga teorya sang pagpakabalaan nga naghalin sa pagpabaya o kon pagsikway sa Dios noon nga kasuguan, may isa ka prominente nga lugar sa religyoso nga mga kalihukan sa panahon. Ini nga mga teorya pareho nga butig sa doktrina kay makatalagam sa praktikal nga mga resulta kag ang kamatuoran nga il nga sila sa kahiguan sa kabilugan nakakita sang kahamuot nagahimo sini nga duble nga kinahanglanon nga ang tanan may maathag nga paghangup kung ano ang ginatudlo sang kasulatan sa sini nga punto. Ang matuod nga pagpakabalaan isa ka doktrina sa Biblia. Si Apostol Pablo sa iya sulat sa Iglesia sa Tesalonica nagapahayag amo ini ang kabuton sang Dios ang inyo pagpakabalaan. Kag nagapangamuyo siya ang Dios mismo sang panghidait magpakabalaan sa inyo sing bugos. Uno Tesalonica 4 versikulo 3 kag Uno Tesalonica 5 versikulo 23. Maathag ang ginatudlo sang Biblia kung ano ang pagpakabalaan kag kung paano ini matigayon. Ang maluluwas nagpakamaayo para sa iya gintutunan kag nagapangamuyo pakabalaan na siya paagi sa imo kamatuoran ang imo pulong amo ang kamatuoran. Maguturan kabiyanan huwag naman kita sing timpo nga mapadayon pa tapos unta sa nubong na pangamuyo. Nakilang Diyos na sa kitasan po kayo ng mga langit, muli kaming dumudulog sa iyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin muli ang inyong nakilang pag-ibig, patubay at gamay. Maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po ay nagpagbulay-bulay muli sa iyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang manakikinig, pagpalain mo ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines, at ang CEO Dr. Mil Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial, and protection. Kayo din sa lahat ng mga nakinig, sa lahat ng mga kawani. At patawarin mo lamang kami sa lahat namin mga kukulang pagkasala laman sa inyo. Ito ay aming hiniling sa pangitan ng matamis ng pangalan ng Pinesus. Amen.

0: Kampyo
1: na radyo. Mga KK5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyo na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News. K5 News FM. Super Kukulitan at Dawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan at The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 in News FM, oras natin, we get 45 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee of the Nakita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gusto kini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema nga nagahatagin bugat sa inyong balatyagon. Kaga nagapagumon sa inyong mga paminsaron. Subong ang gabi, text yun na or itawag sa ating smart number 0928-611-2263. O kung sa ating Globe number 0927-7448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ila opinion o kung komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa atong palibot. Sa liwat, i-text lang o itawag sa atong smart number 0928-611-2263 o kung sa ating Globe and number 0927-7448-940. June 4, 2026 is a Thursday evening, mga ka-K5. Kagari na siya. Ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo. Mayong gabi siya mo, K5, Jerry Lee.
0: Kamusta ang mga adlaw, lo?
1: Well, as usual, kagarot, oh kagarot. So far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa tuntanan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Ati good ah. Good. Very good. Mayo, mayo. Maayo kagi. Mga ka-K5 aton gid sa liwata nag-remind sa inyo tanan, sa aton tanan. Gaibutang tagid sa mas taas nga prioridad ang aton ikayong lawas. Hilway sa masakit kag balatian. Padayon kita nga magkakaon sa mga masustansya nga pagkaon kag ilimnon. Kag subong man, likawan naton ang mamantikaon, maasin, matamis. May mga preservatives, kag may mga chemicals nga klase sa pagkaon kag ilimnon, ha? Aton man tagaan sang importansya ang pagpabalhas. Amo ini ang aton tansa nga mapagwa naton ang mga toxin deposit sa aton lawas. Nga kung siya din, amo ginini ginatudlong isa sa mga mayor nga kabangdanan kung nga nagkakaguba ang aton sistema kag nagresulta sa masakit kag balatian. Sa kada ilig sa aton balhas, sinyalis ina nga ginabuligan mo ang imulawas nga maging hilway sa kunano man nga masakit kag balatian. Ang kagaw nagafiesta kung mahigko ang aton palibot. Ang aton inisyatibo nga pagahimon, siyempre, manglimpyo. Kung limpyo ang aton palibot, especially sunod sa aton panimalay, hindi makatinir kang makapanghalit ang mga kagaw sa aton membro sa pamilya. So gani aton ugalion mga ka-K5, nga maglimpyo kita sang aton ogsaran, sang aton kusina, sang aton sala, kwarto, kag ibang pang party sang aton nga panimalay, ha? Kag ang stress isa man nga ginatudlo nga kamangdanan sa mga seryoso kag makamamatay nga mga balatian. Katulad sang cancer, heart attack o con stroke mga ka-K5 kag iban pa. So gani bantayan tagi dalikawan ta ang mga bagay o kun ang mga butang nga makatag sa aton stress. Kag indi gid magkalipat mga ka-K5 sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500. Mga ka-K5, aton gininitian sa oportunidad kag it's a blessing nga may-ari kita suplemento nga nagatrabaho gid sang mapisan sa pagpangita kapag usoy sa nagapaladago ng mga toksin sa sulod sang aton sistema. Nga kung sa diin, amo ini naghahatag sa aton sang sakit kag balatian. Ang DTX 500 ginadetoxify ang aton lawas, ginalimpyuhan ang aton dugo, ginalimpyuhan ang aton kidney, ang tanan nga bahin sang aton sistema para maging hilway kita sa kunano man nga sakit kag balatian. Ang DTX 500 himo ini sa Ampalaya Extract, Amarguso. Utan mga ka-K5. Ang Amarguso isa ka namigid nga panakot sang DTX 500 kay amo ining nagabantay sang aton nga blood sugar nga hindi maglapaw sa libel. Kag kung maglapaw gid man sa libel ang aton nga blood sugar, ginapanubo siyang Ampalaya Extract nga ara sa DTX 500. Kag may ara pa gid siya nga epekto nga parehas gid sa insulin. That's why inom na kita, especially sa may mga history sang diabetes, kung taas ng blood sugar mo, inom kita adlaw-adlaw sang DTX 500. Magluwas sang Ampalaya Extract may ara pa gid sang super antioxidant. Nga amo ining ginasuggest o kung ginahatag gid nga advice sa mga eksperto sa kalibutan. Nga kinahanglan may ara kita sang sufisyente o kung mataas nga deposito o kung pundo sa aton sistema sining antioxidant. Kaya amo ining makabato sa makahalalit man nga mga free radicals. Katulad sa toxins, ang mga free radicals ginaatake ang aton nga mga healthy cells, ginaguba ang aton cellula, kag magresulta man ini sa pag-damage sa aton sistema, kag magresulta pagid sa kunano nga sakit kag balatian. Thank you gid DTX 500 mga ka-K5 tungod hindi basta-basta nga antioxidant ang iya panakot, kundi isa ka super antioxidant nga halin sa tubo. So saliwat adlaw-adlaw inom kita as our daily supplement DTX 500. Nainom ng my T-shirt. Okay, maulano na ginang panahon mga ka-K5. Dosako na ang mga eskwelahan sa pagprepara sa pagbukas liwat sang klase. So kinahanglan tagid ang kabataan mga ginikanan ipreparanta sila hindi lang sa ila panghunahuna kag balatyagon mismo ban sa ila physical condition. Kinahanglan ang kabataan may ara sila sang mabakod nga resistensya depensa batok sa masakit kag balatian katulad sang hilana, trangkaso, sipon, ubo kag iban pa. Painuma sila sang Mighty C Syrup for Kids. Sa mga mapisa naman kag mga mapinalanggaon kag mga nanay kag tatay nga patigayon, sige patigayon sa ilang responsibilidad sa paghatag sang edukasyon sa ilang kabataan. Nagasalig ang mga kabataan sa ginikanan. So kinahanglan na gid kag dapat lang gid may ara kita sang mabakod nga resistensya, padayon nga hilway sa sakit kag balatian. Inom kita Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Alas 9:55 na mga ka-K5. Ari anay ang weather update, lakad siyang panahon, halin sa pag-asa, at Jirili, please come in.
0: Yes, lo. Weather update, mga ka-K5, hugot na subong. Ang ginabantayan sang pag-asa ang isa ka low pressure area. Gayara sa guwas ang Philippine Area of Responsibility malapit sa extreme northern Luzon. Sunod sa pag-asa ang LPA ang ulihin nakita sa 355 kilometers na tundan ang natundan sang Kalayan, Cagayan. kag may mataas ini nga tsyansa nga mag-develop sa isa ka bagyo sa masunod nga 24 oras. Nag-develop na ini sa isa ka tropical depression. Pagkatagon ini sa pangalan nga Esther. Ang LPA ang nagapabaskog subong sa epekto sang southwest monsoon o kon habagat. Kagamo ini ang nagadala sang mga pag-ulan sa Ilocos Region, Zambales kag Bataan. Mag-experience naman sang mga pag-ulan kung paggalom ang may mga upon nga lapta-lapta nga mga pag-ulan sa Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Cavite, kag Batangas bangod sa habagat. Samtang ang nabiling bahin sa pungsod Pilipinas ang maka-experyensa sa partly cloudy to cloudy nga panahon nga may upon nga mga lapta-lapta nga mga pag-ulan. Kag diri sa Negros Occidental ginalauman ang

Linglingon tang tupad balay, ang isting pag-asa. Ati ara gid siya ho, ara gid siya. Oo. Ando ara na siya sa bibi sa nga to na LPA. Ako na Philippine Area of Responsibility, no? Diri siya nag-aagi sa may West Philippine Sea, ayun, no? Sa may bahin sang Luzon. Kagkalabanan nga mga low pressure, hindi ba lang aton na andan do ara siya nag-aagi sa Pacific Ocean? Diri siya nag-atubo mga kakipab ang low pressure sa may Palawan, ayun, dagadampi, ayun, nag-atubang sa China Sea. Okay. Okay, di sige. Mayo-mayo ah. Di ulula nagliya. Kag, well, kinanglan na ang pamangkot na the son is nainom ng D3, Mayo! Ati Goda, mga ka-K5, no? Hindi basta-basta kag ibaliwala ang mga virus padayon nga upod naton sa aton palibot ang mga virus nga nagahatag sang kahalitan sa aton ni kayong lawas. Kag kalabanan ini nga mga virus makusog kag nagahatag sang kahalitan sa aton sistema, kag kamudlay kay kadasig mag-develop kag maghatag infeksyon sa aton sistema. Why bulong nga makatap na sa virus so far mga ka-K5, kundi ang aton lagid is maghalong kita. Depensa. Depensa ang aton himuon. Kag isa ka the best nga depensa naton nga paghimuon, amugin ang pag-inom sang D3 Bio adlaw-adlaw. Ang D3 Bio may aras ang extra virgin coconut oil kag vitamin D3. Kombinasyon nga naghahatagid proteksyon sa aton sistema kag selula nga hindi makahalit kag makahatag sang masakit sa aton ining mga virus. Ginaputos sang virgin coconut oil ang aton selula kag ginatagaan naman sang dugang nga persa kusog kag kabakod ang aton immune system halin sa vitamin D3. Mga ka-K5, adlaw-adlaw, inom kita D3 Bio, DTX 500 kag Mighty C. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, saranggin mamakal sa halos tanan ng mga Grace Pharmacy. Sa ining sincere drugstore, the generics pharmacy, kag sa inyong mga butika kag farmasya sa inyong lugar, lihog lang ko pamagkot, ha? O kung gani, pwede man ninyo ma-order ini sa online, Lazada, Shopee, kaga TikTok, ha? Kag kung gusto nyo mas barato nga presyo sa mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kadto lang kamurigta sa tanan nga Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical and alternative doctors, ha? Libre, wala sing bayad!

0: Tawag na ka mo sa atong hotline 0928-611-2263 para sa Smart. At para naman sa Globe 09-277-448940. Para sa inyo nga mga problema, pamangkot, o kung may mga opinion ka mo dira, suggestion, observasyon, o kung simple gusto nyo lang magpabutyag, o kung magpautuwas, pautuwasin nyo ko ah. Sa gusto man maghatag sa ilay ang komentaryo, opinion, regarding sa mga balita o mga isyo subong sa aton palibot, tawag ka mo sa aton hotline ha. Alas 10:01 nag and we have a caller on the line, Jirili.
1: Yes, lo.
0: Okay, hello. Hello, good evening. Mayong gabi da. Sino ni?
2: Mayong gabi, hello.
0: Ah, dali lang. May duwindi, Jirili. Mayong gabi man, duwindi da. Sino ni?
2: Hindi, kuya ba na duwindi, no?
0: Ah, hindi ka duwindi. Di kama-kama, iya. Ah, sino ni? Si Grace?
2: Oo, no.
0: Oh, si Grace, Jirili. Kamusta ka?

0: Inday, badiday.
1: Okay lang, no? Ikaw yan, no?
0: Are, naga... nagahubin, ka nagahubin, nagit... nainom mo na, Grace? Ay, namungol. Wala. Ano, namungol siya? Namungol ka? Nainom mo na, Grace, day?
1: Wala na, no?
0: Ay, huwag mo na nainom? Nga man, huwag kinu... Why ka ko nang nagbakal?
1: Oo, no.
0: Ay, siyo. Te, ano karon ang maayo?
1: Wala na, no.
0: Kung tagaan kay nagbakal, may inom kaliwat?
1: Oo, na eh, kay nami, daan.
0: Ati, sige ah. Te, ano ka na mag-opening? Ano ka na nag-grade na yun in thy grace, ha?
1: Grade 4, no.
0: Ha? Grade 4 ka na dayon?
1: Oo, no.
0: Hindi ka na'y mamana, ha?
1: Oo, no, ah.
0: Oo, hindi ka mananay magnumyo. Grade 4 pa lang ka, ha?
1: Oo, no. Kailangan ka, no?
0: Ha?
1: Kailangan ka na?
0: Pila na ko?
1: Oo.
0: Ate, ang edad ko?
1: Oo.
0: Ate, tipor? Oo. Tipor na ko kay nagligad, titri ko mo. Ikaw yan, pila ka na si Bong Digrace?
1: 8 na
0: 9 na sa September. Ay, grabe, really. Tinanong siyang pag... Sa pagtapos ng klase, siya nagligad. Ano ang honor naman nakuha ni mo? Ano na maging sabit ng medal si mo?
1: With honor, no?
0: With honor ka? Best in ano ka? In recess?
1: Ano? Hindi, no.
0: Ano man nga best in ano ka?
1: Saan kabilog ako ng ribbon, no?
0: Ha? Pulo kabilog ang ribbon mo?
1: Oo, no.
0: Baklod kong ribbon mo nga pulok bilog. Sugot ka?
1: Hindi lang, no. Wala man na ginabaligya.
0: Amo na gani yan nga baklon ko. Oo. Sugot ka, baklon ko tag 100, pulok bilog. Sa klimo, pulok ribbon mo, baklon ko?
1: Oo, no.
0: Grabe, giniliwa siya duwa-duwa. Galing iti, wala mo man nagaling inabaligya. Ha?
1: Pag-isa, ang isa yan, pag 500 na yan, no?
0: Ay, iti barato, nagaling ni Jelly kung mag-shin lang galing, iti 500, galing baligya, yaya. Iti kung mag 500 ang bilog siyang ribbon mo, magpulo ka bilog, pila na tanan kung maklon ko, be? Ha? Oh, kung hindi mo masabat up to 5, hindi lang kung makal. Oh. Tag 500, pulo, karibon, pila tanan, maisip ko hasta sa 5 kung hindi mo masabat. Hindi lang kung makal. Oh. 1, 2,
1: 50,000, no?
0: 3, 4,
1: 50,000.
0: Pila?
1: 50,000.
0: 50,000, dirili. Nga, nag-50,000 now. Nga, nag-50,000 now. Mahal-mahal man ang garibon. Ano na, mag-garibon man?
1: Joke lang to yan, no? 5,000 lang na yan?
0: 5,000 na gali. Do tayan makumahulog sa bangko ko ba? Pulo garibon. 50 mil gid? Ay. Okay.
1: Mahuya pa na yan, no?
0: Ano, no?
1: Mahuya pa na yan, no?
0: Bausos. Hindi maguya-uya. Ako gani, wala na huya. Di nakapat...
1: Mahuya pa mangkot ko sa imo?
0: May pamangkot, Jirili. Ari na. Anong pamangkot mo, Grace, day?
1: ano ang English ang bunga?
0: Ang English ang bunga. Bunga siyang ano?
1: Maski ano lang ito.
0: Ating English ang bunga. Fruits eh, or fruit, hindi ba? Prutas, fruit, bunga. Tama? Hoy!
1: Kung tanan bilok ng ang mga prutas kag mga isin po nun bilok kag ang mga utay, ano nasa bitawag ilo ang mga bunga?
0: Tiyano eh, fruit salad eh. Di, tama hindi. Ha?
1: Wala ko pa balolo kung ano?
0: Kung simpunon, tanay nga prutas, tagwa sina fruit salad.
1: Wow!
0: Oh, tama hindi. Ha?
1: Galingin, ulo ko, lo?
0: Ah, tiyan mo na kay... nga kung pamangkot sa tabla kung saktong sabat ko kung hindi para nga may ribbon man ko eh. Sakto? Sala?
1: So, ang prutas, fruits man na yellow te ang
0: oh.
1: Utak ng vegetables.
0: Oh.
1: Ma, sila tanan niya lo.
0: Ang utang kag prutas kung ano nag ano namin mo ang utang kag prutas sa muon? Ha?
1: Di lo anang na ang mga utang ang mga bunga balas ang utang kag sa prutas ano na tawag sa ila kay bunga mana?
0: Ha? Te fruits ni bla? Abe? Anong sabat takto aw? May sabat ka pag ideya, be? Ha?
1: Dapamin, ipakulo.
0: Ah, ti fruit siya. Kung tanay nga prutas naman niya, kung damo nga prutas, samuon mo, ang tawag nila ya, fruit salad. Ti ako naman mamangkot si mo, pwede? Ha? Sabat.
1: Oo,
0: sabat na, yun bala. Ano ang panawag mo sa sulog nga manok sa English? Inanggatok turuok, wala no panawag mo na sa English? Abe?
1: Rooster.
0: Ano no?
1: Rooster.
0: Rooster, very good. Okay, ano naman ang panawag mo sa babayi o kunmunga nga manok inang naga kot kot kot kot kotak kotak kot kotak
1: hen lo
0: ahen. Okay, ang sulog diri lalaki nga manok is rooster, ang babayi kun ang bunga nga manok is hen. Ano naman ang tawag mo sa ilabata sang ining manok, abe? Piso. Ano panawag mo na sa English?
1: Chick lo.
0: A chick, jirili, wow, very bright. Karon, ang pamangkot ko in the English, anong panawag mo sa rooster, sa hen, kag sa chicks? Anong panawag mo sila? Ha?
1: Ano po?
0: Anong panawag mo sa rooster? Anong panawag mo sa... kung binaron sila mula? Sila tanan, ano panawag mo sa rooster, sa hen, kag sa chicks? Ano pa... Ha?
1: Family, lo.
0: Family, family. Family of...
1: Family
0: of chicken.
1: Kruting, kruting, lo.
0: Ah, una, kruting, kruting! Ah! Ang manawag sa rooster, hen, kag mga chicks, kuni kruting, kruting. Very good. Tingala ko nga damo imo award. Damo imo ribbon because you are very bright, ha? O, okay, sige.
1: Ano pa
0: ha? Ano no? Ay kamudlay magistorya sa kama-kama.
1: Kantahan pa kalo?
0: Ano nga kanta naman na iday? Abi?
1: Kusog?
0: Ano no?
1: Ikaw ang kusog.
0: Ikaw ang kusog.
1: Oo,
0: no. Ate, sige, sige. Mamati na mga kakipab siyang kanta ni Grace. Masi kung wakadlaw kang matapos ng kanta mo. Lawig na siya. Lipot lang. Lipota lang, ha?
1: Oo, no.
0: Ate, sige, sige. Ready ka na?
1: Oo, no.
0: Ate, ako hindi pa ya. Ate, sige. Kung ready ka na, you sing the song. Go ahead.
1: Ikaw ang kusog kanako.
0: Ba?
1: Kampay og dalang panan.
0: Ba?
1: Mukabot man

0: 멋있어.
1: 이 몸아. 이따 왔고 숙간하고.
0: 아버지.
1: 달랑 반한. 뭔가 못만 안 프로블레마. 피가 빠힘. 원래마 이거 꿈바라. 자이마 우사만 가라요. 앙라님. 고마워 바라 사탄난. 문도 닦고 사티 일란모. 무심바카니모 오조스. 온사만 가라요 앙라님. 고마워 바라 사탄난. 이깡 구속, 이깡 조스, 오깔리 파이코. 아몰랑 낫노.
0: Very good. Kena meet na meet siyang kanta mo. Ano to gani? Ikaw ang busog?
1: Kusog.
0: Ah, kusog. Biko na ikaw ang busog. Kayo ay kuya kaon. Tagaan siya ano? Tagaan mo ko siya ganun, day?
1: Okra?
0: Okra? Ano flavor?
1: Okra nga utan, no?
0: Gani, kabalo ko siyang okra nga utan. Pero ano nang flavor siyang okra mo?
1: Namit, no?
0: Ah, namit? Oh, sige. Naada mo ka na okra, ha?
1: Oo, no.
0: Ah, tingala ko nami tingog mo kay kakaong gagalipir mi okra. Sino nagtudlo si mo na kanta na, day?
1: Nakita ko lang kayo, tublo.
0: Ah, ti ka nami galing nga kanta, no? Parte siya no ng kanta na?
1: Kay Papa Jesus.
0: Ah, sinaga-pray ka man kay Papa Jesus, aw?
1: Oo, no.
0: Ano gina-pray? Ano gina-pray mo before ka magtulog, abe? Akon ba, mag-pray ikaw, ano ang gina-pray mo siya?
1: Nagpasalamat mo sa ginahatag niya nga blessing.
0: Abe, siya, kaya doon nagpangamuyo ka, abe. Sige, mamati ko, abe. Sige, be. Ano ka magpangamuyo, be? Sige.
1: Ay, Jesus, madamo nga salamat sa ginahatag mo nga grasya sa amon. Kad o nga kabuhi.
0: Mula na?
1: Oo, lo kad sorry man lo sang sala.
0: Ay, shit. Sorry man, Jesus. Mayong mga bata, Grace kay Chindi, nagapangmuyo kay Papa Jesus. Ang mga tunto sa Senado, huwag ijaga. Ati, okay ah. Mayo. Very good ah. O, ti ano man ang miyaw ka, Grace, dahi? Tamiyawan ang mga kilala mo da, kag mga, ang mga upod mo da, amigo, eh, dahi?
1: Ginatamiyaw ko mayong gabi si Tita Bibing Gordon, Tita Aisha Ligaspe, Tito Boy Peter Ducinan, Tita Nanilin Siklet, Lula Limbaban, Lulo Kaplimiban, Sir Don Masiverino, Cecil Sireno, Nanay Amansa Entana, at mayang kapatman kay Doc Ramel.
0: Okay, mula na.
1: Oo, lo.
0: Bye-bye. Good night.
1: Halong puli, lo. God bless.
0: Ay, kanami nga bata. Sige lang, Inday, ha? Abi, i-message ko, abi, lo, amuning number ko, Jilolo, si Grace ni, ha? Kay para matandaan ko. Ha, Day? Balaan mo na, Day, may surprise ko si mo, ha? Kay very good ka, ha? Ako, Jirili, mag-itudlo man yung lulo ko nga kanta sa una mo. kanta bilon. Gusto mo kantahon ko dirile?
2: Ano lo?
0: Kantahon ko.
2: Anong title lo?
0: Ang title sini maluoy. Maluoy ka. Sige na.
2: Sige lo.
0: Ari mga kakipay, magtudlo siyang lulo ko nga kanta. Maluoy ka. Maluoy ka. Maluoy ka. Maluoy ka. Gabuta. Kay ako hindi na kaguwanta. Mula na dili.
2: Maluoy ka lo, unta tina.
0: Gani man, unta tan. Maluoy ka, unta tina. May kulir na, dali lang. Hello, good evening, hello. Mayong gabi, hello. Kaya mo na hindi ko na ni Angelique, kaya ginahilota sila. Uway sila kasabat. Ara na katutok na sinday man siya in tanaho. Aton sadya-sadya mo lang niya, ha? Kung magtawag ka mo, tawag ha. Kaya ginasabat man ka mo, okay? Istorya kita nga daw as in daw mag-ulutod lang tabla.

0: Hello, hello, good evening, Shinoni.
1: Hello world, good evening Philippines. It's nice to be back to the father and daughter disaster.
0: Dali lang yun, dali yun, dali yun. Pang-upyot ang idol ay ni. Hi, mayong gabida, Shino, please identify your yourself. Shinoni Paliog.
1: I am Martin Cusino, representing from Sipalay.
0: Ah, si Martin Cusino, dyan yung Bicone from Mars. Ah, from Mars, from Sipalay. Sipalay, eh. Ay, kamusta ka? Kamusta ka? Anong malita? Si Mo, dudugay ka, way kalusot, ha? Ha?
1: Hindi, nag-automati lang ako. Nag-monitor naman lang ako sa mga taganapan around the Philippines, perhaps around the world.
0: Oo. Oh. Ate, okay.
1: Akin, kailangan ko nang mag-comment.
0: Ah, okay. Sige, okay. You have the floor later on. But, Your Honor, before we proceed with our session for this evening, I would like to ask the sweet gentleman from Sipalay if you already drink your supplements.
1: I have only drink one supplement, that is what we call Mighty C, because I am Martin Cusino, I need to drink Mighty C.
0: Okay, thank you, Your Honor. You can sweep the floor now. Anyway,
1: including the wall, not only the floor, but including the wall and the ceiling, all over.
0: All over the place. In other words, rock and roll around the world. Okay.
1: Rock and roll, but not baby.
0: Okay, okay, good.
1: You are already adult, no longer a baby.
0: Yes, you're no longer biberon, huh? You already go to more bigger biberon. Anyway, yes, Mark.
1: I'm using the galon.
0: Yes, yo, with hindi na lang lain pa ni makanto istorya na kamo. Janay ka, Martin. Anong malagad siyang aton nga programa si mo be?
1: Well.
0: Ati, ang will.
1: Kiko Barsaga.
0: Ah.
1: Tatlong will yata ang binitawan ko.
0: Pero you know what? Before you proceed, Your Honor, ang well, ambot mo silingon, ang imo mo silingon siyang well, bubun. Okon. Okon ba si well, gata well.
1: Okay. I love that. I will the well. Meaning longer, the better.
0: Yes. Okay. You might choke. Anyway, sige. Let's go to your...
1: I'm not kidding. This
0: okay.
1: Is serious matter.
0: Yes, sige. Let's go down to your main ingredients for this evening. Ano ang imo yung... main ingredients. Okay. Ano ang imo... Ano ang aton nga gusto ipahayag sa aton programa sa mong gabi, Martin? Abe?
1: Okay, Gilolo, seriously speaking.
0: Yes, go ahead.
1: Gusto ko lang mag-atag ng jutay na comments, pati kay Kiko Barsaga, pati sa sinipa siya sa Kongreso.
0: Okay.
1: So, pwede ta naman. Okay. Bangod sa kaisog siya, ginadayaw ko siya kasi magsalita sa wala sang takot, wala sang kaba, super taray.
0: Okay. Si Miaw-Miaw, abi si Miaw-Miaw.
1: Oo, ginayaw-miaw-miaw-miaw niya kasi kamraso niya ang mga kasamahan niya sa Kongreso.
0: Doon mo gali na kamrason niya.
1: That's what the way I understand sa mga aksyon niya, sa mga kwan niya, sa mga statement niya. Ang din hayag-hayagan, harap-harapan, mata sa mata, sasabihin niya, kung kurap ka, kawatan ka. Sa primero pa naman, from the very start, sinasabi nga, ganun talaga ang sasapitin niya, sisipain talaga sa Kongreso, Dilolo. Pero ang sabi niya, Okay, parang ang sabi niya, hindi naman nakasalalay ang buhay ko dito. Kung sisitain ako, marami pa naman akong magagawa sa buhay. Ito, pwede pa daw mag-veterinarian kasi nag-alaga lang siya ng mga maraming nyonyaw. Pwede din naman sa maging lawyer someday, somehow. At saka hindi naman daw sa magugutom. Pag-ing pinaparinggan ko nga, samantala yung mga kasamahan niya, nakasalalay dyan sa kongreso, yung kanilang pangangailangan, mga luho sa buhay. Kaya, doon nasakitan ang mga ano niya, kapwa niya kongreso.
0: Okay.
1: Kaya dinisipunan siya. Kasi maraming basis na, di ba, alam na natin yun. Noted na yun ha. Hindi ba lang nasuspended siya ang direktorya.
0: Okay.
1: Hindi ba na-suspended siya sa 90 days. So, so baliwala siya, baliwala na siya. Kung wala sa sildo, wala. Sana feeling niya na hindi naman nakasalalay ang kamuhi nila. Yari na, nagbalik na susinipa na siya. Pero ari ang pinaka-importante, J. Lolo.
0: Yes.
1: Nag-announce ang Kumilit chairman na si George Garcia, pwede pa naman siya makapapili ni Watt. Kaya mataos naman kaya sa official election.
0: Sumot mo si Lingon nga si Miao Miao ni si Marsaga ginkakasya bilang congressman o kung ginkuhaan siya sang posisyon nga congressman mo na?
1: Yes.
0: So,
1: wala na siya sa kongreso, hindi ba lang?
0: Pero kung wala siya sa kongreso, hindi na siya congressman? Kaya ginboto mo na siya sang tao?
1: Hindi na sa congressman, J. Lolo. Hindi na sa congressman. So, the only way na makabalik siya, mapariilik siya, kaya ang humble ni George Garcia, niya hindi man perpetual disqualification ang ipinataw sa iya. Nagwala naman sa didir ang kapuaya kongreso, ang patawan sa sang perpetual disqualification. So karon kung magpatawag si George Erwin Garcia sa special election sa iyang baluarte sa Dasmariñas, okay? Sa Dasmariñas, J. Lolo, pwede pa siya gihapon niya makapariilit. Kung magdaog lang si gihapon, siya man gihapon ang congressman. Kagdako nga tampa, kagdura, sumbag ina sa uyahon sa palya siya nga congressman. Kaya nga ginakumod siya nga tanan, kamuduri, mga halos kawatan. Wala gin percentage, J. Lolo, kung pilaka-porsinto ang ginatugod siya nga mga kawatan ng mga kapwa na congressman.
0: Kasamihan na Martin Matian ko. Hi mga meow meow, welcome to Crocodile Farm. Ang background niya Congress bla.
1: So di pinala naman tanga ginapatuhuyan niya sila, ang ginatumod niya. Inang parya siya ng congressman. Si, kung ikaw nga congressman, masakitan ka, butin ka, buti tuklo ka di man.
0: Nga doon na hapdian ka kay Marsaga. Nga hindi ka na conforme siya na I don't know kung anong final say sina sang iya yung sitwasyon na ging kakash pwede lang na ahaw nga ginbuto ka sang tao
1: ginbuto-butuhan sa kaginkwan nina sa kabaging complaint sa Committee on Ethics si Abalos yata yung bata rin mga new five congressman yung nakasal parang 40 party list yata so komitiba yun ni ano ni Abalos.
0: Okay, because si Marsaga daw as long ara na siya daw nagakabisto o kung wala siya kahadlok maghambal ng kapwa yung mga congressman nag-involve sa mga korupsyon sa kunano ng mga proyekto siyang gobyerno. Which is knowledge...
1: Yes, amoy na exactly, hindi na tumod niya.
0: Oo.
1: Kaya, amoy na hindi na tumod niya.
0: Hindi sila gusto, may naghahambal sina kay as much as possible. Gusto lang nila nga takap-takap, ano na takpan ina ng mga buluhato nila. Kagpadayon sila, nag-enjoy sa pagpanginto sa tao nga nag-intra sila siyang kinawatay sa kwarta siyang Pilipino. Doon muna, kagti si Marsaga.
1: Parang, Gilolo, parang iniisip niya rin na parang grand conspiracy. Grand conspiracy dito. Ganito pala ang kalakaran sa kwa kongresman.
0: grabe.
1: Kung saan magkapera, doon tayo. Parang hindi, totoong servisyo.
0: Oo.
1: Di ba, mga lawmakers sila, mga out of more than 300 sila, puros lawmaker, tanong na lang, lawmaker kayo, kalahat na lang, lawmaker kayo, dinasilduhan kayo ng taong bayan, sinisilduhan kayo ng taxpayer na napakalaki-laki, mula driver ninyo, mula mga staff ninyo, mga personnel ninyo, mga researcher ninyo, mga technical staff ninyo, sildo lahat ng gobyerno yun, bukod pa sa kinukuha nila na parang net salary nila, J. Lolo.
0: Mm.
1: So, may isang commentator from Iloilo, narinig ko lang to ha, na kung kwinta-kwintahin natin, sumatahod sila ng close 300,000.
0: Grabe.
1: Kung iisipin natin, 10,000 a day ang sweldo na nila, mga congressman, mga senators. Can you imagine 10,000 ang sa atin na ordinaryong manggagawa? Katumbas na equivalent na yun 1 month. Oo. Tapos, wala, sila naghihimo sa insakto nilang trabaho. Pira pa da yung parang mga gasoline allowance, transportation allowance. So, kahit malukitan mga SUV na dahilan ng mga salakyan, wala mo na sila gagamit ng salakyan pang gobyerno, ilan na dyan personal. So, most likely, ang ginaprovide lang sa ilasang gobyerno, gasoline allowance, and sa driver nila, bayad sa mga driver nila, etc. Kaya mo na nga, grabe ang kaakig sa ibang matumuluyo. So, ako 50% lang ang kaakig ko. Hindi naman nakasalalay ang buhay ko at pamumuhay ko dyan eh.
0: Di si Barsaga, kung nag-miaw-miaw siya, kung anong kambalanon niya, why is it that nga ipatawag siya kagtagaan sa chance nga i-explicar ang ginanamin mo? Nga wala nilagin tagaan chance nga ma-explicar, maka-explica si Barsaga nga ano ginatawag yung nga crocodile farm, ano ginatawag yung nga miaw-miaw, kung ano da, nga wala nilagin tagaan chance. Because nga isa-isay ni Barsaga kung ano nagkakatabo sa kongresyo kagma toklasan kay si Pilipino direkta kung ano nagkalatabo nga kinawatay na kag mga korupsyon sa Congress. Amo na nga gin-kick out na lang ginila si Barsaga, doon mo na siya, Mark, no?
1: Oo, amoy na siya. 99.9 Dilolo. Parang before lang ng DNA ng tao.
0: Okay, sige. So, ano pa?
1: Okay. Karena ari na tao, okay, nakita na siya. So, ang inaabang-abangan ko by September din daw eh, na may magkwansang special election, magtawag ang pumilit ng special election sa Dasmarinas, Cavite. Remember, J. Lolo, na ang Cavite, Baluarte din ni Rimulya.
0: Rimulya.
1: Baluarte din ni Bong Regelia. Baluarte din ni Ting Lacson, kaya taga-dira Manila, taga-Cavite, kaya ibang pa mga heroes dan sa long kung kanta ka ni Mariah Carey ni Rolo. So, mukhang didat mo ang mga Cavite niyo. Kapit kayo, kapit lang kayo at taga-Cavite.
0: Masi mabugto yan, huwag mong kamitan.
1: Hold it tightly. Hold your breath. Hold your emotion. Hold your election.
0: Sa aton pa sa Pilipino, hold your breath is hawak ko ang breath. Hawak ko ang breath. Hawak mo ang breath. Thank you, Martin.
1: Gusto ko yung breath
0: ang hawakan
1: ko.
0: Hoy! Thank you again, Mark. Salamat again, Martina, sa pagtawag.
1: Okay, may isang masaming ka-topic. To report lang ni, parte naman ni sa impeachment.
0: Sa Sunday, kay para matagaantay ibang chance, okay?
1: Sige. Toto Rex, gina-challenge ko si Toto Rex. Magtawag ka, mag-amot ka naman, Toto Rex, kaya ikaw ang ginakailawan ko nga cooler.
0: Sige. Okay, thank you.
1: Okay.
0: Hoy! Kao na lang kita, kamaling hoy! Grabe, mag 10,000 a day ang syuldo sa mga... Congressman, kang mga opisyalis natin nara sa Senado, no? nga ginasyulduhan sila kada mo na kadako nga kantidad. Tapos nga may gutom kag may problema tagyapon sa aton nga mga basic services, ha? No? Ano ay han effective pagyapon kiti kung ano ang sitwasyon sa mga tao? Amoy ning epekto sa ilang mga trabaho mo. Di dam na wabla, damo squatter, damo wala ubra. May mga early pregnancy ng mga kabataan tungod sang wala sang mayong programa, bi. Kana mo siyang problema ta. Tanan sila arada madamo siyang nabalaan. Dako ang sweldo. That's why nga kahit problema kita, kahit pamangkot kita nga puro man na sila alam nga damo gyapon bigado. Okay, mga ka-K5 subong adlaw, tinadayon din ang Blue Ribbon Committee hearing regarding sa flood control nga isyo. Ang namian ko diring eksina si Rubin Padilla in action niya. Do bad boy do pelikula na ba ni Rubin Padilla? Do ga is do ara lang ko sa eksena sa pelikula ni. Masulod sila siya sinado. Kay para magpatigayon upod ang mga 18 ex-marine as guest ang kaga maghatag sang saysay dirili parte sa flood control ng mga korupsyon. At totoya si DILG Secretary John Vic Remulla sa Senado karon ara si Rubin Padilla kay upod ang mga ining mga guest nga ex-marines. Why siya nagpahigad kundi ginpungga niya si Rubin Padilla nga hindi makasulod? Di si Rubin Padilla yate, ha? Di si John Vic Remulla kusog na kinagabarbel guro na siya. Ako kang bukod lawas, ha? Grabe, giriling, at disugaday nila ni Rubin Padilla. Sorry na teknikal si ni Rubin Padilla. Ginidog lang ang iyang abot ko. Si Rubin Padilla, kalusot na dayon. Ahay. Subong sa mga interview, subong, ho? Sa mga interview, subong, mga ka-K5. Sa kay John Vic Remulla. Ginapamangkot siya. Niya matuog, giban bala. Nga ginaharangan mo ang mga gusto maghatag nga statement sa flood control sa Blue Ribbon na hearing. Matuog, giban bala, nga ginaharangan mo si Rubin Padilla. Aring sabat ni DILG Secretary John Vic Remulla.
2: Palabas na ako eh. Nag-usap lang kami ni Senator Win. Palabas na ako. Magpapakita ko isang dinugyong tao dumarating papunta sa akin eh.
0: Okay. Nakono, manugpagwa na siya kuno. Nakita niya kuno damo-damo ang tao ang pakanto siya. Oh. So ano ginimo mo, sir?
2: Hindi ko protect ang sarili ko.
0: Agin proteksyonan niya kuno kagalingon niya, be.
2: Natatagalan ako. So, I had to protect myself kasi siguro they were mga 50 sila eh. Diba? Pupunta ako dito para mag-confirm lang kay Senmin regarding security procedures. Nung paalis na ako, biglang nag-dinubyo na rito, I just had to protect myself. Wala pa, there was no exchanges, ha? There was no punches, wala naman. Wala nasaktan. But I didn't know. Hindi ko alam na parating sila. Diba? Palabas na ako eh. Nag-usap lang kami ni Senator Win.
0: Wow, gali ka. Sige-sagad. Kasagad-sagad ganyan yan. Niya, di mapulit na ko yung tani. Yan mo kayo maluto. Bako yung pinaksyo yung ano yan. Bukaw-bukaw. Kaya nagkanto mo lang ko yung tani. Kaya tingin mo kakanto ko kay Senate President Win Gatchalian. Kay kung ano ang mga procedure sa seguridad rin sa Senado, di may sardine at arms madang Senado. Ito nga gaging request siya, be, no? Diini ang iyan ni Wing Gatchaliani asa sila na ang mga minority naging majority ang munisibong ang isyo mga kakaibag. Nga nagkantulan na kuna si John Bick Rimulya tungkol sa imitasyon ni Wing Gatchalian nga kuno amuna ni ang Senate President sa Dirabi, no? Karon man nagpuli na siya, nag-hinagunos ko ng mga tao. Kaga iya ko nung instinct, mga kakipap, is protection na niyang kagalingon niya kay basi ko nung madaganan siya. O kung basi mula ko nung malapakan siya o kung ano, kay tungkol nag-hinuganas ang tao. Puti kita, tagin niya nga nagatulod sa mo. Nagatulod siya nga kung naghaganas ang tao, no? Kag wala ka man tuyo, iya magpugong abe, kay sinado mo na daya. Tani nagpahigad ka, tani nag-issure ka, nga nakipag-tudanay kaya kay Rubin Padilla, kay sa iban pa, nga masulod siya sa Senado, tikiang sabat yan, nga nagdipinsya lang ko sa lingon ko, kay masima, masimla matumba ko blaw. Dugatan, aw ka lang siyang mga kinartoning sabat ni. Daw katanaw ka lang siyang kinarton bilang Pinocchio. Kita ka mo siyang kinarton nga Pinocchio? Daw ka mula na wala, daw katanaw ka lang siyang kinarton nga pelikula nga Pinocchio. Okay, sige. Kamu na may ara ka mo observasyon mga kakifive regarding sa nagtabo nga Senate inquiry. Ining Blue Ribbon Committee hearing kagina, pwede ka mo katawag dugay-dugay mga ka-K5, ha? O, ara na siya? Ara na siya? Okay, ari siya. Sige, dali lang. O, ino, gay, bala pulo panago, blada. Tawag kong tawag, ha? Tawag kong tawag, ha? Okay, alas 10:42 ng oras naton. Mayong gabi na. Sa ato nga mga suki nga naka-tune in na sa K5 News FM, La Carlota City. Subong March na naka-tune in na sa ato nga K5 News FM, Canlaon City. Sa ato nga mga suki from K5 News FM, Hinigaran, Kabankalan, Sipalay kag K5 News FM, Hinubaan. Good evening, ha? Sa aton nga mga suki from K5 News FM, Rojas Capiz, mayong gabi. Sa aton nga mga suki from K5 News FM, Victoria Scadis, Sasagay, kag Escalante. Sa inyo datanan, liwat, mayong gabi. Iningabahin na dulo na sa aton sa nga DTX Coffee Mix. Before kita mag-break, mga ka-K5, pasudlon tanay. Ang aton nga nga caller, abe. Ah, hello, good evening, sino ni?
3: Hello, good evening, Ginulo.
0: Ate, Ari, si Ginili. Ari, siya si Senate President Rex, no?
3: Pasyalan ka lang,
0: kasi sige, makomersyal ko anay, para taloy-taloy ang aton nga hataway nga duwa, ha? Okay, okay. Ini nga bahay na dulong na sa aton sang DTX Coffee Mix mga ka-K5. Nakakapi ka na, nag-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.
4: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.

0: Ligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gid ko da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagin ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton ng lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
5: Moderna Max, Max Epektibo.
6: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
2: For Biotics. Makabulig sa pagtapos.

0: Tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-Klinika Sport Biotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kagtuan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Sininga nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
3: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madungkay nga performance.
2: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
3: Apat gig kasultada, pre? Biyag si Mrs. E?
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Tikasin!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
10: Ano ang himuon ko?
9: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang
2: makipag-hiwalay.
0: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabalaan nila. Soltero pa ko, lo.
3: Super Kukulitan at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: K5 News FM, oras natin, we got 57 minutes after 10 o'clock in the evening. Padayon ka muna nagpamati sa ating program. The Tonight Show with a Jerry Lee and Jay Lolo. Ini kabahin na dulo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
5: Kanaming habon, dapat ginaton testingan ini mga ka-K5 because ang iya epekto sa panita kanaming gini. Ang mga punggod, dulaon, inagya sa punggod, hipidon, mga alap

0: online, pwede gid. Pwede nyo ma-order sa Lazada, Shopee, kaga TikTok, ha? Kung gusto nyo barato nga DTX Beauty Soap, kag iban pagiging mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kantola ka mo rikta sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, kag magpakonsulta na lang dayon sa aton medical kag alternative doctor sa libre, wala siyang bayad, ha? Okay, hindi nga bahin man lo, dolaman sa aton lo sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ting Dr. Pinoy sa liwat mga kakifab, isa ini ka natural mga suplemento kinanglano naton sa subong nga panahon. Kitungod nagatapna sa jirili sa mga kagaw kag mga bakterya man nga ra sa aton sistema. Kag subong man ginalimpyuhan ang aton kidney, ang aton nga atay, ang aton nga dugo. Nagahatag sang dugang nga oxygen sa aton nga mga kaugatan kag sa aton nga utak. Dr. Pinoy Squalene Capsule, himo ini sa shark liver oil. Wala siyang overdose, wala of side effects. Aprobado siyang BFAD. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagapanubo man sa ato nga blood sugar, nagabato sa diabetes, nagatunaw sa mga bad cholesterol nga nagabara sa aton ugat, nagapakupos ang tanang mga inflammation sa sulod sa aton lawas, kag nagabulig sa mga kababainhan nga may problema sa menopause, hormonal imbalance, dysmenorrhea, kag ining may problema sa depression, ha? Mayuma pagid, mayuma, ha? Ginapakupos ang Dr. Pinoy ang banog sang mayuma na, no? Okay, anyway, Dr. Pinoy Squalene Capsule, mayugid sa may naga problema sa ngot-ngot kag banog sang ilang nga gout arthritis. Ginapakupos ang banog, ginadula ang sakit sang gout arthritis kag ginamat-amat tunaw ang mga uric acid sa tagsa nato kapag inom sang Dr. Pinoy adlaw-adlaw, ha? Dr. Pinoy nagabato man sa early stage sang cancer kag subong man nagahatag sang madasing pag himo sang dugang blood platelets mga kakipay para naman sa may mga dengue. Dr. Pinoy para gid sa tanan, mamakal sa halos tanan ng mga butika, Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, Generics Pharmacy, sa mga butika kag farmasya sa inyong lugar, dira sa bahin sang Kamankalan, dira sa Binalbagan, subong man, dira sa Pontevedra, Valladolid, La Carlota, Morsia, Talisay, Silay, Victoria, halos tanan ng mga kabanuhanan kag kasudaran. Diri sa Negros kag sa Bilog nga Panay, available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ha? Okay, kag saliwat sa may mga problema, kag gusto gid maghatag sang ilayang opinion o komentaryo, ha? Tawag ka mo sa ating hotline na 0928 611-2263 para sa ating smart number. Kag sa ating naman Globe number 09277-4489-40. Good evening sa ating mga texters. Good evening, Jay Lolo. Pwede ko makainom. Pwede ko kainom pulok, ano ni? Pulok katuig di Tribayo, tagduwa sa kada inom, Jay Lolo. Okay, good PM lang nagali kay Valentina, kag Rinaldo, Ginabel, kag Alea, dira sa ma, ano ni, dirasa. Alea dirasa, nagpamatigid, salamat kita. Okay, good evening man sa kay Pipito Limlo.
1: Asi paring Pipit, paring Pipit! Paring Pipito Lim, pre, mayong gabi na si mo, musta na mga sitwasyon plibot mo na, pre? Nainom mo na, pre? Sa imo dang anak nga, very beautiful kay Juji Lim, hello!
0: Okay, may caller talo?
1: Okay, may caller ta, sige, sige, tawag caller ah, kay ma, sige, si Rex din na to. Ah, wala pa si Rex? Sige. pwede gi kainom ang pulo katuig, ha?

0: kung binigay kayo nung, ha, sa inong D3 Mayo, mayo gani na kay para ini sa tanan eh. Para pulo ka tuig, kung hindi siya makasaragin mag-inom siya nga kapsula sa D3 Mayo, pwede mo man siya nga igisiyon, kag ibutang sa, sa luwag, sa kutsara, kag itingal sa iya, no? Kag ipainom sa iya. Pwede man, no? Pwede gani masyamos kanon. Oh, sige, sige, ha? Pwede gina. Okay. Sino pagina na, Jirili? Di na na to si Rexman? Okay, good evening, J-Lolo and Jirili. Loga pamatigid kami din sa inyo kadagabi. Kag nainom ko na lo ang D3 Bio, my TC. Ikaw lo, nainom mo na lo?
1: Nainom ko na!
0: Si Mariloni lo sang Libas sa Purokwan, Rojas Capiz. Salamat gid and more power sa program. Sige, salamat man. Good evening, Jirili and J. Lolo. Pa-shoutout lang sa Bangga Bodega sang Purok Progreso, Barangay Alihis. Nga sina Polly, Roland, Baby, kay Toto Ruel. Kay Manang Kit, kay Tito Danny. Especially sa amon pinalangga nga Mama Neneng. Always gid kami nagapamati sa imo, J. Lolo. Nainom na lo na amon niya. Nainom na amon lo my TC. Kanamig gid sang pamatsyag na amon. Madamo gid nga salamat. Okay, we have a caller on the line, lo.
1: Si Rex na naguro. Hello, Rex, ikaw na eh.
2: Yes, Dilolo, good evening.
1: Okay, dari na si Rex. Rex, okay. Nainom mo na, Rex, ha?
2: Yes, Dilolo, my sister sa D3 Bio.
1: Okay, okay. Sige, nadayon gid, ang ginahulat nga pitsa 4 sa nga Hunyo, ang Blue Ribbon Committee hearing about sa flood control. Rex, anong imo obserbasyon? Anong imo subong nga gusto ihatag sa aton, be?
2: Balo ka di Lolo, ang problema, be, nga akaisog sa unsi, nga subong naging dusi na, kag-survey ko babatian sa interview, bala, kung nga, gaano gin sila, nagigyan ko, no, yung gapungko sa subong nga, majority. Kay lalo na ginano sila sa Malacanang dogin
0: suportaran.
2: Honor sila abi na sila di man ang bag-ong majority. Kaya nga pero ang ila na ginatuaan sa mga interview ng mga abogado pag ani nga ginainterbyo sa mga media, ang puro nila ginahambag ining kaso bala ng ni Abilino versus ano na versus Quinco na 1949 wala na tabo, no? Na 24 ba ito sila nga kaya mo nila ginabasihan niya na sila po no gidya subong ang ano kaya tungkol siling kaso ni Abilino versus Quinto sa 1949 niya na tabo na ang 24 sila ka senador ang isa nag-abroad so 23 ang bilin pero ang isa ara sa ospital. Pero kumo ara sa Pilipinas, ara na sa toon sa ospital, hindi siya captain, pero sa ano counted na siya, batari lang sa Philippine area. Te, ginasample nila subong nga si Bato, wala pa, hindi man makita. Si Jinggoy na priso, o kung pinabilin. Sa tuga time, sa 23 sila, no, kay Kumo ang isa 12, ang isa 11, ang natabo, nagkurong din sila. Okay? Pagkurong nila, so nagdaog ang yan ni Abilino na siya naging
0: Senate President.
2: Oo. Karon, amo naging sample nila kung nga si Cayetano, si ano ni gani?
0: Wing Gatchalian?
2: Gatchalian ang nagbagapungko, hindi na si Cayetano. Pero ang lain sini ko, talagang expound nila bala sa maayo, na ang hinkuaan dali nila niyang
0: basihan?
2: 1935 para konstitusyon. How come na may 1987 kita na konstitusyon, ang muna yung isampol yun para ihampol sa ilang bukol? Tita na niya ito layo. Taon mo 1935 na sa 1987, nag-iilis sa Taya Constitution. Katapos na yung natindugan ni Cayetano na 1987 Constitution, ang muna natin yung Constitution na bago ka sundin, na ang hindi ka pwede katurong kung hindi ka mo crazy. So crazy sila yung yapo ni Cayetano kay maski si Bato wala kag si Dinggoy na priso. Pero sa konstitusyon na kabutang ara, yapon sila sa disunity sa Pilipinas, counted sila as kerpen.
0: Okay.
2: So, taroon 12 lang yan sila ni ano, hindi siya pwede ka turong.
0: Ah, okay. Na,
2: okay. Amulatan na-explain nila sa tao, hindi kay ma-explain lang sa abogado, as talaga yung explanation, sumapati niya kanoon ang tanan na tubo abogado na nag-explain. Wala kung hindi ko niya, hindi ko niya pati, na ako na nga, kay 1935 po ang konstitusyon na hindi basihan, layo na yung spatan. Hindi na pagtutuhon ng tao. Hindi na pagtutuhon.
0: Okay, so, ti, sa Lunes, no? Sa Lunes, mahiring man sila kuno, according sa kay Bindalo. Erwin Dolfo, Senator Dolfo, Erwin, no? Matulaton ako nung lakat nila, eh, kaga, well, dapat sini siguro mangayo na kita guro budig sa Supreme Court ani kay ti sila ning naga ultimate nga naga interpretar sang layi ta mo no si mo be
2: ari pa di sang problema di lolo sakto na imo hambal sa panahon sang kapay nga Marcos sang dito nagabuso na ang ilabi ng administrasyon. Kapag may nangayo bulig sa Supreme Court, hindi mag ginabot ang Supreme Court. Kaya tawag nila political question ina. So hindi kami mag-ginabot. Sa political question. Pero sa totoo lang gali, ginapahog nila ang Supreme Court sa tuwang time sa Marcelo na hadlock mag-biro. Karon, sa panahon ni Curry sa 1987 Constitution na ginatagan power ang atong Supreme Court, tinatawag nila nga expanded judicial power. Expanded judicial power, pwede na siya ka-intra ano man na problema sa legislative, ano man na problema sa executive, pwede siya ka, hindi na pwede ka-reklamo kung anong iyang kay may extrajudicial power na siya. So hindi na siya pwede nga i-disappuira mo ang judiciary o Supreme Court.
0: Tiyan mo na subong, kinaguan, di ka tama, ang tao subong confused subong sa sitwasyon, no? Kaga, well, nag-intra, nag-Malacanang, kag nag-apaborgate sa grupo ni Wing Gatsalian compare sa grupo ni Peter Cayetano. Ang tao subong daw iban may daw hati subong eh. Ang iban nagarutan na daw naginahay blood ang iban tapos daw hindi naghani magtanaw sa nagkakatabo sa social media kay daw nagainit lang ang ulo tungod nga daw wala na siyang klaro nga direksyon ni ang katabo. Pero sa akon lang dapat matabo ini nga proseso sa aton nga panahon. Kay drini naton nga ma-determine kung ano gid man ang maging palabuton sang Pilipinas. Same of Rex, no?
2: Dapat gid may balaan sa tao o matuod. Pero kapano ka pala dilulo kag gid na tabo sa ganang tao ko sa TV gin ano nila, gin cut nila. Ano ta nang minimo nila sa tawag sa YouTube? Na si Marcolito, parang balik-balik. Sobra ba lapit sa kauras niya na balik-balik. Nagambang si Amy Marcos, kasi nga gina-gabong-gariklamo mag-gina-ano nilang internet na harita nila. So, ang matangambang ni Kuita, no, nga hindi na pag-hariti ang ano, kay madala ka mo sa kaso, ikaso, kung may mga meeting, ang masinig na pinanang nabalaan sa tao.
0: May naga, damay naga-sabotahe, abid mo na, sa signal.
2: Sa imo, dilulo, may nagsabotahe sa signal mo. Amon din, hindi ginag-
0: Aros isa ka
2: oras, hindi
0: matusta ng
2: TV?
0: Ang lula, kuya, ang ginaluto sa lulo ko nga pinaksogin sa butahe.
2: Sige, dito, lulo, mabasa ka pala sa rato, mapit. Amo na, si Bindalo. Si Boy galit ang si Bindalo.
1: Si Bindalo? Kasi Bintol po gini eh.
2: Oo.
1: Bintol po. Siya no galit si Rafi tulpo.
2: Ah, ito may gasaot.
1: May gasaot. Kadang ako nag-dog ulubahan ako na to. Ang nasadyahan ko yung gagina, Yerek siya, ang eksena ni Rubin Padilla, doon rala sa shooting mo.
2: Oo. Itong katilalaan, no, na samo sa itong, ano ni, sa Butigo, ah, Butigo, na naman ko sa ngambal ni, Sumulina. Napagwa siya ko, no, nakalang klaro, na po gumagwa, yun po, lagi ano yun to, punga niya si Rubin Padilla, wala siya napagwa, ang ginagas siya to lang.
1: Oo. Di, naku-naku, si John Beck Rimulya, birti na gamarbel na siya, naku na lawas na, di, si ano bla si aton ni nga kasi Manuwa bla si attorney Roy Nagwanson bla nya okay. Nanugay na ko na John Big na ito nga ginhakos mo gin si Rubin Padilla ginasunlog ya si John Big Rimulya nga nanawian ko na si kay Rubin Padilla nga nami lawas guwapo taros sa maning aton nga kasi Manuwa pero may mga punto mo na sa iyang nga mga
2: ginagpagawa sa platform. Ang signal, pigaw-pigaw signal.
1: Okay, sige. Thank you, Rex. Thank you. Sige, salamat. Sige. Okay, mga kakipay ba? Di, maghan ang susunod nga kabanata, ha? Kag para sa dugang nga mga updates ng lakad sa aton nga sinado sumong, pwede nyo matanaw sa aton nga Facebook page, K5 News FM, 101.5 Bacolod, no? Ang K5 News FM Bacolod, 101.5, ha? Tara nira ang aton ng mga latest ng mga balita kag iban pa, ha? Kag buhas bantayan man ang Foro de los Pueblos with K5 Eljan Castanyo. Kag K5 Eric Tenerife. For sure, may mga hatagin sila sa aton ng mga opinion kag komentaryo. Regarding sa mga sitwasyon nga nagkakaltabo subong, especially sa aton nga Senado. Okay, alas 11:15 ng oras. May caller ta? Sige, pasunod ng caller. Hello, good evening. Hello. Hello.
3: Hello.
1: Patunog-tunog lang tingog ta, sir. Palapit lang sa telepono. Sino ni?
3: Ako si Jack Canlao.
1: Hello, sir. Hello, sir. Medyo pigaw signal mo. Palapita lang may palihog para maklaruhan ng tingog. Sino ni?
3: Villegas sa Kanlaon.
1: Yes, sir. Okay. Si Mr. Villegas. Mayong gabi na si mo, Mr. Villegas. Yes, sir. What can I do for you? Ano tani, sir?
3: May na-comment lang ko sa pagkalatakong
1: sa ating kagamagi sa tingaw mo, sir, pwede mo man lang palapit ang telepono sa baba mo kay para nga daw amo ng microphone mo, be? Liyog lang?
3: Okay, sir.
1: Okay, sige.
3: Ang transparent na mga sana sa mga komentaryo, may siyempre yan, kahit itin eh, napakalakas talaga ng itasyonan ko.
1: Yes, go ahead, sir. Yes, go ahead.
3: Ang sa ako lamang utani, utani, magiging transparent lang tayo. Kasi siyempre, ang kaguluhan sa Senado ngayon, siyempre, nang dahil kasi sa mga investment kay Sara Duterte. Kung kitang-kita ng Senado, na may kinaapinan sila eh. Kinapag-tine, hindi sila pwede mag-apin sila.
1: Correct.
3: Ako na lang, kumindo sir ba nga ito sa ako na uutin mo lang kuya nga tao high school graduate lang pero
1: yes, sir.
3: Ako nagigilig ko lang malita ako lang sa akong tani na naging transparent ang karan
1: okay.
3: Atong tagaan ang atong nga lisit dito ako mag-hearing eh pero nakaroon si Lado karoon eh klaro-klaro si Cayetano eh pabor eh
1: lisit
3: ididinsa nila pagkatapos napalo naman sila na may kaso sa ICC pero sa ICI International Criminal Court utami maging ito nga sila yan ano lang ba na nagkatali
1: okay
3: kung tulong ato ni siyempre ang business mo nun at kinasas committee on siyempre hindi basta-basta ang 250 na congressman so kinisip siya siguro siguro ang momento kung ano man din ang mga document siyempre sa client kapitan di karoon sa siyempre
1: nagtuma na eh. Sir Beligas, Sir Beligas, ang signal mo naga-weak o kung naga-huyang ang signal mo, naga-dula-dula ka, sir, no? Doon nakuha ko naman ang punto mo, pero abi sir, try mo gid sir, abi nga makaposisyon ka klaro, kaya doon may mga punto, kaya nga doon ka nami man pamatian, tanib, la? Ang problema ta, kaya doon hindi na maklarohan, kaya doon naga-cutting off. Siguro so si signal mo, sir? Okay. Titiklo na nato, sir, may mga punto kakagaibo ginaiyang observation and tsakto ginaimo nga gusto ihambal sa ton. Okay?
3: Katotoo lang na, sir, gusto lang dito maging independent ang aton istasyonan kaya binino. Isa, mamatian ko mga comments na, tugay na kong kapamati sa inyo, tanggap din na. Ako di siya nanggot, may medyo pabor ba nga ako hindi ko pabor-pabor individual kaya eh. Kaya kaya buwisi ka. Gusto ko na ganing investigahan ang tanan dahil ang mga corruption pero kita nga nakapuan lang din na si Irwin Tulpo nga ginadulungan ko no. E paano madulungan si Irwin Tulpo kaya 2025 lang na inailik? 2022 itin mo rin, amo lang nga silinggo, ang ling lang ang gila. Isbit si Soto naman, indulungan man, e paano nagdalagan si Soto yan? 2025 lang naman ah. Amo na yung gila ba?
1: Okay.
3: Itin mo rin sila yung istorya, wala ko ka patis na, puro na na at antig yung mga ebidensya eh. Soto lang nga, sir. Ako, it's
1: okay. Yes, sir. Okay. Okay. Okay.
3: No. Mag-research ng insakto ba? Irwin Tolto o si pinaka-congressman ang ginagawa ng katangas sa gumagulos ng kwarta? Ang ICI gumagulungan siyang kwarta para lang din nga mamutasaw.
1: Okay, okay. Sige, sir. Oo. Sige, sir. Yes, correct sir, correct sir. Okay, thank you again. Noted ang imong comment kita. Thank you again sa pagtawag. Okay, good. Thank you again, Mr. Beligas. Salamat, ha?
3: Salamat, sir.
1: Sige, welcome, welcome. Tigapayag si Mr. Beligas ang iya yung personal dirilin nga abalatsyagon kag observasyon niya bali, no? The freedom of speech niya mo. Okay, di mo ni kinaguhal ang tanan. So, pahiga talang nanay kag pangumuyuan ta ang mga bagay ma-plus target sa sakto sa pagbuot siyang Ginoo. Okay, dadala kita nabi, no? Kay ti kada isa sa atin may mga opinion kag may mga pamaagi nga para maintindihan ang mga tagsa-tagsa nga mga problema nga nagaluntad sa aton na pungsod Pilipinas. So dadala kita nay pangmuyuon na lang naton nga kun ano giman ang pabuot sang Ginoo para sa aton tanang kayuhan amo ang mga pangibabaw sa aton ha. Okay, good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. Okay, and greet lang kolos para kay Rene and Marie Vicky and former kagawad Ramon Roque sang Canso San Rafael Hinubaan na Negros Occidental. Si Junjun Hinanda, gali Jay Lolo ang panamyaw. June, may ngamina si mo ha. Salamat gid sa pagtawag.
0: Good evening, Jerilee and Jay Lolo. Tamyo ko lang, Lolo, si Grace Hope and ang mother nilang kag sa father nilang si Leo Edgan sa may San Antonio, Himamaylan, kay Nikki Salvador sa Phase 1 and sa tanan niya KSS 19 kabaranggayan sa Himamaylan. Tamyo ko man, Jay Lolo, si Inday Rhea Kabugwason sang happy birthday. Subungad Law. Good evening man ka Jay Lolo kay Doc Ramil Oy. Ang nagapanamyaw si Amansha Intana sang Himamaylan. Good evening Jay Lolo kay Rex Daha. Doren, hindi ko masyado mag-gets ang imong text message mo kay Dodamo sang kama, abla? Oo. Good evening, Jay Lolo, kay Rex Daa. Kaalam gid na sa kay Rex, Jay Lolo mo. Okay, kapamatigin ko si imo, Jay Lolo, from Doren, Jay Lolo. Sige, Doren, ha? Salamat gid na. Okay. Good evening, Jay Lolo. Mayong gabi, Jay Lolo. Si Grace nilo. Good night, Jay Lolo. Halong and sa pagpuli. Sige, Grace. Salamat gina. Jay Lolo, good evening. Mangkot na kolo. Tuod gid bala ang Christian nation kita. Nga talamak ang mga ilimnan, ang bulangan, beer house, online gambling, kaglaban sa mga chang game, may sigarilyo nga ginabaligya jo-jo sang tangob. Alam mo na. Sige, Jo. Thank you, Jo, sa mga message, ha? Okay, aripagid, Jay Lolo, good evening. Mangayon ko tani advice about sa neighbor na moon. Napermi na lang video kay. Ugtong adlaw, hindi kami kapahuway kung ugtong kay kagahod. Tapos kung gabi, video kay naman sila hasta mag 12 midnight. Kung kisa, hasta alas 11 sang gabi. Tapos ang mga bata nila, kagahod hasta launa imidya sang kagahon. Nga hinampang pa, hindi kami katulog. Matulog na kami, gakakibot kami sang gahod nila. Daw hindi sila kentsendes sang tupad balay nila. Nga gusto man magpahuway kay Gabina. Thank you, Gid Jay Lolo.
1: Mag-amosy na yung mga kakifab do, i-report sa barangay. Ay, doon may ara ordinansya kag may mga sulundan kita yung mga sistema about sa mga ining video kay no kag ining mga ginahod. So mayugid kung ma-report na nato kag ma-inquire nato sa barangay no kay para nga matagaan sang atensyon kag solusyon ami. So kung gusto mo hindi ka man ay nga hindi lang nga magpakilala nga ikaw yang tagreklamo eh. Oh, di ba la? Sige, pwede man na nga secret lang, ano? Parang at least, masib lang kung mag-lain boat nila. Kay man, iban kung kaysa, lain boat nila, dumtan kanila. That's why nga, hindi ka na lang yung mag-reklamo. Kay tungod na ga-avoid ikaw kung nag-imitar ikaw. Sang hindi maging maayong ang mga posible nga maging resulta kung mag-reklamo ka, no? Prote, hasta saan o kaya mapriso sa inang imo yung ginabatsyag? Wala kaya sang kahilwayan nga magpahuway? Tungod nga sang ilay nga gahon. Mayutani ko may music room kaya bla. Ang music room nga arak ka mo na yung video kay da nga hindi iya magwa ang tunog sang music ni mo. Pero kung may mga tigpalahuway na sang tao kag sige pa'y gapo niya ginahon, no disrespect na niya para sa iban. Iban may mga ubra pa, may mga importante pangabuluhaton para buwas kag nagapreparar, kag nagapahuway, no? So, I think siguro dapat mo na itagaan sang chimpo sa paghatag sang reklamo ah. Ah, okay, reklamo mo na sa barangay ah. Hindi ganit, tawag ka na sa may police station, sir, sir. Dribla sa mo, sa may amuning address bla si Rob, daw kagahon, ba nagtulog na kami, sir? Ngayon, okay lang si kami, joke sila si Rob. Basta sir, makagi ka mo rin sir, anong mayos ni man? Okay, I think, Rob, ang mga police, siguro dahil nag-mintinar sang peace and order. Pwede makita, Rob, makaangot sa ila, kag makahatag sang chimpo sa pagpabangkot, kung anong pwede nila may advice, no? O kung pwede mahimo, no? Pwede man na, ha? Okay, no? Sige. Pala ba, ha? Pagid ang pasensya. Alas 11.28 na mga ka-K5. We're going to take another break. Don't go away, ha? We'll be right back.
4: K5 News FM. News FM.
5: D3, Bio.
6: Problema sa pangkaso?
5: Hilana, sipon, kagubo.
6: Tugasong virus, kagbiklobyo.
5: Ang D3 Bio ka na.
6: Ang D3 Bio,
5: puno sang lauric acid.
6: Nagginahimo monolaurin sang atong lawas.
5: Nga tuman ka epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
6: Mag D3 Bio.
5: Adlaw-adlaw.
6: D3 Bio.
5: D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
5: Yung may PCO.
6: Ang VCO,
5: yung may D3,
6: mapakas mga butika.
5: DTX 500.
6: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
5: Mag DTX 500 na.
6: Masaminig ka palatian?
5: I-DTX 500 muna.
6: Kung kulang ka sa antioxidant,
5: nagatigulang ka.
6: Mag DTX 500.
5: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
6: DTX 500.
8: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
5: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabasa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pag-api. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
5: DTX Coffee Mix.
6: Sa mga butika.
11: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
5: Mighty C,
6: mababaka sa mga butika.
13: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
15: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
16: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
17: Spore Biotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Spore Biotics!
18: Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer! Mag-Clinica Spore Biotics!
19: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
20: Ako si Eduardo Amodya. Tako kita nga pagkasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangon sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako na batyagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwaay na po nakapoy.
19: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
20: Squalene Capsule.
19: Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
21: Muter na Max,
2: ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa butir na capsule, kaya nga akong ginabatya. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
21: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
2: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
22: Butirnamax capsule and Butirnamax coffee blend.
23: Makakal sa malapit na butika.
24: Bretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
25: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
26: Performance mo bala? Maluya na?
27: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag babuwas ka. Garagapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madugay nga performance.
24: Di pre, mustabo na nga gabi pre.
25: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
27: Extend Food Supplement for Men.
28: Tikasi!
29: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
30: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
29: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
30: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
29: Clinica Deo Fresh. Available now.
31: This is K5 News FM, your official news and music station.
32: Ikaw ba'y nasaktan?
33: Naintuan nila ko sa nobya ko.
32: At di mo alam ang gagawin.
34: Ano ang himuon ko?
32: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung iba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Mangkotan eh kung bala paano mag-work ang amunan.
0: Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabala nila. Tiro pa ko lo.
3: Ay, balo na kami na. Mga ka-K5 alas 11:38 na. Ari na ang problema ang aton pagabasahon sa mga gabi. Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. Lo, I have a problem. I hope nga mabuligan mo ko. Jay Lolo, to tell you frankly, I have 2 boyfriend. Ah! I do one of you, yeah? Huh? The left and the right, huh? Clap them softly. 1, 2, 3. Ang isa ka of you ko is a foreigner. Uy! Foreigner? May datish. 3 years na kami and then this coming August, Jay Lolo. Ma-meet na kami kay Makadto di siya sa Pilipinas. Yehe! Duwang nobyo niya ang isa foreigner. Sa ano siya bong June, July, malapit na lang. Mga inadlaw na lang ang ilisipon, mga ka-K5, kang mag-aabot ng nobyo yung foreigner. Mabisita sa Pilipinas, no? Ma-inspeksyon, guro eh. Kag ini sila is tatlo na sila katuig nga mag-nobyo ng ining letter sender nato kang foreigner, no? Ang isa naman, abe, ang isa naman na... kanubyo ko is Pinoy. Oy, Pilipino. Pilipino kong mahal. Jilolo, wala ko kabalo kung sinugid sa ilang duwa ang loyal. Why, sino kabalo kung sino silang duwa ang loyal? Please advise me, Jilolo. Thank you, Gid, ha? Ang iya problema, no? Kung sinugid ang loyal sa duwa, mapili siya mla. Ang Pinoy o kung ang foreigner. Loyal. Di ko mga mamangkot ka kung sinong loyal sila, pero you have to ask first. Una, magiging pamangkoton kung loyal ka mga klase sa nubya. Nga duwa sila. Si? Kay nga nag-ano kang you collect and collect and select the best. Tapos ka pangita ka sang loyal. Pero ikaw gani, hindi ka man loyal. Nga duwa sila nga ginadungan mo sa kabuhi mo. May foreigner kag may Pilipino. So ang imo nga ginapamangkot sa aton, kung sino sa ilagid ang loyal. Huwag ka gani ka malong ang mga nubyo mo na kung pamangkoton mo. Kadamo siya mga opinion si Nino. Iba naghambal naman, no? Tipo rin narikidamo iya the tish. Kaga, huwag na kamulo ba si Pinoy, damo man the tish, damo man kwarta. Pero it's not all about money, mga ka-K5, no? Ang relasyon, part lang ng kwarta. Ang pundasyon sa relasyon, it is love. Ang respeto. Kag ang imong kapagka-mature as a person, nga nakaitsindi ka sang responsibilidad sa imo kagalingon, kag sa mga bagay nga imong pagkahimuon sa sulod, kag sa guwa sang relasyon. So, ining imo naman niya yado, nagapanigurado ka kung sinong loyal. Wala siyang garantiya, mga ka-K5, tungod nga May araga mga hambal sa mga katigulangan nga hindi mo gid makilala ang matutuod niya nga kolor kung hindi ka mo mag-upod sa isa ka balay. Kag dipindi pa na sa mga sirkumstansya kag mga sitwasyon nga nagakaltabo. Kay man in every situation, may ara kita sang batasan o kung ugali nga nagaresponde, no? It's either maayo nga pang-ugali, no? Pang-ugali, o kung hindi maayo nga ugali sa pag responde mo sa mga sitwasyon. Wala, mainiton ikaw, mapikon ikaw, masangkad ang panguna-una mo, understanding ka, o kung ikaw naman niya may lipot, kaya nga pasinsya. So, sa mga circumstances along the way nga nagkakatabo sa inyong pag-obdanay, dira mo na makilala gid ang totoo diyang pagkatawo ngang iya pamatasan. Example, kung ang problema nyo later on is about money, no? Kaga kulang ang kwarta ninyo, no? Ano siya bala? Naghimo sa inisyatibo? May aras sa nga konkreto nga plano about financial stability? O kung nagbase na siya kung anong maabot, kag kung anong mandang ara lang, amulan na, no? Tamaran siya bala, mapisan siya. So, amuman na later on ang magiging isa ka rason nga pwedeng mag-conflict mo, di ba? So, magsulod kasi sa karelasyon, kinaglan na define mo na ang reasons mo. Anong rason mo nga gusto mo na makipagrelasyon? Dapat naitsindihan ginaton ang aton niyang responsibilidad. Kay kung magsulod ka sa mga bagay nga wala ka kabalo sang madalom ni mong rason, may mga discouragement along the way, dali ka lang niya maging mag-give up lang. Dali ka lang niya ma-failure. Dali ka lang niya matakan. Pero kung na-define mo na sa kaugalingon mo ang madalom nga rason nga kinaglan mo himuon ang mga bagay, may ara man na discouragement kag may mga obstacles along the way, hindi niya makatinag si imo. Hindi niya makasarang makapauntad si imo because nagdako na yung pagpati mo sa imo yung rason nga pag-imuon mo nga mga bagay. Okay? So parihas ang isa ka istorya mga kakifive. Ining, kung may mga construction ganibla, kuni kalabanan, may tabon gina ng mga sinda o kung may pinsa ginada ng hindi kitaon kung gainano sila sa sulod, no? Pero ang huring-huring nga ina siya nga lugar, may building na da nga matindog, taas, dako. Pero sa pag-obserba sining, malawig ng chimpo, pero daw wala mang Japon building, di ba? Now, karon, here comes a person nga na magpamangkot, gid niya, curious siya, no? Ginpamangkot siya, ang nag-aulubra nila, kag isa na ginpamangkotan niya is the engineer, ang in charge siya ng construction. Niya, sir, good morning. Niya, mamangkot lang ko tani, sir nga, kuno, ining inyo din nga ginaubra, nga ginatabunan nyo, hindi natin makita sa gwa. Ang kalabanan siya nga nagambal nga may building din nga matukod. Yaya, tuod na may building din matukod. Pero sir, do mga pila na kasimana, kaga medyo malawig-lawig na, binula na. Daw ay paman building, sir. Niya, Nyara gid may building na di, pero subong, ang ginauna namon pundasyon. Ang pundasyon importante nga ang building stable. Nga kung may mga linog, may mga kusog nga hangin, hindi siya basta-basta matumba kag maguba. So ang isa ka importante sa pag-construct sang taas nga building is ang pundasyon. So kung ano kataas ang building mo, more or less dalo man ang imo pundasyon para nga stable siya, bakod siya. So amoy na madugay, no? So, Nati, sige sir, thank you. So once to nga natapos ng ilang yung pundasyon, mga kakifab, kadasig lang mo. Dugay-dugay sa nakompleto ng pundasyon nila, kadasig lang magsaka ang building. The same thing man na siya kabuhi natin mga kakifab, mostly sa aton. No right and wrong pag-intindi. Ka-confuse kita kung din kita makuwasang isaktogin nga kalaman. But before kita magkuwasang isaktog nga kalaman, i-define tagin kung anong aton nga rason la, kag anong aton nga gusto. Kay kung nabalaan mo kung anong gusto mo, may aragin na yung rason, di ba? Gusto ko makaon, kaya nga nga gusto mo makaon nung rason mo, inamit yudan mo. Nabisan busog ka pa? Nabisan busog pa ko makaon, kaya kinamit yudan. Rason mo nagyapon, di ba? Okay, so, inang knowledge mga kakifime, sa tanan na to nga buluhaton, kinanglan gid. Para makahata kita sa nga mataas man nga pagpati sa magiging resulta sa aton nga pagabuhaton. Kay duwa ining pwede maging resulta mo, it's either success or failure. So, nagabase kita sa maging resulta, kagkalabanan, may pangduwa-duwa kita kaghadlok, maghimo sa mga tikang, kay base ma-failure kita. Pero to avoid and minimize failures in life, kinanglan, we should be equipped o kung kinanglan naton sang dugang nga kalaman. So it's either nga mamangkot ikaw sa nakibalo o kung mag-arak ka sa inisyatibo nga mangita sa pamaagi, nga may balaan mo kung ano mga pwede mo nga may baluan para mahimo mong mga tinutuyo mo nga maayo. Kitungon nagapati ka sa rason nga may maayo ining epekto sa kabuhi mo kag sa palabuton mo, di ba? Sa aton ding letter sender kung sinong loyal, why ta sinakabalo? Kung sino silang loyal da, pero ako yan for sure, hindi ikaw yung hindi loyal da. So nag-create siyang problema mo because of your dishonesty. Wala ka siyang definite gusto sa kabuhi mo. No? Gusto mo lang magnobyo, pero nga nagnobyo kapag it because may ara kapag it just ang being hindi ka responsable sa imo yung desisyon. Nga, dapat ang sistema sa relasyon, dapat one at a time. Para hindi ka mag-create problema da. See? So karon abo na ning problema mo kung sinong piliin mo, kung sinong loyalty, kinaglan mo giniya may balaan. No? Kung sinong loyal siya, pagi sa pag-upod sa ilan, abi, sa maabot pang panahon. Kaya problema siya mong, kaya may Pinoy kaya nga nubyo, kaya manog-abot yung foreigner. See? Amo na ning resulta sang imo nga desisyon nga ginubra. Ay, doon libog manulo ko. Di paano ni ko ng purni mag-abot ni karon niya may nupi Pinoy ka nga nubyo niya. Dali lang, wait a minute, kaping mainit. Dali lang kay may kapanawag sa akon niya. Sino na niya? Kasin ko. This is my kasin calling. Kigali, kasintahan niya. Tawag siya. So, mabudlay ni, no? Ikaw nag-create siyang problema din, no? Di karon, kung na kuya B, sampu lang, sa matuntood lang, you have to give up these guys. Ha? I-give up mo na lang, ha? Para huwag ka problema, bla? Pangbrikan mo na lang ni kag-i-rearrange ang imuyang ang mga prioridad sa kabuhi mo. The next time you fall in love, kag makanubyo ka, isa lang. Ha? For the meantime, para fair, no? Para fair, ha? Ay, brikan mo ning foreigner, makanugol mas yung dollars. Brikan mo ba ning Pinoy? Ay, kanugol mas yung iyang malambing. Puti, why ka choose? Because you have to pay the price. nga para magligwang imo paminsaron kag hindi ka na yung magproblema. Eh, huwag ka man siyang pilian di sa imong sitwasyon. So, kay tungod nagsugod ikaw nga hindi ikaw yung loyal. Hindi ka honest, di ra. So, you have to rearrange first ang imo attitude regarding sa makipagrelasyon. Because your attitude amo ina nag-create siyang problema mo kung ano mang may ara subong. So, say mo, sweetheart, ha? Good luck si mo, ha? Good luck, ha? Give up na lang na para huwag ka problema. Tauhay pang life mo. Think for in that. Sige, padala, guro, no? We coming there, ha? Making sure you already prepare our house and you buy a car, ha? I will send you money, ha? More money. Kaluluoy man. Why siya galing ka malo, may noob yun, yung Pinoy. Inadin mo siya natunto mong foreigner. Kung may man to kabalong Pinoy, hindi nga nubyo mo, ginatunto mo man siya. Because you are not honest. Because you are not loyal. And, amo ina isa karason nga nagagarot ang kalibutan. Mga ka-K5, ariho, kanto kita sa Gina, si Food Restaurada. Mga ka-K5, ha? Ano man yung okasyon o celebration? O kung sa simple lang nga kaon-kaon, ha? Ang aton direksyon, isa lang ha, basta Seafood Restaurant. Gina Seafood Restaurant ang aton katuan. Kanami kikahapos tol-tolon, arala sila sa likod sa 888 Chinatown Square. Kilid lang idalan. Kagtapos, lapad yung parkingan. Maka-flash target ang imo kung may silakyan ka na o kung mag-taxi ka, mag-grab ka na, in-drive ka na, kung ano man. Kakilalagin sila hapos tuntulon. Now, karon, may nagabantag sa silakyan mo sila sa parkingan na da, safe ang silakyan na. Kagadamos ang ilang staff ka crew na mga friendly, baka tama, mga waiters. Pero tegadamos ang waiter na bisan sinulang nga paypayon mo, kapalapit lang yan mo. Dasig ang serbisyo, kag ang luto ay dasig man. 10 minutos lang, 15 minutos luto ng imo yung paborito nga ginpaluto. Try nyo gid ang ilang bestseller, sinigang kag tinola nga isda da, no? Pala-pala style nga paghimo, nga pagluto, I mean. Kag siyempre ang ilang nga butter garlic shrimp, sisling manumbok, mong galaway naman ko, ho. Ang ilang nga kinilaw nga tangigi, sinugbada nilang mga lukos, abi. Kasag mo ko na, mitsang kasag, oo, kapangilay ang aligi, oo. Now, parang pag-idyama sa Iran na ton, kantuigin ang ilang Facebook page, no? Arat na mga videos and pictures ang ilang mga luto, kag mga sitwasyon kung ano kakatabo sila restaurant. Makita mo ng display nila ng mga isda ng mga labador kanako. I-type lang Gina Seafood Restaurant ilan lang ang Facebook page, ha? Gina Seafood Restaurant ang aton katuan.
4: Salamat gid mga ka-K5 sa pag-upod sa amo ni J. Lolo subong gabi. Kita rin naman kita sa Domingo sang gabi, akibwa sa Friday and the next day, Saturday. Day off na mo ni J-Lo, so we'll be back on Sunday evening. Saliwat, salamat. Ako naman si K5, Jerry Lee. Good night and God bless everyone.
3: Ako naman si K5, J-Lolo. Hey, don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always, ha? Bye-bye.

0: pen, crayon, sa kag iban pang kagamitan kang mga estudyante. Hanggang diskwento balik eskwela promo o nag-umpisa katong Hunyo 1 kag magalawid tab-tab Hunyo 12 kadyang ato IK5 Western Visayas sa Negros Island Region. Samtang sa dugang pagit ng mga balita na pirmahan rin kahapon ang isara ka memorandum of agreement sa tanga kang provincial government headed by Governor Paulo Javier, opisina ni Congressman A.A. Ligarda kag kang Philippine Coconut Authority ang diyang memorandum of agreement para sa hospitalization benefits kang tanan nga mga registered coconut farmers sa Antique. Imagine ang bal ni Mr. Gregory Tinoso, ang Division Chief 1 kang PCA, nga regyan kuno sa 40,000 pesos kada bulan ang pwede ma-avail nga hospitalization benefits kang mga mangunguma kang niyog. Magluwas pa sa 5,000 pesos nga outpatient care support kag 5,000 man nga post-confinement need support K5 Western Visayas. Ti lakip dya ang Antique sa probinsya kang Capiz, kundi ko magsala kag probinsya kang Aklan sa mga probinsya regya sa isla kang Panay nga makaagam kang nasambit nga programa. Samtang baw good news daw kay may isang katumandak kang San Jose de Bonavista nga si Ira Haboneta kang UP Women's Volleyball Team nga na draft bilang 5th overall kang Camilon sa 2026 Premier Volleyball League Draft K5 Western Visayas. Amo ang pinakalabas nga balita halin sa Antique, balik kanimo kalibo.
1: Damo salamat Sir Nestor sa mga balita, no? Kag sa dugang natong mga balita sa Banwas ang Kalibo, kabilog nga probinsya ng Aklan, patay ang isa ka senior citizen K5 Western Visayas, Negros Island Region. 62 anyos ini nga lolo matapos na nakita na lang ini nagalutaw-lutaw dira sa suba sa Barangay Pulo sa Banwas ang Ibahay kahapon mga ka-K5. Sunod sa report, ang biktima gin kilala kay Elias Jomar. Kag according sa investigation, kag interview kay Police Major Salvin, OIC Municipal Chief of Police sa Banwas ang Ibahay, nakipag-inuman pa ang nasambitan nga biktima sa upod sa iya mga hinablos. Pero ginpaonan niya ako nung papauli ang iya hinablos kag posible nga nagpauli na lang ni nga biktima nga nag-aisahanon kag hubog mga ka-K5. Kaga normal abi sa iya nga matulog na lang bisan diin ko nakainom. Ginapatihan nagagawa sa investigasyon nga nakatulog ang biktima malapit sa puno sang saging, malapit sa kilid sang suba. Kaya ginapatihan nga posibleng ginabutan ini sang tao bukon high tide. That's why nga nahulog ini kag nalumos. Nagapatis lang nga wala foul play ang nasabitan nga insidente. Kag wala man sa nakita nga pilas sa lawas sang biktima. Dugan naton nga mga balita mga ka-K5. Onset ready na subong ang security deployments ang kapulisan. Sa pagbalik sang balik eskwela mga K5 2026-2027. No? Amuning pagpahing ni Police Captain ayon ang information officer sang Aklan Provincial Police Office. Sining rason, saligan ang damong police o police visibility nga igabutang kag Police Assistance Center. Kanata oras, kit anay ta sa Lunes, hindi ko na pag-ibalik.
2: Salamat gani Leloro Asantique kagkalibo sa atong sining mga sister station ginakulabos man sa panahon. Wal man kita oras, may oras pa pero hindi na aton mga kakipay. Okay, salamat gid sa inyo tanan ha. Mayong aga lang. Kag happy birthday kay John Kinet Porgadilla. Alin sa imo mama? Mama Nelly and Papa Elmer Porgadilla. Ang panamyaw. Mayong aga lang na sa inyo ha. Kag happy birthday sa kay John Kinet Porgadilla. Lobster. Oy, lobster ha. Dara sa may Purok series ang dumanan, available ang mga klinika, products, mga kaki-5. Pangitaan lang si Mr. Raimondo de la Pina. Raimondo de la Pina, dara sa may Lobster, sa may Purok series ang dumanan, mga kaki-5. Ma'am Rose, Misa, Ma'am Rose, Mary Rose Lingaya, sang Totong Store, kag George Lauso, may nga ganun dahil. Pwede kita panahon mga Kaki 5. Ang DTX 500 Morning Newscast masunod na with Kaki 5 Kulin Kobya in Saraban Albay. Sa ngala sa mga CEO Dr. Meloy kung sa Kaki 5 Babes Gadalaw para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko Kagkalingawan sa Negros, K5 News FM. K5 News FM. News FM. K3.

0: kayo. Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapang luya imulawas. Tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa
0: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Cheers sa barkada nating
6: Night Shift!
5: OT!
6: Breadwinner!
5: Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
7: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly.
9: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap.
10: Red Horse Beer. Drink responsibly.
11: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Grand International All-Stars in Thailand.
12: Show your support now for all Filipino Pride delegates and watch the latest amazing competitions live for free on Playtime Entertainment's YouTube channel.
11: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for more surprising updates.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
1: Unsa ang ambisyon nimo?
2: Ako, ayaw na ko uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-iskwila niya.

0: Lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagapalaig na ang DTX 500 Morning Newscast subungadlo sa Biyernes, Hunyo 5, 2026. Makita kagbabatian man kita live anywhere in the world, pinaagi sa mga official Facebook pages ang K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station. Para sa aton nga mga pangulong dinalan. Security deployment sa mga pulis sa Aklan handa na para sa balik eskwela 2026. Malacañang nagpanawagan nga unta ton ng tensyon sa Senado. Kamara sang Estados Unidos ginaprubahan ang War Powers Resolution batok sa gyara ni Trump. Knicks daog batok Spurs sa NBA Finals Game 1. Kim Chu nagselebrar sang iya ikavyante nga anibersaryo sa showbiz. Kagma sobra sa Ismail ka jeepney ginalauman nga magabalhin sa e-vehicle subong 2026. Sa detalye sang mga balita. Sa balitang regional, lalaki nangawat sang 3 kakarton sang gata sa Bacolod City. Nakuhaan sang CCTV footage ang akto sang pagpangawat sang isa ka lalaki sang 3 kakarton sang gata sa isa ka grocery store sa siyudad sang Bacolod. Sa kuha nga video makita ang suspect nga nagapamili sa mga balaklon antas nga nagbalhin ini sa ginapwestuhan sa mga gatas. Gilayon ini nga nagkuha sa nagabalor 1,500 pesos nga karton sang gatas kag insulod ini sa iya jacket kag mga bulsa. Sunod sa cashier, may ginpamangkot pa ang suspect sa isa ka produkto antas ini nagwa kag wala nagbayad. Gintawag man ini sang cashier kun sa diin nagkalahulog pa ang pila ka mga karton bangod sa iya pagdalagan apang wala na ini naabtan bangod gilayon nga nagsakay sa tricycle ang suspect sado. Samtang safe NIR dial 911 opisyal na nga ginlunsar sa Bacolod City. Opisyal na nga ginlunsar sang Police Regional Office, Negros Island Region o Conpro NIR ang Safe NIR Dial 911 Program Webes ng adlaw Hunyo 4 sa siyudad sang Bacolod. Ang programa ang ginlunsar sa headquarters sang Bacolod City Police Office kagtuyo sang programa nga mapabakod ang seguridad sang publiko, mapabaskog ang police responsiveness kag mas mapalapit ang mga kapulisan sa mga komunidad. Ang inisyatibo ang kabahin sang flagship program ni Pro NIR Acting Director nga si Police Brigadier General Romano Cardinio. Ang inisyatibo ang tuyo nga mapadasig ang pagresponde sa mga otoridad sa mga emerhensya sa siyudad sang Bacolod. Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:06 sang aga. Sa dugang pa nga balitang regional 5-year validity sang PRCID aprobado na sa Kamara. Ginaprobahan na sa ikatatlo kagkatapusan nga pagbasa sa Kamara ang hagna nga tuyo palawigon sang 5 ka tuig ang validity sang Professional Regulation Commission's Identification Card o kung PRCID. Si Attorney Mercedes Alvarez ang ika-anom nga distrito sang Negros Occidental ang isa sa mga principal authors sang House Bill number 8876. Nagapangabay man ini nga magapadayo ng proseso sang ginaduso nga hagna tubtob nga mangin isa na ini kalehitimo nga layi. Sa subong, nagalawig lamang sang 3 ka tuig ang validity sa mga PRCID. Samtang masobra 200 ka mga smart TV gin-turnover sang Bacolod LGU para sa mga bulutuan. Ginpayag ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya ngayara sa 222 kag mga kamang smart TV ang gin-turnover sa mga pampubliko nga bulutuan sa syudad kahapon nga adlaw sang Webes, Hunyo 4. Tuyo sini nga inisyatibo nga makabulig sa pag-modernize sa learning equipment sa mga pampubliko nga bulutuan antes magbukas ang klase subong nga tuig. Dugang pa nagapati ang alkalde nga ang edukasyon sang ang isa sa mga dalan nga malabot sa mga kabataan ang ilahandom sa tagsa nila ka mga kabuhi. Ginapasiguro naman sini sa mga manunudlo ginikanan kag mga estudyante nga padayon nga pag

0: Dukan sang syudad ang pagpauswag sang dekalidad ga edukasyon, ilabi na sa mga pampubliko nga bulutuan. Nagapasalamat naman si Bacolod City Schools Division Superintendent Dr. Dennis Develos sa nabaton ng mga smart TV kag suporta nga ginpalabot sang syudad. Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:07 sa ngaga.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Sa dugang pa nga balitang regional, pila ka mga Bulacan Big Fish personalities kasuan sang ombudsman bangod sa flood control scandal. May balita si K5 Eileen Sanchez.
1: DTX 500 Morning Newscast.
2: Nagsampa ng kaso ang Office of the Ombudsman ngayong Huwebes, Hunyo 4, laban sa ilang personalidad sa Bulacan dahil sa flood control project. Sinabi ng Department of Public Works and Highways nitong Miyerkules. Sinabi ni DPWH Secretary Vince Dison na ang mga kaso ay isasampa sa Malolos Regional Trial Court. Ayon kay Dison, may mga padating pa na mga kaso at may malalaking personalidad pang masasampahan. Ginawa ni Dison ang pahayag habang iniinspeksyon nila Quezon City Mayor Joy Belmonte ang Matalahib Creek Pumping Station. Matatandaan na ilang opisyal na ng DPWH ang sinampahan ng kaso, kabilang narito si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na ngayon ay nililitis na sa Sandigan Bayan. Balita mula sa Bulacan, Central Luzon. Eileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Impilan, Kampiyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
0: Samtang security deployment sa mga pulis sa Aklan handa na para sa Balik Eskwela 2026. May balita si K5 Leonard Viray.
1: DTX 500 Morning Newscast.
3: Ang security deployment sa mga kapulisan sa Bukos ng probinsya sa Aklan para sa pagbukas ng klase sa Hunyo 8 para sa school year 2026-2027. Sunog kay Police Captain Aubrey Ayon, Public Information Officer sa Aklan PPO, haom na ang ilang hanay. Agod niya masiguro ang kaluwasan sa mga manunudlo kag mga estudyante sa pagbalik sa sulod sa eskwelahan. Mga patuman man ang kapulisan sa nga hugot nga police visibility kag mga butang sa nga police assistance desk sa mga primary schools kag mga patigayon sa nga foot kag mobile patrol sa nakalinlain nga lugar sa probinsya. Nagkoordinar man ang Aklan PPO sa mga municipal police stations kag mga bulig sa mga barangay tanod, bipat kag iban pa nga mga auxiliary forces agod nga mapapili ng seguridad kag matalunsay nga dalagan sa trapiko sa tion sa nga pagbukas ng klase. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko at galingawan sa Galibo. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Masobra 11,000 ka mga estudyante target nga ma-enroll sa Schools District of Sara sa Iloilo subong nga school year. May balita si K5 Reggie De Mayo.
1: DTX 500 Morning
4: mga
1: Newscast.
4: Mga K5 target sa School District of Sara nga maka-enroll sang masobra 11,000 ka mga estudyante sa tanan nga pampubliko nga mga bulutuan sa Banwa para sa school year 2026-2027.
5: Sa exclusive interview sang K5 News FM Sara kay Mr. Ricky Bilhira, Public School District Supervisor sang Sara Iloilo, ginpahayag sini nga yara na sa stinta tubtob 75% ang turnout sang enrollment sa tanan nga pampublikong eskwelahan sang distrito humalin sang pagbukas sini sang Hunyo 1. Suno kay Bilhira, ginapaabot nila nga maka-enroll ang kapin 7,046 ka mga estudyante sa elementary samtang 4,450 naman sa secondary. Ginpahayag man sini nga posible pa nga magsaka ang numero sang enrollment sa masunod nga mga adlaw bangod nagapadayon pa ang pagpa-enroll sa mga kabataan samtang para sa school year 2026-2027, tatlo na lamang ang grading periods kay ipatuman sang DepEd. Sa diin, suno kay Bilhira, sa sulod sang lima kaadlaw, antes magsugod ang klase, magahiwat sang orientation ang mga eskwelahan para sa mga ginikanan agud mas maintindihan nila ang bagong nga sistema kag ang ila papel sa pagbulig sa pagtuon sang ila kabataan. Ginsiguro man sini nga preparado kag all set na mga manunudlo, faculty members kag iban pang personnel sa tanan nga pampubliko nga eskwelahan para sa pagbukas sang klase sa Lunes, Hunyo 8. Sa piyak kabahi nagapanawagan si Bilhera sa mga ginikanan kag estudyante nga iniinapagulaton ang katapusan nga adlaw sang enrollment kag magpadulong na sa ilatag sa kaeskwilahan agod makapa-enroll sa mas timprano nga tiyon kag makabulig man sa brigada eskwela.
4: Balita nagikan sa Quinto Distrito, ini si K5 Reggie Lazuela Di Mayo para sa Kampiyon nga balita serbisyo publiko, pagkalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Oras sa K5 News FM Philippines sa East 12 sang aga. Sa dugang pangabalita, tiyo pila kabesas nga ginimuslan ang iya hinablos arestado. May balita si K5K Buscaino.
1: DTX 500 Morning Newscast.
6: Arestado ang lalaki na ilang ulit hinalay ang ulilang pamangkin sa Misamis Oriental. Kinilala ang suspect na si alias Nante, 42 anyos, may asawa, residente ng Zone 7, Barangay Lumbu, Lagunglung. Siya ang top 1 most wanted person sa regional level, top 6 sa provincial level, at top 2 sa municipal level. Naharap si Nante sa 4 na kaso ng statutory rape at 2 kaso ng acts of lasciviousness na may piyansang 180,000 pesos kada bilang. Inaresto ang suspect sa pamamagitan ng Warrant of Arrest Implementation ng Lagunglong MPS, MORPPO, PIU at DIMAPIO sa nasabing barangay. Batay sa inisyal na impormasyon, nasa pangalaga ng kapatid ng akusado ang biktima mula ng maulila. Ginagawa umano ng suspect ang pang-aabuso tuwing sila lamang ang natitira sa bahay. Kasalukuyang nasa kustudiya ng Lagunglong MPS ang suspect.
7: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Sa katapusan ng balitang regional, 40,000 pesos ng hospitalization benefits ma-avail sa coconut farmers sa Antique. May balita si K5 Eileen Magbanwa.
1: DTX 500 Morning Newscast.
8: Permado rin ang gobyerno probinsyal sa pagpanguna ni Governor Paolo Javier, opisina ni Congressman A.A. Ligarda, kag Philippine Coconut Authority kon PCA ang Memorandum of Agreement kon MOA para sa hospitalization benefit kang tanan nga registered coconut farmers sa Antique. Sa interview kay Mr. Gregory Tinoso, ang Division Chief 1 kang PCA, ang naging pahayag nga rin sa 40,000 pesos kada 3 kabulan ang pwede ma-avail nga hospitalization benefit kang mga mangunguma kang niyog. Magluwas pa sa 5,000 pesos nga outpatient care support kag 5,000 pesos man nga post-confinement needs support. Ang diyang hospitalization benefits ang bukas sa mga coconut farmer nga admitted sa Angel Salazar Memorial General Hospital kag 7 ka mga district hospital sa Antique. Ang mga pasyente naman nga sagwa kang Antique na admit pwede ma-avail sa Aklan kag Capiz kag mangin sa Western Visayas Medical Center kag Iloilo Doctors sa Iloilo City. Samtang magapatigayon man kang MOA signing ang PCA sa Antique Medical Center sa maabot nga Hunyo 18 para sa mga mangungumanga liyag o kung rin na admit sa pribado nga ospital. Pahayag pa ni Tinoso, ang mga coconut farmer lamang nga may 5 ka hektarya nga ginasaka ang pwede makabenepisyo. Laki pran ang mga nag-aobra lang o kung ang hindi tag-iya kang kalupaan basta magpangayo lang kang certification sa landowners. Naman ang nga nagadangat sa 40 million pesos ang pondo sa nasambitan nga programa na ginbuol sa Coco Levy Fund o kung buwis halin sa mga mangunguma kang niyog. Ginalantaw man nga magadangat sa 160,000 tab 200,000 ka mga coconut farmer laki pang anda pamilya ang maka-avail kang nasambitan nga benepisyo. Balita regional halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon nga estasyon sa Antique. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:16 ng aga.
1: Balitang National.
9: Balitang National.
0: Sa Balitang National, Malacañang nagpanawagan nga unta to ng tensyon sa Senado. Nagpahayag Malacañang nga hindi pagpasugdan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga magpadayon pa tubtub sa iya 2026 State of the Nation Address o konsona ang nagaluntad nga tensyon sa Senado. Sino kay Palace Press Officer Claire Castro, posible nga maapektuhan ang mensahe sang Presidente para sa iya masunod nga sona bangod sang kinagamo sa Kongreso. Ginpahayag naman niya nga wala na dula ang pagtutok ni Marcos sa iya mga prioridad nga programa kag sa mga hagna nga luyag sinima pasar para sa kaayuhan sang publiko. Nagpagwas ang statement ng Palace Press Officer bangod sa nagapadayon nga hindi pag-intiandihanay kag pagbinahin-bahin sa Senado nga may kaangtanan sa pagpili sa mga komite kag liderato sa mataas nga kapulungan. Samtang Senator Gatchalian naglaro nga wala sang Senate President sa Senado sang Pilipinas. Ginklaro ni Acting Senate President kag Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian nga technically wala sang presidente ang Senado sang Pilipinas bangod ang iya designation ang isa lamang ka Acting Senate President. Ginpaliagman sang senador nga magahulat siya sang formal election para sa bago nga Senate President nga magatalos kay Senator Alan Peter Cayetano. Narindugan man si Gatchalian nga legal ang proceedings nga ginpatigayon sang Miyerkules Hunyo 3 nga gintambungan sa mga senador sa minority kag si Senator Cheese Escudero nga gika naman sa majority. Nadayon ang proceedings sa sang Miyerkules nga adlaw sa Senado kag natigayon ang pagpili sang bago nga liderato kag chairman sa mga komitiba mangod na labot ang quorum on kon na labot ang quorum sa mga senador nga dapat magtambong sa sesyon. Sa dugang pa nga balitang National NBI pag-aimbestigaran ang mga alegasyon nga ginsuhulan sa mga ex-Marines. Ginpayag ni National Bureau of Investigation o NBI Director nga si Attorney Melvin Matibag nga ilaliwat nga pabaskogon pagabuksa ng investigasyon sa 18 ka mga individual nga nagapakilala nga mga anay Marines matapos nga magkabaton sila sang impormasyon nga ang grupong ang ginaligar ginasuhulan agod nga maghatag sang testimonya. Sa payag ni Matibag iya ginpayag nga nagpadala na siya sang subpoena sa isa ka anay kongresista agod maghatag sang eksplanasyon may angot sa mga alegasyon sang pagpanuhol. Madumduman nga nagtambong sa ginpatigayon nga flood control hearing ang 18 ka mga ex-Marines nga nagapakita man ang mga anay bagman sang anay kongresista nga si Zaldico. Payag ni Matibag nakabaton sang 5 million pesos ang mga nagapakilala nga mga ex-Marines.
1: Balita International.
0: Sa ato naman nga balitang international, Kamara sang Estados Unidos ginaprubahan ang War Powers Resolution batok sa giyera ni Trump. Ginaprubahan na sang Kamara Representante sang Estados Unidos ang War Powers Resolution nga tuyo pa unta to ng giyera ni US President Donald Trump sa Iran kun sa diin pila ka mga Republicans ang nagupod sa mga Democrats. Gintuyo pa nga balabagan ni House Speaker Mike Johnson apang wala ini sang may nahimo bangod pila ka mga kongresista ang dismayado na sa nagalawig na konflikto kag wala nagahulag ang negosasyon sa Iran. Payag ni New York Congressman Gregory Mix, top Democrats ng House Foreign Affairs Committee kag nagapanguna sa among hagna na kapoy na mga Amerikano sa giyara ni Trump bangod sa padayon lang ang pagtaas sa presyo sang gatong kag nagkataas naman ang mga balaklon. Ang nasambit nga resolusyon ang hindi naman gilayon nga mapauntat ang giyara sa Iran apang symbolic ini kag isa ka legal step agod mapauntat ang dugang mga military reaction. Ang resolusyon ang natalanan naman nga ipasaka sa US Senate kun sa diin apat ka mga Republican senators ang nagaupod sa mga Democrats agud nga maabanse ang kaangay man nga hagna sa ila Senado.
1: Balitang Sports.
0: Para naman sa aton nga balitang sports, Knicks daog batok Spurs sa NBA Finals Game 1. Nagdaog ang New York Knicks batok San Antonio Spurs sa NBA Finals Game 1 Webes nga adlaw Hunyo 4. Ginlutos ang Knicks ang Spurs sa scores nga 105-95. Sa una kag ikaduha nga quarters ang pahampang nagapanguna ang Spurs apang nangimpata sa 76 ang scores ang duha ka mga teams sa ikatatlo nga quarter. Sa ikaapat nga quarter nagpakita sang marami nga opensa kag depensa ang team sang Knicks kag nakuha ang kadalagan. Nagpanguna sa team sang Knicks ang mosa ay Jalen Brunson nga may 30 points, Karl Anthony Towns nga may 18 points, kag OG Anunoby nga may 17 points. Sa piyak nga bahin nagpanguna si Victor Wembanyama sa team sang Spurs nga may 26 points. Sunod nga mag-atubangay ang duha ka mga teams sa Hunyo 6.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
0: Para naman sa aton nga balitang entertainment, Kim Chu nagselebrar sang iya ika-20 nga anibersaryo sa showbiz. May balita sa KK5 by B. Cordova.
9: Nangyong kasya professional ang aktres kag TV host ni si Kim Chu sang iya ginselebrar ang ika-20 nga anibersaryo sa industriya. Sa social media post sang aktres, iya gindumdum ang iya childhood sa Cebu kag kun paano siya magpangamuyo kaupod ang iya nga iloy sa simbahan. Antes pa siya nga nagsulod sa showbiz, siling pa ni Kim, imposible nga mahitabo ang iya mga ginapangamuyo sang una. Apang sa karon na angko na niya ang kabuhi nga iya ginahandom. Nagpasalamat man ang TV host sa mga nagasuporta sa iya sa sulod sang duha ka dekada sang iya karera. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5 Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Balitang negosyo.
0: Masobra sa 1,000 ka jeepney ginalauman nga magabalhin sa e-vehicle subong 2026. Nagalaw ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board nga magapabao kon magabalhin sa paggamit sang electric vehicles o kon e-vehicle ang masobra sa 1,000 ka mga jeepney subong 2026. Sino kay Vigor Mendoza, chairman sang LTFRB, mayara sang 1,200 ka mga jeepney ang nagabiyahe sa Bugos nga Pilipinas kag nagasunod na sa pagbalhin sa e-vehicles. Ang pila ka mga pampubliko nga salakyan, lagip na ang 50,000 ka mga taxi units. Madumduman nga nagtanyag sang loan ng Department of Trade and Industry o kon DTI para sa mga transport operator agud masuportahan ang pagsilo sa mga ini sa e-vehicles. Ginbaton man sang pila ka mga transport groups ang nasambit nga inisyatibo bangod sa padayon nga pagsaka sang presyo sang petrolyo. Ang pagbalhin sa e-vehicle ang kabangin sa kampanya sang gobyerno agud imuon nga environmental friendly kag epektibo ang transportasyon sang mga publiko. Mga ka-K5, amuyado ang mga balita na nabatian sa DDX 500 Morning Newscast. Ako, si ka-K5 Zyro Vanalbay, para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 1.9 K5 News FM. News FM.
10: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Kampigaw ang imo immune system. D3 Bio ka na! DTX 500! Ulang sa pagkaon, sang utang kang prutas, hindi ka magkabala ka. Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka! DTX 500! Para sa matino nga dugo. DTX 500! Para sa healthy nga tayo. DTX 500! Ang DTX 500! Ang may mataas ka antioxidants. Nga amo naman ang nagatinlo sang imo atay. Basta tinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako galing si Ariel. Nagkantot sila yung isang nagligad. Sakit-sakit ka dyan katama. Diyan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kadlaw. Wala ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Ricky. Isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabaka nga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka nga butika.
14: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So na, magid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H.
16: by lorry. Garagatuga sang ulcer. Mag klinika. Sporbiotics ka.
17: Gah. Mag-joyride man tabi ka.
18: Wala sa kondisyon ang makina ko.
19: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
20: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
17: Tika, ma-joyride na ta.
18: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
17: Sakay ka, kidya!
18: Siyempre! Naka-extend ko ya!
17: Basta sagad nga driver, extend, lover.
20: Extend Supplement for Men.
21: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
22: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
21: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
22: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
21: Clinica Deo Fresh. Available now.
23: It's the best part of the day!

0: possible.
1: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyo nga matuod, tingog sang banwa, padayon sa pag-alagad. 101.5 K5 News FM.
2: Oras sa K5 News FM Philippines, Lasay 32 sa aga.
1: Kahit saan, kahit kailan ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Yari naman ang mga isyo nga dapat naton patpaton.
5: Kaghimay-himayon! Standby!
1: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
4: Bisan na mga ordinaryo nga tao na kamutik na!
5: Kita nyo, puwerte ang abilidad!
4: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno!
5: Sobra!
1: Objective and analytical.
4: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
5: Di pagprangka lang bala.
1: Informative.
4: Diretso naton kibay baluan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
5: Inaiya!
1: No holds barred discussion on hottest issues.
4: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
5: De, ano nang resulta sa kaso?
6: Hulat-hulat lang!
5: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
4: Oh, come on! People of the Philippines!
1: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
7: Foro de los Pueblos.
2: Isa ka, bye-bye, good morning sa ato naman mga suki, mga palangga, mga tagpalamati. Kamusta naman ang aton mga palangga, mga ka-K5 sa igan sa baybayon tungkol sa Kamhan, ibabaw sa kabukiran, lakip na sa Binuga Provincia, sa Negros Occidental, kanak Banwa sa Bacolod. Saliwat, welcome. Good morning, Western Visayas. Good morning, Philippines. And good morning, world.
8: Good morning.
2: Kami gyapon ninyo power to every morning. Ako si K5, L. John Castanio.
5: Para man si K5, Eric Tinerefi. Good morning.
2: Well, kami ang inyos ni Riding in Tandem until 9 in the morning. Di alay kami mong siyagit sa mga adlaw kay bangod man ang pamukaw tanong hindi mayo.
5: No? Nadala sa liap.
2: Natamaan sa liap ni Jalen Bronson and sa dipensa ni Wim Benyama. No?
5: Kagapon.
2: Kagapon, pierde ang San Antonio Spurs. 10 points.
5: Ang mga Russian, takot
2: ang bakit. Ang nga, promosyo mong panawag, Russian mob.
5: Kinagakuro doon. Jacket. Jacket
2: din ito doon. Kinala ko, ano kayo ito nag-plano?
5: Tingnan mo muna nila kung sa jacket doon.
2: Bagay na bagay.
5: Takot doon yung jacket sa buong mo.
2: By the way, sa ito naman, yung mga kautulang ganigupod, kanong adlaw, di ba ka mga bain sa kalibutan, updated ka mo sa mga happenings dali sa Bacolod City, and of course, Negros Occidental and other parts of the Negros Island region, Pagi naman sa ating official Facebook page, ang K5 News FM Bacolod 101.5 FM. And of course, ere, ang nagasagana nga signal sa 101.5 FM Bacolod, 102.9 Kabangkalan, kag 89.7 sa Northern Negros.
5: Kapasalamat, tagabiyak na ba ito? Kasi muna, ka 102 sila, kakabangkalan. Subong 101.
2: Siga-siga, gasagana na ganyang signal.
5: Dito mismo sa proper sa Biak, 101. Ubay,
2: sa mga tagasugilan nun ka, palabuka ko na isang DTX Coffee Mix.
5: Ari na yung 89. Nag-layup ka kagapon.
2: Nag-layup ko.
5: Pero si Real John, frankly, kagapon, gimbiyaan tila kagapon, kakakonsensya ko. Sige ko, sa uli, pinatay ko lang radyos lak yan. Kakonsensya ko, kung gimbiyaan ko man na partner ko man, galing kay Wagi Kumay mo, kay hindi ko maayo sa coverage siyang basketball.
2: Mayroon naman, ay doon ko makabalik na yun si Richel Gado sa game number 3. Pero kahapon, kada mo damo, hindi siya nagtanaw sa ito.
5: Kada mo siyang katanaw, nga daw nag, mga opisina, kung hindi nagkanto kami mga opisina, kung ikantuan kagapon, ang mga staff nila sa ito, katanaw, ay mo tingong gagawa, niya nga ng puli, kanina sukmatan, makumlaw, niya kibiyaan mo to siya, hindi ko kumalo sa basketball.
2: Hindi mo, kung nagpapating subong sa ito sa Mabinay Public Market, damo, kapaminaw sa inyo subong, ha? So mayong buntan sa mga taga Mabinay Public Market kaya monitor sa ato naman yung program sa mga law.
5: Ang ilas na nga ginapamatian ang signal ni 100.5 yan ni CPSU.
2: Sige, salamat. Kaya misan si 101 mas kugda kaya sa Mabinay. No? Ibang kung kinsaka na sa babaw medyo matunog-tunog ba? May mga portion nga labot ginaton. By the way, sa mga utod na ton karon nga nagupon sa program ta, diba si ang iban sino may mga importante nga likuton. Pero kung nagaturog, baka mabangon na lang. Hindi ko ano yung mamamamagpamukaw. Okay nga.
5: May give ba?
2: Natamaan ko kapon sa layup sa Oklahoma, Oklahoma sa San Antonio Spurs. At the same time, sa New York Knicks. Ha? So mga ka-K5, hindi nga adlaw dapat na ton pasalamatan. Bisan pa nga damo sa mga pagtilaw, kinagubot, nga aton ginapangatubang. Let us not forget to say thank you and express our gratitude for another day sa aton kabuhi.
5: And let us remember that we are in the holy presence of God. Ginoong Diyos, thank you for this Friday. Thank you for your love, for your protection and blessing sa bilog nga simana. Ginapangamuyo namon ang peace and harmony sa aton gobyerno. Ang mga leader nga nagadapat tani magbinuligay kag magserbisyo sa amon, ginapangamuyo ginamon Ginoo kag gina-offer sa imo. Tagaay sila sang kaalam, integridad kag gugma para sa amon nga ilang nga mga pumuluyo. We also pray for peace and stability in the Middle East and in all nations affected by the conflict again. May your healing hand bring understanding, reconciliation and hope to those who suffer. Bless our families, Lord, ang mga OFW, ang mga estudyante, kag ang mga security guards sa gapamati subong. Grant us safety, good health, and peaceful and restful weekend filled with your presence. Sa ngala ni Jesus, Amen.
2: Amen, kagamit. Sa ato naman mga top stories of the day, dulong na sa inyo sa kaulo naman sa DTX 500, ay new superior antioxidant. Sa ato naman ang pagkag at mainit ka mga balita lokal. Sa balita lokal, mga kakipay, officially, in Lunsar na ang Negros Island Region 911.
5: Okay.
2: Importante ni kakipay, Beric, at least it would be very easy for us. In case of emergency, dial 911.
5: So, pag-dial mo din siya masulod?
2: Masulod na dayon sa aton niya command center. May masabat sa imo. Nagkunan imo concern, sila na ibala mag-dispatch.
5: So, hindi na ka magtawag, hindi na ni mag-Manila magsulod?
2: Hindi na masulod. Para na sa aton. I-check na karoon kung paano na i-dial because gin-launch na nila kung may ibang ka pa ba lang ang pinduton. No. Kaya matabos ni Kakipay Beric, if you dial 911, masulod na sa command center sa inayar. And then, automatic, sina-dispatch. Dumduman mo niyan ay sa panahon sa Migot ang hepe dito. Ang provincial director na aton, Bla, in-interview taman. Gisugudan niya na ni, pero dito lang sa Talisay.
5: Talisay nga, pagtawag mo.
2: Tapos, ang tanan ng mga establishment, may ara na i-record, like mga bangko.
5: What happened to that program, Katahoms to?
2: Sige, pag-yapon sa Talisay, no?
5: Okay.
2: Sige, subot siguro gin-enhance niya subong, nahimo na siya nga region-wide. No? Dumduman ko to, I forgot the name of the police officer in the project. Pero the same idea. Ang aton malandri is, importante sa aton is, may ara kita nga easy access. Kaya emergency line sa PNP. Kaya kung kay sabudlay sa uluhon, kunara kami station 10, kunara ka station 5, kunara ka station 1, inablang lain-lain yung
5: mga... Ako ganin, di kuya ka sa ulo?
2: Ako, to be honest, I can't. No, hindi ko ganyan one, masulo kay Pabirik.
5: Why ko memories ang aton ng mga
2: police
5: station?
2: Pero if we have the 911, kundiin kay ang importante na location mo. Diin ka subong amo ko niyo na ang dispatch na diyon automatic sila na niya bahala. Kay so namin ni testingan.
5: Tahom niya.
2: Testingan
5: bala. Testing.
2: Testingan para mabalik ang takon paano.
5: Ha? Hindi na pwede ka katawag na sila.
2: Okay, prank calls panawag na nila mo. No? Kita na hunta kay Karon Tinguanto malabot.
5: Pero nami ha.
2: Let our city director, ha? Si Police Colonel Rivadomia. Kuya, ha?
5: Rivadomia.
2: Kung bala, paano kita magdial da? And how this system works. Hindi importante mo explicar ta.
5: Tahom na. That's a good idea.
2: Kagkagapon, blada mo, ginsang nanamian sa explikasyon ni Atty. Biloria sa itong discussion of what is happening in the Senate.
5: Natural. Kay Waitaya ka incindis na mo.
2: Damo, nagasin nga kanami sa explikasyon. Ngayon, dahapos nila kung incindiyon.
5: Di si Atty. Biloria, kanami ang magambala na.
2: So that's one thing, ginapasalamatan
5: pa. Kung makita mo siya, nakaka-inlove.
2: Oh, tinatural eh. Brother Cesar.
5: Cesar Biloria Jr. mo. The junior na na.
2: Kaya ginapasalamatan ta siya permi for giving us always time. Entertainarang aton pagpangayo sa illegal.
5: Sapiat
2: kabahin sa mga kauturan sa iban pang mga balita ang aton pagatutukan sa karong adlaw. Ang mautod to bilang motorista. No? You know, kung nag-drive ka mo sa motor, hindi marikawan kung isa may mga sapat ga taboks dalan. So, kisa hindi mo na makitaan kay Pemerick, gulpi lang mo out of nowhere may matabok.
5: Ido, kisa baka.
2: Isa ka rider sa San Carlos. Kisa kung gamay ang motor mo ka kay Pemerick, pwede itong bahon sa nga... isa kay Do nga nagadalagan mo.
5: Kuring lang ganun, matumpila ka pa eh.
2: So, kinahanglan, kung may mga munang instansya, mayatag kami ka nga jutay nga panumdom because based on my experience, ganun problema, kay dako to yung motor sa kians kilala mo.
5: Pero at least, kay Pamil dyan, maski paano, makahatag ka sang tips. Because,
2: kaya usually, ang imong,
5: rider ka
2: ang imo instinct, kami ka kipamerik,
5: malikaw.
2: Malikaw ka. Tisa likaw mo na, tandaan mo ni, paglikaw mo dasig abing speed sa mga sapat mo.
5: Oo.
2: Paglikaw mo na ang iyan na sa nakayon is the front wheel sa imong motor. Kung birahon niya na hindi na kundi halin sigad.
5: Igoon yang guma.
2: Igoon yang guma mo. Mabalang-balang ka, ma-out of control ka. Ma-out balance ka, especially kung gamay ang imong ginadala nga motor. Dugangan pa kung gin karinar. Gin-modify. Ang imo lang ang guma, yan o iya kabay.
5: Gin-islan siyang iya siyang bisikleta.
2: Titumba ka gini.
5: Tapos ang swing arm siyang motor, gin-palaba nga daw karusa.
2: Tiya mo ng delikado. Tumbalay ka gini.
5: Taban, gin-stong pilak na.
2: Tiya mo ng pilak ang mga bagay nga ton, hibaloon. Luo itong rider sa San Carlos. So,
5: tapos ang mga motor, blas yung kipabiyan, kita ko ang ilang nga minibilab, lagi na panubo na sandal bar, nga ang fork blas yung motor, dogalabaw dito, kumabunggo ng mga tuhog ng dughan mo.
2: Delikado,
5: na?
2: No?
5: Delikado kayo,
2: so, na? So, ang pinaka mga bagay na dapat gano'n na itong dumdumon, na itong motor, abimik kong galingon na siya ginatawag aerodynamics.
5: Yes, design gina yan.
2: Ang inang motor, ang ining disenyo, naging testingan na nila ang safety. Di karon ikarinar mo na, may mo kayo mo, panawag siya na i-modify mo.
5: Isla mo guma yan.
2: Isla mo guma, nga mo na yung original yung size. Di ka delikado, sila kaki-5 Eric. Ang mo na pila ka mga bagay, karo nga ito, ngay baloon.
5: Isla nyo lang pintura.
2: Sa ito naman yung pagpalagad. On the other hand, mga kaki-5, na-reply kita magtanaw nga ang deputy speaker sa Bacolod. Sa nagligay ng adlaw siya ang nag-preside sa regular session.
5: Kanamit na naon.
2: Di, kung ikaw, bitang kabakulo, di ka bugalon ng ibo na congressman niya, maging presiding official sa masobra 300 ka mga congressman sa Bilog ng Pilipinas.
5: Kaglaing gina iyang doti kilala mo, bla?
2: Oo. Di, mayog na, no? Deputy Speaker Albi Benita, sa piyak kabahin, ang iban pang mga balita, bawa ari na, hinali tuod mahuman ining Bacolod Mascara Coliseum. Kadako gali ini kag ipaberik.
5: Dako kayo. Dako
2: mas dako sa satanan ng mga covered court kami ari dihi sa Bacolod.
5: Imagine
2: ko na.
5: Dahol ni Gross.
2: Imagine ko kag ipaberik. The new business hub will emerge. Diri sa Circumferential Road. Kung imagine ako magbukas ang Bacolod Mascara Coliseum. Kag ang library sa kilid.
5: Sa kilid.
2: Natural, may tao nga makantuda. Kung may tao nga makantuda, makreate kita terminal.
5: Ti ang terminal, masulod na. Ang ospital, ara mas punta.
2: Ti amo na ang mga duta nga ara na sa Pilakadlaw.
5: Isa pa na.
2: No?
5: Indumdumo naman
2: ko na. Ti siling ko gani, katahom mo, kung may kwarta kita kagipamiri, kabunang nami, kaya nga, disan pati dugan ta lang natali, pati dugan mo ng mga commercial spaces. Nga dasa naman, kaya nga, kung mag-operate, imagine na lang mga kaki-5. Kuna nga ton maskara kolisyum guro hindi na magdubo 5,000 ang karga ang unod niya na.
5: Di ko mag-operate na siya.
2: Ang tao makantuda. Makauna, mainom na tubig.
5: May movement.
2: May movement na da. Ti natural, makakreate ina sa ginatawag na ton niya business opportunity.
5: Correct. Correct.
2: Kung may terminal da, buhi naman ang tricycle driver. Correct. Mabuhi naman ang jeep.
5: Oh.
2: Ang gabarigya puto, gabarigya sa tubig.
5: Isa pa na.
2: Talan-tanan.
5: Karindiriya eh.
2: Kung may ara, dara nga damo, tao, ang kalanan guro kag ipaberik basi ko lang una da kun jutay lang.
5: Oo. Oh, masukod ginaya. May library ka?
2: Ang pinakadako da is the parking space tani.
5: Timiyara na.
2: Bastante na.
5: Yan tita mo.
2: So ambal ni Mayor Greg Kasataya na soon kabalo kang ginaubra subong sa alkalde sa Bacolod. He is gininbitary ka ni Mayor Kapasi mo. Mm-hmm. Because ang Pasay City is famous sa ilang sports tourism.
5: Oo. Oh.
2: Ti isa sa mga ginatutukan ni Mayor Greg ining sports tourism. And that's why nga ti imagine abla isa ka Asian event, a FIBA international event, FIBA under 16 nga basketball.
5: Ang ila 16 years old blaki pa bigyan kagapon sa isa ka hotel ato blat tong may laswa bla.
2: Nasalaan kay nga lo baston lang ano.
5: Dotto toy ko. Kay katab lang nga katab lang may laswa.
2: Oh, may laswa.
5: Dito ko nagkaon.
2: Kung ang kilala mo. Nga si Mr. Sprikitik.
5: Dola laban mo sa istorya to. Naguluwa ang kuan ang mga FIBA sa dyan. Kundi 16 under.
2: Correct.
5: Mga babae. Nagtupad ko, Diyos ko, kahuya ko.
2: Kay do buto kanila?
5: Hindi, ang itsura ko do handle sing ilang malita.
2: Tag-as niya kang ipabirik?
5: As in.
2: Pero ang isa ka-promising na ginapakita subong kang ipabirik ka muna.
5: Grabe.
2: Ang Philippine team, ang Gilas Pilipinas, ka mga Alas Pilipinas, sa mga babae, taka players.
5: Okay.
2: Ka may player ta from Silay, may player ta from Zaraga, Iloilo.
5: Okay.
2: Si Pinoy Labla, nag-best player siya to sa isa ka-game mo.
5: Ah.
2: May player kita nga taga-dirigid niya sa aton sa mga Negros.
5: Hmm.
2: Very promising because they are very good players. Makita mo ang pang nila. Kampiyon, pinirdin nilang Vietnam. Pinirdin nilang ibang mga pungsod.
5: Kaya ang giho sa mga players sa mga babae, subong.
2: Dulaki na.
5: Dulaki, no?
2: Correct.
5: Dodamo na nagsunod sa kay Caitlin Clark.
2: Caitlin Clark?
5: Oo, no?
2: Bangod yun ang sikat naman eh. Like ang atong Gilas ng mga babae ng mga players. Alas. Karabot na sa international competition mo.
5: Ang coverage mo to bla sa Kwanbla, sa Agsor? At ito blagin cover nyo mo, sino ito naka-interview sa reporter? Tanga, si Chinita Girl ba ito?
2: Si
5: kung taga Dabaw?
2: Si Buskay, no?
5: Oo. Kataho ka bata, kagagamay nga, inchik ka kagwapa. Pero kung paghampangon mo, grabe.
2: Correct. Si Chinita Girl.
5: Chinita Girl. Nga, taga Dabaw.
2: Siya ito ng MVP.
5: Siyang NCR.
2: MVP siya.
5: Kahit dami magalampang.
2: Kaya mo rin, amon mo lang pila ka mga bagay nga. You know, basketball subog sa mga babae, doon ang gamatamatingin sikat.
5: So kung magtabo na...
2: isang volleyball ang basketball subog sa kasikatan.
5: Ang laki
2: subog. Nagkadlaw sa akin si ano? Nagkadlaw si ano? Si Buskay, no? Reporter. Tanawas to. Kaya mo rin si Nita reporter ang ginatobo niya. Basketball is tagle eh.
5: Tingnan ako man ang duha. Ang duha katingin siya. Gawin ito yung kadlaw. Galing kita ginalimbang nila kadlaw. Yung reporter na yan, yun yung player.
2: Sa piyak kabahin,
5: si Chipres ka kanlaw.
2: Ibalon ta karon kag ipaberik on the national scene ang question na to naman ni. Ano ba tabo sa pulis di kadto bastos no? May isa ka viral video.
5: Bagsik
2: mo. May isa ka senior citizen kadto nakinkwentro sila ng pulis.
5: Uh-huh.
2: Grabe in front of many people. Do gaguyod lang siya sang kanding nga nagapamirsam. Tigulang nang ginatubang mo kag ipaberik. Jutay nga respetasyon, jutay nga konsiderasyon. Pilito niya, do gaguyod lang siya kay Pabirik Carabao.
5: Si kaya ang rason niya, Cyril Jan, ang rason niya, niya ipito niya tani ko?
2: Hindi may edad na to, konsiderahon mo man. Nakauto siya, do multi-cab, ang iya ka malam daw, something like...
5: Do delivery truck, do delivery van, nga gaming.
2: Gamay nga van. It's a traffic problem. Kay kumo, police kay mo, huwag mo ginakonsider ka basi. Ang atulad ako nag-edad na dapat hindi na pag-drive on to do. Because you know, sometimes, ang ilan sa nga ginatawag na coordination, anong panawagan niya siya nakakipabirik?
5: At tingin mo reflexes, gini?
2: Ayun, ang muna galing gusto, no? Reflexes.
5: Reflexes mo.
2: Ang imo reflexes, pigaw na. Granting, huwag man siya madamage, huwag man siya maanugid. Kapalo ka kaysa ako sa dalan, kaya hindi mo na malikawan kakipabirik mo. Like Smigo mo. Nami, madlaga niya, gulpi lang sanggitan ka, gulpi lang kami, nag-parking.
5: Hindi. Ang laingin, kapuhi ka pa, bago ko lang kaabot. Pagkuhan sa silakyan mo, bungguhan ka. Doon mga kikya ka doon, hindi.
2: Ang akon nga, ang reaction sa friend mo niyo?
5: Ano sila nga? Kilala ta?
2: Ano sila nga? Pero actually, sa parking area to.
5: Oh.
2: Ang mga reaction mo niyo?
5: Ano sila nga?
0: Nano ka, sir? Huwag ka malinog bayan. Puli na lang ito. Kaya ako lang bala. Doon namin yung
5: toma. Huwag ko nag-abot. Huwag pa huwag sa kereslak yan. Pagparaki mo bungguan. Uy, maninog ba yan lang nagbunggo? Ugto mo lang inom tubi.
0: Pagwa mo bala sa halin kabi sa isa ka commercial establishment, pagwa mo yan na sa pleading ng imong nga. Bawd yun, ano mo naman?
5: May nakot na
0: kabi. Sabihin lang siya na bala.
5: Baba ko'y puso ko
0: iba sa bala na. Ikaw bala. Okay. Sa piyak na bahin, gimpatawag siya sa pulko mo. Kundi
5: gimpasikat. Nobal yan.
0: Yes, sir. Oh. Wag mo na ba kami gamitin dito para magpasikat sa media.
5: Grabe.
0: Hindi ka kakita. Bastos, gidiya.
5: Yes, sir, ako. Even though, amo na inahambal eh, the end does not justify the means. Sining
0: police. Doon may punto man siya
5: kakita. May punto ka, Tani.
0: Tani ang yagino, bro. Sir, kung pwede, hindi lang ko kaya pag-i-present na lang. Dapat tubangan na lang ko. Kaya tubangan ko naman lang yung kaso.
5: Yun ang respeto.
0: Why siya respeto? Ang punto tamo ni, if you can afford to disrespect your higher ups, ano expect na ron sa ordinaryo ng tricycle driver?
5: Correct na.
0: Amunang reason kung nga why respetasyon sa senior citizen, ining police nga na-demote, nabag ka damo, maglikaso yan?
5: Damo. Pero kung kuhaan niya man papel, ini si senior citizen, niya damo ni, may kaso siya, may amun.
0: Kung kaya, pinulis na yung imo, sir. Pero imo attitude towards in the eyes of the public. Law ay?
5: Sabdon siya sa nikalinisan.
0: Oo.
5: Nya okay mayo na kaya gusto mo talaga dumaan sa ganito?
0: Oo.
5: Ni kalinisan, buksan ni kalinisan cellphone niya. Nga ikaw, tatlong beses ikaw na demote dahil sa ugali mo. Kaya mo nagang lapsi sa kipaibig dyan, makita
0: bastos
5: mo. Bastos. Abi, aguro na kalamang siya kay may dosyer siya sa tigulang.
0: Kaya ipagawa niya yung tigulang tunto, manabi.
5: No, why siya kabalo si kalinisan niya, bugado, ready.
0: Ang atol niya punto, mo ni kagipaibig. In front of the public, you are a police officer, naka-uniforme ka, ang imong superior, why ka respetasyon? If you cannot respect your higher ups, na anong expect na ron, abin na mo ni Kipay Beriximo? Basi na ito, nagbusina lang kami kay Malo, naalang-alang kami, abi. Basi mahaki. Panaugan mo kami ang singgitan kag pusasan man.
5: Di ko nimudlay na.
0: Kung ang tricycle driver, abi, may jutay lang kapaltahan sa imo, amuhon mo to. Tapos, this kind of attitude, hindi niya kinanglan magpulis kay do, na sobra, do may tupak na sa ulo nga do, sobra, do hanginon.
5: Sobra kapiktos ah, sobra kapiktos. Pinamangkot siya eh. Ngayon basahan mo sa Miranda Rights. Kaya ang Miranda Rights, you have
0: address
5: the right
0: to remain
5: is...
0: pinamangkot siya sa tigulang, huwag tigulang yun, medyo may pasisya. May warrant to maris ka, hindi, hindi naman ito kinanglan nun. Pero punto is the manner kung paano mo ginandol ang tigulang in eyes of the in the eyes of the public. Laway-laway, gina kayo, kakipadari.
5: Laway-laway,
0: gina. Pulis ka nga horosoro, na naway kay mo yung kagi tuon iskwela sa mayong pamatasan. Bisan jutay lang ang respeto sa tigulang, huwag gina siya.
5: Ah, guys, ang ulihin, nag-post minsan sa Facebook. Tado siya kabuot.
0: Ang paampun mo siya ka, kakipemerik, no?
5: Langgabang yan.
0: Uli ng lahat.
5: Diyos ko.
0: Uli ng lahat.
5: You know, sometimes, tandaan tagid ni, there are only two things, two times that hindi kagid mag-decide. One, if you are happy, and second, if you are angry.
0: Nala muna, pero bigay ka lang nabo. Kag amo gining pinaka
5: namin. Hindi kagid mag-desisyon na lang.
0: Ang punto, abi, if you are being trusted, ginasaligan ka sa publiko, do not destroy that trust and confidence kaya ginahatag sa publiko sa imo. No? Just like anything. Kung ginagaan ka, ginasaligan ka, ang gamay mong katuntuhan, gamay mong kabutigan, it becomes a... ang kwansya na do-crack mula kakipay Eric that will destroy and besmirch your reputation at the end of the day.
5: Batian mong sinado?
0: Ha?
5: Sinado?
0: Ang aton niya gusto ang balon. Ano ba tabo kay Duakbilog ang aton niya Senate Blue Ribbon Committee?
5: Di may duwa, may kapuro ni Los Pimlo sabi.
0: Ha?
5: May duwa na si Mario, oh. Ginang mga background, lain ang tao kapong ko.
0: Ati okay niya, kay contest niya para sa aton. No? Pero when it comes to the Senate of the Philippines,
5: among
0: we are talking about statesmanship.
5: Correct.
0: Integrity.
5: Correct.
0: Now, ano ang aton pagpati di? Sa muna nga sitwasyon. May investigasyon kagapon. It's
5: Blue Ribbon.
0: Blue Ribbon on the side of Cayetano. And then we will have another investigation on the side of the Pro Tempore Gatchalian. People right now is asking, para na sa amon nga Pilipinon, ang investigasyon nyo para sa mga boss nyo?
5: Mang nareklamo to kagapon ang Blue Ribbon, pero antes magsugod ang Blue Ribbon, nag-away ang Blue Ribbon, kaya ang Pink Ribbon.
0: Ah! Nagdusdusanay, anay si Ruben Padilla, kang si Ribulya.
5: Si Blue Ribbon, kang si Pink Ribbon. Si Ethan, doon mapatay naman.
0: Mag-post na rin commercial break, mga kaipa, pagbalik na itong tutukan ta. And in party na kalinabo, sinabi ako yung kumpunta ka rin si Atty. Miloria.
5: Yes.
0: Wala pa, analysis on this, ang ato niya is balance lang.
5: Yes, yes.
0: Because it seems, ang tao ka pamangkot, ang ginaawayan nyo na sinado, kami wala sila kabinipisyo. Oras sa K5 News FM Philippines, mga ka-K5, Lasay, Sigwari, Cinco, Saaga.
3: This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. D3 Pio Health News. D3 Pio.
9: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, Lopo, na ibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
10: Mabakas, mga buti ka.
11: Subong nga adlaw. Tunanta, paano bala si D3 Bio makabawi sa imo stirula? Paano ka bala maamliga ni D3 Bio para makabawi ka sa imo mga unhealthy lifestyle sang una, Doc Ramil?
12: Yes, sir, boy. Ang aton nga lawas, mayara sobra 37 trillionis ka silula. Hindi ba't pangop nga atakihon ang 37 trillionis, patay ka. Gamay lang nga portion sa silula.
11: Patay ka.
12: Patay ka, Japon. Hindi na kinanglan nga takihon mo tanan. Gamay lang nga portion sa silula, takihon na, patay na. Now, paano ang D3Bio makabulig sa adlaw-adlaw na ito nga inom? Number one, makabulig ang D3Bio bangod sa iya nga MCT. Kaya niya protektahan ang imo silula sa pag-atake batok sa mga kagaw. Ma-virus man na, ma-bacteria man na, ma-protozoa, kung anong klase ng mga parasites. So kung may D3 Bio ka, hindi basta-basta nga ma-attacking siya, sir boy, sa mga kagaw. Because of MCT, aras monolaurin, aras caprilin, aras si capric acid. Imagine mo la, protektahan ang imo silula batok sa mga kagaw. Ikaduha, may mga silula nga hindi na magbaton, sakto nga mga mineralis, tungod kay nga man, hindi ma-absorb.
11: Pigaw na absorption sa lawas.
12: So di na magamit ni ini silula, hindi na maging healthy mga cells. So, tungod kay nakpalainom ka D3 Bio adlaw-adlaw, kaya niya nga maabsorb ang tanan ni mga minerals, kag mga sustansya nga kinanglan sa imo nga alawas. Paano ni D3 Bio mabuligan ang imo nga silula adlaw-adlaw para hindi mapatay? Number 3, siyempre, si silula ga-produce, damo ga-produce da sang ano, gitawag free radicals, sir boy.
11: Correct.
12: That free radicals, amo man ang maguba sa imo silula.
11: Correct.
12: Oh, meaning pa mo nang tok-tok sa imo silula. Ka ang nakanami lang kasi D3 Bio may ara mga powerful polyphenols. What is polyphenols? Mga antioxidant man. Abi nimo DTX lang may antioxidant. Si D3 Bio may ara man, may gallic acid, may ferulic acid, may caffeic acid. Ti imagine bla, kung wala kasi na, dali mapatay ang imo nga silula. Dali magbalatian ang imo silula. Kag ang nakanami, sir boy, sining D3 Bio, likawan niya nga maguba ang imo nga DNA. Nga amo nang rason nga ang gabalatian ka kag pwede nga mag-turn to cancer. Ibagid ya kung gainom, ibagid ang pag-atipan ni D3 Bio sa imo nga silula.
13: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Matakas, mga buti ka!
11: Kampiyon, no? D3 Bio MCTs are known, lalo ng lauric acid, ngala sa D3 Bio is known to kill cancer cells by attacking the mitochondria of the cancer cells. Mismo, ginapahinay niya ang makina sang cancer cells, which is the mitochondria. Number 2, D3 Bio is rich in antioxidant. Kagin mention na ni Dr. Ramil, picomaric acid, caffeic acid, gallic acid, ang ferulic acid, pag ginagin mention na ni Dr. Sam, inatanan-tanan, aran na sa D3 Bio.
12: Di amo na nga, lain gid nga pala inom ka D3 Bio. Kaya nga, damo siya mahimo nga benepisyo sa imo selula. Aside nga na magnami ang absorption sa mga minerals kag vitamin sa imong selula, ang nami pagidya sir boy, kung may mag-atake nga mga kagaw, iya dipinsahan. Mm-hmm. Kag ang pinakanami, the antioxidant properties nga makita mo sa D3 Bio. Malayo kaya sa cancer. Hindi kadali ya magka problema sa mga degenerative stage. Kaya masugutas hindi, kapila na ito na balik-balik mo, duha mo lang gatake sa itong selula. Kung hindi kagaw, it's free radicals.
10: Free radicals. Mm-hmm.
12: Ang pinakadamo nga klase nga kaaway, okay na yan ang kagaw ya, may kabuhi ni. Pero ang free radicals, wala ni kabuhi ya.
10: Wala kabuhi ya.
12: Ang pinakamahalit, kining wala kabuhi.
10: Correct.
12: Kadaw tuktok ni mo, amat-amaton ka lang, amat-amaton ka lang. Pero wala sang iban nga pangkontra sining gitawag free radicals. Ang mga tuktok sa aton selula, it's only the antioxidants nga makita mo man sa D3 Bio. So ibagid niya kung pala inom kaya D3 Bio. Malayo ka sa cancer, malayo ka sa mga degenerative stage, layo ang Alzheimer's disease kag iban pang balatian tuga sa mga kagaw sir boy.
14: D3 Bio.
15: Ako si Jomer. Kito-market ko sa D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
14: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
16: Pamakal sa mga butika.
14: D3 Bio.
17: D3 Bio.
14: Health News.
17: D3 Bio.
14: Health News.
16: DTX 500.
14: Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi ka magkabalaka.
16: Mang DTX 500 ka na.
14: Ang DTX 500.
16: Bastante sang antioxidants.
14: Panghontra sa mga halit nga free radicals.
16: Likawan ang baratian.
14: Mang DTX 500 ka.
16: DTX 500.
14: Para sa matilo nga dugo.
16: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tayo.
16: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidants.
14: Nga amo naman
16: ang nagatilo sang imo atay.
14: Basta tilo ang atay.
16: Happy kanuna.
14: DTX 500.
16: Masaligan.
14: Epektibo.
16: DTX 500.
14: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako galing si Ariel. Nagkanto si Light. Isang nagligad. Sikisaki. Pidya katama. Kaya ang basang tiyo ko. Ito Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kadlaw. Tula ang sakit sa ako. Tugtong na. Salamat sa Mighty C.
14: Mighty C.
16: Mabaka sa mga butika.
14: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Ricky. Isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra. Alitugid ko sa banikato. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
14: Mighty C,
16: mabakang abutika.
14: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Nato Barrio sa mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaan.

0: ka.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
4: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Spore Biotics. Makabulig sa

0: katugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Gah, ma-joyride man to, big gah.
2: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
3: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
4: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
1: Tiga, ma-joyride na ta.
2: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno, ha?
1: Sakay ka, kidya.
2: Siyempre, naka-extend ko ya.
1: Basta sagad nga, driver. Extend, lover.
4: Extend Supplement for Men.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: I Care Gold.
8: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag eye care drops.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika.
10: It's the best part of the day!

0: responsibly.
1: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyo nga matuod, tingog sang panwa, padayon sa pag-alagad. 101.5 K5 News FM
2: Puro de los Pueblos. Isa ka, good morning sa ato naman mga suki, mga palangga, mga tagpanabati. Kamusta naman ang ato mga palangga, mga K5? And going back sa ato naman yung pagpalagad. It's nice to be back. Ang oras na lang sa inyo sa kaula naman sang D3 Bio. Alas 7:10 sa agad. Now, balik kita sa ato naman yung pagpalagad mga K5. No, after the break, naming ilimang higup sa mainit-init ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nakadetox ka pa. K5 Eric, sa ato naman yung mga utod. Hindi lang pagkalipatan, subungad law is Friday.
3: Yes.
2: May libre niya pong konsultasyon sa Clinica de Alternativo Medicina dari sa main office, Hernay Street.
3: Ang Hernay, sa munang libertad, si Unar. Tubangan sang daan, nga gate sang paglaom, nami ya kay Pebel Jano kay at least kung magpakonsulta ka na kinintos man mo.
2: Correct. Ari ya libre na eh, no? Libre this time around libre ang
3: mo konsulta. Kag doktor konsulta sa imo.
2: Correct, correct.
3: Way man na iya ginapilit kada nga mabakal kay da bulong sa clinic ah. Way man, mo mabakal ka mayo man. Mm-hmm. Pero basta libre kada iya.
2: Correct, no?
3: Kuala so, na, act of kindness
2: ito ramila. Act of kindness. Ara dada from 8 a.m. 9 a.m. to 5 p.m. Pero kung Sabado kag Domingo ay niya check up. Sabado ay wise la clinic. Grabe. And then Sunday, balik kita sa itong operation sa klinika, dira sa Hernay Street. Now, sa ibang yung pamangkot ko nara kami sa Escalante, hindi kami pwede kami sita kag bakal produkto ni Dr. Ramil.
3: Oy, hapos lang yun kayo?
2: Dito.
3: Kundi, Balintawak Public
2: okay.
3: Market.
2: Balintawak Public
3: dulog
2: Market.
3: Dulog ka, pagdulog mo, bungguan mo gispunta to.
2: Okay.
3: At tugi to, siya kadako sa kratulang. Balintawak so, Public Market.
2: Balintawak Public Market. Hindi ko nara kami sa Victoria. Kaya ba't ibang taga Victoria?
3: Ay, balaan ko na nasubong kay nakaditribayo ko. Gura. Girl Building.
2: Naka sa ulo ka.
3: Oh, titribayo mo nga balik ang Quito.
2: Dumayo sa mga kimo nga performance.
3: Iyo, ginpakapi
2: mo. Iti lamang kami paborito mga syudad ka perbi mo gina, gina ginabantayan ka na aga sa kabangkalan, abe.
3: Hapos-hapos, basta wala lang baha, ara kita sa Texas Street. Wala. Barangay 1, kabangkalan. Hindi lang
2: na pagsubli sa baha, may mag-aulans mong.
3: Ina-request naman sila. Magbaga, ara siya sa Texas Street, Barangay 1, kabangkalan sa... Mm-hmm. Ara kita sa Aros Building.
2: Aros Building.
3: Kay may kalandaan sa kilid.
2: Ay, okay.
3: Ang linaga na kapiyon. Kay
2: Tamer na o. Mernas. No?
3: Ang Mernas. Banto, ginabla na sa Reljan. Sa Kabankalan.
2: Mm-hmm.
3: Mernas. Amo na mga kilala nga mga karandaya.
2: Ay, tig, magambal ka. Di ko rin tayo mga friends ito sa babaw na. Huwag naman na higop sa bawang ni Mernas.
3: Mernas
2: na muna na. Okay. Balik kita sa ato naman yung presentation mga ka-K5. Now, ang ato na Bika Pulisan, ginasaligan na to ni Slack. In fact, duga matamat na balik ang respeto sa publiko sa
3: correct,
2: police.
3: Correct, correct.
2: Kag daw ang mga pulista daw grabe naman ang paghalong sa ilasaling integridad kag profesyon.
3: Na-professionalize na.
2: Kay bangod nga ang ilasweldo, abe, na-professionalize na kag ipabiyari.
3: Mm-hmm.
2: Katag-as na siyang sweldo sa ngatong kapulisan.
3: Mm-hmm.
2: Nga kung magsiling kapulis, you live by dignity because kabalo kang ginasweldoan kamayad sa estado.
3: Graduado siya.
2: Oo.
3: Edukado.
2: Ang sunod nga pabangkot sina.
3: Mm.
2: May ara pabalagyapon pulis nga despite sa kamuni nga klase sang pasuporta nga ginahatag sa gobyerno.
3: Mm.
2: Makaapon gyapon nga magabuso sa ila sining poder.
3: Mm.
2: Ining isa ka kaso nga nagluntad dito sa Metro Manila.
3: Mm.
2: Isa ka manifestation nga amuni mga pulis kini dapat kanugunan nga magpabilin sa pwesto. Mm. Bakong kadamo pa sa mga pabatanon nga gusto nila nga magpungko kabag serbisyo nga tarong ang pangunaguna kay Paberic.
3: May isa ka pulis nga opisyal kay Paberic diyan mati ang nagambalang ligad. Masyado kahapos magwa ka sa pulis.
2: Pero budlay magsulod.
3: O masyado ka budlay magsulod. Bangun, so dapat halungan
2: mo. Halungan mo. Was nakasulod ka na da. Imagine mo nakasulod ka na. Gusto mo man bala magpulis. Mm. Kunara ka na di, mabusar ka. Iban sa aton mga sarinto na. Duduman mo tong isa ka sarinto nga. Tubangan CCTV. Sakiton mo yung imo sa nga kalibin.
3: Oo. No. Oh. Ti why discuss yan? Kina makangimo nga kinabudlayan. Why na dismiss ka?
2: Just because sa burst of the moment. Mm. Ti like, amo man amo bala ginatudlo mo permis ka buhi ka kipaberik.
3: Oo. Oh.
2: Halt. Halt. Do not make crucial decision in your life.
3: Okay.
2: If you have, if you are under halt. Mm. But sige doon, hungry, gutom ka.
3: Isa pa na.
2: Hungry, okay.
3: Akig ka. Akig
2: ka. Lonely, nasubuan ka. Mm. Why ka ma-chat, why ka ma-text, o na no. No?
3: Lonely. Pwede lang inoon talang lonely.
2: Lonely mo.
3: Pwede mo lonely lang kami. O si Tanyo, okay.
2: Tapos, ang pinakapunta na, tired. Mm. Tikong ka isa, makig ka, kapoy ka, gutom ka. Mm.
3: Bigo ka.
2: Bigo ka.
3: Lonely mo.
2: Butang tabi, hindi ka bibigo, no? Wala ka lang kami, mano. Tapos,
3: wala ka lang balikdan.
2: Wala ka lang balikdan. Dayon pagkadugidugay, nagpabalo na, birahon ka dayon, bibilog ka kalibutan, nang ipapasaan sa imo, no?
3: Tiyan mo na budlay mag-desisyon.
2: So, in short, ang lesson learned, do not make decision if you are hungry, angry, lonely, and tired. So, amo na pinakadelikado. Ining kaso, naglalain eh, bangod una, nag-viral sa social media, ang ginubras ang pulis.
3: Grabe.
2: Kung may mga load ka mo mga ka-K5, we will just play the video nga amo ininiging ugat kung nga aging patawag sa National Police Commission.
3: Mm-hmm.
2: Ang isa ka-P1, nga ti, ama, kung mo P1, kayo mo kapila ka ba dimot?
3: Sa Master Sergeant, tatanay siya mo?
2: Kapila siya ba dimot?
3: Kaya ang batasan niya
2: doon. Kaya batasan niya doon, hindi makaon ka idobuang.
3: Kalahin.
2: So, may isa ka instansya dito sa Manila. Gining P1 nga ni, may ara nga due time altercation sa traffic. Traffic altercation. But ang yan na kontra is a senior citizen nga may edad-edad na, mga senior citizen, tigulang na.
3: No.
2: Siguro mga 70 years, mga 60 up na to kang ipabirik.
3: Kalahin matiyan, tigulang na no.
2: Uti, why not be my right term na mayo, no?
3: Senior citizen lang.
2: Senior citizen. Senior citizen. Nakita sa video kung paano ya puguso bla ka kipabrik. Abusador.
3: Abusador. That's the right term. Abusador.
2: Ino blang tigulang, way, gambal pa mga to. Siya gana-gana lang, tigulang na.
3: Gapakitlo, oy pa, ang tigulang.
2: Yung siya, gapungko sa igad mo.
3: May mga beats W nga, ragambal niya, hindi pagkona, tigulang na yan.
2: Tigulang na, pugusun gin.
3: Na, buklason mo todo.
2: Mga ka-K5, amo ni pakita ni ka-K5 Eric, paano yung buklas. Pwede itang pakita ang video, tayo na ready, itang presko ni Kalinisan, kung paano yung ginbastos, hindi lamang ang publiko.
3: Kanami lumpatan lang.
2: Ginbastos siya pa, pati niya siling superior, disciplining authority pang ginbastos niya.
3: Tinan na pulkom, di ba yung malaglaugan?
2: Tinan pulkom, amuning ga pulis sa pulis?
3: Correct. The police, the watcher of the watcher.
2: Ang ga pulis sa pulis, na pulkom. Leb.
3: Amuna sila.
2: Oh, may iyas pa sila. Internal Affairs Service.
3: Internal na yan, nga investigasyon.
2: Iyakapinpig na yan. Ang napulkom yung balik pulis, puti sa another branch. Para may chilihan tabi mga ka-K5.
3: Kadako sang
2: buhay. Tanawaan niyo bla.
3: Gabang yo.
2: Yung ini nga pulis kulang gani Calisthenics di kay Bim ayag ro hindi gani ni kapasar. Pero utok kay sini guro masyado giglapaw.
3: Ang problema si kay ingin tambukan ang utok ya.
2: Hindi ang la
3: hindi lawas.
2: Ang lawas.
3: Ang Bim ayad okay pa problema ang utok ya tambukan.
2: Amo nang budlay
3: gi sa tanan.
2: Nagdako ka basta gani utok ang problema no.
3: Nagdako ang ulo.
2: Dako ang ulo no.
3: Nagdako.
2: Amo na isang dapat imon basta gani ang isa ka bagay, ang isa ka tawo do na. For example, hindi na natin pagkabalan, no? Basta mo na tabos, police. Mga ka-K5, ipakita na mo sa inyo and then we will allow you to share your opinion and views. Kung anong tanaw niyo sa kay because of this, amun yung rason niya pinatawag niya ni Attorney Kalinisan, the head of the National Police Commission, o NAPOLCOM, para tubangon ining mga akusasyon kontra sa iya. Roll tape, K5 Bitan.
3: Ano?
2: With audio.
3: Tila. Audio.
2: Arang tigulang, oh. Baliko niyo pa yung kamot sa malamo.
3: Pugusog ang
2: tigulang, ha? Ang unto na itong kakipabirik, ano ginabing violation? Ano na may armas kang pugusog mo muna, oh?
3: Nabungguan siya. Ang pulis nabungguan. Na, hindi mga nabunggu, ha? Sa gaed, bla? Sa gaed. Masagain ng pulis, nangakig siya. Dako dyan niya to, dako manulo niya.
2: Oo. Dako dyan naman, dako sa niya. Hindi ah, sa pagka tikalon.
3: Tikalon na. Why can I ban gusto na? Why can I ban nga sige na? Tikalon.
0: Wala kayong nagawa?
2: Dapat kumain si Dinti Usto, no? Dapat tawagan traffic investigator, kag ipimbestigaran.
3: Kag may mga tanod
2: na nito. Tara, mablang tigulang, kapo iwayo. Kaliway na takis ko rasuna.
3: Kabuga, lain man siya yan.
2: Ubra, guru niyo sa barangay.
3: Mga ka K5, at this point, tanawan niyo ka pamuyong tigulang, ha? At this point, ka pamuyong tigulang.
2: Lain man siya yan, kiti... Guru, sumaka dugo ya.
3: Oh, tanawang himuon sa pulis, ha? Nag-relax na tigulang, hindi pa pungko sa igad. The next incident will make you na are no gingarit-garit niya naman kagin pusasan bulyotan
2: kag ang pangpusa siya pang garu-garugin
3: garu-garugin niya ilang pus mo dayang pusas nga daw matsyag daw pelikula yan ni Kwan
4: wala ka buhay ra to
3: nilito lapad
2: tikal
3: kanal bla na ilang pus siya tudo yo
2: tapos guyudo niya na malam
3: eh ang bukpaso niya ay guyudo na
2: grabe
3: amo this point will make you angry. Eh?
2: Taranta.
3: Huwag pa ka mga pangakig. Ara na kayong gargaya pa si Eslak yan.
2: Ano ang authority ya? Biga kay Pabirik? Kay kung traffic niya, tawagan mo traffic police aid to conduct investigation?
3: Kaya hindi kaya authority na.
2: Gambal ang mga tao. Sige po, di niya to statay.
3: So nakita niyo mga K5 Premiero ko din ginapulo sa K5 Beljan nga
2: kaalaala ko din no
3: ginakuha niya sa Slakyan
2: ginuno siya pa sa Slakyan
3: ginuno
2: siya at hindi na pwede bisan traffic hindi, officer ka sir hindi ka pwede maguno sa driver sulod
3: hindi gagway mo siya
2: kinbira paan mo lang kung may ara ka TOP pakayo mo lisensya niya bayluhan mo TOP
3: correct
2: pero subong ka K5 Beljan hindi ka naman kakwalisensya
3: why na kay non-contact na subong
2: non-contact na TOP na lang
3: TOP na lang
2: hindi after that report mo lang to sa office
3: bala ka na to o kunya mo na to. Amo na siya. Tapos ginpapungko na lang siya mga tanod ni.
2: Wala, naghalina pulis, bumalik sa salakyan niya, kumuha sa pusas.
3: Ara na.
2: Kag diri naman nagtinikal ang tuntoy.
3: Kita mo ka bugang tigo lang. Oh, do ginabugay lang iya nga
2: ginawa. Kapoy. Lain siya kag siguro do ginalagas sa paginawa niya.
3: Lagas pa ginawa.
2: Dala sa ka pressure eh kag
3: tension. Relax na. Tanawan yung dason mga K5 mainit ulo mo. Ay so the board bla tanawan yo bla.
2: Ano ano, kaya dapat tani sa muna ng
3: respeto. Pwede naka-relax na.
2: Gisyo kilanon niya tani tarong.
3: Tayo na naman.
2: Nabungguan mo ko yung tayo. Tinanon, may bisigaran ta lang na eh.
3: O, ara na, kung pwede ko lang. Binalik ya. Tanawa bla. How he handles things ang pagpusas.
2: Correct. Ang munang makailinit. Imagine na bla kaki pa, Berik. How much more kundri na sa aton? Ordinaryo, abi
3: nga ara na. Eh, kita nyo na. Mukha na kami lumpad ng langgabang yung.
2: Ang i-ready mo nata ng presko nila upon kay Kalinisan nga wala yung patawad ng polis bisan ang i-head ya kag superior ya kwanon niya mo? Biraho niya mo?
3: Aking si Balpusadas.
2: Anong balibal?
3: Nga katikalo no?
2: Siling Nicolas Santos Eldes nga kaluoy nga aging pusasan basta polis matulis gidya sir no?
3: Hindi man tanan no? Hindi tanan hindi na pag-generalize yun damo marmayo ang polis
2: ari siya
3: lang
2: inilang,
3: inilang niya
2: siya lang
3: inilang,
2: yan
3: inilang. No? Ang iban bayan
2: si Gary kasamayor pamatsyaga niya senior citizen do sapat ba? Anong gidya nabi ang saktong punto anong gidya abi sa senior citizen
3: hindi kageti kung may gubas lakyan mo di may insurance man kisa mga kig-ngakig lang tapag tapos pangakig mo gusto na hindi lang magpaga
2: si Raymond Martinico Alonsabio basta polis hindi man tanan
3: hindi lang na hindi amo na
2: dako-dako kalawas ang polis waslik puder sila ni Mercy Martisado
3: kigal siya ni Ma'am Ruda
2: si Ruda yan
3: yung ginas lakyan niya
2: ha?
3: Yanong ginas lakyan niya
2: yung palapak spison na
3: do 5.
2: Grabe no, siya dapat kay pulisya. Tawag siya traffic investigator, kay traffic incident, hindi man iya tuod trabaho.
3: Kay pulisya ko dito rin nawag sa iya nga presinto. Magambal nga padali niyo na dito.
2: Kay dumay juta kay sa gitana, hindi
3: mo. Ang slakyan ko lang.
2: Hindi pakita gid pulis ko bungguan mo ko.
3: Ha? Kaya macho bla macho.
2: Pulis ko bungguan mo ko.
3: Na.
2: Dito yung malam na ko gapoy. Ay, wala wala malam.
3: Tikaro ko nang malam abikaron pareho man to siya kay taas man tudugo. Ngiti ano? Di ko ni nag-away ka mo. Dapat ikaw nga otoridad. Ikaw magpaumod. Kaya ikaw ka engineering. Amo nang guwain.
2: Tanawa mo lang. Kuli ka pa yung huwaya malam.
3: Amo nang laing gidseril dyan. No?
2: Binalikan pa sang...
3: Binalikan niya.
2: Kalawag mo niya. Balita, pindi ka pa hambal siya ngayon di punggol, no?
3: Hindi lang, ah.
2: Hindi lang?
3: Hindi lang. Oh. Ano yan, balbutan niya?
2: Tihiduhin ni Garad ng Blau?
3: Oo, oh, ano yan, balbutan niya?
2: Yung Punggol.
3: Hindi lang ah, hindi lang ah.
2: Oo. Oh. Hindi lang na. Hindi na pwede, bawal na saton mo.
3: Hindi na pwede. Hindi na pwede. Hindi na pwede. Ng mga gago na hindi na pwede.
2: Hindi na pwede saton.
3: Hindi na kigatas.
2: Pero doon, huwag mo na bagay, taling siya din. No?
3: Hindi lang.
2: Si Ruda, huwag mo na gambal yan. Hindi tayo magambal lang, hindi ka na, hindi mo namis dulungan sa tagpalamati ta. No? Tuluan na mo, kamo hindi ka mo sila magambal ka mga tinaga. Kaya hindi naman namin.
3: Hindi lang abe, malo talaga ng mga langgabang, langis lang. Okay na lang na yan.
2: Ang balon talaga sila. Ang balon talaga sila. Oh, come on, people of the Philippines, di siya.
3: Dito na wala mo na, buklas, solong tao. Sakit na.
2: Ang sulod niya si Quince, di tayo ipakita. Kung masarangan niya ko brahoni sa publiko, sa tigulang why do you take consideration, ang term tadi kina pangayot, tadi pasunaid. Ang pagpasunaid, gakumo ang imo sa nga tubang, isa ka tigulang,
3: yes.
2: May edad na. Kagitsidihon mo, butok ang dalan, da guru ay matalupang dan kamalam, nasa gaid ka.
3: Kag during the time naka type B uniform siya, he carries himself the mantle of authority.
2: In short, ang ginadala yan, hindi ang kogaligon niya, kundi ang pagkapulis niya.
3: Pulis niya, otoridad siya, ang institusyon.
2: Pero ginpakita niya kung ano siya kabastos. Kag kung ano siya kaabusador kita sa iya suni uniforme.
3: Kita mo, tagpalamati, tagambal nga siya, bastos ang mga amuna. So, hindi mo na makuha sa mentalidad sa tao, kay ginapakita mo, although hindi na husto, kay damo mo niya pulis nga mayuman mo.
2: Yan buwasa niya, doon ipakahuyaan niya yung PNP asahong.
3: Ipakahuyaan niya, tiyan mo ni nga aki ganing mga pulisiya.
2: Gipakawian niya ang pulis asahol. Nga subong ka mga pulis is very gentleman.
3: Katarong niya.
2: Damo yung pulis ka grabe ka gentleman. Dugduman mo itong may tiniruhay black kaki 5 Eric ka grabe ang maximum tolerance na gina-apply ka pulis. Tapos ulo ba sadi? Siya guru ko may jutay-jutay lang. Diba si pinalokpa niya pa rin malam ni?
3: Dugin niya ka gentleman sa mga pulis ta. Ako yung bilibig ko na.
2: Now, Ari, ang sunod niya sequence, makasiling ka, nga ti, hindi ka tigalahan. Kay bisan boss niya, ganito, matuwa niya mo.
3: Na.
2: Teryo, ang Napolcom nakadawat sa impormasyon na nungod sa incidente involving sa isa ka senior citizen nga hindi tsaktong handling sang siling polis. So, natabo di muto propio pa nawag tanang kaging paberi.
3: But siya nga nun, even if why ka gipangabay,
2: why siyang complainan,
3: masulod ka.
2: Nag-acto sila in their own.
3: In their own. As part of your duty and under your authority. Muto propio.
2: As police of the police.
3: Police of the police.
2: Muto propio. Ari mga kakipay, gimpatawag nag-presscon. Samtang ka-presento, sumaligbat ining tuntong a police. Ang saligbat niya, wag mo na ba kami gamitin sa pagwapo mo, sir?
3: Kalain, no?
2: Bastos batasan, kakipay, Berik.
3: Bastosan ko. You know, you have to respect ang otoridad. Balai, kuhan mo kinapirmi.
2: Ang ginatawag na ito, you know, chain of command kag respect, Blau.
3: Hindi
2: ko rin di siya gani kabalubang respeto sa iya higher ups. Anong expect taro mo sa civilian nga why siya nagbato siya? Because he's always superior kay polisya, may arma siya, pero expect taro mo abis batasan niya. Keep
3: you headlock mo tamang bato. Siya mo may putil ka, may batuta pa.
2: Huh?
3: May tibatot, may putil.
2: Isang iba, no, i-headlock sa putil, sa batuta lang.
3: May tibatot siya mo na lang.
2: Ang iba naman yung madlock sa putil yan. Siya, okay lang putil mo yan. Matuta mo yan. Matuta mo yan. Matuta mo. So, para may tsidihan natin mga kakipay.
3: Ang pulis yung una, kakipay Biljan, may batuta.
2: Ay, okay. Ang pulis yung una, may pagkatanod mo.
3: Sumuhay ng pulis ka batuta. Yung 16 na talaga mo.
2: May ara sila nang kita mo ng dobaton niya, Bla.
3: Oo.
2: Nga may uluyatan, diskilid. Tapos tubo.
3: Champa, panawag siya, champa.
2: Oh, champa, oh, muna. Oh, amun na subong, iso na batuta, lawait, lukon. Yung batuta, yung gapa, amun na mo.
3: Dutalong ula mo.
2: Dutalong
3: ula mo. Dutalong ula mo, pawal mo.
2: Kadlo, nas tutok mo, pang siliga mo na. Now,
3: okay. Larga mula.
2: I-check na ito, mga kakipay. No?
3: Ano siya?
2: Para may chidihan, takang maplastar mayan, no? Kanantal ni Karumba, choy sa chinky, sabi, para may utok, bla.
3: Ay, isa pa na.
2: Mga pachingkis na lang takag kanaan tali batsoy nga may utok. Kaya ka ha, sa batsoy, pwede ka ka-request mo. Dahil pwede mo dugangan utok.
3: Di plus 10.
2: Plus 10?
3: Plus 10 na.
2: Kay, ah, plus 10 na?
3: Oo, oh, dugangan. Pwede ko dinaserve na si mo. Yung utok, plus 10. Ahos, plus 10.
2: Okay.
3: Dugangan, bichin.
2: Bichin.
3: Hingati, kuha ka na ito insurance.
2: Kaysa pasabaw ka gigili mo yan dahil. So, may utok. Butangan okay. Talaga sa... Okay, ari na. No? This time around, Kaki 5, Eric, this is the clear manifestation. Yung bastos, gini yung klase pulis. Tanong, abla, ipabati na mo mga Kaki 5, ba? Siling ni Bings Derby, namin, lumpati, bla, Bings, ha? Nasakaan, bro, kolesterol, utok, kaysa.
3: Why kada tansang... pure lang ganyan nga.
2: Pure blatan nga wala. Kaya
3: may comparison sa pangayo, pasensya eh. No, may isa na datan nga pangayo sa ginabirada, ginabirada si Kalinisan, tan?
2: Doon may ara ko naging pasag.
3: Nalaba-laba, gito yung ginakigan niya si Kalinisan. Tapos ginasaway sa sarili, dyan siyang yung ahipi ng pulis.
2: Ginagtindog na ganyang escort ng pulis.
3: Do, kung ano sa mo, tutunsyon siyang kaupdanan niya mo. Mga ka-K5, nga agi na pagwa na mo ni Sarel dyan, sirbiliksyon ini sa aton. Not only for the police, but for anyone else that we should, first and foremost, value the thing called respect.
2: Ang respeto. Ang uniformi mo.
3: And daman mo ginaya.
2: Ang uniformi mo, halungan mo na. Mm. No?
3: Pasa ito nabi, kay Kumo, yung nga midya, bayo, takon...
2: Pagusto na, takon na gusto ta?
3: Mapagusto ka lang. Hindi, sunod ka gidya sa proseso. Eh, hindi
2: correct,
3: niya,
2: correct. No.
3: Di kung may jutay ka na kag makakuan ka, makakuan ka na gamay, okay lang, pero hindi nga daw gamiton mo gidyang puder mo. Panawag sinabi.
2: So, ara, kagipay ba, itan, arang ginatag ni Kipay Brand sa muna yung aton niya ginatumod. Nami, Kipay Brand sa ginatag mo muna. May history ni siya sang unlawful arrest. Amo na ang reason nga na demote siya gani. From Master Sergeant to PO1, madinomi mo yung promoted. Ka, demoted ka.
3: This is it.
2: Now, mga kaki-five, from the top ta na kaki-five itan, tanawan nyo mga kaki-five, how this kind of police officer behave in front of his superiors?
3: Kag ini press conference in front of the media, in front of the public, ha?
2: Kay basi kung sila lang, basi ito kapanya pa ni gani, siguro si Tiyo, Kalinisan?
3: Basi ito kapanya si Kalinisan, maparin kay gamay si Kalinisan, no?
2: Ti para may chidihan ta, pero abogado galing niya si Kalinisan?
3: Abogado, na
2: history. Very cool. Kalmado, no?
3: Ang pagsabat siya kay Karone, kung ito na ito pagkawal
2: ng Westblad. Doon nakakaon siya ba, choice at tensa, no? Si Kalinisan niya bastante utok. Nakakaon siya sa TEDS. Nakakaon siya sa... Ano kanyang pag-ibisikat na ton?
3: Super Batsoy House.
2: Lapas Batsoy.
3: Lapas Batsoy.
2: Eh, chinkis. Of course, may Batsoy man.
3: Ha, isa pa na.
2: To, tiyari na. Ipabati na ton. No, here we go.
3: Tira.
0: Wag po tayo magpapogi sa media, sir.
2: Wag tayo.
0: Ilang masasabi ko rito.
5: Okay.
0: Sana naman po, sir, ganito. Magbigyan niyo ako ng chance. Mali-mali po yung sinasabi niyo, sir.
2: Mali-mali.
0: Hanggang ngayon wala pong binabayad sa akin kay Singko.
5: Eh, wala pala eh.
2: Tikalo.
0: Huwag niyo po sana akong gawing instrumento dito para magpapogi kayo sa media.
5: Hindi kami nagpapapogi dito.
0: Magpapapogi kayo, sir.
3: Grabe, magsabat, no?
5: Alam mo, Corporal Suwan, kung ganyan na mga klase ng police dito,
2: Suwan,
5: I'll be happy. The National Police Commission will be happy to dismiss
3: these types of parent cops.
5: Until our policemen understand that we cannot do this to our Filipino people, we will show you what
2: this is. Imagine, ipos na yung blatan.
5: Any other question?
2: Tan, ipos. Balik-balik sa gamay-gamay po, no? Dari mo ni makita ko na, no? Why gini siya kay Chindi sa niya profesyon as a policeman? Basi nag-polis na ni siya, kay gin-back-upan ni siyang una, guro?
3: Kagkatikalo na.
2: In front of the camera. In front of the public. Daw lumuon mo kag batsagan mo ya, daw bat, daw... Sinulang ang tao ginatubang mo.
3: Sa English, panawag siya ni Kipay Villan ang iyong attitude, belligerent.
2: Ha?
3: Belligerent attitude. Nang lumabato.
2: Kung si Ligay nun, lumabado. Kung na barumbado.
3: Na, loko-loko.
2: Loko-loko. Barumbado nga klase
3: barumbado
2: sa police.
3: Barumbado si mo yan.
2: Oh, go ahead.
3: Katigasin ka.
5: This type of parent cops. Until our policemen understand that we cannot do this to our Filipino correct people, we will show you what discipline is.
2: We will show you what discipline is.
3: Wala sa hulo.
5: Hindi dapat tayo bumayag. Nagagantuhin tayo ng mga kapulisan. Matanda, babastusin. Napolcom Commissioner, babastusin.
2: Correct. Amo nang pinaka...
5: Nasaan na ba ang respeto natin dito? Corporal
2: Commissioner, bastusin. Tigulang, bastusin.
5: Ganoon na sa Pilipinas.
3: Ganoon
5: ako na ng tiwala ang taong bayan sa polis. Kaya mo. Gawa mo. Hindi ka dapat maging polis.
3: Lumata ni Kalinisa, no?
2: Inursulay. Huwag wakal-wakal pang...
3: Hindi siya pag balang
2: nagago.
3: Hindi lang, hindi na pwede.
2: Hindi pa kambilang gagawin.
3: Hindi. Blawan
2: na. Yung katuwangin siya galing kapulis, oh. Kaling saway, hindi siya mati.
3: Ginpahimos na siya, mga kalo. Yung tanong, pinagwa siya.
2: Kung hindi siya marumbado, isugid siya.
5: The police force from scalawags like this.
3: Kung naman mo ito sitwasyon niya.
2: Hindi, ulat to na ko nang balik.
5: You don't deserve to wear that freaking uniform.
3: Akig, yung gamudlo.
2: Hindi siya fit.
5: Any other
2: question? Gusto, sir!
3: Di ba yung midya? Imagine mo, may midya, harang tanan.
2: Police Corporal Suan. Okay. Now, ang sunog si Chris, masig mapaloy-looy
3: na eh. Kari na muna to, third tatan na muna to, tan. Pero sir, dyan, it's worth mentioning, si Kalinisan, bago, hindi, why ko ni ga-admire siya, pero subong ga-admire ko how he keep his cool, kag kung ano do ang disiplina, daw napulkong siya, kabalog ito na. He's a good head of Napulcom.
2: Okay. Ayon. Sige.
3: Aring third gate, pari ba kadlaw kasi tsuraya? Udi mo itong tsuraya.
2: Ang gwa, sinabi mo niyo? Ang gwa, si Kalinisan, doon sa katika si Kwan, si Suan, Tikalon, kami holding sa sagang Kwan. Why siya kabalo? Nga ga-enjoy lang siya sa Kalinisan pamati sa Gia Kabutigan. Kaya, siling ni Kalinisan, pinabayaan lang sana ni Kalinisan, galing sa nagkwala sa isang papel, nga daw pagwaon niya, kasi itsaktok siya rin yung tao nga gusto mo apinan, amo ni record niya. Kung sa mga kwan pa, si Kalinisan is enjoying listening sa Kabutigan niya, nga kabalo na si Kalinisan sa Kamaturan.
3: Hindi Kalinisan, dyan, gusto mo dyan tayo dumaan?
2: Buksan sa di Kalinisan sa tanan ka maulis. Ari ang imo nga mga kaso nga tuntok ang animal ka.
3: Dusir gali ya, grabe na kaptan.
2: Hamakon mo nga Master Sergeant ka, demoted ka imo is pagka-corporal ka isa pagka-salawayon sa imo.
3: Nga kaya hindi kulang ni
2: ang writer mo kami ito natong dakakipay Eric Amuni. Si Kalinisan as Napulcom chief before to siya napatawag press con gin-investigar yan ang adaan. While daw gatikal kang daw gusto pa magpagwaon yung tsakto siya, dosala pa si Kalinisan, ang hurubaton gasiling. It's always fun listening to someone lie when you already know the truth.
3: Gusto na.
2: Di ba nakakipay, Merek?
3: Malo ka na ganyan nga gabuteg siya. Matiyan lang anay.
2: Matiyan lang anay. Because sa sige-sige yung ambal, buwas liwaton mo na. Sigurado malain na malaglagan sa storya.
3: Kage, yun supuhon mo siya, ti amo na ambal mo, ti pro amo niya ako, no?
2: Grabe! Believe ko! Kag nakita mo ang composure ni Kalinisan.
3: Namiyagoy Kalinisan, ang kamot-gamula niya. Gamudlo lang ang mata. Tami siya.
2: Anong klaseng pulis ka? Wala kang respeto sa matatanda. You cannot even respect your commissioner. Amo na ambal ni Kalinisan. Aring tuntun eh, mapaluloy-looy naman eh.
3: Kung sa akon tumitabang, mungaking ko tutudo yan.
2: Ha?
3: Mungaking na ko.
2: Hindi ah, okay lang man nga da, hindi ka na mungaking. Pero pa, galing kay Mayo, okay, wagi lang itandog, no?
3: Wagi.
2: Kung mga sinang una nga panahon, abis ang pulis.
3: No.
2: Okay, wagi ang haking. Pag-abot sa quarters, pagwa ito gurong bukol yan, this is it, take bilog.
3: Ari, tsures mo, paluloy-looy.
2: Abi.
3: Tan pagwaas dito, ha? Matan.
2: Sabi ko na isog siya nga na paluloy-looy siya.
3: Ay, pwede.
2: Ginadala na mo ni sa kagina ni Kakipay Biarik because hindi ni siya yaangay magpulis. Ang ato niya mga pulis, niya ya prespitado na to na plangga niya Kakipay. Pero hindi nga pulis, hindi kami niya dapalo niya sa kanginan.
3: We don't need policemen like
2: we
3: this.
2: We don't because need a policeman na mo niya klase. Damo pa yan sa mga uling tubo nga na gusto magpulis.
3: Ang hipis, yung makonsin na madumya, tanaw na.
2: Very simple.
3: Simple.
2: Very humble.
3: Sila ni kwan ni Tiger kwan ba ni
2: Bataday
3: kasimple nga mga
2: humukan,
3: tao
2: mga buot na Colonel humukan
3: ni humukan
2: si Sir Corpus nagretiro lang sa pagkabuot
3: do wala do kag kun magbisan gay uniform do kan nagabuot na gid sila kung gay uniform
2: ari pakita
3: ta ko ipakita tani pakita
2: ano tan, ano ni mapaloy-loy ni
3: paloy-loy ni siya may comparison pa today and yesterday sige okay. Tantira tan pagwas dito matan ara oh audio up.
2: Up. Oh,
3: tira.
6: Alam ko sir ganito.
3: Muli siya nakikita.
6: Mali-mali po yung sinasabi niyo.
2: Mali-mali yung sinabi mo.
6: Hello,
2: Corporal. Isu gid yung pabirik, no?
3: Mati laugin.
2: Duma nga, untawo.
6: Commission will be happy to dismiss these types of errant cops. Is the middle right now?
2: Do sa wala lang yung sikali.
3: Hindi pag-away, ha? Tanawan niyo yung tsura na son. Subong. Ara.
7: Larong-larong na kaya attorney Ralph Kalinisan.
3: Na.
7: Ako po ay buong kababaang loob na humihingi ng pasensya sa aking nagawang statement.
2: Tugay ka na daya.
7: Sa first briefing nyo kahapon.
3: Tamo.
7: Alam ko po na hindi niyo inaasahan ang aking mga sinabi sa harap ng media.
2: Patid ko Ibas po na nasa pagkakang bisan sa media, ganito, hindi mo nang punggan lawas.
7: Bilang isang commissioner ng Napulcom.
3: Aloy-loy.
7: Ang pangyari po ay bunga ng bugso ng aking damdamin dahil sa viral post laban sa akin.
2: No, ilabot ni Kalinisan, ikaw mo ni Anobra.
7: Sa harap ng media, kundi gusto ko lamang po ipabatid sa inyo ang aking hinaing sa kung paano.
2: Ano? Auto na natan? Auto na natan?
3: Ano na siya?
2: Ti, kung nakamu ka nabi dito in front of the media, kung nitanin na daw naintindihan ka pa.
3: Oo.
2: Ti subong ya uli ang guwayo sini huli nang lahat no
3: ah mo na ang guwayo
2: ayo
3: kita mo baloilo siya nga kon perti kabuot
2: at sa iyong paglisan
3: bumitim song pa
2: sa iyong paglisan mo no. Ang tanging hiling ko ay pag-ibig.
3: Sabi ko ang ikanta mo, hindi kita malilimutan.
2: Tapos, nasabi ba, may gatokarmla, may gatokarmla din, no? Na, no, mani sila ya. Talawa bala, buti ganon, kung aking kahipos kagigali kagipay, if you are in the midst of your anger, hipos kontrola, piungay mo matapos kay yeah. Tanong mabla si mm. Ano si Anakis Boom na to kung video akig sa mapiyong yeah, yeah, na siya mm. Wow, makabugta kong pawana na dayo
3: balaan mo na ako nakig sa kayong dalawang sang iyang bangko na mo gisi ng papel
2: ay gali ka
3: panggisi
2: tapos kung magkatubag sige mo ano ganyang balbo ka puso puso no
3: puso puso
2: pero last sweet niya kang labing
3: no? Namin na si Boom
2: it, the way we understand things like this no human as we are amin si diantang emotion hindi takisa mapunggan
3: oo
2: But at the end of the day, kung magsaber, ano nang tawag no? Mm. Kung nubog ka, kung di masaber, ano ganyan panawag sila, mahimas-masan,
3: mapawan. Mapawan ka na.
2: Dala mo na ma-realize, uy, nga nagamukutuman.
3: Ang matabo abisa na dyan is this eh. Kung kita yan nga mga sibilyan, kisa mensindihan pa na, no? Mensindihan pa na.
2: Oo.
3: Kaya sibilyan ka mo. But for these people, for the men in uniform, mm. and for those with authority, hindi mo na mensindihan because discipline is expected on them.
2: Correct. Kag dapat ginatanaw ta sila nga mag-acto sila as yes, a model regardless yes. on duty or off duty because nakakabit ang ngalan sa institusyon sa
3: yes. Ina. Because it's not
2: hindi ka man pwede ka malati off duty. Kung galing ka off duty, may mo yama, binastos ka.
3: Pasi sa atun lang duha, off duty ta. Pupuli ko rin niya, last maybe, may nako duty.
2: Correct.
3: Di pa pag-abot ko yung sa guabi ako, magbinastos ko
2: to. Magmaoy ka to, abi, kipa ba, Rick?
3: Di pa, mabala si Rick tiniripin, no? Nga sa kipa, di ko di patis
2: na. Nga, partner ni kipa, Viljan.
3: Di ko di na dala ko pa yung
2: mga. Masili, bilang maglabot sa punto nga. Nga, kilala mo, di ba? Masili ko nga, sinuna siya.
3: Di mo si Pedro ko. So, muna, so you cannot detach yourself from the institution where correct. You belong.
2: Regardless you're on duty, on or uniform duty. Or not.
3: Much better ka, kung uniformado ka na, kung gano'y duty ka, kundi grabe na gin. So you behave because much is expected on you.
2: Ang atol na yung parugya naman eh. Ang mga pulista tao mo na, but we should always remember, ang ginatawag nga decorum, kabalota kundi ito na i-plaster mayo.
3: Correct.
2: If we feel hindi namin ang investigasyon, you can always bent sang imo sini nga mga frustration in proper forum.
3: You can protest in
2: because
3: the
2: as a PNP officer, may protocol ka mong ginasunod. May ginatawag ka mong chain of command nga pwede nyo na iyang respetuhon. May chain of communication ka mo paano nyo na obrahon. But in that you are in public, kung kaapod ka gani bastuson ng imo commissioner in front of the media and millions of people around the country nga nagatanaw during the press con, anong expect aron abi na mo ni Kipay Eric, ni Ethan, ni Rimwell, ni Rinyel, kag sa aton nga mga ordinaryo nga mga citizens sa muning klase sa pulis. So leksyon ni Kipay Eric ha. Kabay pa hindi pag
3: kabay huwag lang tularan.
2: Huwag pamarisan.
3: Huwag pamarisan, huwag tularan, dapat tuwadan.
2: Aha.
3: Tituwadan mo gini sa matalikod ka mo if you turn your back and show your behind.
2: Tita,
3: protista na na yan.
2: Talikudan. Talikdan lang. Tuwaran gini yaw.
3: Talikdan ha.
2: Talikdan.
3: Huwag tularan, dapat talikdan. If you turn your back. Hindi naman na sila pagtubangon ng mga tao.
2: Oh, hindi ka naman pwede ka tubang kay munggo, no?
3: Siya pa na.
2: So, sa aton yung mga kauturay nga gawpon sa mga matriyon sa aton sinika program.
3: Siya pa na.
2: Tagaan rin sa nagkakigo ng italupangod and this will serve as a lesson to all of us. Kaya kabay pa hindi natin pag-ubraho na. Now, this time, i-check natin kagiplastar ang natabo kapon sa Senado. Sa Senate kapon, kagipamirik, ipakita ba na itong pag-assist ni Senator Pia? Kitawagan na ito si Atty. Biloria, no? May number na tanda kay Atty. Biloria.
3: Ang attack of the pork and beans.
2: Attack of the pork and beans.
3: Di kayo nag-attack. Kamu bala si Secretary John Bikrim Mulya, mapuli na si Tani. Nasugata, ilang to ya. Lingya. Yan sugata, kulatos na. Ara, Tani, ara ka na Tan. Na-forward na Tan.
2: Okay. So, ara subungat. So, ang natabo rin kagipamirik, kung pabatian ta si Senator Drilon, ang ginimo ko noong hearing kahapon sa Senate Blue Ribbon Committee, daw parehas lang kaway kapuslanan to. They have no authority to open the inquiry in the first place. Suno kay four-time Senate President Franklin Drilon. Singa sa Senate records, nothing happened.
3: Okay.
2: Suno sa iya, atong Blue Ribbon lang ang
3: Blue Ribbon.
2: Si newly elected Senate President pro tempore Sherwin Gatchalian, siling niya siyang acting president mo. But remember, he cannot act as a president because may sitting Senate
3: may sitting president.
2: Hindi niya pwede.
3: He is only acting during the time when there was no...
2: Unless otherwise, may butuhay nga nagkalanabo nga na-overwhelmed by 13 votes.
3: No, tiwayway sa kakwatri.
2: Dusim lang lang bilog. Paano abin nila palino na bi si Cayetano? Ang ibang gasiling nga isa ini ka pushing kag shubing between makita tang tiklo danay dos-dosanay sa Senado ni Senator Robin Padilla samtang gina-guide niya ang mga 18 ka marino
3: marino
2: yang nga gisakay sa barko marino soldado gidya kadagkadto sa session hall ang iya to kontra before iya sa hearing it's Padilla versus Remulla
3: Padilla versus Remulla fra going to the blue ribbon.
2: So, pag-uling natabok mga K-5, damo, midyag bantay mo. Grabe nga scope to group gapon, eh, no? So, para medyidihan ta mga K-5, ang question ti ang concern ta mo ni K-5, Eric. Anong matabo sa Senado kay Guata Senido kalamay hati kag kalabasa?
3: Correct.
2: Nga may Senate Blue Ribbon di ang piyak, may Senate Blue Ribbon man sa piyak. Natabo na nga duwayak bilog Senate Blue Ribbon ng chairman. Dugo bala kamo mismo sa inyong institusyon wa yung respeto
3: not only the blue ribbon but all other committees tagduang chairman because there are chairmen on the committee under the Cayetano block and there is another chairman in all the committees under the Gatchalian block.
2: Hindi makakreate na sa ginatawag nga constitutional crisis kung sino ang dapat sundon nga grupo.
3: Now the question is hindi lang ni blue ribbon example abi may inog pasar karon nga ato blang kuan tong inog-promote nga general sino to karon mas sponsor nga
2: sa committee on appointments
3: appointment sino karon mas sponsor
2: CA to? Na no
3: sino mas sponsor to abi karon
2: so para may tagan tanong view kay duga plano man makandak na kundi ang Cayetano Black ang iya chairman sa Senate Blue Ribbon Committee Senator Pia dito sa piyak naman niya sa panawag nila sini is administration block
3: yes
2: ang ila yang Senate Blue Ribbon Committee chairman si Erwin Tulfo ano ang implikasyon kung ang duwang ani mag-ibisigar sa piyak, hindi ay ang karamutsing kagkalabasan ni Kipagari.
3: Nag-ibisigar na kahapon ang Blue Ribbon under the Pia Cayetano leadership. Group. Sa Lunes, alas 10 man sa aga, ma-ibisigar man ang Tulfo Group
2: okay.
3: Ng Blue Ribbon.
2: Ti anong implikasyon sila sa publiko? Kag sa konstitusyon sa Pilipinas?
3: Sampok of the pork and beans naman eh.
2: Ti ang panawag sila, bulang.
3: Bulang din eh. Larga bulang din eh. Larga
2: so, kita ya sa plain and simple ka pala out na as an ordinary citizen. What about sa legal
3: parlance?
2: Legal parlance or legal view. Ano ba lang ini?
3: And, Sir Eljan, hindi kita malipat ha. Ang ginalalisan dere is ang kwarta nga ginpalapaw out of the flood control project. Amo ni ginalalisan din.
2: Abi mo, nung initial sa ibang tatag palamantis, nga muna ng resulta, kaya nabaligya ta buto ta mo. Kundi kita man sa peres ni.
3: Correct man na. Correct kita yan.
2: So, subong ang materyon sa niya mahikopod tal si Atty. Cesar Viloria, isa sa mga kakampiyon sa eksplinasyon kapon.
3: Mayo gina.
2: Damo gina tagan kapon.
3: Damo gina.
2: Line number one, Atty. Viloria, sir. Good morning.
8: Good morning, Sir Eljan, Sir Eric. Mayang aga sa tanan nga tagpalamate.
3: Now, morning, sir.
2: Ang gusto naton maintindihan, kag mapatag sa publiko nga nagahangla, anong matabo kung ang isa ka chamber, may duwa ka committee ba nga nag-exister? May another block and another block. The same committee, Senate Blue Ribbon Committee, may investigasyon dari, may investigasyon naman sa Lunes. Ano ang implikasyon sina kagsalayi po, edi bala ini, Attorney Cesar Viloria?
8: Amo nang pinakasubo gitubong sa Pilipinas kay kung pwede lang ta kabakal sa nga ribbon sa China Mart pang tagaan ta na lang na sila para
3: blue ribbon
8: sila tanan. Ang sitwasyon amo ni Sir Eric Sir Eljan, ang kampo nila Gatchalian nila Tulfo naga syempre nagaclaim that they were able to reorganize. So kung naka-reorganize sila, nag-assign na sila sa mga committee chairmanship and with particular committee ng Senate Blue Ribbon Committee, in-assign nila kay Erwin Tulfo. Okay. Now, karon, on the other camp, no, ni Cayetano, nag-claim man sila nga they are still the legitimate lead no sa Senate. Then therefore, ang mga komitiba nila was not removed no sa may tagligad nga na sesyon ni giniwat ko sa Duce o Pudke Chisis Cudero. Now, the ring dilemma, now, kung sino ang legitimate nga dapat magandol sa komitiba like kagapon, ibalik natin sa requirements sa Senado, sa ila rules. Mag-conduct ka sa committee hearing, it would require sa mga committee secretariat, kinanglan may mga scenographic scenographer kadara because any proceeding nga makover nila dapat must be converted into a journal kag maging official na siyang business no. Okay. Problema natabo kagapon sa committee hearing nila Pia Cayetano, wala sang secretariat no, wala may nag-record officially. So it would appear nga ila nga ginkanda kagapon no is just a parang meeting no or press conference kay kumatanaw ta man tuod daw medyo sabog no kay grabe ang airtime di kay ano kag ni Marcoleta sa pagpautuas abiyas ang ilayang hibubunot no physically daw nagkalatabo amo ina no. Pero may duwa abi ka pandara no ka inaway no kung istoryanta ang lay niara kita nga kung may isa ka nagaclaim nga siya ang legitimate na authority and the other side is also claiming legitimate authority. Niara na stage just na ginatanaw kita since it is a dispute no kung sino sa ila dira may ara nga isa ka skulptot nga ang kampo ni Gasalian believing no that they were able to comply with the requirements of Senate rules of the constitution may ginambal kita na may presumption of regularity ang pag-assume nila sa nila position sa ila committee. And now in reverse the camp of Cayetano is the challenger sa sinanga position. Kumbaga, sila ang nagambal nga ginagaw sa ila. So sa subong, ang nagagawa, ang nagapungko sa trono is the camp of Gasalian.
3: Correct.
8: Okay? Nung natabo, si Cayetano among ginpatalsik sa trono. Kasi in the first place, kung lang tao natin physically, why giman sila gapakita dito abi sa Senate, no? So umutong natabo nga naagaw sa ila. So here comes now the very sensational na committee, the Senate Blue Ribbon Committee, may nag-conduct na public hearing but the leadership ni Gasalian nag-claim that it was not a formal, it was not official na Senate Blue Ribbon Committee hearing. It is simply a press conference or a meeting. Sa pagpati nga wala na sanction ina sang secretariat dira. Again, liwato naton. Kay ang kada committee hearing ina, dapat magpastro na siya sa secretariat. No? Kay para may ara sila sang official nga documentation kag mag-appear ina sa journal or minute sang kongreso. Otherwise, ano ang ila i-present na formal result sang ila committee hearing kung wala sa mga committee reports na officially docketed and officially transcribed by the secretariat. So that's the dilemma nila ni Cayetano. And that's why kung manotice kita after kagapon nga public hearing no nag-declare si Senator Marcoleta nga they will suspend or postpone the Senate Blue Ribbon Committee under the chairmanship of Pia Cayetano indefinitely, no, until further notice, okay? So why na sila i-schedule? Because they know for a fact na wala sang committee secretariat dito. Kaginambal ni Marcoleta, ni Senator Marcoleta, nagambal siya nga, it seems that wala kita dari secretariat, no? Pero mapadayon sila. And that is why may ara kabudlayan sila to continue the investigation, no? Regardless kung ano nagkalatabo kagapon. So nakita na ni Senator Marcoleta nga they cannot proceed with that committee hearing because wala sang presence ang secretariat which he knows nga kinanglan nun gid sa isa ka proceeding. The first na bala mag-attend ka session, even sa barangay, kinanglan na yung sekretaryo ka, may correct, board correct. Secretary, ikaw. Kaya muna ang ma, amuna maubras ang stenographic notes, no? Amuna ang
2: minutes ma, of the hearing.
8: Yes, amuna ma-certify isang
2: correctness.
8: Authenticity, correctness ang mga deliberations ninyo. Kaya remember, ang pagkadtuan ina sa Senate Doribon Committee is not only a recommendation para mag-file kaso, but that will be part of the records of Congress or Senate. Di, hindi siya naging part ng records ng Senate tungod wala official nga documentation nga natabo. So karon si Senator Tulfo Ngambal, on Monday, he will also conduct a Senate Doribon Committee hearing.
3: Oh, now, yeah, man.
8: This time, I believe, upda na siya sa Secretariat. Why? Because nakisaw-saw na diri ang Malacanang. Ang Malacanang, officially,
2: ara sila ka administrasyon.
8: Oo. Pinrecognize sa Malacanang ang kampo nila at Gatsalian. Ano na siya ang import or ang pulosina? Kahit kung ginrecognize na sa Malacanang, DBM, na, finance, meaning, i-kwan nila, i-honor nila ang mga transmittal, ang mga processes ng Senate, sildo sang tawo. But silingon, diri maupod ang mga secretariat because sa diri nga kampo, masilduan sila. Okay? Kaysa kampo nila Cayetano, hindi sila masilduan because the camp of Cayetano is no longer recognized by the executive. Remember, mag-process ka sa tsuldo mo, magi ka sa mga DBM.
2: So, guwa niya, ila na iya, subong ang rinda sa gobyerno, ay gid sila?
8: Oo, oh, ay gid sila. So,
2: what about the Senate presidency? Yes. Is it vacant? Considering wala pa ba sila kaboto, yan na i-outstare si Cayetano. Dari kita kina ko nga pabangkot. Who is the Senate president as of the moment?
3: And what will happen to that office?
8: As of today, according sa camp nila, Gatsalian, Cagnisoto, bakante ang Senate President. Why? Because kabalo sila nga hindi sila ka-elect sa Senate President because they lack the required number.
2: Di kung bakante na siya, attorney, anong matabo sa existing na Senate President? Kaya why man siya ma-outster?
8: Ang sadya kay Hambal nila Soto, by virtue of declaration of vacancy of all positions, including the position of the Senate President, bakante. Oh, what is available now and present is the acting
2: Senate pro tempore.
8: A Senate pro tempore lang. So, amo na siya ang isa ka palamangkutan nun. Kay although, nagambal ang Constitution that in manner of appointing, dapat may requirement at least 13 ang nagbuto sa ilang majority of all the members of Senate. No? So, ang isa ka-argument nila, kay wala man kami nag-appoint, kay wala man nagbawal, no, sa Constitution kag sa Senate rules, na the require 13 in order to remove or declare or positions they can.
2: Kay
8: somehow, may punto man na kay ang hambal sa Senate rules, nga if a quorum, okay, kung ang quorum was duly constituted or called na sa Senado, they can do na the regular business, order of business ang ilang opisina or sa Senado. And that includes a motion to declare all positions vacant. So sa kampo nila Gatsalian, nagambal sila dera nga bakante. Sa kampo naman ni Cayetano Gambal nga he was not removed, no? He was not duly removed and therefore as of today, siya gyapon ang tawag naton nga Senate President. Ang sige. Problema lang galing his contention is not being recognized by the executive, not even by the other chamber sa House. Remember, when the camp of Senator Gatsalian informed the executive in the House na may bago ng leadership, didn't recognize sila. So therefore, any proceeding or process ngayon mo on sa kampo ni Cayetano, hindi pag-i-honor sa other chamber.
3: Okay.
8: Gusto yung magpasada sila sa mga, let's say, resolutions or let's say, layi, di hindi na pag-recognize sa House. Remember, Congress is composed of both houses, the House of Representatives and the Senate. That's why it is wrong for kahit ano to claim na magambal sa nga may independence ang Senate. No. The independence belongs to the Congress, to Congress, not the Senate alone. So, umunang isa ka, kumbaga, sa mapos na maintindihan sa mga kauturan ta, do pares kabla isak ka balay, may first floor kag may second floor.
2: Mm-hmm.
8: But ang balay, isa lang ang balay. Amo ng Kongreso. Ang first floor ara sa kay House of Representatives, ang second floor ara sa Senado.
2: Mm-hmm.
8: And that is why when you claim independence, you have to claim independence of both houses, not only of the Senate.
2: Sige.
8: However, may lingwahe man si Cayetano na gusto niya i-push no, nga ginaintrahan sa Malacanang Ademo.
2: Okay. So to the political aspect na yeah, it's all about political aspect. Pero tinga, to ginistoryan is the rules in the Senate kag under the Constitution, no? So attorney, no? At least atag na ni Subonga.
3: Naglaro
2: na. Nga ti White House Secretariat, ti matabo si ni White Record sa Senate, no? At the same time, gina-invoke niya sang majority nga vacant ang tanan nga posisyon. They cannot elect the Senate President kay Vice Latrese, but vacant ang ilang declaration.
3: So it's the Gatchalian group who will rule the earth.
2: Yes. So tanawon ta.
8: Yes, sir. Diyan actually, kung nabatian nato ng statement na na-pick up sang media, statement ni Lauren Legarda when she was talking to the LG Secretary John Vic Rimolia, nagambal siya, hintayin natin yung isa para kung may 13 sila, hindi, tapos na yung usapan.
2: Mm.
8: Pero she was not challenging the declaration of vacancy. I think Senator Lauren Legarda also recognizes na kung istoryahan ang recognition sang present composition sang leadership, ang grupo ni Gatchalian Gidya ang gina-recognize sa Malacanang. Muna ngambal ta nga, wala choice yung mga tiyado dala, but to join with the camp of Gatchalian, kay dira sila yung masulduhan, no?
2: Dira
8: sila yung makabaton suldo. And officially, ang ilay ng mga communication will be honored, no? Sang piyak na chamber, tag sang executives, kung ginaistorya natin ang chamber, kwanbi, tawag dyan eh, ng mga correspondents. So, ti amuna subong ang unfortunate event sa
2: kunsod.
8: Kag hindi malang ni first time na may inagawa pesto sa posisyon. Remember, si Senator Cayetano nag-agi man na sa inagawa posisyon sa Kongreso.
2: Correct. No? Term sharing to sa nagligan.
8: May padlakana iman to digto. That's why nga he's aware. That's why he made mention na kung pwede wag ipadlakan si Nato. Because it happened during his time nga ginpadlak yaman ang Kongreso.
2: Attorney Viloria?
8: So, you know,
2: so, attorney, at least okay na, nakakuha na kita sa insakto ng mga punto, ang guidance mo sa on the legal viewpoint, kagagi mo pananaw, it can help understand sa atong tagpalamati. No? So, attorney, mag-post na kami commercial break. Would like to thank you and kamaluko may hearing ka pa. But you allow us to have you today. That's why giningagaw, ginamon, okay, by 8 o'clock, masulod ka na sa court room. No? Salamat gin sa imo, attorney, sa siling anami ng pagpatag sa publiko.
3: Thank you, attorney. Thank you.
8: Thank you, Sir Eljan. Thank you, Sir Eric. And thank you. Good morning sa tanan. God bless you all. Bye.
2: Okay. So, ginagkalit na lang kita kay masulod na sa courtroom si attorney Viloria because he has a hearing today. So, ma-post na commercial break. Pagbalik tayo ko punta si Sir Ribadomia na nungod naman sa NIR 911. Standby.
9: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News. TJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TJX 500.
10: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
11: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
10: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
9: Wow. TJX 500.